0: Naton kadto na sa aton sirimabyan nga mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy sa Banua Asistansya, Sudan Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kilisang Barangay Hall sa Tagbakaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banua sang Uton, kag Davis Building sa Jordan sa probinsya sang Gimara.
1: Tatak RMN.
0: Sabihan kabahin.
1: RMN News Sports.
0: Magaupod ang anom ka mga sikat nga mga Filipino personality sa celebrity tennis match kadungan sang gidabantayan nga homecoming ni Alex Yala sa December sa Philippine Arena. Sa December 8 highlights sa Alex Yala live game set celebrate and match sa tunga sang Nanday Yala kag sang Indonesian nga si Janice Tijen. Siyam ka mga celebrity ang mainkabahin sang festivities nga ginarkipan na day Manny Pacquiao, Ann Cortez, Piolo Pascual, Julia Barreto, Donnie Pangilinan kag Andrea Brillantes. Mahimo na magkabakas ang ticket para sa amo naman nga event. Kinalauman nga malapawan siling attendance record para sa isa ka tennis match nga naset subong nga sa 51,954 spectators sa nag-atubangay sanday Roger Federer kag Rafael Nadal sa Cape Town.
2: Ang balita sa inyong panggindulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang pinakabag-o garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil kon VCO na yara lamang makita sa D3 Bio, ang pinakamaayong suplemento batok sa infection, dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
0: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak, pati ang tuho ni magkabalakay ng sila na mental mo na iyo.
2: Good morning, Boss Tito Eri.
0: Boss Tito, mayong aga, Boss. Pizza 15 na? Pwede ka advance? Sa mga tapalamati naton, mag-non selenement oil, butang mo sa palad mo, ibanyos mo sa panakit sa imulawa, so kika na, hindi ka papakututo, salamo kay M&M 3 Extract. Ikatatlo, may balanyos ka na, may kolon, kapampambansang balanyos sa maingo, Ilunggo, wala na sa iban, non-selenement oil.
2: Ginbuyagyag ni Vice Ganda nga naglawig sa halos 10 ka minutos gid, Boss Idol, ang paghibi ni Alden Richards sa guesting sini sa pagbalik sa show nga Gandang Gabi Vice. Sa mga show naghibi si Alden, Boss Idol, samtang ginaistorya ang pressure sa pagpangita sa pagpalangga kag pagrealisar nga kulang siya sa self love. So na kay Vice, hindi na kunta din niya luya ga magpadayon pa sa interview bangod na luoy siya dari apang nagpamalibad man ang aktor. Inaako ni Alden nga sa kalawigon niya sa showbiz, wala pa siya nakaangkon sang seryoso o kun may label nga relasyon.
0: Bigaw ka eh! Bigaw ka! Sa muna nga tsura, huwag ka kakakita!
2: Gani man.
0: Natunlayan gurong ginapangita mo. Dayon anong dako, 10 minutes nga hibi.
2: Pila gani ang hibi mo sang ginbakol ka sa inyo?
0: Tungas adlaw! Ikaw yung huwag ka ginabakol! Ako yung tungas adlaw, mambar si nanay nga. Hindi ka pagit maghipas! Bakulong ka pagit!
2: Hibi ka na gani!
0: Ano na yung mga ginikanan?
2: Bakulong ka pagit, wala kang hihipos!
0: Ano ni mga ginikanan? Kung tika hibi ka,
2: ano pa na?
0: Mambar na si nanay. Tay! Tunuhan mo kay Benny ka maghipas!
2: Bakulong ka pagit
0: na. Bakulong ka pagit. Kasi pa hindi ka pagit liwa. Anong ning balita, Max? Ang 10 minutes nga hibi, sinsiliyo ko lang iya. Tuwa sa adlaw yung hibi ko mo.
2: Slanta ni ang showbiz. Yan ikaw ano, ni dapat ni eh.
0: Hindi kayo ang iyaya. Sinaya no? Self-love. Ano ni mga pressure. Uy, kagani guro ya ka bakol militar yang imo. Kagi ka Alden Richard palipong-lipong.
2: Sure. Para unta tan bakal si mo.
0: Lakson ko ni nanay. Nanay ka pamati na da. Unti lawig kanding. Lama lawig kanding. Why ko malawig? Why ko malawig? Adlaw na. Ti ang kanding kami.
2: Pinutom na.
0: Minihi yung kanding. Ito. Kuha mo ng kanding.
2: Paano may sa kanding
0: agot? Me! Minihi yung kanding? Sus. Napaypay ako mo nung. Hindi ko palapit. Hindi sa kalagas akon.
2: Eh,
0: panagas ko sa talamnan.
2: Grabe.
0: Pag kuha niya, panagas ako sa magulang ko. Di, siyempre magulang ko. Lampot siya ko mo kay gamay ko mo. Taas-taas lang ko sa kahon. paglagas, kuhaan ko ni nanay. Gabutan sa balinghoy na blamags nga. Inang tuling ng balinghoy na nga. Ti ang may, ang iya na nga mga, nga ano, kitang puno iya na nga doon may mga mata-mata na naga bulukol-bukol.
2: Te.
0: Sus. Bakulo niya ko. Sus, matsag ko. Nugaguluwa iya kalag ko sa...
2: Te, nang palipong-lipong ka?
0: Sus, diskartihan ko. Sige, hindi ka mapalipong-lipong. Biraho niya giga mo.
2: Te.
0: palipong-lipong kung tatanya ko. Amo to nga chimpo na Juman Mags, narealisar ko.
2: Actor, kagidigan ito
0: na. Actor ako!
2: No wonder.
0: Alam mo na, ang iyaya, puno lang kami nuto sa ngibiya.
2: Sisil.
0: Sustama ka, sisil.
2: Sisil.
0: Uy, saya ka, agiya nga tagtunga sa adlaw ng hibiya. Hindi lang na ya, silinga kung sino, simana.
2: Ay, naigunyang, oh.
0: Hindi pa magpali ang
2: grabe
0: kusi
2: no
0: ni nanay sa hita.
2: May laureate
0: naman. Arat naman. Tiyo mo na nga, hindi ako yung mapati, Mags. Hindi mga pulo ka minutos nga hibi nga.
2: Sige lang. Atagtag lang na kay Alden.
0: Uy, nai. Uy, kaya gani ka, agi nga. Hindi ka magipakuntat! May hibi ka pagin! Hindi ka magipas! Bakol pa kita.
2: Timal.
0: Agay mo na.
2: Hindi na gano'n. Lolo's girl, kami na gasalo para sa akin.
0: Mayo ka mo
2: yan. Balaan sa ginikanan.
0: Kami yaway na kami lulo, tinamaan kami nanay.
2: May gasalo.
0: Ikaw, tol, ako nga na, agyan ka muna, bakol ng nanay mo. Why, ikaw, nami nanay mo yan.
2: Tiki mga Gen Z niya, ulihi.
0: Oh,
2: daw lain na siguro ang disiplina. Sa imo, guro nga sirka, sa una, grabe gini.
0: Bakula ito sa una, yan nga, kung hina-hina ka lang tuya, mapatay ka sa baka. Pero te, why man kita magamo ni Mags kun why kita kaasa sa tuwa. Party na sang aton nga mga journey. Sa mga tabala mati naton, tamiyawaan na yung aton nga mga kasimanwa. Rajuan Mags.
2: Mayad-ayad nga aga sa mga kasimanwa ko rin dyan sa Premier Distrito. Inday magi dyan ang inyo kasimanwa. Nagapalangga ka nagaulikit kay ninyo tanan. Para kay ninyo dyan, Nans Liniment Oil, pinakapuro kag pinaka-epektibo nga panghaplas herbal. Nans Liniment Oil, mayos arthritis, rheuma, varicose, palamuypoy. Naipit ka na paralisar ng mga kaugatan kag para nga hindi madapu an kag makagat sa lamok kag malikawan nga magka dengue magpaid sa Nans Liniment Oil kay may sangkap ini nga nitri extract nga epektibo gid nga mosquito repellent. Ang Nans Liniment Oil produkto sa Herbs Med Pharma Corporation kag aprobado sang FDA.
0: Magaradyo man kung gusto nyo gamit pangumakad to na sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated pasaligon ta kamo ang inyo magbakal nga magamit panguma lunsay tanan quality. Okay, pangitaan nyo lang si Sir John Erland Pudadera o si Ma'am Susan Aurelio. Hambala nyo naton, gin-refer ka mo ni Busaydon. Ang pinagkadabes ko nakabakal ka mo sa minimum 3,000 pesos nga gamit ka wapanguma na binigid ang kubuta, may coupon ka. Buta mo sa Tambiolo sa December 5, bunuto naton nilang grand prize naton kubuta, traktor ang bini sa kamilyon. Mayara sila sa seeds, mayara man sila sa mga fertilizers. Gani mga karadyuman, bisitahin nyo ang Iloilo New Agri, ara sila sa Lawaan Village sa Balantang Saharo, malapit sa may service terminal. And weekend, kanto ka mo dito mabiyan sa Ina Farm sa Agkuyawan sa Barutak, Nuevo. Ganin sa bata para matinatun, subong aga, ano pang inulat ninyo mga garadyo man, basta gawit panguma, ikubuta muna. Sino pang ato ni ba ng mga talamyawan, Radyo Man Mags?
2: Good morning, Sir Stephen Fanega, nagalantaw sa itong YouTube, Sir, si Ma'am Nurses Fortuno, dra sa may San Miguel, Brad Pet Madera, Bisto Air, kaysa nag-monitor sa itong Facebook Live Broadcast. Para sa itong mga kauturan, kabalo-bala ka mo nga may mga pamaagi kung paano mamintinar ang imo nga ikaayong lawas, gani yari ang mga buluhaton para nga mapabilin nga mabaskog ang aton nga lawas, mag-exercise adlaw-adlaw, magkaon sa prutas kag utan, maginom sa madamo nga tubig, insakto nga pagtulog kag dapat may positibo nga paminsaron. Ini nga buluhaton mangin kompleto kun updan pagid sa Dr. Pinoy's Kulin Capsule. Kay ang Dr. Pinoy's Kulin Capsule may vitamin A, vitamin D3, vitamin E, iodine kag omega-3 fatty acids para nga ang resistensya nga kinanglan sang aton lawas mangin kompleto gid. Dr. Pinoy's Kulin Capsule.
0: Sa mga suki naton subong aga, by the way, ginatamyog rin naton sang maayo gid nga papamati sa kay Parinik Piñasales sa Nix Food House. Parikoy, mayong aga. Of course, kay Toto Hector, kay Mama Richo Espinosa sa Santato Ismanungkan. Kay Paribibot, welcome back, Paribibot. Thank you, Gino. Ang kalo ko, Rajuman Mags, thank you from Canada. Thank you, Paribibot. Kay sa mga suki natin, sa kay Maninay Wila, Maninay, good morning. Kay Nong Jolie and ng Gemma Navarro sa Hiraya. Bawa kita ko ito kagapo ng ilang mga... Pwede ka gali ka request ra Juman Mags no kung gusto mo nga mga flowers bala. Pwede ka gali ka request da nga presabi sunflower akon amuning akon gusto. So i kwa nila no kataw dehydrate ilabulak nga laya siya no o, pero nabaga tiner siya. So kung gusto ninyo magbakal sa mga the best nga mga bulak Magarajuman, ara sa Hiraya Craft, na rin lapit na ni Samon sa may Dalan Luna, Magarajuman. Kay nung Jolly, kagay ng Gemma Navarro, good morning. Salamat din sa pag-upod ninyo kay Dr. Nenef Panor. Doc, thank you, gidok sa Calderita. Salamat gid kay Doc Nenef. Thank you, gidok. Thank you, nga madamo. Salamat, salamat. Standby sa programa Straight to the Point. Ako si Rajuman Reagan Sugabo Arlos.
2: Rajuman Magi Malariado.
1: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.

0: 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic. Masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon na Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sabad ka, ubo! Ubo! Ubo!
6: Unta tina. Tusiran forte. Bulig mag-unta. Unta

0: na dry cough, kagkatol na baton lang due to post nasal drip. Sabag na ubo, magtusiran, tusiran.
1: Tusiran Forte!
2: Unilab quality yan.
3: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ubong makulit? Just stop it.
5: Radio Pamati, ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
6: Sang una, diabetic ako kag grabe gid akon high blood pressure nga nagaabot sa 200/110. Grabe gid akon pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero halis sa nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akon pagkahilo. Nagnormal lang akon presyon kag sugar, tag nagbalik ang akon kusog tag gabaskog.
5: Mahimo bala nato ni nga awhagon ang aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
6: Ginadasigo ka mo nga magamit sa sang Vertigon kay mahapos kag nami gid sa pamatsyag sang lawas. Nagainom kita sini.
5: Vertigon, balik kusog, adlaw-adlaw.

0: Celebrate the best birthday ever with Go.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
2: Oras alas 8:20 sa aga.
1: Sumasaludo.
3: Your attention please.
1: Buong buo.
3: May I have your attention please?
1: Diretsong diretso. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
3: May I have your attention please?
1: Narito na ang

0: Good morning, friends. Mayong aga, mga karadyuman. Welcome sa programa RMN Straight to the Point.
1: Ari kita sa adlaw na nga Martes, September 15, 2026.
0: Kabay nga kita sa gihapon. Magulupdanay sa ngalan sang ustisya kagamaturan so that at the end of this day and at the end of my day, we can all together say, Lord, I have done my homework, so help me God.
2: Panginoong Diyos na aning Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
0: Ako si Radyo Man Novi Malion Guaso.
1: Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
0: Mga karadyo man, karoon di gidugay mga mainit naton nga mga balita. Ang delivery rider nga si Gio Alabas nag-deactivate na subong sa iyang account. Mention di hanta. Grabe ang bashing sa iya.
3: Kaluoy man sa kabashing.
0: Sala niya man to. No? May konsekwensya ang tanan nato na ginahimo. Kapin pa kung pagpangbastos ang isa kababayi ang imong ginhimo. So, why ka na isang pwede rason kay bisan gurong asawa mo, Gio, why nag-agree sa imo?
3: Tiyo, bisan mga utod niya, why gurong agree siya?
0: Tisubo nga aga, mga karadyuman, may another surprise sa imo, ang RMN. May surprise sa imo, ang imo biktima. Kag may surprise sa imo, ang LTO.
4: TYRI Breaking News.
0: Lang taon tabi kung masarangan ining makitaan ang gulo sa Land Transportation Office kay subong LTO Time Fairness kay Director Dido Hidospan. Gabiti ang agi nila subong hasta pangihi sa driver ginasaway subong ti actually mo sa idol kasi amo na ni ang kinanglan gidman. Kay sa malawig nga panahon
3: pabayan mo lang
0: kita nagaugtas nga nagasalalig ang mga driver na ton, kag ang mga motorist, dala nang sa private,
3: yeah.
0: Kay diri sa Pilipinas, daw kahalog sang laye. Pero subong ginapabatsag kita sa LTO nga bisan si General Torre, pwede nila dakon.
3: Ako ya, Radyo Manovi, why gid kuya question sa ginobra sa LTO?
0: Ako gani, subong.
3: Namian kuy ko na niya.
0: Bisan wala ako, bisan gamay nga violation. Pero gabatsag-batsag ko subong kay hindi mo man masaulo ang tanan nga sistema sa karsada. Gabatsag ko subong gatagam ko kay kastrikto sang LTO. Kag gusto nato nang amo ni.
3: Kita mo
0: basta sa lugar.
3: Gasala gani ko nga ang akon nga wallet permi bilin sa balay. Ga drive ko Radyo Manovi, way ko gali lisensya. Igo ko na madunduman ari na ko di nga mangita ko ay ko kwarta kay ang wallet ko atus balay. Inang ginaubra sang LTO nga nagabantay, naga-check.
0: Kasi wala na ginapabayan lang na.
3: Dapat gani wala na natanis laga check mo kung kita nga mga motorista. Balanta na ko naton obligasyon kani ginabantayan ta lang permi ng LTO. Pay ang aton nga mga violation manago kita. Dayon ko kaysa na buyayo tapa na sila.
0: Gani. Ti subong medyo laine kay ang mga kapulo pasikat ni online.
3: Pangigua.
0: Kag ti siyempre di sila makita kay di man tanan nga oras sa aran tag LTO. Kaya ra sila nagproduce ebidensya sa lawas nila. Daw si Senador Rodante Marculita bla.
3: Oo
0: eh. Binisa niya. Kot sa iya nagsagad kambal nga sila niya may nagdonate sa akon. Tapos why ko gindeclare. Itaw priso sa subo.
3: Ang laya, dinalaya pa si Depensor.
0: Si Mike Defensor. Si Mike Defensor. Pa. Pero namin ni ginobra sa LTO. Subo ko muna nga aga pa. Nag-message kita kay RD Hidospan. Kung mapangitaan niyang gulo, kung may lagas na
3: no.
0: Ang motor niya ni, amo ni ginagamit niya sa iya trabaho, pero hindi niya ni magamit kuha sa driver's license. Ti, may responsibilidad ka kung may driver's license ka. No, it is not a right, it is a privilege, so dapat talungan nyo na.
3: Kapin pa ako nag-deal ka sa public, Radyo Manovi.
0: Correct.
3: Disgrasya ka na, ti, subong, babalo ka nga ining mga rider subong magsakay kabe. Hambalo nila na din pasahiro nila nga kung maara ka ng LTO hambalo mo nga magutod kita. Bala ko man
0: na. Oo. Mga diskarte ah. Pero ti mayo subong kay unyielding ang LTO no? Consistent na. Sila. Ti ko magsigisigi. Nili damo dungol nga masaway.
3: Uy.
0: Kami ni sunod ang dason di blan ni mga driver ni blan nga bisan sa pedestrian blan mapika pa sa iro.
3: Pero nami ni kay maging kumputa si director in a while. May pamangkot mo kay director. Sa gihapon ang trabaho sa LTO Radyo Manuvi.
0: Alright. Ari sa subong sa aton nga linya si LTO 6 director Didoy Hiduspan. Director, si Radyo Manuvi kag si Radyo Man Regan. Good morning.
5: Radyo Man Ubi, Radyo Man Regan, mayong aga sa inyo tanan kag sa aton na tagpalamati, no, mayong aga.
0: Alright, Director, salamat gid sa sining chimpo, sir. Naga-trending ining delivery rider nga ini nga ginareklamo sa iya pasahero kay ginsend niya iya sa group chat nila ang picture sa babae nga naga-bikini kag ginambalan ano to kuno ni Radyo Man Regan.
3: Karon kinagat kong imo kifi.
0: Do si Ligador ko sobra naman eh. Hydrat no, no? Kay rider ni siya.
3: Medyo.
0: Ti sa kasagsagan sang, I mean sa iya nga trabaho, siyempre kinanglan niya motor niya kag may lisensya siya. I do not know, sir, kung anong arasalay kay bugado ka man. Can you educate us? May posibilidad nga masanksyon ni siya sa LTO sa iya ni nga pangginawi, Director Hiduspan?
5: Pwede una, no? Lantaunta ang legality sa iya nga pag operate, no, sa iyang motor, no, ti ang mga riders ini di siyempre nag sakasagsagan so na sa pandemic nag evolve ni sila from delivery riders, no, mga deliver mga food and everything, no. Dapat natin ipa-deliver, so only nag ano ni sila nag elevate ng ilang operation sa pamasahero, no.
0: Yes.
5: Pamasahero. And kung madumduman mo Radyo Manubi, no, nga may ara ganito nga doon, yan lang yung lugos to, sa likod blato sa Vista Mall.
0: Yes, oo.
5: No? These are unregulated. Why is lang regulation ang ining mga motorcycle riders? Kaga why man is la franchise? That's why ang ila niya nga operation, no, tikulurom niya nga operation. That's why yung nadakop na to nini sila. No? We have data to show nga ang ining mga riders yung nadakop niya sa LTO for kulurom operation. And ang penalties ni 6,000 kag gina-impound nato ng ilang mga sarakyan.
0: Okay. So, meaning ang nagunta lang diin nga part di ang kulurom sa ila ang pag-deliver sa pagkaon o kuno ang pag-pick up sa pasahero sa mga angkas-angkas system ni Director.
5: Well, ang pag ang pag-angkas-angkas, no, ang mga angkas riders ni amo ni ang mga kulurom operation. Pero dapat may regulation man sa mga delivery nila sang food pag iban pa, no, may mga dapat may mga permit ni sila. Dapat ang ilang mga lisensya sini, no, nagakaigo man, no, kag ang ilang mga registration nagakaigo man, no, updated man nila registration, updated man nila insurance, no.
0: Yes.
5: Kasi you know amo ni ang atong ginabantayan every day, no, hasta sa gabi gani, Radyo Manubi.
0: So well, this is about livelihood bensindihan tanatani. Pero ti hindi sa tanan nga oras irason ta lang ang pangabuyan kinanglan nga magasunod kita sa patakaran sang atong gobyerno. So anyway bisan why sila gani ka deliver pagkaon kag pick up pasahero via ang kasangkas system, obligado ang kada isa sa aton nga kung may slakyan ka dapat may driver's license ka, Director.
5: Yes, may driver's license ka. Kag na-restrong imo sa rakyan, amo ning gibantayan nato na do adlaw Radyo Manubi. Ngagahalin do sa alin sa pagpungkota siguro mga 2 years ago, no. Amo na ni ang gina do na neglected abi ning operation nato na do sa una. So gina we're trying to sustain this para nga ma-disiplina. So instill discipline, no, sa atong mga drivers kay mo ni atong kulang.
0: Sakto na, no? Sa kadugay na namon sa radyo, Director, way ka pa sa LTO sa una. Batian tanan niya ng hambal sa tanan nga ang dako nga problema ta sa traffic. Ining mga drivers naton nga mga dungol way gasunod sa loading and unloading, no, kun di sila mapika pa sa irob sandin lang. Pero never nga ginistriktuhan gid sila nga sustained kag consistent. Pero as of now, gain traction ang hulag ninyo sa LTO. Kaglit din, na-present na ninamon sa media nga doon nagatilihin, naging man sila matapos.
3: Tama na.
0: As taman kami gani, Director, sa media, kay kisa, sobra pa kami sa ambulansya kung kay isa man.
3: Ito na, Director, nabatsagan na namon.
0: Oo, ti mayugit nga ginamon yun na nasubong, Director, basta sa lugar lang tayo, Japon. So, inisir ining facts sa natabo ngayon eh, which part nga maka-intervene dire or maka-inquire ang LTO para nga ma-edit naton ini sa, Director?
5: Well, nag-viral na ini, no? Nag-viral na ini. And we can always look into the registration na status ang iyang motor. Kagang manner of operation niya, no? Kasi pwede na siya mapatawag kag mata-explain kung nagamon ni. Kaga tungod nga ga-deal siya sa public, ga-deal siya sa publiko, may mga clients and customers siya, no? Dapat ang pagginawi, no? Sang isa ka license holder.
0: Yes.
5: No? Dapat may araman na to a certain degree, may araman sang ano eh, may araman sang nagakaigo nga peto. May still sa aton mga rider hindi na madunduman nyo tong ang taxi bell ko nga nagbaal na siya kay isa nang iila si sa ano to nagpalipon na siya sa Aperta. No, so kay because common career tayo, we have the added responsibility sa publiko.
0: Yes.
5: Na mag you should kayo man nga sa isa man ko disi.
0: Yeah.
5: Sa ginakater ta nga mga pwede
0: sakto ni no. Kay nandan ta BRD sang una kinanglan ta lang kung may driver's license ka drive ka, kung registrado ang salakyan mo, maka-drive ka, legal ka, madriveban mo siya. Pero sir, please educate us, no? At least a little something lang. When you have a driver's license granted by the government via the LTO, ano dapat ang mga basic na pangginawi mo bilang isa ka professional or non-professional or yeah, non-professional

0: Home operation niya.
1: Kaga
0: ka pa pa zero or na deliver ka lang pagkaon.
1: And in part Radyo Manovis ang Sucos, maka-explain man siya.
0: Oo.
1: Mabalaan man sang LTO ang side niya. Then ang pangginawi, amo tong pamangkot nga. Ano bala ang dapat ka pangginawi sa isa ka driver?
0: Yes, hindi na ya kay may lisensya ka lang.
1: Pag gusto ka na,
0: sino ka na dayon nga right ko mag-drive.
1: Hindi na ya muna.
0: Okay. Ano dapat binatasan mo? Sinitani, hindi na niya siling kay LTO ang ma-remind, ah. No? Pero LTO pang ma-remind nga kung may license ka gani, paras na bala kung teacher ka. Kung ginggaan ka sa PRC,
1: sang
0: Professional Regulations Commission,
1: sa
0: license to practice that profession, amo man na sa doktor.
1: Amo man na.
0: Kung gusto mo hanuto ng doktor, hindi ka mag-file kasos korte. Gusto mo hanuta sa PRC, ulo trabaho so na. Pero sa PRC, amo nang ginakulbaan nila kung kasuhan mo dira. Kay ara da ang lisensya nila na kasalanan.
1: Yes.
0: So practice. Without it, why na? Sa criminal case ganiya, bisa makonvict sila. Why madula pagka doktor?
1: Di, ara man nagyapon, doktor ka man gyapon.
0: Tiyan mo man na sa LTO, kung license holder ka sa pag-drive, ano dapat ang pagginawi mo? Ano dapat ang professional conduct mo? Kay kung ga pang pick up ka pa sa hero, dapat at least professional driver's license holder kayo, no?
1: Yeah. Huwi!
0: Oo. As a professional license driver, driver's license holder, ano dapat ang professional conduct mo? No? So, hindi ni pwede magamuni, kapin pa, na-alarm ang LTO kay pangbastos ini sa isang kababayi. Ang mali director, nagligad gani, may jutayan na ginrepo? Sang rider? Oo. Di na makontak si director, may naguro, base yung travel siya.
1: Base ka travel si
0: pero director. Pero anyway, mo na itong Jess, no? Pero base maka-contact luwat si director ng Mark sa Lotra.
1: May gamay lang kami nga dugang nga mga pamangkot na Jumanovi kay o isukos niya. Gusto ko i-follow up dito. Saan o niya na ito isukos? Dayon, anong deadline? Para nga ang driver ngayon eh, mapatawag dito. Makita gani isang LTO.
0: Naway lisensya.
1: Naway kapagin ang lisensya mo, base kung kuan lang na.
0: Pag wala restro.
1: Lisensya, sabalay nyo lang.
0: Naglayan kagit. Pero muna, no, pasinsahon kita sang mga riders.
1: Pasinsahan nyo kami. Pasinsahan nyo kami.
0: Gapangabuhi ka mo, pero tiyan mo nang ginambal ta. Kung kapangabuhi ka mo, may iban sa inyo nga mo niyang ubra, ginahalitan nila ka mo.
1: Dapat
0: kondinaron nyo ni.
1: Hindi nyo kami
0: pagkabiga. Kung paano ka mo magkondinar kung kaisa sa mga layi, nga pamatsag nyo, gina-impose nga daw ko-oppressive sa inyo, amo man na ka mo dapat kadasing mag-condemn sa parehas nyo nga delivery rider, nga nagapang bastos ang imahe sang iloy nyo. Gapang bastos ang imahe sang utod yung mga babae.
1: Pasinsyahan nyo kami ha, sa mga delivery rider yung nag-aubra para nga makabulig sa pamilya. Why namon kamo ginasalama? Ang amon lang, nga kung nagpangabudlay o nagatrabaho kamo, dapat nga may kaugalingon kamo nga restro sang motor, nakuhan kamo, may driver's license kamo, maayong pangginawi ninyo. Pinamalan ni sila Radyo Manovi kabilog. So, why natong ginasalalama yung mga riders, ha? Kaya kita gani, ga-paride man, ga-kuhan man kita, pangayo man kita, nasang ilang servisyo. Amuna nga, inilang galing nga pamatasan, inang madulong ka sa pagkaon sa imong kliyente, ginabayaran ka man sa husto, pero nga ang sumsumanon mo ang babayi sa group chat dito
0: na
1: puro sa mga lalaki nga binastos.
0: Kagambalo mo pa nga, ano kuno to?
1: Ikarong kinagat kong imo, Kifi.
0: Binastos gini na yun. Abi, ginapakwa subong ni Director Edospan, Radyoman Marge, idiyahin nyo, abi. Pagtong sa biktima niya mismo, idiyahin nyo, abi, makwa middle name niya.
1: Yeah.
0: Kaya gusto ni Director ma-certain kung ano ang complete name niya, gid. Kaya tiyangalan niya na forward na to siya, pero kinanglan middle name. So, mayo gid ni. So, amo na yung balita, subong, i-soko siya sa LTO. Kag ma-inquire ang LTO, parte sa lisensya niya, kag sa restro sa salakyan niya, kag anong nature sang iya nga pagka user sang motorsiklo.
1: Sama sa mi na komentaryuhan manamon diri ang LTO. Nga kung kaisa ti balanta man Radyo Manovi, nga mga motorista man lang ang mga kaya nilang nagsakay sa motor, amo na permi. Pero kung palawa ko na nato ng aton pinsar, kung wala ka man lang yung violation,
0: why ka man nadlukan?
1: Why ka man nadlukan?
0: Kag tinaw na-prove na nila lately,
1: yeah,
0: nga sarap.

0: Kinabangan man nila, kita mo si Attorney Lira gani.
1: Suspended na to.
0: Nagahipos na subong.
2: Dokrad lawan.
0: Te, bugado na sa syudad.
1: Te, balan niya kung hindi kaya. Kung kumusto ka yan, patakaran mo ka ang pasulundan, ginapati mo man lang. Huwag ka sa problemahon, dira.
0: General Torre gani, may chairman.
1: Dapat lang. Kaya di ang kasuguan, hindi man iya para sa pinili mo. Ang pagsunod natong sa laye, dapat Radyumanovi, tanan kita. Ti karon na maigo ka diri, nataw nyo ba na kung anong epekto sini sa pangabuhi mo? Sa sining ginareklamo nga rider, tiya mo malaning imo trabaho mo na gani nga nag-rider ka, kayway ka managmanager sa bangko mo. Ti karon kung isyokos ka sa LTO, basi masuspend ang imo nga lisensya.
0: Why ka nagid?
1: Why ka na trabahoan?
0: Pero ti, muna.
1: Basi filean ka pa sang kaso sang babaye. Safe Spaces Act guro na, no? Violation.
0: Oy, violation git sa Safe Spaces Act. Bawal bastos law.
1: Bawal bastos law? Maigo ka. Maigo ka. Mahambal ka mo nga ginapadako nato nini ang ining bagay ngini. Pero ako, Radyumanovi, lalaki ako mo. Limak bilog akong utod nga babaye. Tatlo duak bilog bata ako nga babaye. Ti, amon mo na iyang babaye nga. May tani bala siling mo nga.
0: What
1: gin
0: if,
1: gin buya yaw ya ka?
0: What if kung tonturon mo biyang inambal mo?
1: Di ba?
0: Nga ano kuno ganito?
1: Kadto nyo kunong kife.
0: Kadto niyang kife? Eti, kapablik ka gani, maminsar sang amunaw?
1: Ang yun, insultuhan mo sila yung may atupato sa samisis sila niya, nagligad, nag-orden mo sa sako na. Wahay ko ginalas, yung pagaw, kinaong ko.
0: Teha be, tinami na, gahulat ang tao sa klanon niya. Tapos ginkaon mo ya.
1: Kada yung gambal man ang babae, ay sa mga riders.
0: Ito, okay pa siya? Tiyamak mo, suki mo, bastuson mo?
1: Ako, kainsindigig ko sang balatsyagon sa mga riders. Kaya muna nga, pero sabi, may balay randa. Ginapasubrahan ko na Radyumanovi. Sabi nyo, ano na bala iyang ang konvenyente naton nga mahambalang kita? Ordere gani ko to, gusto ko sang fried chicken? Ara ka lang sa balay mo, higda, dugay-dugay ang fried chicken mo, ara na! Hindi ka na tumagad, tumagatong sang imos ni nga salakyan. Mapila ka to sa balaklan. Para nga makabakal, ara ya Radyumanovi, nag-chat ka lang, dugay-dugay ara ka na, ihatag mo sa ila. Ti ako iya siling ko pa dugang-dugangan ko pa ng ila, ng serbisyo, kaya ti amo malan ng palangitan, anila mo.
0: Yes. Balikan ta si Director Didoy Iduspan. Director, sorry na utod kita. Sir, ano tong gusto mo gani ihambal? Anong, ano kahit tong kinabang? Anong plano ta, sir? No?
1: Yeah.
0: Sa iya, Director Iduspan.
3: Well, ti, you know, if kung license holder ka, no, ti, balan man sa tanan na, no, nagakuha lisensya nga ang lisensya naton, pribiliyo lang, no. You cannot demand a license, no, kag dapat may proper training ka. That's why, subong, may araganin kita nga Driver's Education Center na antes ka magkuha sa student permit, no, gina-edukar ikaw. Gina-edukar ka sa proper courses, no. Responsible kag professional behavior expected of a license holder. No, so mo nang ato kay may ara gani kita nga may ara gani kita nga violation nga do arrogance ba arrogant driver no. May ara gani kita nga violation sina no kun very resistant ikaw hindi ka magpat no ribad no may ara gani kita nga discourteous kag arrogant driver no. So amo na gina expect na to isa license holder no pag always remember na siyempre pribili lang ang ginahatag sa gobyerno sa mahatagan ikaw sa lisensya you cannot demand a license no kung hindi ikaw qualified.
0: Yes, okay.
1: Director, saan o nyo ipapanaugan sa sukos order ang ining rider nga ni?
3: Well, you know, we need actually no kapangayo kami pulig we need details.
0: Yes.
3: No? Kung may ngalan siya kag kung may plate number ang iyang motorcycle unit, you can send it to us para ma-verify namon sa among system kag matadala namon sa soko.
0: Sige, sige. Okay, thank you for this, Director, kay Mayo Gidney. Nga nagatalagam okay. Sila kay pinagusto na lang iba ni sila.
1: Gatagam gani kami sila pa.
0: Sige. Director, salamat, Gid.
3: Thank you very much and good morning.
4: DYRI Breaking News.
0: So, ipasyokos ni siya. So, Radyuman Mars, Radyuman Lineth. Liyog ko gani, sang complete name niya.
1: Oo.
0: Ang middle name ang kinanglan ni Director. May plate or, number da yun.
1: Plate number,
0: ah? Oo. Kagsataran nga nagpamati, kung sino ang kakilala kay Gio Alabas, base bala niyo middle name niya sini, kag kundi ng address niya, kag kung anong plate number.
1: plate number sa motor niya.
0: Plate number na lang sa motor niya. Para nga ma-feed ta dayon sa LTO kay padalaan sa dayon show cost order.
1: Sa subject, hindi ka man da pagkulbaan gid sa show cost ah.
0: Hmm.
1: Ginatagaan ka man sa simpo da nga mag-explain.
0: O kag mangayo pasinsa.
1: Kag mangayo ka pasinsa, explain mo da ang imo sining aside para mabatian man sa taga LTO.
0: Mayo
1: gid. Kag dira sa imo explanation.
0: Hmm.
1: Dira na da malantaw kag mabasa ang LTO kun ano nga gravity sang imo nga sanction ang pwede nila ipataw sa imo.
0: So kun may driver's license sabi kag may registro, dahil way man sabi ga ang kas no?
1: Way ka man gang kas. Kaling
0: ti di sa kulurong eh. Kay kulurong ginayagali ang kategori sina. Kay ti hindi pwede ka pa masayro motor mo.
1: Way gimana ga pa
0: masayro. Amo na yang LTO lin sa una, kita ko sa mga uma.
1: Way gimana
0: yan. Hindi sila magahan lisensya nga makabiyahe bisan sang LGO kay bawal under sa national law. Ginatolerate lang kiti ang terrain sa aton sa Pilipinas, sabi.
1: Kaya mo gimana
0: po. May mga lugar hindi man niya masulod sa tricycle.
1: Sa ibang lugar yara Jumanovi, sa ibang nga nasyon, way yaga pa masayro ang tricycle.
0: Ang so, ti, drama ang gulo ang LTO. Pero butang tabi na comply niya na tanan. Sa professional conduct, dira naman sa pangkuton. Ti, professional driver's license holder ka.
1: At sa kundira kamigo.
0: Ang ginobra mo to, ang ginsend mong nagabikineng bahay kagambalon mo nga nami, kadto ng kipi niya. Iya pa na sa professional.
1: Matsakod na sa amigo.
0: Na. So, halong kamo kay ang inyong mga kahilwayan, ang inyong mga kinamatarong, may arna inaasang limitasyon kung nagalapas na kamo sa ang kahilwayan kag kinamatarong sa iban.
1: Kaga lantawan nyo bala, tulukon mo, lalaki ka. I-screenshoton mo to ang ginkuan mo, ginlantaw niya ang profile sa mabayo. Ginpang screenshots niya dito. Dayon i-post ni mo sa group chat nga kalabanan dira mga lalaki. Kag dira mo sa isumsuman. Ano ka klase nga tao?
0: Sa ginastos
1: ka ano ka klase nga tao?
0: Kung halimbawa, nag-insend niya lang ang picture nga sakto, no? Dayon nagambal sa part. Halong lang kamo sinis dason siya kay kasabad ni siya. Nado mo na tani do.
1: Tani do hindi
0: na ba. Nga ina do hindi man insakto
1: gani. Hindi man insakto man.
0: Pero do may insindihan mo pa. No? Pero kung may ara ka bala sang for the greater good nga katuyuan.
1: Yeah.
0: Pero ano ang greater good nga katuyuan di? Kung nakabikini ang baye, tapos screenshoton mo kag isento sa grupo sa mga lalaki kag ambalon mo nga kanami kadton sang iya nga kife. Di ba?
1: Do, hindi ko kuya kasaho. Muna nga, kita mo subong inayawan kagid ka. Atake.
0: O, tapos ang justification na imbes na mag-apologize na lang, without offering excuses, nag-apologize siya, pero ang banya, niya do lang hulango.
1: Lang hulango mo
0: ko. Do, istorya sa mga laki.
1: Di ba, arad-arad yung man-mark ang iyang, kuhan?
0: Ang iya video.
1: Matian ta ba lang iyang,
0: interview ba ni
1: Marcia? Kay amunan eh, dapat tani ka nang ayo ka sang pasinsya inang way nat duro nga
0: basta gani gam
1: pero
0: I'm sorry but why ginaya pagambal I'm sorry period o kung magambal ka I'm sorry but ang bat mo abi hindi kay i-justify mo lawas mo ang bat mo abi mambal ka nga I'm sorry but ari na ko liwat gapangayo ako pasinsya hindi ko na ni pagliwaton araya guro ka mo ng supon sang bat mo. Mensindihan ta.
1: Ang ako nabing pagka-insindi sang langulango. Kung miguhay kita, Radyo Manuvi, close kita, dayon nagamo ko ni sa imo, part ina sang akong langulango, kay close naman kita iya mo. Kilala na kita. Pero kung hindi ka mo kilala na eh.
0: Kag feeling sang isa to, hindi niya na gusto.
1: Hindi na langulango. Hindi.
0: Kaya mo na ang pinaka-safe sine sa mga mo sinangalang ulang o, bisa magambal ka na laki, ang pinaka-safe, hindi mo nalang pagambal.
1: Hindi mo pagambal.
0: No? Kaya arayaway kag ideya kontra. Arya, hindi mo ni pwede ang balon yang kay laki kuya, ti kung laki ka grumin, sindihan mo, wala na yan.
1: Hindi na yan mo.
0: May iba niya nga makatolerate sina, may iba nga hindi. Ti kung hindi sila katolerate sina, kag feeling nila violated sila, hindi ginaya pwede, sala ginaya. So, ang plaka niya hindi makita, no? Arimla ang sabat niya.
1: Matiyan tabla ang sabat niya.
0: Lantawan niya blang explanation niya.
1: Matiyan tabla.
0: Deserve niya ginipatawag siya sa ngilti, oh. Ari, oh.
5: Nakita ko pa lagi sa topic ng Facebook ko. Malang ako originally Facebook. Nga, linkage ako sa Meryl's Doctor. Siyempre, nakita ko. Wala pa sa bano niya. Yung doon na dala sa Yaguta. Mga lalaki, sorry, alam, ma'am.
6: Hindi kami nag-screenshot lang, doon mo na.
5: O, pag natambo to niya, wala ko siyang bastos na nag-chat ko siya mismo. Ang punto nila ka na sa GC, kayo pag-servisyo. Siya, nagbabakal sa kawalis, sabi kamalian, sabi Manduriyaw, ilapit mo na sa patsyal. Diba?
6: Oo.
5: Eh, ilapit mo na. Okay ba na yan? Pagkabuto, nagambala ko, aray na ko, ma'am. Bwede na, bebo sa may tunga, sa number 2. Kaya sa punta pa, eh, sa mga lapat, sa mga panakakunti sa conversation, siya mo kung may alam mo, may common sense ka, kung sino aran ako. Kaya sa punta, pati na papunta pa ko. Kapag sa punta, nandugay sa mag-reply, mga pinapaka sa ikos or most 1 minute. Mga kotsa mo nila, makal mo ko, gatal sa presyo. Indicate niya rin ang mga chat ako, may yung balance, hindi pa transparency sa customer. Bilang presyo, hindi. Saan nyo, mga kotsa pa may resibo po? Wala, wala, wala, wala, resibo, may resibo po, wala ko, brasa nandugay, huwag ang makal, wala ko, gabay ka mapakal sa kong, wala ko, ayot pa yung resibo na kay, kalandarya na yan. Mm. Okay, hindi ka kaya ito mag-buy resibo, which is, handwritten, the point is, kung handwritten, mabuti ka, kaya punto nga rin na ako, pero yung chapto nga, kaya yung tulari ko din, wala mo, yung chapto akong makal, pwede may ako may buwas, naka-chat ko din mo din, pwede mo report, sa admin ako, katuan mo ang kalandarya, ganyan yung bakla nyo, ilapit mo lang sa may kawalian, sa may lamukan, ha? Makutol mong pila, sarangin pa makal ko. Kasi yung presyo ng dalang DF ko, delivery fee. Eh, okay man, sa so, na, wala na, dugay, baka dugay, sila din nalas nakas ko, chat sa pundo, ha? Kaya, basta, pundo, minti mo, sorry, ako naman mo na istorya, awan mo. Ya, kondon yun sa kondo kag malbalon, kagalatife, no? Lawlaw lang, lang.
6: Oo, pero sa part mo, napangayo, napangayo ka pasensya, party dere, nangayo ka pasensya sa iya.
5: Oo, talan, pati sa sumid dyan, nagpost ko, every dyan, titanan niya mabas, parang pati matalo, with tari pang, ngayon, ang bilid dyan, about diplomasiya, lang, paano mo, blasa, sumusubra na pati pagkatao ko, ako lang okay, ako yung dalawang, pero mo, pati, pamahog na, sa, gusto ko na, testingan na. Pati asawa ko, bata ko, ginadala na team ko. Kaya pala pala, bako pasinsya ko, kaya wala lang ko bata, aga wala ko asawa. Yun di kangaroon, sino kang balong matamburo.
0: Batihan nyo?
1: Kalun.
0: Yo, yutigang garo.
1: Yutigang garo. Ano? Yung garo-garo mo karoon eh.
0: Yutigang garo. May gana pa sa mga kig. Okay, salagi man na. Ginambalantang mga netizens. Ito niya yung pagdalang asawa kag bata sa
1: tao. Huwag naman na tuod.
0: Bisan gani, kung asawa niya, sini, hindi kasawa sa ginimo niya.
1: Pero hindi na magamo ang netizen kung hindi sobra mo eh.
0: Dani, ginrealisar mo man slawas mo. Nga ang ginalinan sini tanan, na umid ang wala labot mong asawa bata, bangod sa imo.
1: Tikal-tikal.
0: Tapos mo may gana ka pa magambal nga kung... Wala well, talaga pa dalong pinsar mo, yun di kang garo.
1: Yun kang garo. Mano!
0: Kumbaga ikaw pag Yapon, this is not about you. No? Hindi ni mo issue, subong. Hindi ka di subong biktima. Ikaw ang suspect, subong. Eh, so hindi ka na mag-twist pa sa subilan nun.
1: Tikalon si mo, dapat ikaw na mapakanubo.
0: Kalakatakat si Gio.
1: Kung garo! Pag yun di kang garo, yun di kang garo. Karo madakpanta ka karo ni eh.
0: Te basi kun
1: buyan taman kay
0: basi fan mo ni kay ang yudi kang garo do imo man term kay kalang ka balo basi listener mo ni
1: hindi lang ako iya kasaho iya radyo manuvi nga ikaw na ang siyempre ang netizen pala mo naman subong ang ginobra mo abi bisan sino man nito ma-react gid ti karon naigo ka ang pagpangayo mo abi sa pasensya ya way nagatapos sa pagpangayo sa pasensya mo pero kung mayo ka gid pagbalik ka to sa babae gin personal mo siya ma'am pasensya gid pwede ma delete mo na lang na ang ginambal sa akon gakadtoy
0: gid o kung gusto niya dalo niya to sawa niya bata na to ma'am ripamilya ko gakaigo
1: man gakaigo sila. Na
0: pasensya gid ma'am pwede ma delete na lang tapos okay na kita.
1: Di ba sa baba mo, Gio, nagalin? Nga nag-post ka nga, do, sudlon ta kada sa imong kondok balbalon.
0: Oo. Ti abi?
1: Abi.
0: Ti di nang nami, da?
1: Ti, da yun, mambal ka pa. Tamaan na sa kuno, nadalahi kang kasawa niya. Yung bata. Ya, kunway lang sa kuno mo ni.
0: Yun di kang garo.
1: Ano? Ti ka karuma.
0: Matingil mo magsagal kasi ng gitli. Pwede na inayon mo lang.
1: Wala lang ko guro ka inom sa bulong sa iblan, mat. Bilang uuan ka ron.
0: Sindi, inin yung bala pagpakigas, birthday boy.
1: Birthdayhan ka gigaroon.
0: Oo. Oh. Give me Mark pa na yun, Mark.
1: Give me Mark.
5: Kaya pala, bako pasinsya ko kayo. Wala lang ko bata. Aga, wala ko sawa. yun din ka garo din ako balon matabuguro.
6: Okay.
5: Okay, muna mo ko ka-sending customer service. Doon kayo sa BPO. Almost 9 years ko sa BPO na customer service sales account ko.
0: Okay.
5: Naging leader ko, coach ko. Kapag ako mag-handle sa hiring customers. Pero kung doon nadala mo sa lakas-lakas sa GC, nakalasana ko lang. Wala ko may
0: sanay. Ay po, sanay.
1: Sanay.
0: Hindi punggol. Umiron mo pag yun ang mga call center agent. Hindi na sila yapreasi mo.
1: Di ano kung coach ka?
0: Customer service ako, no? Coach pa siya?
1: Coach sa ano?
0: Nanad ka sa customer service. Amo na siya. Huwag kagit na awiran. Bisan 0.1% sang courtesy kag politeness.
1: 9 years ka? 9 years ka, Gio?
0: Tapos amula nang natunaan mo to? Hindi na yung parte sa customer service sa pagka-coach mo to sa BPO. Batasan mo gid na yan eh. Oo. Oh. Kalakat-lakat si Gio.
1: Hindi na ko kapasalig, Gio. Kaya yung lugahan na sa paginawa ko. Na pa-i-blood mo gito eh. Init ulo ko gito yara.
0: Sa pagpanayon, Mark.
5: Sending customer service. Doon kayo doon ngayon sa BPO. Almost 9 years ko sa BPO na customer service. Sales account ko. Naging leader ko, coach ko. Kapano ko mag-handle sa hiring customers. Pero kung doon na nadala mo sa lakas-lakas sa GC, nakalasana ko lang. Wala ko may spectaran or mapaminsaran niya. May screenshot. Ito naging implement ko sa roles. Nagpasekto ko. Kaya naging moderator ko. Eh naman may mga riders na nakapanya ka pang kawat ko sa Merhorby. Para sa GC na, napang-post sa mga page ko ng sasundan ko sa Mer. Hindi na pang PM na ko sa Mer. Pwede lang ko sa mga sa ila GC. Para hindi na mag-post-post. Marami dito na mag-post sa GC.
6: Oo.
5: Ano ang transaction? Baga, hapali na ko sa Mer.
6: Pero ang point mo lang to is, oo, balik lang tato sa ano. Dumidyo, imo to lang as hindi mo to intention. Kaya nangayo ka, sorry sa iya. Pero wala iyaman kagin sa pack.
5: Okay, wala po sa akin. Oo na kayo, sorry po, hindi siya ang punto to. Ang punto na, nakaslangas siya sa lalaki storyan. Kasi may agi, kailangan ng pagbaba storyan. Tinakibot ako eh. Ano ko yung, ay, sa pasensya lang, grabe na pasensya. Ano, sumasobra lang naman ba? Maluhod, gusto ba nga niya? Ano ko, tama na maka, kwansang, tigdidad ko, maluhod ko sa muna bagay.
6: Oo.
5: Wala akong pasang naras, wala akong saling bastos kasi nga, yan siya mismo yung chat ko. Bisan sa, the way sa mag, the way sa mag-chat naman sa conversation naman duwa,
0: tarong ko yung mag-chat, ha? Ah. So, kung sumahol mo is never apologetic.
1: Oya.
0: Wala kasang, wala.
1: Oya.
0: Ang hilog na statement mo.
1: Why kag-apologize, ha?
0: Why kag-apologize, ha?
1: Tikal-tikal.
0: Gusto mo lang yan nga mauntat ang atake si mo. Pero why kag-apologize? Tama ni ko, Vios. May gana pa sa'yo, di kang garo. Slingyo, walang kugapugong.
1: Ay, di kang garo. Ano ngayon di kang garo?
0: Oh, tapos customer service ako, no? Coach, ha? Abi sa mo. BPO, meaning call center. Sa customer service.
1: Kaya
0: mo na, ang call center, huwag yung magtudlo sa customer service nga.
1: Nga mo na, mga garo-garo pa.
0: Bastos ko na imo ya customer, ha?
1: Abi, sa imo lang.
0: Kaya hindi sa kuno sa customer service. Sa kay hindi sa kay 9 years, ha? Eh, pangayuhan ka lang resibo. Ibalik mo sa natungdan. Nga ikaw na lang to check sunod nga daw.
1: Basa. Basa happy message mo sa iya.
0: Oo. Oh.
1: Dapamangkot ang babae. Sila yung teaser, pila akong balayaran. Sila nga, amo na ang balayaran mo, i-divide mo lang.
0: Oo. Oh, tiyabi?
1: Amo ng customer service?
0: Kaya sang amo na ang BPO ang ginatudlo, ha? Ang BPO, ya, kumang kuton mo?
1: Hindi mo na
0: i-hold niya kanay kadali.
1: Tananay, i-provide niya na
0: yan. Ginugay, balo niya, sir, sang amo ning adlaw, ang imo credit card, gigamit mo sa muna, kung ano da. No? Wala ya sang amo na. Hindi mo kami pagsugiran, si ni Gio, sa style mo.
1: Ano nga, 9 years ka sa BPO? Ano to sa kuno? Ano sa head to sa no coach?
0: Coach sa kuno, ha?
1: Basi, coach ka, guro sa balibol!
0: Oy, hindi ka magamuna, Boss Idol. You're speaking bad words.
1: Sorry.
0: Hindi amuna mga coach sa balibol.
1: Hindi, ang akong bala radyo manubing, ay ginambal.
0: Aburido si Boss Idol mo. Hindi. Coach guro sa buguyan. Amuna yan. Ang coach sa balibol yan, Boss Idol. Professional na yan.
1: Amuna ganyan radyo manubing. Medyo kapangayo ko pasinsya pala.
0: Okay.
1: Iginit ka dyang ulo.
0: Gainit ng ulo ni Boss Idol.
1: Kung mangayo ka pasinsya, mambal ka, ma'am, sorry, gid. Siguro nadala lang ko sang nilangas-langas, nahuyaan ka.
0: Lesson na ni Sakon.
1: Ginabatsyag ko man ina. Pero ma'am, pwede tani nga mga bay naman ako. Why gid man sa may nasamad gid. Personally, ngayogi ko kung ma-fire ka kaso sa akon.
0: Why
1: ako mimo. Pero ma'am, kung pwede,
0: ma-delete
1: mo lang ang post. Sorry gid ma'am, kay para sa akon abi ko, abi ko amo ni. Pero ti na subong na ka-learn na ko nga may sala gali ako, hindi gali ni sakto. Pasensya gid sa mga babae, wala, sa mga nanay.
0: Amo na yan. Ni guro ang natungdan ni wa na ni nagpa-interview sa radyo. Pero nang iyaya sa punta siya, ano gusto niya maluhod ko sa iya, ano na gid niya sa iya?
1: Dapat!
0: Te, actually, kinanglan ludhan mo nga muna. Kay man hindi gina normal. Nga maambal kay mo ya kadton mo ang kifes ang babae.
1: Oh. Sudlon mo to iya kag
0: babae. Eh, hindi saya kuno magbaton ni nga do paludon pagid saya. Ay siya. Why mo na na dapat ginambal? Si meaning ini taas bugal klase tao ni.
1: Gay init kay kuga pamati lang ko sa explanation niya nga ang tinor bala sang tingog.
0: Oh.
1: Hindi sa apologetic radio manuvi ang tinor sang tingog bala do do mat tinastaason pa.
0: Oo, oh, may gana pa mga kay.
1: Oh, may gana ka pa mga kay. Karon, sila niya tinadalahi kang pamilya mo. Amo na ang konsekwensya.
0: Di ikaw ang nag-umid sang pamilya mo.
1: Kay ga pa munong man tong babayi, nabasa ko ang message sa babayi radio manuvi. Why ka gibalagin buyayaw? Sir pantawag. Ti sir pila akon balayran sir. Ti sir ara kana dagali sad gapamangkot ang babae. Ara sir ara kana sa dalom. Ang gisabat mo sa iya nag video ka? Gin video mo, gin send sa lay mo. Ginap ako di.
0: Doy, ti amo na.
1: Ay kamudo.
0: Ti amo nang hambal mga quotes ka sa customer service.
1: Pay mo. No?
0: Nga ginasabat mo sa tao sarcasm or arrogance? Wala sang insakto sa emoji o.
1: Ginabutan kong tiil ko bala sa iyong posisyon sang mga delivery rider. Kay base kung wala kita di Ubra Radio Manuvi, amo man na ang akon nga
0: exactly.
1: Trabaho.
0: Exactly. Kentik, baluman ta magmotor.
1: Baluman ko magmotor. May motor man ko.
0: Oh.
1: Kagkita pirmi, nag-avail sa servisyo nila. Nga, mabudlay man ang trabaho niyo mo. Amo na gani nga, ginabalikan man ka mo. Ti, ginabayaran ka man. Unless nga ginbastos ka sa babae nga, ginabuyayaw ka, daw amo na nga daw silimoti part ini sa pagka-rebuild ko sa iya. Ari mo ay. Pero inang picturean mo to, i-screenshoton mo babae nga naka pang-swimming attire. Kag dayon dira mo iya pa
0: may kanto ng kife niya. Bisan pa gani nga ginbirabirahan sa isang hindi man nami nga pagtrato sa babae o kun sang customer niya.
1: Hindi man nami.
0: Why niya man ito yung ginsend sa group chat? Sa imo niya ito yung ginsend? So, sab tanayik mo ng duha kung gusto mo eh.
1: Alam niya eh, di ba?
0: Kataas, ginsang bugal mo, abi. So, binag-binagon mo na, no eh.
7: Tatak, RMN.
0: Pero, pakagat ko sa kanding man ng imo.
7: Straight to the point. Ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI. Tatak, RMN.
0: Anong balita da?
1: Standby ha sa mga tapalamati nato na Radyo Manuvi ang St. Jerome Parish sa Duenas ginrongkab kuno sang kawatan.
0: Dote grabe mga balita subong no?
1: Gabaan.
0: Ang simbahan ginrongkab dayon kahapon sa District Jail sa prisuhan ta.
1: Oo, ang
0: siyabo sulod sa Bible. Guwapo ah, guwapo.
1: Tiangot sila Radyo Manuvi ang duwa ka mga jail warden sa Iloilo District Jail, male dormitory, ang posibleng kakasun sa pwesto matapos nga na-recover ang drugs kag cellphone sa sulod sa pasilidad.
7: Tatak RMN.
0: By the way, flex ko lang ni Bla Busaydol. Consistent sa ton ginambal. Nga while at times we criticize people in the government. At times, we also need to be part of the solution. So, antes kabali magwaras and say bad things about people in the government, make sure man ay nga gin-exhaust mo man ang mga means na makalabot anay sa ila. Kung wala ginaktuhan, dira na kang magwaras ka. Ti medyo natandog si Mr. Jonathan Lim. Sang JB Lucky Enterprise busay doon. May mga volunteer ni sila ang mga fire trucks.
1: Bawo, doon dumanta ginasang
0: una. Kaburulig ni sila syudad na. Ginapalabot niya ni Saton ang iyang pangabay. Nga konbide, may inform ang Iloilo City Government sa lugay ng nabirya ng motor sang syudad dito sa Aldiguer Street. Lapit Guros Tubang sang negosyo nila.
1: Oo.
0: Kaga ginamatamat na halinan sang kinawatay. Ito ginapangahuyan na slakyan sang sudad. Kaya nga sa kandugay yun, why na daging kwa? Gindilin, why na mabalaan?
1: Ano nga why ginkwa? Sinong in charge sinada?
0: Ti, gin-send ta ni Dayon kahapon. kagabi, I mean, sa spokesperson ni Mayor Trenas, si Miss Joy Fantilaga Gursal. Huwag ka ni Mabtan, isa ko oras, ha? Nag-respond ang Tite Mohed, retired Colonel Oldarico Garbanzos, nakuha na.
1: Ay, di very good.
0: Tisiling ko kay Mr. Lim, Sir, confirm na kuha na gidman. Tisumungin post niya. Niya, thank you, gid. Finally, nakuha na gidman. Salamat, gid, sa Arimen. Tisalamat, gid, sa tanan. Basa akong tabla mark ang ginambal ni Mr. Jonathan Lim.
1: Ang punto...
0: Ang message na Monday, simple lang. Kung may mga times gali nga gusto mo i-inform ang taga-gobyerno, i-inform sila formal.
1: Yeah.
0: Imbes nga i-post mo, gagatakihon, tayo ng balon naman nga law-law gobyerno ni, kag kung kay isa, kung tao naman sa politiko, law-law mayor ni.
1: Daw ining approach.
0: Diri gali, pwede man gali nga masulbar sa ginatumok nga tao. Kay paghambal sa ila privately, ginkwa man nila. Diba? Ulatawa nyo, amo ng feeling ni Mr. Jonathan Limo. Ari ang una niya nga post. Kagabi ni, niya tension, Iloilo City Government, pagitanggal po ninyo yung junk e-trike, ginawang tambaya ng mga magnanakaw po. Tatlong beses na po ninakawan yung sasakyan ko. At marami pang ibang tao po. Mga media, pakitulong naman po. Ginsen niya na sa akong personal.
1: Okay. Okay.
0: Sige, media ta mo. Ako naman, siling ko'y dali lang, sir. Diin ini, tisabat niya sa ako niya sa Aldiger. Tigin, send ko na yun kay Miss Joy Gursal. Si Miss Joy na yun, nag-message niya, sir, nakuha na. Thanks to Colonel Garbanzos. Di anong post na yun ni Mr. Lim pagkatapos? Ang second ang message niya, Radyo Man Martin. Sininga nabasa tang iya public nga pagpasalamat. Kitagin pa salamatan niya, pero sir, di man kinanglan nga ako gila. Si Colonel Garbanzos, guro, si Miss Joy, salamatan ta.
1: Nag-agila siya.
0: Nag-agilang. Kahit ilain man niya kung taga media ang gambal mo. Maraming salamat kay Sir Nov GZ. Sino na siya? Baka Americanize ang ngalan niya.
1: Gwapo na siya.
0: Ha?
1: Gwapo na siya.
0: Gwapo, gurong upo niya sa programa. ano, ikaw ba sabo sa idol? Maraming
1: salamat po kay Sir Nov GC ng RMN Iloilo facilitate sa pagtanggal ng junk na e-trike ng city government po. Wala na maistambay yan, magnanakaw po.
0: Na,
1: okay. Diyan, guru na, wala na mag-istambay
0: diyan. Na magnanakaw.
1: Na magnanakaw.
0: Oh. Okay. So, dugay na ni Kuno, but nga naging bili na di ya.
1: Why, ang opisina ni Colonel Garbanzos, so, why yun na yung gina...
0: Why monitoring sa mga
1: monitoring
0: calls?
1: Ginano so, nyo lang, nahinahalit yun na mga...
0: Nga, nambal ni Mr. Lin, dugay na ni. So, ari ang punto tadi. No? Pwede galing nga madasig masolusyonan ang problema. Nga, why mo anay ginabuyaya ang taos gobyerno, ha?
1: Tama.
0: No, dayon ang panganda sa mga troll sa politika, kamagambal naman law-law klase mayor ni, law-law klase sudad ni.
1: Siguro makomentar kita lain.
0: Hindi galing nga masulbar ang problema nga ginapagi sa insakto, ha?
1: Tudna.
0: Kung ang tuyo mo gidman, masulbar problema, kag hindi kay mangita ka lang sa iguba mo sa tao sa sudad.
1: Pamatunan na namo nini nga kung ihatag mo diretso sa ilang problema.
0: Masulbar man.
1: Siguro makomentar nyo kita kag mahambal kita lauay sa ila. Kung nasugid ka na sa ila,
0: Why gyapon
1: sang ginubra, pero ti Radyo Man Office ang ginambal mo.
0: Why lang doon ka magay mo rasan?
1: Pero ako kay Colonel Garbanzos, sir.
0: Pero amo niyang moving forward,
1: yeah.
0: Amo ni ang lesson ta sini. No? Kay Colonel Garbanzo, sir, kung dugay na ni Kunoda, questionon mo sinong in charge sini.
1: Nga ngaway mo madabalan na.
0: Kag ngaway nyo mabalan, kay karon kung hinakwat ini asang manog basura, kag inpakilo ini, nadula ya ang propiedad sa sudad ta.
1: Oy, kabalo ba si Wayne na battery ra Juma Novi? Ang
0: battery. Ano battery?
1: Ati ang munang pinakamahal.
0: Oo.
1: Nung duman mo nga mayara.
0: Pero te, kung wala ni kabalik sa grahe, nga anara na nagtiner sa Aldiger.
1: Tiway, sinong in charge sina? Why kamo team sa inyong opisina nga nagalista sa mga gamit ninyo nga ang away nyo na mabalan nga rada kay kun wala na battery.
0: May log-out na dapat mo.
1: Ako, Radyo Man Novi, may ginbakal kong kuan mo, nga e-bike lang gani. Pero dako siya. Ang battery niya, sang naguba na, ang battery niya, magasto ako mga siguro mga 6,000 to 7,000 para sa baterya lang. Ti kun ginkuha ang baterya na, tapos na to.
0: Ti
1: why na?
0: Diri na naman sumbala si Colonel Garbanzos. Pasabton niyo kung sino ang in charge ni. Kagano ang damage nga na-incur sa pagpabaya niya. Kag-questionon siya.
1: Yeah.
0: Pero sa ato naman, kapos galisol baron ang problema nga why kita nagasagad ka una-una po sanay kag hampangan sa pamulitika. Ah, pwede gali.
1: Pwede gali. Pwede gali.
7: Tatak RMN.
0: Thank you kay Mr. Jonathan Ngo Lim. Sa imo nga pagpasalamat sa hapon, chamon, isa lang ang mambal na mo ni Boss Idol. Happy to serve.
1: We find ways.
7: Tatak RMN.
0: So kay Miss Joy Gursal, salamat gida.
1: Thank you, ma'am.
0: Kag kay retired Colonel Oldarico Garbanzos.
7: Tatak
1: Radyo Manovi sa RDC meeting kagapon. Ang RDC nagpasar sang urgent referendum o kon resolusyon para ma-deklarar ang power crisis sa Visayas. Power emergency sa Visayas. Amuning part sa meeting kagapon sang Regional Development
0: Council. So, mantay ka mo ha, kay pagbalik ta, kuhaon ta si Radyo Manmon. Storyata brownout ha. Hindi ka mo matingala kung kaysa may mga transaksyon ka mo, may mga kilala ka mo, nag-expect ka mo sang message nila aga pa, or message nila pagkagabi. Pero why ka to pa? Why ka mo kabalo? Base why sila ka-charge ang cellphone nila? Kaya grabe, ganyang brownout tanay. May-mayo pa di aton sa syudad, bisan paano, Busa Idol. Kay may kulo kwarta yang more power nga makaya butang saya sang iya mobile nga power bars.
1: Yeah.
0: Nga maka-augment sa kakulang sang kurinte pero di pa na enough. Kiano na ginabi ang iliko 1, 2, kag 3? Kay why gini sila ya? Pigados, pigados, lak puno. No, kay why manabi nag-invest man?
1: Di ko mapati ah.
0: Through the years.
1: Ay, kakabalo.
0: I mean through the years. Through the decades.
1: Like,
0: why gid sila yan nag-invest sa mga amuning
1: hindi,
0: mga bagay?
1: Hindi ako yan magpati nga pigado ang mga electric cooperatives. Kaya abin nyo lang, ang perks, lantawan nyo may kilala kita itong nag-retire nga general manager sang isa ka-electric cooperatives. Radyo Manovi, million ang ilay ang...
0: Actually, ang sweldo gani isang general manager, pwede niya pabalik doon si Gob Tutok at si Mayor Raisa. Mga mambal nga, Huyo, magagmay suldo.
1: Ay, nagdagko ng suldo na abin mo. Magagmay suldo sa general manager?
0: Sus, dagko.
1: Ay, abaw.
0: Te, subong niya sa probinsya. Di na ka mamatingala kung may ginapabot ka mga message aga pa. May mga message ka mga ginapabot kung gabi. Ngayon, hindi ka tupa on time. Kailan ba laban? Why naka-charge? No? Why kung brownout? Isan kita di sa sudan?
1: Why, so?
0: Kung timingan ng lubat, ha? Swerte mo na lang kung duro gatong slakyan mo.
1: Oh, pandaro mo na ma-charge eh.
0: Kag ma-charge ka to, ina ko nakabakal ka pa sang ano gani nang ginasukan ha. Te kun wala ka pagi kabakal, te anon mo na isong somos bule mo. Kung pwede lang tani, ka-charge ang bule ito, no?
1: Ate, libre kita si kurinti.
0: Aray, way ta na duro istorya. Way ta duro istorya.
1: Kuwanan mo lang na, tuwaran mo lang.
0: Mabay. Di kung pulo ko mo sa balay, di pulo ko mo matuwa, di. Bastante yung full charge.
1: Or hindi ka naganay ka kung ubra ka na lang wala sa octopus na wala ng linya na. Nga, isa lang
0: ka buli, butang ano. Tapos, kung sino nang dako buli, di mo nang charge yan. Kay basay ko bastante yung supply la.
1: Di may hara na radyo ang lumi. Nung bakal ko na sa online, inang, kaya isa ka lang mag saksak da yung dodomodamo na sa balanga makasaksak kada sang imo nga mga do USB nan po saksak kada cellphone mo tag pinakabilong electric fan mo
0: na sa charge fire
1: why na nang encourage
0: eh delikado na
1: pero ti sa akon kay ti pang ano lang pandasig man lang pero sabi lima kami sa balay kay ti isa lang ang charger sa lang diyon dra mo kay ti ang telepono ang battery sina gamay man lang ang boltahe sina mo. Amo na, tikun why ka battery sa inyo or why ka sang linya sang kuryente, ti mayawan kagi.
0: Lain giman mo sa idol kung dire mo ma-appreciate subong beauty kung may solar ka.
1: Lain gina.
0: Kung may solar ka subong, medyo ganagan, amo na ganyang balko si mo. Mga na timing abing wala solar.
1: Tamaan ka eh.
0: Si Sharon Garini, do not din mo. Hindi lang niya kay sentimento sa pumuluyo. Ayan, nalunto mo. Personal ta sentimento. Hindi man sila kambang na personal na kaya manasang tanang.
1: Tima yun yung nag-offer ganito akon ang ano. Dik
0: bangon ni si Sharon Garin sa akon kung...
1: Kagabi, tibran out naman sa amon. Hmm. Siling ni Mrs. Siling niya, maano na kita.
0: Daw chimpo na gid.
1: Hmm. Tikiga tawag-tawag ng bangko bla sa akon. Daw ka initulo ko bla.
0: Ah.
1: Linggo daw ko ang kunan ng offer ni Mrs.
0: Toda, kagagamay sang interes. No? Abi mo din kugin ko ang akon.
1: Hmm.
0: DPI.
1: Actually, amo man na, radyo
0: man. DPI.
1: Amo man na.
0: Vibrato sang interes. Te, pasalamat kita kung
1: may hindi mo kita nakabakal cash mo.
0: Kaya at ba mo nang ambal na tandaan nyo hindi sa mga nagapamati, sa pagdamo na sang tao sa kalibutan, pagdamo sa mga establishments, time will come, our government cannot provide everything for us.
1: Dapat kita na mamatumato para sa lawas.
0: So, we need to be on our own. No, self-sustaining kita. Hindi lang ni sa kurinte, sa tubig, sa pagkaon, and all. No? Ako, 2-year plan ko, Busaydol, mapabutang naman ako kung may sulusubra. Siyempre, kay 2-year plan pa man. Preparahan ta. Ma-rainwater harvesting facility, gid kuya.
1: Tiyo eh. Mayun na yan.
0: Kay kanugon sang ulan. Imagine na, bla, sige-sige ulan sa aton. Actually, isa lang ka tatlo ka oras na ulan.
1: May puno na na.
0: Bisan pareho kataas ang to story mga balay, butaon sang tubig ulan.
1: Tidamo-damo.
0: Tigawas lang nasa karsada, kanugon. Kay waitas ang facility.
1: Yeah.
0: So, ginapaminsar ko naman, what if mapabutang kita, makuha naman ta, support-support na gamay.
1: Tiyo,
0: kay time will come.
1: Kinanglan ta man na.
0: Time will come nga, nautod ang mga linya sang tubig. Time will come, wala kita kurinte, saka power naman ng industry. Pero kung may ara kaya sang imo nga, naturally sourced, no? Hindi ka masyado makabatsag sang stress nga ginatugas ini because ang aton nga government inefficiency. Although we can blame the inefficiency of the government kaysa ibang western countries why man sang amon nga sistema. Pero Boss Idol, siguro malabot na kita sa point sa pilakadlaw nga saturated ng tanan.
1: Tiyo eh.
0: Anon lang nakapadamo planta kung damo-damo nagiga konsumo kurinte.
1: Muna nga subong palang medyo invest na kita para sa aton kaugalingon. Tikon may ara kada kuno kwarta kuno ay man amuna mangutang ako iya Radyo Manuvi. Tikon utangon muna kagbayaran muna kada bulan mga tag 5,000 man lang. Mga 10,000 sarangan taman ina bayaran. Kay way man kita cash. Pero ang iya naman sina iyang ang dala sa imo pang long time naman way ka bisan mag run out. Gasiga kami diya.
0: Tiyan nga rin, abi sa akong to ya specific. Ang balsa nga rin, men, yatag ko ni si imo ang solar nga request mo basta accredited man sang network. Ti, muna nga hindi taman makakumudar ang mga offer sang mga amigo tanga solar. E ti, may preferred yang kumpanya ta mo.
1: Tiyo eh.
0: Nga ginambal nga ti, okay, putangon ta ka, basta, accredited ha. Ti, ang point naton di Busaydol, no? Nga, libre lang init sa adlaw ho.
1: Uy, na bayad.
0: Libre lang ulan, nga sa kagitak pinalibog, kag sinalig ni sila, inusukton pa nila ta.
1: Malmahal bang sukot nila.
0: O, ti, dayon, ang nami abi, kung magpatakod ka solar, para nga hindi ka namang alang-alang, sunggaban mo na. Ibutang mo lang sa pinsar mo nga ang ibayad mo sa loan.
1: Amo na na.
0: Amo na siya ang masave mo to sa kurinte. Kurinte. Ang ibayad mo sa kurinte, bayad mo sa loan. Pero eventually, after mga 2 to 3 years,
1: tapos na.
0: Why okay. Na ang loan okay. Mo, imo na.
1: Imo na ang solar
0: mo. Nga kurinte, imo na ang solar mo.
1: Muna.
0: So it can last up to pila? 10 to 15 years.
1: 10 to 15 years. Ang battery niya kay lithium ina Radyo Manuvi, 15 years.
0: Te, ang battery, pero ang system...
1: Lifetime na ang panel.
0: Oh.
1: 100 ano na warranty niya, lifetime warranty.
0: Lifetime niya. Na. Oh. So makinig kasi kayo.
1: Makinig kayo yung sa akin na ngayon eh. Pira lang yung kulang sa akin eh.
0: Oo. Oh.
1: Kaya tumatawag palagi yung bangko, sir, i-avail mo na to.
0: Parang gusto mo nang pakinggan ang batagal ng ayaw mong pakinggan.
1: Sabi ko naman sa kanila, kasi nagtatagalog yun, sabi ko, tumatawag sila, siguro nakikita nila na kaya ko namang bayaran yan. So, sabi ko...
0: Siyempre, nakikita naman nila ang remittance ng arimen sa bangko mo eh.
1: Sabi ko, eh, babayaran ko muna yung component ko.
0: Guwapo. Nag-una pa yung component. Pero, alam mo kasi, Busa Idol, panahon na para na mag-invest tayo sa retirement natin. Yan. Bata pa naman tayo, pero mabuti ng bata pa, handa na tayo.
1: Tama yan.
0: Kasi Boy Scout tayo eh. Laging dapat handa. Laging handa sa mga pagsubok sa buhay. At laging handa sa mga paparating na mga sakuna. At laging handa tayo dahil I'm sure, ito mga bobo sa atin, i-elect naman kayo sa 2020 nang walang hiyang presidente. Kasi mga bobo ninyo, ayaw nyo makinig eh. Nagpapatawa lang kami ni Boss Idol, pero ito yung totoo. Dahil sa binoto ninyo mga bobo, pati kami ngayon nagsasuffer ng brownout dahil sa inyong mga bobo kayo. Sinabi nang mag-elect kayo ng mga matitino dyan, ayaw nyo kasi doon kayo sa fake news ng mga vlogger eh. Eh ngayon, may si Gibo Chuduro nga, ipinaglalaban ang bansa natin sa laban sa China. Ito mga bugok na mga vlogger na ito. Sinisiraan naman si Gibo. May mali ba pag dinefend ni Gibo ang Pilipinas sa China? Mga kayo ka talaga mga bubo kayo eh.
1: Ay, mo ginamahan ako na si Attorney Tupasio na.
0: Uh-huh.
1: Hindi, si Attorney Tupasio. Isa ba lang...
0: Si Attorney Gadon.
1: Si Gadon!
0: Mga bobo! Eh, kita mo sobra mo, Tony Garoni, na suspend license mo. Pero ito yung masasabi natin na minsan naman, pakinggan nyo naman kami para may educate kayo. Ito yung mga brownout na ito. Isang malaking pagkakamali ito dahil dati ayaw nyo makinig na sana naman huwag yung i-elect presidente si Marcos dahil inindurso lang ni Duterte. O kita nyo ngayon si Duterte na nagsabi wala siyang kwintang presidente. Isa naman yung may sabi na ibutos, ha? Diba? O kita nyo naman, bago ipakulong si Romualdez, ang tagal-tagal na, bakit kagabi lang? Lagi na lang tayong talunan kahit alam natin na tama tayo dahil napakaraming bubo. Pero huwag ka mag-react dyan kung hindi ka bubo. Pag nag-react ka dyan,
1: bubo ka rin.
0: Ah, sabihin ko sa'yo, bubo ka. Itong part na ito ay hatid sa inyo ng endorsement!
1: Bubu.
0: Nadula na siya.
1: Bubu.
0: Nadula na siya. Huwag kayong ma-offend sa amin ni Busay.
1: Huwag kayong ma-offend.
0: Napapatawa lang po kami.
1: Ganyan lang talaga.
0: Pero nasadya lang namin na yung accent namin medyo Ilunggo pa rin.
1: Ganyan lang talaga.
0: Para malaman ninyo na minsan makinig naman tayo, wag lagi ang algorithm ng fake news, paniniwalaan nyo.
1: Makinig kayo sa amin kasi bubo na tayo.
0: Mm-hmm.
1: Pag nakinig pa kayo sa mga bubo,
0: mm-hmm,
1: bubo ka talaga!
0: Mga bubo!
1: So mga tapalamatin natin, sumunga aga mga karadyuman ang atong siniga vitamin C, mighty C ha, mighty C, alkaline, kalidad, effective nga vitamin C. Mayo ini para sa atong siniga sipon, ubuhilan at trangkaso, pneumonia, kaiban pang abalatian. Gani sa mga suki natin ang vitamin C para sa inyong mga allergies. Vitamin C mga karadyuman, ngaway nagasulabang atong nga sulok-sulok, inong kita sang mighty C. Alkaline nga vitamin C, kung kape naman, ang kape nga may ara sang collagen, ang kape nga may ara sa mangustin. Paano ni sa magbulig sa atong lawas, number one ang collagen, nagpabakot sa atong siringatulan, hindi kita mag-agay-agay. Well, kung nagamata kita edad, kaya tinagabagod na dasa sa mga joints naton. Sa mga suki naton, gusto nyo magputi, gusto nyo maghamis ang aton panit mga karadyuman, inom kita sang Santon Gold Coffee Mix, kaya may ari ini sang collagen, nagabulig ini, o agluta tayo, nagabulig ini para maghanip ang aton siringa supat. Mga karadyuman, sa mga suki naton, mag, inom na kita sang Santon Gold Coffee Mix.
8: Tatak RMN.
0: Oras, last 9:22.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
10: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik. BioJessic. This new sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
11: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang low. With proper diet and exercise.
12: United Home. Unilabyan.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Maulan man, no worries, naamoy ko lamang damit.
14: Charm, Fab, Car, pamungkong makabloom, tanggal amoy kulo, sa pangon ng Charm.
15: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pangdong kumakabloom sa Charm!
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
14: ACS.

0: available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Menu Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Ang sakit sa ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Vertigon! Aton pamatian si Manang Liza nga may balatian sa kasing-kasing.
6: Sang ona bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akon dughan kada adlaw. Natingala gid ang akon pamilya kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akon pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akon kusog, nagliwat ang akon BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
5: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy kag sa imusuking butika.
7: Mahalagang paalala ang Vertigon ay hindi gamot at hindi kakainin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok kag salambingan. With proper diet and exercise.
9: Kargado!
10: MaxFit, kargado!
3: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
13: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsuka-suka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
14: Nagka-pick up ko, may kidney stone ko gali. Kang matatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, matatian ko gid ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangigil ko kag wala lang sakit ang ako likod. Nagpasalamat kid ko sa kidney care, kay nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat kidney care.
15: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
16: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
18: United Home. Unilab yan.
19: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Estudyante ka bala nga sige lang, laptop ukon, cellphone?
21: Oo, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananaon.
22: Ako man! Kisaan nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
20: Inde magpalibog, may iBerry Gold with lutein na. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
21: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
22: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
20: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.

0: Tatak RMN.
1: Oras las 9:30. Mapagwatan na isang aton nga tingog hiligay nun. Kasi siyempre, reminder naman sila sang pinakanamit nga kape nga wala nag-trigger ang acid ni Busaydol, wala man gapataas kolesterol kay non-dairy creamer, kagway man gapataas blood sugar level kay ginpatamis ang natural nga herb nga stevia.
2: Amo na nga
1: may mga ingrediente pa siya, may patindo, may pabakod lawas, patanglas memoria, kag panami isang aton nga digestion. Kape ni Busaydol.
2: Amo ni ang kapehen yung paborito ko. Abi mo ra juman ubi kagabi kundi gingaan ko ni paribibot sang kape. Dahil anya ko stevia. May kape ko, dayon stevia. So himuon ko na, timplahon kong kape ko, dayon ibutang ko pang stevia. Sa kapehen niyo, why na muna? Pagbutang mo sang kape mo sa mainit nga tubig, ara na da. Kag ang iya nga katamison, Radyo Manovi, hindi magsul, hindi iya mag-shoot up ang imo blood sugar. Kay stevia siya, dayon ang aroma ya bala ng mabatsagan mo bala makita mong ginahigop mo bala. Ara naga green pa iya ang mga herbs niya sa sulod.
1: Galutaw
2: siya. Muna nga namian gid ako sa kapehen niyo, hindi ako mag-inom sang kape iya nga mga ordinaryo. Kaya ti okay lang pirmi kung updanay kita dalun mo ko sa ospital.
1: Gani, no?
2: Kung mag-igo ako sang
1: kung wala, apple acid. Kung wala ako, guro.
2: Sa bangkay na ito.
1: Kita na guro sa imbalsamador ang imoy.

0: rin sa inyo, ha? Kapihin yun, eh.
1: Pang-impeachment trial, gini nga pang
0: api. Kapihin niyo para sa mga
1: suki. Aralan sa mga butika, kagdiri sa Mary Mart Mall. Kanto ka mo sa Tabuklan sa Sarabi Optical, pangitaan niyo ang shop at Samara, arada ang kapihin niyo.
0: Magkaradyuman sa mga suki nato, nilong kita sa D3 Bayo. Ang D3 Bayo, mayara sa medium chain, triglycerides, my virgin coconut oil. Makabuli gini para mang-infit, mang-relax ang aton lawas. Ginabuligan niya para mapunga ng mga bakterya, viruses nga magsuro sa aton lawas. Para hindi kita gilayon magbalatian, kay ikatatlo nagapadamo sang aton good cholesterol, matamat niya silig pagwa ang aton bad cholesterol. Gani sa mga tapalamati naton, mga karadyuman, inom kita sa D3 Bio.
2: Tatak RMN.
1: Aring aton nga
0: Tingog
1: Giligay. Radyuman Fia May Otero.
3: Tingog Giligay nun. Ang pagtibong sa namatan na pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog Giligaynon.
4: Ining binalaybay, ginatig uluhan, ungon sa balatsyan. Kung pamatsyag mo may ungon, sa imo nga balatsyagon. Dumduma ahay kanugon, magkagha ang kaugalingon, sang kabuhi, magkarugon. Gabuta ang aligot-got, sa imo dughan gaungot. Lukata ang iya pungot, agod madulang kaugot, nga nagakapyot singhugot. Sabay lugugmang ibugsok, ang iyang dahon isuksok. Mga sanga ihayahay, palapnaga ang katawhay, kagbatsyaga ang kasulhay. Inintingog hirigay noon, pinagi sa malipot nga binalaybay, ginsulat ni Retired Judge Nilo Parpamunag, katapos ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Kamaman, ginaagdang ipakigbahin ang inyong mga sanulatan, opinion kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang Aramen Iloilo sa 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City, ukon paagi sa Facebook page, DYRI Aramen Iloilo. Ang Tingog Hiligay Nun, ginadulong sa inyo sang Kapihenyo 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod ng ingrediente, collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kukwa, goto cola, maca root, ginseng, kagkape. Ang mga ingrediente, kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanami sa pagpamuhin, gaparelax sa hunahuna, gaparutay sa pulao, gapapagro sa pag ang gaanay nga mas ginpatamis ang stevia kagin pananam sang non-dairy creamer. Kapihenyo 14-in-1 Herbal Coffee. Kapihenyo. Pangabuhin nyo. Kapihenyo.
2: Tatak RMN.
1: Check tang update sa ato niyang Regional Development Council meeting. Parte ni sa pag-touch nila sang isyo sang power crisis. Diri sa aton sa Bisaya, sila binasa Iliwilo. Radyoman Joel Frank.
2: DYRI Radyoman Report.
5: Nagpasar sang urgent referendum no ang Regional Development Council nga nagapanawagan sa Office of the President pinaagi sa Department of Energy nga ideklara ang state of energy power emergency no. Diri sa aton sa Bugos nga Bisaya. So no, sa Attorney Jobert Peña Florida, ang hindi nga panawagan, wala lang nag-focus sa Iloilo or sa Panay, but Bugos nga Bisaya, sangat kinahalan kita sa nga dako ng mga 400 megawatt, no, ang kakulangan, no, diri sa aton sa Bugos nga Bisaya. Basika pa man, kung sila tayo nabi ko, ano, ining referendum, ginatawag, ining referendum, isa inisya ka resolusyon, nga ginapasara nila, nga usually, ginapapermahan nila inisya out, bisab lang kami wala sila sa meeting, ginapalibot lang nila ini sa ilang mga council members na nga permahan. Pero during sa ilang regular meeting, by end of the month, no, gina-aprubahan nila ini. No. So, napasara ini ang resolusyon kag ipalabot nila ini sa Office of the President. Kaya sunood sa kaya ito ni Jobert Finacarida, dako na ang losses din sa ato. As a matter of fact, ang City of Iloilo, maghahimo sila sa study, Hiradjumanovi, sa economic impact ni pinagin sa kanyang Ray Satenya, sa IAP nila ini sa resolusyon para ipalabot nila no, sa Office of the President kung ano kadako ang impact din sa ato sa isla sa Panay, and in particular din sa syudad sa Iloilo. Nakipan sa napanawagan nila, kin basta rin isa ka resolusyon, amo sa napanawagan man sa AGCP na i-accelerate nila kung pinasigo nila implementation sa mga pending projects. Sa nadira, ang, pam, ang ano,

0: polycarbonate, 7-cha, malupit, sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Mataas pala ang Iboblood Sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapanupo.
2: Kagakontrolar
1: sa Iboblood Sugar.
2: DTX 500.
1: Masalikan.
2: Epektibo.
1: DTX 500. D3 Bio.
3: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio.
2: Ang D3.
1: Yung may Visio.
2: Ang Visio.
1: Yung may D3.
2: Para mas mabuti ka.
1: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Mimi.
5: Galing kasi napit akong tuhod.
4: Arthritis na gali.
5: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C.
4: 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan.
5: Wala, naging nagbalik ang arthritis ko.
4: Tibog, ikaayo ang Mighty C.
1: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika. DTX 500.
6: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko na yun, inom DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500. D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
2: Yung may D3.
1: Marakas, mga buti ka.
8: Makikiraan.
9: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
8: Salamat, iho.
10: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino. Matulungin sa kapwa. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
12: Anong gusto nyo? Pagsala!

0: Available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Oras tatak as 12.20.
3: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas damo ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
1: This time check is brought to you by Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: At sa sarili ko, isa ka radyo announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa na nakabulig sa akon, kamuang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
7: Ang pinaka the best sa kabuhay, sir boy, ang makatulog sa manami. 8 hours to 10 hours. Wala sang bayan na yan.
8: Amuni ginapangubudlayan sa mga milyonaryo, kagbilyonaryo, para makatulog sila.
9: Ano kung away bayan?
8: And this is the best therapy for the body, no? Sleeping. We spend around 1/3 of our life sleeping, 8 hours dapat ang sleep, no? Because sleep will rest your body. While resting your body could repair itself. So ano bala ang ubra ni D3 Bio? Nga popular, nga gahatag energy. Uy, pero pwede kapatulog sa imo, no? Kasi D3 Bio, well-known, nagatags ang energy. Gatag ketones, energy for the brain. MCTs, energy for the body.
7: Nami na imo D3 Bio, Sir Buyao. Nami patulog mo. Gatag pa super fuel sa imo brain. Gatag pa energy. Wala lapyo, mabugtaw. The reason behind, nga nami imo tulog, Sir Boy. Ano ang rason nga nga kung gainom ka D3 Bio, nami imo tulog?
8: There are two kinds nga exclusively maubras ang D3 Bio.
7: Nga wala sa brain D3. Okay.
8: Number one, may MCTs ng lauric acid with basically protects probiotics. So, nami ang pag-produce ni probiotics.
7: Meaning pa, Sir Boy, kapag inom mo D3 Bio, the BCO D3 Bio, may lauric acid. And that lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga ara sa tinai, patay.
8: Himuson.
7: Himuson, buhi ang good bacteria.
5: D3 Bio!
10: Ako si Borch, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Gintry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang pamisaron ni lula. Ang old kina sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
7: Now next.
8: Ang good bacteria nga ga-produce ang serotonin. A precursor for melatonin. Antes may imbinto ang melatonin. Alin na sanay sa serotonin. Kung ang galingan, kina-tryptophan. Ang tryptophan nga protein, himuson ni probiotics. Galing-galingon, himuon serotonin. Si serotonin, i-process, i-acetylize, may himo siya melatonin. Once kung melatonin na, amunan ni ga-promote si imutulog. Nga magtulog ka na kainom ka D3 Bio, tayo yun. Okay, may energy ka sa MCTs. Wala gutom ang lawas, hindi ka magtindog ng gutom ka. Okay, tungod, may MCTs.
7: Kanami sa'yo mo D3 Bio, Sir Buyao. Pag inom mo sa D3 Bio, patay ang kagaw sa tinai para buhi ang
8: probiotics.
7: Probiotics, ang good bacteria. Ang imong mga buhi na nga good bacteria. Tapos, himo sila serotonin. And that serotonin, ang mga precursor para mahimo nga melatonin. May sikreto ko, Sir Boy. Matulog ka, dulong-dulong ka tama. Kaya magguha ang melatonin. May pamangkot ko, Sir Boy. Ang imong plain D3 makapatay sang bad bacteria.
8: Ang plain D3 niya, makatulog pa ito sa immune system. Hindi siya directly makapatay sa bacteria.
7: Masugo pa sa immune
8: system. Masugo pa sa immune system. Pero ini yan D3 Bio, duwa.
7: Paglabay, himos din ang mga bad bacteria. Kanami sa D3 Bio mo, Sir Boy, no, islan ko na lang niya akong plain D3. Kay tagpila gani, tag-14. Tapos ang plain D3, no, i-bidges. Napaman lang ni mo, Sir Boy, ang vitamin D3 sa kwan.
8: Napaman lang sa kinamplify ko lang sa gani, no. Kinaupod ko siya sa extra virgin coconut.
7: Tapos take note, ang rumats ang vitamin D3, hindi din alin. Ang D3 nga ara sa D3 Bio, halin mo na sa US. Sinong Pilipinas gahimo ang D3 man? Wala. BCO, guro, pati ko. Halin sa Pilipinas. Ang BCO sa US, hindi man halin to sa ila. Halin man na sa tropical countries. Abi ni mo, regardless kung diin din himo, ma-US man na, ma-Iraq man na, or kung diin ang lugar, ipikto. The science behind sa imo ginom. Pero Sir Boy, hindi saya magpaminsan kapag inom dahil mo sa D3 Bio, nami din tulog. Sa process, hindi yan yung drugs ya. Kaya nami sa D3 Bio, Sir Boy, no, ma-promote nga man nami imo tulog. Ging-explain na nato ang science behind. Sa amo na, pag nami imo tulog, daw mo balatian ang mabuligan. Domino effect ang pag-inom sa D3 Bio. The question is, ang imong plain D3, may amo na. Ang imo plain D3 may BCO, wala. Pero ang amon BCO may plain D3. Paman pa.
5: Paman
9: D3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo. Paano magpaniwang? Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Wex ko pa lang pag inom. Batsagan ko lang paghalog sa akong dinago. Nagamaya na ako ng buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio Health News.
12: Para sa dugang impormasyon, kag para makabakal sa aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sa St. Robert's International Academy.
13: Ang HDL cholesterol friendly scavenger. Ngayon pang lugayawan sa bloodstream. Agod panguhaon ang mga makahalalit ng LDL cholesterol. Ang bad cholesterol nagatapik sa kaugatan ng kamangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas ng level sa LDL nagapasaka tsyansa ng ikaw at akihon sa kurason tungod sa blood clotting na nagaforma sa kaugatan.
14: Dr. Pinoy Squalene Capsule may omega 3 fatty acids.
13: Ngayon ang bulig pasaka sa HDL level para matap na ang pagdamot sa bad cholesterol.
14: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Masalika, sadto pa.
15: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Bayo Jessic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Bayo Jessic. Halong!
16: Unilab quality yan.
17: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Supple Plus Gold.
18: Ako gali si Van, pirmi lang na sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga ulcer.
5: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
19: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
20: Unta tina. Tusiran forte. Bulig mag-untat. Untat. Untat. Wala untat na dry cough. Kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabat na ubo. Magtusiran. Tusiran.
21: Tusiran forte.
16: Unilab quality yan.
22: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ubong makulit? Just stop it.
5: Sample Plus Gold.
24: To see you, miss. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akon arthritis.
5: Sample Plus Gold. Mas pinanakas. Pinagaling. Pinahusa. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
25: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
26: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. May 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok kag salambingan. With proper diet and exercise.
27: Kargado.
28: MaxFit Kargado.
16: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
1: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
29: The Secrets of Health.
5: Santon Plus Gold.
30: May ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyong problema sa blood sugar, poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency sa weight gain kag obesity. Ang isa nga masuggest na konsini sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha, kag mabakod ang aton sa depensa batok sa nagkarinlain na baratian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sa immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina, kag mineral sa aton sang lawas, Santon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santon Vitamin C.
29: The Secrets of Health.
30: Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
31: Yes, to help!
30: Gina-encourage yun naton, ano, nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare o kung mga prutas, dira nga gina-prepare naton, kinanglan kita sini ang may suplemento. Kaya nga man, hindi man naton ma-assure na makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga vitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utan ginkaon naton sini nga mga prutas nga aman kon kay isa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pagsungaw didto kon ginpabukalan naton Mayo. Ay, labinigid sa ibang dira nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kun pilagi na kabilog nga prutas ang masami na aton sini nga makaon. Nang isa sini balaan sa rason ang budget bala naton. Pero pwede ginhimuon kun aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikayong lawas. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Senthon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani, ah, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sini nga lawas.
0: Senthon Plus Gold.
30: Ang vitamin C especially kinahanglan nun gin naton kay way nagihimo sa vitamin C ang aton sini nga lawas. Dapat i-provide gin naton din pinagi sa supplementation.
0: Senthon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
30: And that premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban ganil sini nagatinaa so kun may imbalance sa blood sugar nagahina ila sa immune system pabalik-balik nga mga balatian sila sa nga kalawasan inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw pero makuha man naton dinhi nga mga benepisyo kun gayuno makita sang premium D3 capsule ining Senthon Gold Capsule premium D3 capsule kag Senthon of Vitamin C sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sini nga mga lugar.
0: The
30: Secrets of Health. Pwede ka shopping online na, no? Dira sa ilastri nga TikTok and Shopee. Pakitaon nyo lang ilastri nga official store, yes, to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ilastri nga mga product. Pili lang ka mo dira, kag pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini, tagsa-tagsa ka mga panimalay.
0: The Secrets of Health.
2: Sa mga kauturanta naman yung mahilig magkape, dapat na kung magkape kita, siguraduhon tang kapita, may sustansya kitang makuha. Kinanglan na ton mag-inom sang damo sustansya nga kape and that's Senthon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione. Tuling glutathione isa dira sang inihimo e, gina-detox sa aton lawas sa ulayon na pagwaya ang mga toxins that nagadulot if not kung mag-support ina hindi dayon na pagwa infection sa sulod sa lawas ta.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na may Senthon kag vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga balita. Premium D3 Coffee Mix.
2: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iaswutin stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic, sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muna sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine, kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang, ang Senthon Plus Coffee Mix, kawain niya caffeine. Labi na gin sa mga kabataan niya, nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Senthon Plus Coffee Mix, kay may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavon ikaw makuha, dira. Para nga, nami lang imo pa matiyagan. Kiti, kung may hormonal imbalances, di po tamalondok leo nga kung bata pa, why ka hormonal imbalances. Ha? Para tandaan siya sa lalaki nag-lagong ng tingo.
3: Yes.
2: Pagkatapos, gariklamo na kasakit ang butkon, kasakit ang iasininga batis. Galik kay nagapalawog tawag nila.
3: Mm-hmm.
2: So, nag-inat pa ng imo sininga tula, nagkasakit man siya. So, kinahanglan, masuplementuhan ta nga to sininga lawas. So, arada, Senthon Plus Coffee Mix and then Senthon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
0: The Secrets of Health.
4: Time. Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
6: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
7: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi na sakit.

0: consult your doctor.
1: Hulaga mana ang imo baba. Pirmi nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar ukon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.

0: Capsule.
1: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sa insulin. Agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy's Qualini Capsule.
2: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
3: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kada si gid kapuyon akon mata. Kiss ah, masilaw kuyad sa screen.
4: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
5: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
3: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, kag imbi na dasig kapuyon akon mata.
4: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
5: Kung pirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug, kag sa mga suking butika.
6: Mga kaabyanan, subong ang September 16, Wednesday. Ang mid-month sale sa Tananga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. Kag 13th anniversary sale sa Life Extension Robinson's Base Iloilo Branch. Kag 2nd anniversary sale sa Life Extension Guimaras Branch. Free Life Extension giveaway with every single receipt purchase of Life Extension products worth at least 2,000 pesos. Free medical checkup by our licensed medical doctor affiliates. May 10% discount at Tananga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 sa September 16, Wednesday. Ang mid-month sale sa Tananyan Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life. Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
7: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampol-hampol, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioner that can deliver you care.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life. Ang Life Extension Philippines, pinaagi sa ilang medical clinic and pharmacy branches, ang naga-promote sang health and wellness by encouraging everybody sang regular nga pagpakonsulta. Ang Life Extension Philippines, ang nagapati nga ang regular nga medical check-up ang makasave sa aton sa makamamatay nga mga balatian, kaangay sang cancer, heart attack and stroke, diabetes kag komplikasyon sini. Kag madamo pa nga mga balatian. Kay the earlier nga aton ma-detect ang mga symptoms sining mga balatian, the better ang success rate nga ini ang mabulong, malikawan nga ini ang maglala kag ma-minimize ang sobra kamahal nga galastuson sa medical intervention ukon expenses. So magbisita na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy kag mag-avail sang ila ginahatag nga mga libre pero quality nga medical check-up adlaw-adlaw kaupod ang ilang mga licensed medical doctors and other medical professionals. Ang tanan nga nutritional supplements, especially ang Life Extension Vitamin D3, all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Manufactured and 100% made in the Life Extension Foundation, Florida, USA. Base din mo na makuha ang kayuhan sa madugay mo na mga ginabatsyag na balatian. Life Extension Philippines, the pioneer in the advocacy of health and wellness through integrative medicine approach.
8: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings ang Robinson's Place Iloilo sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193 sa May Uton, sa May JC Zulueta Street, Poblacion South, Uton, Iloilo, sa Tubang sa Iglesia ni Cristo Church. You may text or call 0917-318-1195. Sa mga taga Pasig City naman, magkadto lang sa May Simeon Aguilar Street, Pasig City, sa Kilid sa Countryside Convenience.

0: There are three of them. They can ask questions from any of the three or just a single one for 5 minutes each senator judge. And the parties can course through their questions through the presiding officer. If you have any questions to the Amit Chikure, you can course any questions through the presiding officer, which I would gladly relay to our Amit Chikure. So the court hereby directs the clerk of court to kindly furnish the senator judges and the parties with a copy of the memorandum submitted by former Chief Justice Hilary Davide, as well as that submitted by Father Dean Aquino of the Graduate School of San Beda. So ordered.
1: Your Honor.
0: Yes, Attorney Sheila.
1: Just one more point. Just for clarity, we only have three, the court only appointed four amici curiae.
0: Four, sorry, only four.
1: And the one submitted by Father Aquino is not an amicus curiae.
0: No, it's not.
1: Thank you, Your Honor.
0: We're just furnishing you a copy for whatever it's worth. And if you receive any other ad cautela memorandum, we shall furnish the parties as long as it's not clearly partisan, biased, or is not in accord with the court's standards and procedures.
2: Your Honor. Your Honor.
0: Yes, Honorable Lidon.
2: I'm just going back to the SEC witness.
0: Yes.
2: Can he be excused for tomorrow and just be ordered to return?
0: Yes, our subpoena doesn't cover Monday anymore, correct?
2: That is correct, Your Honor.
0: So that's the 21st?
2: The 21st.
0: So, since we might not already have the opportunity, at Honorable Lidon, can you give me your other witnesses for next week aside from Attorney Del Rosario?
2: Tomorrow po, we will submit the list for the consideration of the court.
0: Okay, in the meantime, court hereby directs the issuance of subpoena to Attorney Gerardo Del Rosario of the SEC to appear here on the 21st and 22nd of September at 10 in the morning.
2: Thank you.
0: So ordered. Senator Judge Lacson, what is your pleasure, sir?
3: Sir, presiding officer, just to preclude any confusion among the senator judges, yung 5 minutes po, hindi para each of the three amici curiae, kundi
0: total.
3: Total na yon.
0: Yes.
3: Baka po sumobra-sobra, kaya kinaklarify.
0: Yes.
3: Yun. Salamat po.
0: There being no other matters to be taken up, we shall see you tomorrow at 10 a.m. Senator Judge Zubiri, apologies.
4: It's not about the proceedings of the court or questions on the court. It's just that we're going to adjourn now till 3 o'clock. Just a reminder to our colleagues that we're going to start our budget hearing, finance subcommittee hearings this afternoon. So ano tayo, we're doing multitasking, but we just like to ask our colleagues to appear here first for roll call, and then you may proceed to the subcommittee hearings, unless you are in the PICC, which therefore we agreed already that we will call your names as present here as long as you attend the Committee on Finance hearings in the PICC. Thank you. Just a reminder to my dear colleagues where we're all here together.
0: So. And to complete the announcement for our Senate President, session will be called at 2:30 p.m. Trial is adjourned until 10 a.m. of Wednesday, September 16, 2026. Thank you, Amterian.
5: Ang oras, mga kabiyanan, sa bilog ng Pilipinas, sa Philippine Standard Time, alauna 46.
6: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
5: Natapos earlier, Master Don, ang
0: yes.
5: Hearing, ang impeachment trial sa Bung Adlao. Pero mabalik sila.
7: Schedule sang amici curiae. Ang mga friends of the court, no?
5: Okay.
7: Ara to am...
5: Anong terms na sa...
7: Amici curiae.
5: Okay.
7: Kung isa nun sa amicus. Amicus ko...
5: Galing kito damo.
7: Amici curiae sila, no? Friends of the court. So, ini pare ko, ginalantaw naton nga para matagaan sang idea, parte sa threshold. Ang two-thirds, arob lang vote silingon, sinisang two-thirds votes.
5: Mm.
7: Kaya, of all the Senate members, ang nabutang dira sa konstitusyon naton. So, ang pamangkot dira, kung ang iban wala na sa coercive jurisdiction. Both silingon either nag-abroad, ang iban na priso, suspended sila bilang mga senador, ma-count bala sila, no? Kaya kung hindi sila ka-attend parekoy, automatic abi na nga no vote ang ila, no? Mm. So do mo na pag-intindi naton, but we will sit by tomorrow kay former Chief Justice si Larry Udavide ang nagpadala lang niya sa iyang memoranda, no? Ang tatlo sanday Ascuna, kanday Puno, I think Panganiban, if I'm not mistaken, ang magakadto by tomorrow. So pamantian naton ang ilang mga opinion regarding sa two-third vote sa impeachment court parikoy.
8: Yes, anyway, so bantay naton ini natiprano kita subong, so may ara kita sang time para pagkuha man Master Don.
7: Yes.
8: Sa iba naton ng mga dalag ko nga balita lokal. Mga follow-ups ng atong mga radio mga reporters, standby ka mo. Dugay-dugay, Master Don, damo tayo sa kwaon nga report, mga follow-up, no?
7: But for that, parikoy, ning operasyon?
8: Siyempre, ginadulong sa inyo sa kaluan, ako naman, sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule, the oxygen capsule, mga kabiyanan. Amuning, aton nga dapat imno na daw 2 to 3 capsules every day, ha? Kaginigida magkalipat kay oxygen capsule ini, gani makatag isang enough nga oxygen supply sa aton nga lawas. Kung gusto mo protektado ka, kabalo-kabala abyan nga may ara sa suplemento nga makahatag proteksyon sa lawas kontra balatian, amo ini ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy may alkyl glycerols nga nagababaskog sa resistensya para mabatuan ang infection sa lawas. May anti-tumor effect pa ini, but silingon nagabulig ini pagar sa pagtubo sa cancer. At Dr. Pinoy may ara man sa omega-3 fatty acids nga nagalimpyo sa ato ng ugat para nga mapalayo kita sa masakit kag sa mga heart attacks. Ano pang ginawalat? Magbakal na sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy, mabakal sa mga butika.
7: And of course, sa parekoy, hindi man magkalipat ang aton mga kulturan nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the most trusted Vitamin D3 brand in the country today. Kasi Life Extension Vitamin D3, sigurado may alibyo. Pinaka-popular nga Vitamin D3 sa bilog sinima kabinan nga Pilipinas. Nga nagpopular, kay mantina alibyo. Life Extension Vitamin D3, sana mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics and Pharmacy ka mga butika malapit sa inyo lugar.
8: Yes, Life Extension Vitamin D3, mga kabiyanan, for longer life ka mga nagabusong, mga nagapadidi, no? Healthy ka mga mamis, healthy man ang mga babies ninyo. Kaya damo ka pa mangkot kung pwede sila makainom adaw-adlaw. Pwede good. Mas mayo ganit kung damo ginainom nyo kay mabinipisyohan diri ang mga bata nga ra sa sulod sa inyo tagawangkan kag mga bata nga nagadidi pa sa inyo. Hindi magkabalaka, safe ini ya. Kagadawa daw dapat imno naton ang Life Extension Vitamin D3 sa mga utod naton nga permilang pahuway kun aga ni gani kakita sang silak sang haring adlaw. Tiyo na para mag Life Extension Vitamin D3 kita mabakal sa mga butika.
7: Kaya syempre, super fiber in case of constipation, super fiber is the answer. Puno sa may essential fiber ang super fiber, gani gilayon yung malunasan ang problema naton sa constipation. Gani na nayabistak na kita da sang super fiber sa aton mga puluyan kaya dito mapaktan kung saan o maabot si constipation. Sarang mabakal sa tarang Life Extension Clinics and Pharmacy kaya mga butika diri sa Western Visayas.
8: Yes, yeah, so para super fiber mga kabiyanan, ang super fiber, the best ni ang klase sang ilimnon nga kun sa din makabuligid para magagwasa ang higko sa aton sining lawas kay kun pag 3 4 5 6 kadlaw nga ini kagwa bo delikado na basta mapoison kita. Tiyo na para maginom sang super fiber para tinlo ang lawas adlaw-adlaw. Kag syempre Master Don, nagabalik na ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape nga ginapangita kag ginakaidlawan sa tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Ini ang kargado sa mga ingrediente nga may beneficyo sa ikaayong lawas, ang pinakabago nga kape nga sigurado mapapakapi ka bisan tungang gabi. Vita D Plus Coffee Mix.
7: Ang Vita D Plus Coffee Mix ay mayara sa Reishi Mushroom Extract at Mangosteen Fruit Extract nga clinically proven as cancer protective at kilalaman nga mayara sa madamo nga immune boosting properties. Ang tag sa kasasyay sang Vita D Plus Coffee Mix ay mayara pag isang unod nga 200 IU nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
8: Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, ini ang pinaka-namit, kag pinaka-una nga kape nga may vitamin D3.
7: Vita D Plus Coffee Mix, bakal mabakal na sa tanan mabutika kag sa mga grocery stores and supermarkets sa bilog ng Western Visayas.
8: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3. For more information, aribila pamatian naton si Mr. Jonathan Granada, mga kabiyanan sa Life Extension Philippines.
9: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
10: Mayong adlaw sa aton mga pinalanggang mga tagpalabati, especially dili sa syudad sang Iloilo kag sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Ini ang health and wellness program nga ginadulong sa inyo sang Life Extension Integrative Medical Clinic and Nutraceutical Pharmacy. Kag subong, aton pamatian si Sir Jonathan Granada.
11: Guyag gid naton ipahibalo sa inyo ang kaimportante sang regular nga pagpa-check up kay very common sa experience sang aton nga mga medical doctors sa mga clinics naton. Kadamo sang mga insidente nga ang aton nga mga patients pamatanon pa but may ara sila nga mga ginabatsyag na nga may hypertension. Ang pinakabata naton nga na record sa aton nga clinic ara sa edad nga 16 pa lang may mga mataas nga blood sugar, very common man nga daw ka-unusual sa ilang edad. Hindi naton pag-i-overlook ang value sang health naton. Hindi naton mabalaan makabyanan kung ano ang diferensya sang health naton kung tanawon lang naton physically ang aton nga lawas. Dapat may intervention gid sang isa ka medical professional. Sa regular nga pagpa-check up makabyanan, mabalaan ta ang simptoma, diferensya sang aton nga lawas as early as possible, mas dako ang chance nga ma-prevent or ma-stop naton ang progression sang balatian kag malikawan naton ang paggasto sang dako nga kantidad sa medical intervention. Arason kun nga nga wala kita untat sa aton nga advocacy sa pagpahibalo sa aton nga makauturan nga may ara kita gina-offer nga quality nga sahi sang medical consultation sa tanan nga mga branches sang Life Extension Integrative Medical Clinics. Kagluyag naton ipabalo sa inyo ang aton dili nga medical approach. Gagamit kita sa mga science-based, evidence-based nga mga therapies. Pero ginatagaan gin naton emphasis ang role sa nutritional supplementation, nutritional counseling, ang papel sang physical activity, even ang stress management makabyanan, may dako nga papel sa pagmaneho sang aton nga ikayong lawas. So, bisita gid kamo once again sa aton nga mga Life Extension Integrative Medical Clinic. Agud kamo maka-experience ang dekalidad nga medical check-up kaupod ng aton nga mga medical professional.
9: Life Extension Philippines.
10: Para sa inyo health consultation, magkadto lang sa aton nga main branch sa Robinson's Place, Iloilo, Tagbacaro, SM City, Iloilo, Oton, Santa Barbara, Estancia, Pasig City, kag Jordan Guimaras. For more details, visit Life Extension PH Facebook page. Call or text 0917-318-1720.
9: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.
8: Salamat mga kabiyanan, nabatian ang ato na Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Philippines. Magabalik kita, Master Don, dugo-dugay, sa ato nga pagpangalagad, mga report, mga madalag ko nga follow-up upod kay Radyoman Marge. Kabalayan ta?
7: Yes, check na ito nga dugo-dugay. Pasawan na ito na, no? Parti sa BGMP, dira makabiyan, ang kinadakpan ng mga illegal nga drogas.
8: Uy!
7: No? I-check na ito na karoon, dira sa ato nga sining pagpangalagad.
8: Ang oras, Philippine Standard Time, alauna 55, magabalik ang Targitanay sa Udo.
9: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Kidney Care. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: D3 Bio.
13: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginan ni bulig sang D3 Bio. Tungod gina papagon niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
14: Mabakal, sumagbuti ka.
12: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
12: Mighty C,
14: mabaka sa mga butika.
12: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
14: Magalingin pala ang imo nga uno.
12: Masami nagkapangihi.
14: Masami ginauha.
12: Si may diabetes ka na.
14: DTX 500 na.
12: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compound.
12: Nga nagapanubo
14: sang imo blood sugar.
12: DTX 500.
14: Garantisado.
12: DTX 500.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Mmm, smells good.
2: Tikman natin.
1: Sarap. Yummy.
3: Everest Refrigerators.
1: Love.
3: Ano Everbest food mo in the world?
2: Of course, yung ginawa natin together.
3: Aww. Everest Refrigerators keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
4: Let's go.
5: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
4: go with the flow.
5: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
4: Charmy,
6: let's go with the flow.
0: Supple Plus Gold.
7: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyaan ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luadlaw ko man ang paginom, okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
0: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washy!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
0: ACS. Supple Plus Gold.
12: Ako si GB. Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
0: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
14: Good thing may Santon Gold Coffee Mix.
13: Maluwas sa manamit gid,
14: may free collagen,
13: ang guta tayong kapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
15: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
0: Ang oras alaw na 59. Yari ng STL sa probinsya sang Iloilo, Radyo Manmon. Kevin.
18: Probinsya sang Iloilo, yari ng atong pinang resulta sang STL subong hapon September 15 kita first draw alas 2 sa hapon. Ang atong string of course winning number numero 29, number 29. Second winning number nato numero 31, number 31. Kaya nga itong siring third winning number. Nagkakompleto sa itong siring official winning number sa subong na hapon. Iyari na.
19: Number 12, numero 12.
18: Numero 12, nagkompleto sa itong siring official winning number para sa probinsya sang Iloilo subong hapon.
19: 2026, door number 1,583 or number 29. 31, 12, 31, 12, 31, 12
18: Ang aton subong draw team head, Victoria Custodio, draw operation specialist Mary Denise Durumal, aton ESL representative Mr. Glenn Sunyo, at judges chairperson aton, Abin Almirante, kaupon sa niya sining mga members, Livy Sariego, Nazel Joy Sugay kag Junel Vigil. Congratulations sa ato sa aton sining mga winners para sa probinsya sang Iloilo kay so wala papadayon ng kita sa pagkaya para makabulig kita sa kawanggawa. Direkta diri sa STL Draw Court sa PCSO kag sang Eagle Roar Gaming Corporation, Radjuman Moniales Kapalian tatak karemen.
0: RMN. Salamat Radjuman Mon Kapalian ang lasot sunga draw karon sa gabi mantayan diri man sa RMN Iloilo. Anyway, pagbalik, Master Don, kay tutukan din kadamo sa mga pala-report ni Radyuman
20: Marjorie.
0: Marjorie Arbumiani kay atong mga warden sang Ginsiling Mubla, no?
20: Mm.
0: Ang duha ka warden sa BGMP sa barangay na nga, Pututan. Posible ni ba si makakasa pwesto? Kay tinakuhaan to, may mga shabok, mga cellphone sa ilang pasilidad, no?
20: Yes.
0: No? Kag ang jail officer, nga ginlawag sa to nga source ng illegal drugs, ginkakasman sa servisyo niya. Kag may update magkita dira sa Banua sa Putotan Iloilo parte sa mangod nga gibuno sang gunting sa iya magulang sa Putotan Iloilo ang report do hindi na kuno magpasaka sang kaso. Alas sa 2:01 magabalik ang targetanay sa udto.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by EQ Pants. EQ Pants, from day one to toddler, EQ tinyo mo. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Ang HDL cholesterol friendly scavenger. Ginaga pang lugayawan sa bloodstream. Agud panguhaon ang mga makahalalit nga LDL cholesterol. Ang bad cholesterol nagatapik sa kaugatan nga kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas nga level sang LDL nagapasaka siyansa kay ikaw at akihon sa kurason tungod sang blood clotting nga nagaforma sa kaugatan.
6: Dr. Pinoy,
4: 1 capsule may omega 3 fatty acids. Ginaga bulig pasaka sang HDL level para matap na ang pagdamot sang bad cholesterol.
6: Dr. Pinoy,
4: 1 capsule. Masaliga, sakto pa.
20: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
21: Charm, Fabcon, pangungkong makablog. Tanggal amoy kulog sa bangon ng Charm.
22: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
20: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
21: Pangbog kung makablog sa Charm.
22: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC.

0: kaya Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
2: Ang sakit sa ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Supple Plus Gold.
8: Ako galis si Van, pero may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, bawang may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold, kay nagulang akong nga polset.
7: Santon Plus Gold, mamakat sa mga butika.
9: Uy, concerned lang ko, kundi pa maatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagda pangaslong, posible nga hyperacidity ina, hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Driver ka ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang gabi?
11: Budlay na gilang akon matakon gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata ng salakyan.
12: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
13: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
11: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw. Bisan gabi, kag nagnubo ang silaw sang suga.
14: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
13: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Halaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury, ng mga suking butika.

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Try Barblue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para maligawan ang impeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Pamakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: GTX 500.
5: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
6: Imo nga blood sugar test.
7: Ila tong score gani?
5: 470. Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga.
6: Ila na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Inom kamo sang GTX 500. Tested and proven, the best get ang GTX 500.
1: GTX 500. Mighty C,
8: ang alkaline nga vitamin C.
9: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C,
3: mabaka sa mga butika.
1: D3 Bio.
10: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton, itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may visit. Ang Visio yung may D3
3: mga butika.
1: GTX 500
11: Q7 lot.
6: Ano ginabatsyag mo sa
11: high blood gid ko?
6: Ano sa una ang imo
10: blood pressure?
11: 180/100.
6: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
11: 3 times a day ginakon DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
1: GTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Ulan ako ginadudlan sang balatian.
1: Mighty C,
3: mabaka sa mga butika.
1: D3 Bio with Visio.
13: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ni regular nga regla. Isa, agalabot, gitatlo kabulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay gidang resulta. Subong normal na gin.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
1: Yung may D3.
3: Mga butika.

0: Hipon Plus Gold.
1: Ito si Eunice. May ara arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santol Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akong arthritis.
0: Santol Plus Gold.
2: Mas pinalakas.
0: Pinagaling.
2: Pinahusa.
0: Santol Plus Gold.
3: Gold. Sa mga butika.
0: Santol Gold Coffee Mix.
4: Kung si Ansang Sumag, isa ka studyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santol Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind, kagmay collagen, kag-glutathione.
0: Santol Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, lalaka,
0: at gaganda ka pa.
2: Pagbibig sa mga
5: buta. Radio, pamati ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
6: Sang una, diabetic ako, kagrabi gida akong high blood pressure nga nag-aabot sa 200 over 110. Grabe gida akong pagkahilo tumun sa mataas na presyon sa dugo. Pero halis na nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akong pagkahilo. Nagnormal lang akong presyon kag sugar, tag nagbalik ang akong kusog tag gabaskog.
5: Mahimo bala nato ni nga awhago nang aton mga abyang dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
6: Ginadasigo ka mo nga magamit ta sang Vertigon kay mahapos kag namigid sa pamatsyag sang lawas kun nagainom kita sini.
5: Vertigon, balik kusog adlaw-adlaw.
0: Sample Plus Gold.
7: Oh, si Arlene, may ara gid ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santol Plus Gold na pamatud-an ko nga epektibo gid ang Santol Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santol Plus Gold.
0: Santol Plus Gold.
2: Mamakat sa mga butika.
0: Santol Plus Gold.
8: Graduating from EQ Dry Tape to Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ Dry, then EQ Pads.
9: EQ Pads. From day one to toddler, EQ continue mo.
10: Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
2: Megaman Herbal Capsule.
10: Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapabaskog pa ang imo korason. Yara lang sa mga butika.
11: Guys, alam niyo bang McDonald's Chicken Filet ay ang pinakamasarap na chicken filet? At gets ko kung bakit. Ako kasi, ever since may brunch sa tapat ng school namin, kaya favorite ko talaga ang chicken filet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, ala king sauce or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sa inyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet ng MacSavers Sulit Busog Meals sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB per DTI Failed Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
12: Mga kabyanan, subong nga September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa Tananga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. Kag 13th anniversary sale sa Life Extension Robinson's Place Iloilo Branch. Kag 2nd anniversary sale sa Life Extension Guimaras Branch. Free Life Extension giveaway with every single receipt purchase of Life Extension products worth at least 2,000 pesos. Free medical checkup by our licensed medical doctor affiliates. May 10% discount at Tananga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa Tananga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life.
13: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ba achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
12: Vita D Plus Coffee Mix.
14: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
15: Hey, so Dr. Marpa, kag sa tanan, may
12: Vita D Plus Coffee Mix.
3: Life Extension Vitamin D3.
15: Ang tao nga may marubungan levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung aagi na endorse ug nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gyud niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kay para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
16: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon na Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
17: Unilab quality yan.
18: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
20: Unta tina. Tusiran forte. Pulig mag-unta. Untat. Untat. Wala untat na dry cough, kagdatol na tutunlan due to post-nasal drip. Sabat na ubo, magtusiran. Tusiran.
21: Tusiran forte!
22: Unilab quality yan.
23: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ubong makulit? Just stop it! Play!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Ako galit si Maya. May sis ko sa ovary. 3cm na galit. Try ko gininom ang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sa isa kabulan, nalipayig ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
2: Cellphone Plus Gold. Plus pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinagaling sa mga
4: butika. Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kargado!
6: Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag-royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kagsalambingan. With proper diet and exercise.
7: Kargado!
8: MaxFit, kargado!
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.

0: Celebrate the best birthday ever with
1: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga kung ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. So, weeks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
1: E3 Bio.
3: Ang E3.
1: Yung may BCO.
3: BCO.
1: Yung may E3.
3: Mighty C.
1: Ang alkaline nga vitamin C.
4: Kung si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Kunti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alutugid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C.
3: Babaka nga butika.
1: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
1: Mas tatino atay.
3: Happy kanunay.
1: DTX 500.
3: Masali.
1: Epektibo!
3: DTX 500!
1: D3 Bio with Physio!
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio!
3: Ang D3!
1: Yung may Physio!
3: Ang Physio!
1: Yung may D3!
3: D3 Bio!
6: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
7: United Home.
8: Yuninab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Estudyante ka bala nga sige lang, laptop ukon cellphone?
10: Oo, good. Tungod sa online studies.
11: Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
12: Ako man! Kisaan nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen?
9: Inde magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
11: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
12: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
9: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
13: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Ano kunong rason nga agulpya dalang nagalingin ang imo nga ulo?
15: Maghambal kalingin sang ulo, it could mean also kulang ang supply sang dugo pakadto sa imo nga brain kag sa iban nga parte sang imo nga lawas.
14: Muna gani nga kinangang gigilin ni Laya Doc magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kay ang Dr. Pinoy Squalene Capsule amo ning aton nga oxygen capsule.
15: Correct na si Sir Gerard, amo na ang special sa aton nga Dr. Pinoy Squalene Capsule ang iya nga DHA.
13: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
1: Sample Plus Gold.
16: Ako galis si Bal, pirmi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
17: Gigan sa

0: Kapatid, Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Sample Plus Gold.
2: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magpumar ko sa Anton Plus Gold, kay okay gid ko nun yung arthritis. Matungagin na duwadlo ko man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Sample Plus Gold, mabakal sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang ng worm.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
5: Charm and Fab Con. Pamung pumapabloom. Hanggang amoy ko lumang. Sa pangon ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colub-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangkong kumaka bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
0: Kilabot sa mga balo kag binayaan.
7: Yes!
0: Master Rajuman Don Dolido. Kagang pare ko'y sa masa. Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa targetanay sa Udo.
8: Mga Karajuman, balik sa itong pagkapakalaga diri sa reminder kita na sa Udo. Ang oras na itong Philippine Standard Time. Alas 2:24 sang hapon. Standby kay i-check ta si Rajuman Marjorie Herbo Miani. Pero before sina Master Don, ginadulong sa inyo sa kaluan sa DTX 500. Ang DTX 500, Master Don, nagabulig ina sa aton ngay kayong lawas, labi na gid sa depensa sa aton ngay lawas. Kontra traidor nga balatian, pagi sa pagpabasko og pagpahubin sang aton atay kag kidney. Kung nagahubin ang atay kag kidney, layo kita sa balatian. That is why ang aton recommendation DTX 500, halin sa disugar sugarcane ang kalamay gingkwa sa tubo. Ang tubo nga nabilingi puga, ara ng the best nga extract, the best antioxidant nga ara sa DTX 500. Indon ini duwa o tatlo ka kapsula kada adlaw.
9: DTX 500 makabela ng aton sini anti-diabetic food supplement kay ginanormalize niya ang blood sugar level naton para layo kita sa diabetes. Balanta naman ang konsekwensya kag subuman ang komplikasyon na ginatag sa diabetes sa aton sini nga lawas. So para mapahilayo kita sina, mag-inom ka 2 to 3 kapsula di lang sa DTX 500. Pero suggestion ko sila, parikoy, kung inom ka DTX 500, inom ka man sa partner niya ang Mighty C Vitamin C. Mighty C Vitamin C ang puro-puro nga vitamin C. Bangod puro-puro ini siya, no? Mapainat, mapa-elastic yung ato ugat para masiliganda ang mga blockages nga mo nagatuga sa hypertension sa lawas naton. Mighty C Vitamin C.
8: Sa ngalan palang very mighty na nasilikag alkaline, ganing safe gamiton na daw-adaw, hindi magising lining sa tinayo kung sa aton nga chan. Ganing mga kabyanan, hindi magkalipat maginom sang Mighty C Vitamin C. Ang vitamin C nga paragit sa aton lawas, tandaan ang lawas wala biga produce vitamin C. Therefore, ang aton rekomendasyon, mag Mighty C adaw-adaw. 2 to 3 capsules mabakal sa mga butika.
9: And of course, hindi magkalipat D3 Bio, the 1-2 punch combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil labi is highly effective batok sa mga viruses nga mo nagatugas ang ubos ipon nila at kag trangkaso. Birutangan ta sang vitamin D3 para magtaas ang aton immunity. Gani para iwas sakit, isa lang solusyon, mag D3 Bio everyday.
8: D3 Bio, the best din mga kabiyanan. Gani ko na ko sa inyo, bakal na ka mo, ara lang sa mga butika. D3 Bio ang ininga kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil, the best gid sa aton ngay kayong lawas. Kay virgin coconut oil ang pamatud-an ini sang DOST nga ini mga kabiyan na nagabulig patay sa mga bakterya, nagabulig kontra viruses, mga free radicals, oxidants kag iban pang nagahalit kag nagahatag balatian sa lawas ang tao. Gani para wala balatian ang tao, mag inom sang D3 Bio adlaw-adlaw. No, kombinasyon sang virgin coconut oil kag may vitamin D3 ka pa.
9: Mabakal na sa mga butika.
8: This time, Master Don, si Rajuman Marjorie Herbo Miane, may mga update sa yes. Mga dalagko diri nga mga balita lokal nga aton gin pa follow-up.
9: Ako ang BGMP personnel to nga ti nadakpan nga ti Lusang gin nguso nga may mga illegal nga droga eh, kasuloda.
8: Source sa yama kon mo, jail officer kay mo na source kasi mo sa illegal drugs. Di na mention ka ti pinalin kag ang nakitaan nga mga shabu kag cellphone unit sa sulod mismo sa facility, Master
9: Yes. Tom?
8: tiginahimo guro negosyo sang ibanda.
9: Ano negosyo gidi?
8: Sa sulod, no? Cellphone plus ang laing kay may shabu pa yang na recover. Paano ka lusot da kay pating secret wallet mo gina-check na?
9: Oo, kompleto niya tanan. Anyway, check ta na duga-duga aron na si Marge. Naka-standby na Radyoman Marjorie Herbo Miani.
0: TYRI Radyoman Report.
7: Radyoman Don, Radyoman Rodel, ako si Mia makakas sa service o makakas bilang warden sa Iloilo District Jail Mail Dormitory kag Iloilo District Jail Mail Dormitory Annex dira sa may barangay ng Apototan ang duha diri ka warden matapos ang ginpatigayon nga Greyhound operation sang PDEA 6 sang BJMP 6 kahapon sang aga no inagi ko perma ni Jail Chief Inspector John Eben Umadhay legal officer sang BJMP 6 pahayag ni Umadhay nga ginistoryahan subong salamin sa pagkakasaduha bangod isa ini ka seryoso nga issue ang pagkakumpiskar sang cellphone ginapahayag drugs kag paraphernalia sa ilang pasilidad. Madumduman nyo, Radyoman Don, Radyoman Ronel, kung mag-raid bala sa mga jail facilities, usually ang ma-recover na daw mga gunting, mga improvised ng mga patalong. Pero abin yung anong pinakadamo kahapon, mga lighter, kag mga drug paraphernalia, though 70% ginsig na-recover, lunsay drug-related. Radyoman Don, Radyoman Ronel, no? Sunugang paniwanhay nga ang warden sa IDJMD, amo si jail superintendent Gilberto Layan, samtang ang annex naman amo si jail chief inspector Dever Fantilaga, no? Pagpatpati o manhay, nga ang pagkakasaduha ka warden ang maghahatag sa migwa sa investigasyon nga ila pagpatigayunon. Ari ang kabahin sang pahayag sang ni Attorney John Eben Umanhay, tagpamaba, kag legal counsel sang BJMP Region 6 sa ato na interview.
10: Mga nakuha naton, particularly with the presence ng alleged shabu. At Iloilo District Jail Mail Dorm and also drug paraphernalia in Iloilo District Jail Mail Dorm Annex. So it's on the table right now ang pag-relieve sa aton yung mga sa mga jail warden because our regional director ang aton yung bagong newly installed regional director si Jail Chief Superintendent Elena Racomora stated that she wanted niya ang investigation niya i-conduct will be not influenced. It will be unbiased, free from any influence. So it will be necessary that the jail wardens who are sitting will be relieved. So it's on the table ang pag-relieve sa ila. And secondly, she directed the investigation not only about the commander's responsibilities aton ng jail warden, but also if there is this direct negligence sa parts ng ato ng mga jail officers on duty, particularly ang sa searcher natin, yung mga custodial, which are tasked actually to prevent the entry of contrabands. So she stated that with the kind of seriousness ang sang mga nakuha, a case will be filed with any of the personnel na makitaan natin may probable cause ng kapabayaan. Aside from that, ginatanawan natin ang gulo that if there is a connivance on the part of the personnel, kaya all angles right now are being investigated, not only negligence but also misconduct. So those are the right now the things that are being investigated sa ngatan nga.
7: Si Jail Chief Inspector John Eben Umadhay, at the same time legal officer sa BJMP 6, Radyoman Don, Radyoman Ronel, ang ginmention niya itong isang naging dismiss, tumduman niya itong ginbaybas sa kay Captain Inot sa Kubay Haro, nga nagmention na siya nga ang source ng illegal drugs niya, isa ka jail officer 1 sa Dumangas. So gin-verify ito ato sa BFP, BJMP, kag sa patigayon sa investigation, dito na found out na may link siya and gin-subject pagid siya for random drug test na nagpositibo pagid Radyoman Don, Radyoman Ronel. That is why nga nag-usad ang kaso hasta nga gin-dismiss na ini siya sa serbisyo Radyoman Don, Radyoman Ronel. Samtang sa update na natin gamay sa natabo nga insidente sa Banwasang Pototan, ang ining magulang no nga nagbuno sa iya manghod, according sa Pototan PNP, hindi na magpasaka sa kaso ang manghod sa iya magulang, kaya manghod managuha na sa ospital, ang iya nga magulang managuha man sa presuhan, pero palikawon na lang ang magulang sa Negros
11: sa ilang atiyo para nga hindi sila maglabutan na, you know, dala sa may barangay kahagikikan pototan, kinatawo ng insidente sa tinulikdan ng gabi sa Tiyembre 13. Sa Madrike Police Lieutenant Jerry Habulan, officer in charge sa Pototan PNP, nga nag-inom ining duha, kag daw wala pag may natabo nga wala pag-intindihan ay, tuntog nga pagpauli, dito kag natabo ang gunanay gamit sa magulang sa pagguno sa iyamang hod, ang gunting Radyo Mandon, Radyo Man Ronel. Mm-hmm. So, ara naman ang biktima sa maayang kahintangan.
8: Di nangigo ito gani? Di nangigo niya?
11: Dunghan.
8: Bumayo lang din, left or right?
11: Wala lang ma-specify, pero hindi masatama kadalong.
9: Oo. Mm-hmm. Anong ginis... Ano naman yung istorya nila iya? Damay diya ka kung naginaway gin sila?
11: Hinubog. Ay, hinubog sa mag-utod.
9: O, dahil naman eh, may wala din nag-sugtanay sa istoryanay. No, muna nga nag-initay sila. Ti, may ara ganito nga party sa reliyon gani, nag-binunanay. O, bala sa ilimnan, hindi ka pwede ka istorya sa reliyon. Kag politika.
8: Budlay na.
9: Oh, politika.
8: Kaya pero gamay ni Taigi. Kamu kayo ni Taigi. Kamu nga why. Kamu kayo inom maagwa. Di pa taranta.
9: Oo nga. Basta politika kag reliyon. Lain ang imong reliyon. Lain man ang iya. Tapos gininsister sa isang. Hindi na. May idea mo. Namun yung inyo.
8: Tapos nakainom mo.
9: Nakainom ba?
8: Kaaway ka rin na nga party lang sa uyabang inestoryahan o party lang sa tinikal.
9: Oo.
11: Mundaman ko na sinunay ron sa una. Kilala sa dabalang wala na. Nag-istoranay sila sa kalanaan, parte sa religion. Nakamulang sa tumula. Mm. Ilawag-lawag po to dati. Kamulang kinunoy ron, sila lang kung makasaka sa langit. Nah. Kapitikay sila, sorry ah. Ako ko tapos nung tanan ni Kaunta.
9: Nah. Basta religion, politika. No? Unwritten rule ina sa ilimnan. Ngayon din ikaw mag-istoranay, kaya mama mo different ideas. Kung kaysa passionate ka sa imong idea, balayada, hindi ka man magpasupil, ti may initanay ka mo, tiyaring mag-utod, basi may na-storyahan bla, parte sa Bulatakbalo, kung partis politika, o parte sa reliyon, o kung partis duta. Basi partis duta nila, o ano, those are things nga. Kaya hindi ka mo maginagaday inom, kung may away na ka mong daan. But sa limon, ayuhay pa sila, o tol, inong tanitola. At sige, mapainit-init na, tapos trabaho. In between si limno, sa ginagainom na sila, dito na nagbatik na na, may ginasturyahan na naiyada, sigurado, ginako.
11: Oo, doon may wala sa lagi pag-isidihan ay, pero ti, pati sa hinubog.
8: Malok na may ara mag isa taong gatigbaliw. Pag-abot sang certain limit lang sang ilim nun, galain na, huwag nakakilala kung sinong kasturya niya.
9: Oo.
8: Yung mga mo na,
11: may iba niya ako nakainom, gadan, sir.
9: Ang hindi, wag mo nagsugod na ang permigin na lawag sa mga reporter. Oh, nag-inom sila, nagbinunanay sila. Anong rason, anong motibo? Hindi pag-insindianay, amo na permi ginambal. Oh. Actually, kung nakainom ka, hindi ka mamamay-insindian, kaya ba mo din isa ga-English na mo?
8: Ah, wag taas ang vocabulary.
9: Ang isa ga-English na?
8: Gasangkad ang vocabulary.
11: Ang isa ga-hibi.
9: Oh, isa ga-hibi, isa ga-English na, you know.
8: Ang isa, ibang nag-in-check.
9: What is navigation? Ng mga kapibo ko mga seaman.
11: May
9: what is navigation? No?
11: Oh.
9: It is the
11: inom. Ari mo ano nagatulog, tioking malang.
9: Awa wala niya. Wala niya problema nagatulog ya. Ang problema na ari iya da ari. Hindi kagid dapat matulog sa ilimnan upod ang barkada mo. No? Kay pagkaagana problema na, may bigote ka na, may sungay ka na,

0: kilala ko, pre.
1: Oo.
0: Oh. Naubog.
1: Aba?
0: Wala na patay. Appear nga, appear bla.
1: Oh, sige, appear.
0: Oo, nag
1: ka na lang.
2: May kilala ko na, bisa hindi hubog, nag-appear.
0: Ay, oo, kilala ko man. Oo, gano'n nireklamo siya, huwag nireklamo.
1: Tapos, mayara kuya kilala.
2: Hindi hubog, pero ga-appear.
1: Mayara kuya kilala, hubog mga kagsindi, pagpuli, huwag galisin siya.
0: Sa
1: mga upod eh. Kibot ka lang din na to siya.
0: Ah, balik kita sa aton yung mga balita na iada, no?
1: Obvious, gano'n siya. Huwag galisin siya mo, din na to siya. Nagsalipot-pot na.
0: Wow. Ini aton na example, imo yung doon gina-personal mo na.
1: Tika, nag-react ka man nga sip, ikaw na igo ko din. Sakit tao. Hindi ka mo na masakitan kung may kapilas. Hinabuyan ka lang asin.
0: Dumduman mo nga may ara dilimnan so nasa Diversion Road to Kilid Suba. Bako, abang sa kilala mo, mangihilan siya. Bla, karoon lang tapos sa laning sa kabutilya, murder pa ta.
1: Ang Kilid Subang wala na da? Wala na?
0: Marina. Ang barbecue park.
1: Ah, okay, barbecue park. O, spiyak na lang tapos.
0: Tisali, ginobos nila to yung sa kabutilya. Listen siya na puli. Bala, pre, maunan lang ko. Kay okay. Nag-drive ako.
1: Huh?
0: Bla, isa na lang. Sige. Mangiilang ko, pre.
1: Tinaba na ba nang nangyayin
0: na? Tita, kaminutos. Wala nga po kabalik. Kilala mo?
1: Ote.
0: Nagtawag gwardiya ang anong bla, may flashlight ka na. I-check na kay...
1: Basi
0: na nagdag ang suma.
1: Tituod man. Sutil kay mo, basi tuod na hulog kay mo to.
0: Ang kilala mo.
1: Ikaw ganin ang kilala ko. Tulisan ka.
0: Sige, iyan na. Thank you, Ged.
2: Hindi ko pa na yun.
0: Hindi na kayo nakakawian na.
2: Kasi may mabuking eh. Anyway, ako naman doon umnason yung mga balita sa buong hapon. Kasama mo sa DYRI, Areman Ilo-Ilo. Radyo man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, Areman.
3: Tatak, RMN.
1: Wadi pa taranta, gakalipat ka, mag-utod, gilik mo?
0: Oo, gakadula ka pa rin. Bangod sa Gwadi Pataranta, grabe ang kaisog mo, do hindi ka nakilala, hindi mo nakilala ang ginatubang mo, may pusil ka, may armas ka, may kutsilyo ka, mahandos mo. Ito nga, inaway na ka mo. Amunin sa mga kultura naton, okay lang ang inom-inom kay Manti, of course, pang-relax na. Sa mga palainom parekoy, sa mga nagainom, mabudlay balaan kung maggamay ang populasyon naton, parekoy.
1: Mm.
0: Because ang aton yung mga farmers, gasalig sa aton yung mga palainom, no? Tibala naton ang whiskey at himo man na parekoy from ang beer is himo from barley, no? May yeast man dira, no? Ginatanom ina sa aton yung mga farmers. Ang vodka is himo sa patatas. So farmers man na, no? Kung magamay ang mga mainom, so we will support the farmers. Doon muna bala parekoy, no? Mga farmers sinusuportaran naton. Rason na lang niya sa mga painom. Pilang segment na nagbilog? Tatlo? Okay. Unaw naton mga kabayanan ang aton mga segment. Unaw naton ang aton health news with Radyo Man Joel Franco.
4: Pakinig ang bahing kinadala sa inyong skaluan sang D3 Bio, ang inyong antivirus specialist. Kombinasyon din isang vitamin D3 para sa mabakod ng immune system, kag extra virgin coconut oil na dagaya sa monolaurin na inyong protector kontra sa mga viruses. Hindi lamang ang pagbuhin sang pagkaon kag ang exercise ang makapaniwang sa mga tao nga obese. Sa isa ka pagtuon sa 2019 na na-publish sa BMC Public Health, nakita nga ang mga obese nga tao mas madinalagon ang pagiwang kung may diagnosis gikan sa doktor kag inaknalay sa inyong paghimakas na magpaniwang. Mangin realistic man sa expectations sa pagpaniwang. Sa 2018 study, ang realistic nga weight loss ara lamang sa 5-10% gikan sa ideal weight sa tao. At alapangdan man ang mga obese masaming nagkatalanan sa mas unrealistic na target sila pagpaniwang na mas masubra sa 10% kani masaming sila na paslawan. Panugyan sa mga eksperto nga kung nagpaniwang i-manage ang stress bagod nagpadula ini sa motivation nga mag-lose weight.
5: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Talk RMN.
4: Inigabahin gidala sa inyo sa ang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Nagpabakod sa immune system, nagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Oy, mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
0: Ito ay tuto mo rin sa luces, oh, gapamatisa. Balaan niya ko nung kung sinong wala galisensya.
1: Balaan naman na sa grouping. Balaan mo na gid. Balaan sa sulod sucking. balaan gid siyempre hangga pa mati nga grupo balaan na nilang
0: kung sino no kung sino
1: sinong magician.

0: Nga kabalo magpadula sang kog galingon niya. Ga hinulat pa yang mga upod sa uliway ni sayang balik. Kituod man tong inimo sang isa mo kamigo nga ara sa suba nga dan ba sa tudang hulog kay mo to?
1: Search and rescue operation guno mo.
0: Malam yung mga mapablatter.
1: Tingala sa kilala mo pagkagad amo miss call. Anyway, pari Mike Montaño sa Wow Chicks, pari Mike, kainay, pari ko Greg Briones dino sa Junior, James Carpe, pari ko Stephen Fanega, thank you so much sa inyo. Kag Ma'am Ililita La Pastora, ari naman atong Tourista with Radyaman Lynette Yulatriz.
2: Ang Tourista of the Day ang inudulong sa inyo sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kung ang kidneys natin wala sa ikasarang mapunggan ang sobra kung kadamuan sa uric acid sa lawas, ang uric acid nagakarga sa mga joints hilingin ka bangdanan sa gout to infection. Gani hindi pagpabayi nga magbatsyag sa sakit dala sa gout. Subong pa lang, mag-inom na sa suplemento nga may madamo ng omega-3 fatty acids. Ang Dr. Pinoy Squalene. Suno sa pagtuon ng omega-3 fatty acids kay Squalene nila sa Dr. Pinoy, magkatunaw sa pagpalamanog, magkapadamol sa ligaments, kag pabaskog sa mga muscles. Ang Dr. Pinoy Squalene, nagapugong man nga magsaka ang uric acid dalin sa pagkaon, kaya nagasupply sa lawas ang madamo ng omega-3, gani malikawan ang mga hubag kagbukol sa joints. Posible nga maging attractor sa patag sa turismo ang mga service animals, sino si Longa Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manikan. Pahayag niya nga ang service animal nagatumod sa sapat, ilabi na ang ido nga ginahanas agod mag-assister sa tao nga may disability. Ginsiling na Manikan nga mahimo maging attractor sa turista ay natumod nga sa isang kasapatan kung magtukod ang isa ka lugar taang isang iliilo sa training centers para sa mga ini kag kun mangin sampato na ang probinsya sa mga serbisyo pagakatuan may ini sa mga dumuluo nga interesado diri. Dr. Pinoy Squalene Capsule masaligan sadto pa babakal sa mga butika kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyoman Lynette Fernandez Yulatriz, Tapak RMN.
1: Thank you so much sa Radyoman Lynette Yulatriz. Ang Regional Development Council Parikoy na magapagwa sang resolusyon asking the president nga magpagwa sang emergency energy emergency power no ipot sa national energy crisis ang pungsod Pilipinas no dumduman mo nagtagalog patagani nagligad eh. Balaton, Mr. President, kung nakikinig ka dyan, siguro it's about time
3: at, baka,
1: that you declare a national energy crisis.
3: Baka nga napakinggan yung sinabi mo.
1: Hindi niya siguro napakinggan ng Regional Development Council.
3: Ah, okay.
1: Pero Mr. President, baka narinig nyo rin.
3: At saka hinutik doon sa presidente.
1: Correct. Very technical inang hinutik no, sa mga wala na kay balo. technical term na nga. Kami lang sa presidente lang. Kabalo.
3: Oo. Baka kasi napakinggan ng Regional Development Council
1: at
3: hinutik doon sa presidente. Kaya ang presidente ay nagsabi na rin na tama. Husto ang sabi ng mga mokong dyan.
1: Huwag ka kumain ng isda, baka
3: mabukog ka.
1: Butay, sana lang kabilog, bilino.
3: Okay.
1: Insekto na lang ni Radyo Marese Bordon sa iya nga trivia.
4: Subong adlaw, ginadumdum ang World Engineers Day. Gina-appreciate sini ang dakong contribution sa mga engineers. Ang ining mga professionals invent ang nag-design kag nagabulig sa pagtukod sang complex systems nga nagahulma sang aton kalibutan. Gani himuwa ini nga tion sa pagkilala sa dedikasyon nga nag-drive sang progress. Ang inyong trivia, giradulong sa inyo sang Super Fiber. Tinlo yung inyong colon, pagi sa adlaw-adlaw kapag inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado, kag another quality product. Sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyoman, Rezi Danioso Bordon. Tatak RMN.
1: Thank you so much sa kay Radyoman Rezi Bordon. Bao, CTM Breaking, sa kita sweldo. Bao sa nga ton sila yung mga kautoran. How are you dira sa mga suki na ton dira? Of course, sa RMN 774 Targitaray Taxi Club sa aton mga Radyo Manibela. Kag siyempre sa RMN 774 Targitanay OFW International. No? Kag RMN Iloilo Fans Club Singapore, RMN Iloilo Fans Club Hong Kong, kag RMN Iloilo Fans Club Main Chapter. Kag siyempre, malipat kita bala sa mga suki man aton dira nga nagapamati subong sa aton sila nga mga puluyan sa ila sining mga salakyan. Thank you so much diri sa aton sining nga pangalagad. Ining energy crisis naton dapat naton i-check kini, no? Because actually there is no use nga magbinasulay pa kita dere, solusyon na lang aton. Because ini nga bagay mga kabanan, kadugay na ini nga natun-an na tani naton mo. So daw gabalik kita sa 1990s, kumadumduman sa matagpalamatitang rotational brownout, nga kasi rin may nag-observe kita sa daylight saving time, sa energy crisis ang aton sininga pungsod, pati sa time ni Marcos naganto kay napadamo naton ang aton nga mga power plant, pero nag-stop ato sang 2020 mga kabinang memorandum sa Department of Energy, no? So dapat kun tani gasululubra diya tani ang aton kuryente sang sanagi kita ya pinantar hambal, with all due respect of course sa mga environmentalist naton, pero may mga clean coal-fired power plant pang kita mo. Wala balas ang foresight ang aton nga mga leader sa gobyerno until such time that we have stabilized the country sa iban nga mga renewable energy, clean energy. Wala dapat naton gimpundo kagin pauntat ang pag-obra sang pinakamapos nga obraon ang muna yung coal-fired power plant parikoy.
3: Galing kiti, sa nga mo nga time, gipasulabita ang solar.
1: Oo.
3: Nga mo man na naging controversial subok kiti. Mm. Ang solar nga ginapabot naton, wala nakadugang, nakahalit. Pag-anik
1: ang solar na bayan ni parikoy, ara para mention diyan sa ato matagpalmatin nun kung tapos ka na lang.
3: Tapos na.
1: Oo, aray na lang. Ang solar na bayan, kinanglan mo bala sa prangkisa para nga magbutang ka sa solar farm? Actually, hindi.
3: Mm-hmm.
1: Hindi, nung kinanglan mo lang mag-apply, nga magbutang ko. Pero nga agin tagaan, nga agin labi si Solar Boy, nga butang ang prangkisa, para hindi nakaubra ang tanan. Mamulutin niya, ya.
3: Exclusive?
1: Ma-exclusive, ya. That's why gintagaan siya franchise. Gintagaan siya project sa gobyerno. Abi, ubra ka na. Muli dapat kami gawat sang imo nga maubra ta ng tanan.
3: As if na daw siya lang makasarang lang?
1: Yes. Na, di wala man. Okay.
3: Ang sa likod siya na, anday sino?
1: Wala. Gingin na, di siya gara na subong sila.
3: Amo na. Ti kabay pa nga makuana kay ti, nakungungol subong kita mo. Bilog ka Bisaya, siriya ya.
1: Kaya kita niya pinakapunta sa Bisayas, Gwin.
3: Ay, igo. Gintang, ari na lang mo, may gamano. Himnon to. Kinanglan energy, ari.

0: Mega Manner ba capsule ha sa mga kautoran nato ni magkalipat mga kabayanan no kay bisan oras nga mag tigyan na ikog tao bisan diin mo ilang pos mabato na no alang-alang na kita sa tempo
1: alang na gali.

0: Doon nag-ubang radyo. Parikoy, Paul Aranda, Pamatigid.
1: Pare,
0: si Kel, si Vince, Jay, Micah, Pamatigid. Madamo nga salamat sa
1: pag-support
0: kay Micah. Pari Mike Montaño. May lang ang pag-upod man sa ato ng pagpangalaga. Arignado, alang-alang na kita sa Tiyempo, upod kay Radyo Man Mark Daniel Sukal dito kasama mo sa DYRI, RMN Iluilo, ko naman si Radyo Man Ronel Sorbito.
1: Radyo Man Don Dolido.
2: Tatak, RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
4: Community Health Alarm. Kaupudi Papaji.
5: Nods. Urban Capsule.
6: Ano sa mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamang pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sa dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, ukon UTI. Pero kung occasional man lang na partner kag wala ka man may nabatsagan nga sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi kag naga-normal man lang, harmless man ni na partner. Para makasiguro partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag burning sensation, kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner, practice kagadya sang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sang NANS Herbal Capsule.
5: NANS Herbal Capsule!
6: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, ginaregulate ang imo blood sugar, kag blood pressure. Bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins, kag 11 ka minerals sa isa lang kakapsula. Kag ini amo ang
5: NANS Herbal Capsule.
6: Yara lang sa mga butika.
5: Herbal Capsule.
6: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala gid ba? Partner, kung doon nag-iiraw na gid, hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
5: Megaman. Herbal Capsule.
6: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Megaman, may ara maka. Honey goat weed, tungkat ali. Kag ginseng, nga amo ang nag-boost sang imo libido. Naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function. Pagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow. Kag naga-panubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sambaylo, amo ini ang imo natural remedies agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
5: Megaman. Herbal Capsule.
6: 30 minutos ang partner. Yara na ang palating.
5: Megaman. Herbal Capsule.
6: Mabakal sa mga butika.
5: NANS Lemon Oil.
6: Hala, kariski, sige pa. Kiski sa patudo hasta magkalapakad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo nga ina, sigurado gid nga malabot gid na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon diin pada nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected nga tao, magamit mo man, natural, malat nan ka man sina partner eh. Kaya ang Davis makalalaton.
5: NANS Lemon Oil.
6: Gani para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas partner, dako gid ang mabulig sang NANS Lemon Oil. Marilib ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati nang palangatol sang kagat sang lamok partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang NANS Lemon Oil, hindi na gid ka makagat sang lamok. Eh, kay ini mosquito repellent.
5: NANS Lemon Oil.
6: Instant relief sa tanan nga palanakit sa lawas. Sila na trangkaso, ginadaga kag migraine. Bangod sang iya advanced formula.
5: NANS Lemon Oil.
6: Mabakal sa mga butika.
5: NANS Corn Coffee.
6: Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone now, sinudang ginatiid mo. hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imo mga mata partner kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? NANS Corn Coffee partner.
5: NANS Corn Coffee.
6: Oo partner, kay ang NANS Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang AIDS-related eye diseases, pariyosang cataracts, kag macular degeneration. Hindi lang ina partner ang Nan's Corn Coffee, caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kag sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula yas ini ang pagka-nervyoso mo.
5: Nan's Corn Coffee,
6: ang nami pagid sang Nan's Corn Coffee partner kag ginapanubo yas ini ang imong nga cholesterol. Ang uman ang mataas nga blood pressure kag gina-improve niya ang sirkulasyon sang imong dugo para ikaw maging aktibo.
5: Nan's Corn Coffee,
6: acid neutralizer, mabukal sa mga butika.
5: Mega Man Cold Coffee Mix.
6: Partner pariyo kamo ni misis mo nga mga workaholic, gani para may energy pa kamo sa kama, mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
5: Mega Man Gold Coffee Mix,
6: power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
5: Mega Man Gold Coffee Mix,
6: alerto ka na,
5: power up ka pa.
6: Yara lang sa mga butika.
7: Kitay naman kita, madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you.
8: I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress kag pulaw, paano na, di bala? Haggard much! Para buligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Go pa ka! Stress tabs!
9: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Narelate ako dayon, senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nung aspirasyon, ng kispot mo ko nung isa, Lextension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, every day. Ano na batsagan ko nga, doon ako gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, yakapuin ako. Subong yan, nag-aaral. Lato ko to sa ilabalay sa mata ko. Takladon. Tingnan ba ko nga, Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butik.
15: Mga kaabyanan, subong nga September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. Kag 13th anniversary sale sa Life Extension Robinson's Place Iloilo Branch. Kag 2nd anniversary sale sa Life Extension Guimaras Branch. Free Life Extension giveaway with every single receipt purchase of Life Extension products worth at least 2,000 pesos. Free medical checkup by our licensed medical doctor affiliates. May 10% discount at tanan nga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 sa September 16, Wednesday. Ang mid-month sale sa tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches for longer life.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washi!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa magcha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
19: Oh! All you need is pride. All you need is pride.
20: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS.
21: Megaman, Herbal Capsule.
22: Gina-maintain ang immune resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection, kag inflammation.
21: Megaman, Herbal Capsule.
22: Importante sa prostate health, kag overall sexual function.
21: Megaman,
22: mabukal sa mga butika.
23: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
24: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: MX3, tunay, natural, at original.
26: Sample Plus Gold.
27: Ako gali si Maya.
28: May cyst ko sa ovary, 3cm na gali.
27: Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
26: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
25: Sa mga butika.
29: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
30: unique toothpaste for brushing every after kumain.
29: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
30: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
29: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
30: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
29: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
31: ACS.
32: Ang galing! Pangmatagalan!
33: Parang tayo lang, han.
34: Everest Appliances.
32: Babe, ano ever best decision mo in life?
33: Siyempre, building a home with you.
32: Oh.
34: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
30: Later.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may
4: D3.
2: D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butik.
2: D3 Bio. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika, dayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
6: TTX 500.
7: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cibu. Ako diabetes, 320. Tapos, ipainom ko, TTX 500. Buntag na o gabi eh.
8: Parang pila na may mo sugar?
7: 136 na lang. Na-minage ko akong tulog sa TTX 500.
2: TTX 500.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Ahoy! Kidney Care Time!
2: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang Kabudlay, Mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang Kidney Care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, then nagapasalamat ko sa Kidney Care.
3: You care? We care! Kidney Care!
0: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
4: Mahalang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi.
0: Nuns Liniment Oil.
5: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok? Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
0: Nuns Liniment Oil.
5: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
0: Nuns Liniment Oil.
5: Feel better. Live better.
6: Sa opisina, dili ka bala nag-atubang sa computer?
7: Grabe gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kada sigid kapuyon akon mata. Kis ah, masilaw kuyad sa screen.
8: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sigi gamit sang computer.
9: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
7: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag imbi na dasig kapuyon akon mata.
8: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
9: Kumpirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug, kag sa mga suking butika.
10: Oras, tatak, alas tres, Jess.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by Kidney Care. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Supple Plus Gold.
12: Ako gali si Van, pirmi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga ulcer.
0: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tirawan ng kape. Inigidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Coffee Mix, ang labos ka.

0: Power Singing Diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Angie.
5: May bukol ako sa breast ko.
4: Hamangkot ko dason kung ano maayo diri.
5: Damo ginagambal nga maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas.
4: Dani amo man akon gintumar nga suplemento.
5: Salamat, igubala kay matama to nadula ang bukol.
3: Sangkong Plus Gold. Sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Evergreen Herbal Capsule. FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo. Mabakal sa mga butika.
2: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kay diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
7: Mga kabiyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayo nga balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kay hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manamit pagkat ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Mga kabyanan, subong nga September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. Kag 13th anniversary sale sa Life Extension Robinson's Place Iloilo Branch. Kag 2nd anniversary sale sa Life Extension Guimaras Branch. Free Life Extension giveaway with every single receipt purchase of Life Extension products worth at least 2,000 pesos. Free medical checkup by our licensed medical doctor affiliates. May 10% discount at tanan nga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 sa September 16, Wednesday. Ang mid-month sale sa tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life. Vita D Plus Coffee Mix.
8: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
6: Mabakal sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Isa sa apat nga rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamos ang sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.

0: Doon pamatian si Manang Liza, nga may balatian sa kasing-kasing.
1: Sang-o na bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akong dughan kada adlaw. Natingala gid ang akong pamilya, kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akong kusog, nagliwat ang akong BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
0: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy, kag sa imusuking butika.
2: Sample Plus Gold.
3: Oh, si Mercy. Harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulod ang duwa ka bulan noong pawan ko.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusan. Sample Plus Gold.
4: Sa mga butika.

0: Chemical Peel Away Promo. Bakal, sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro nga butelya, sang maski anong nga produkto, sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Ang sakit sang ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo. Biogesic. Masaligan. Ganit most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong.
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: D3 Bio.
5: O, si Karen, damog isang akon hair fall at hindi manami akon puti. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon puti.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. DTX 500.
6: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar 375.
7: Saan nag-inom ka?
8: DTX 500.
7: Ilan nalang subong imo sugar?
6: Pagpigay ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
4: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako gali si Ariel, nagkantosinitis ang nagligad, sikisakit di katama. Kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw. Wala ang sakit sa akong tugtog na alamat sa Mighty C.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may
11: Oras tatak alas 3:20.
12: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
13: This time check is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
14: This newscast is brought to you by Ivory Gold. Mas damo ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
4: Supple Plus Gold.
15: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakal ko dason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold.
16: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
17: Charm, Fab, Con, pangong kumakablum, tanggal amoy ko lum, sa bango ng Charm.
18: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Pangong kumakablum sa Charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness. Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, dili ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
20: Super Fiber.
21: Ako gali si Junie taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. 3-4 kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang akong nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
13: Super Fiber sang Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika. Mga Gabyana, subong nga September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. Kag 13th anniversary sale sang Life Extension Robinson's Place Iloilo Branch. Kag 2nd anniversary sale sang Life Extension Guimaras Branch. Free Life Extension giveaway with every single receipt purchase of Life Extension products worth at least 2,000 pesos. Free medical checkup by our licensed medical doctor affiliates. May 10% discount at tanan nga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 sa September 16, Wednesday. Ang mid-month sale sa tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches for longer life.
0: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsuka-suka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
8: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko gabi. Isang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Intestingan ko, nabatian ko gid ang epekto, hindi na mabugday ang pagpangili ko pag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
22: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
23: Evergreen Herbal Capsule.
24: Ako galing si Chloe Dil Santos, isa ka teacher kag nagatake kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
23: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ang init ng hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Biogesic. Masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon na Pilipino. Maayog yan magpaayo sa Biogesic. Halong!
2: Unilab quality yan.
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: D3 Bio!
4: Ako si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio!
5: Ang Visio!
3: Yung may D3!
5: Mighty C!
3: Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako galing si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
7: Pagsubong ka namin isa kong paminsara.
3: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
3: TGX 500!
8: Si Erin Grace Paglimutan.
9: Ako may sakit nga diabetes.
10: Sila ang imong gininom na kapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar subong.
10: Wow!
9: Mabakal na ka mo. Sa Detex 500. Inamigit ini sa akon nga lawas.
3: TGX 500!

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
5: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
6: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
5: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
7: Sunton Plus Gold.
8: Ako si Jovin, sobragid kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sunton Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Ipay ko kay sa sigi-sigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
7: Sunton Plus Gold. Kal sa mga butika.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
14: Hello, anak.
15: Pupunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
16: Ganyan ang Pinoy.
17: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
18: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
19: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Sample Plus Gold.
20: Ko si Bigbot, ako COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Sample Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
7: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sunton Gold Coffee Mix.
21: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amo ang Sunton Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Sunton Gold Coffee
7: Mix. Sunton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lana ka, at gaganda ka pa.
22: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
23: Charm, fab, car, pamong kumakablong. Tanggal amoy kulob sa bangon ng charm.
24: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
22: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
23: Pangdong kumakablong sa Charm.
24: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
22: Oras tatak alas 3:30.
0: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas damo ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
25: This time check sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
26: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
27: Di ba kauna sa ang pinaka-regular gid na interval sa imong nga pagkaon? So meaning para mahaw kala city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
28: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag inom ka. 4 hours madula na sa reliever, arag ipon ang pain.
29: Kung magsubra ang imo body mass index sa fine ta, kina consider ka na obese.
30: Damo no nga mapagkaon nga rich in beta carotene.
28: Hindi lang gani carrots.
30: Oh, hindi lang carrots mga kultura.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makimbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
28: Dok, asa ko, tani nga kung magkaon, kumalot, kadingin tayo ang akong ulo.
27: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
27: Kasi nga, mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
31: Basta mas habo.
7: Maitukar ka pa.
27: Number one na supplement sa depression is B-complex. Pagdamong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
28: Ang keloid, amo ang nagporma nga unod o scar tissue sa nag-ayong apilas.
2: Depende sa tawo. Ini ang posible nga magdako kag indi manami kun nang tawon. Nga bala nagaporma ang keloid, Dr. Ramil?
3: Bag-uta pa man hibaloon kun ano ini ang keloid kag kun nga may mga tawo nga inatawag keloid formers nga kun mapilas, wagas man niya magtubo ang kadako sang scars sa Sir GP. Imaintas sila na Sir GP nga inom yun sang DTX 500 kag may tisir pure si agud matap na ang inyong mga inflammatory issues. Bangod ang inflammation ang may dako nga papil sa pagporma sang gitawag nila nga keloid. Ang wound healing, Sir GP, ang isa sa pinaka-common nga mga eksperyensyahan sang tao in his lifetime. Kapila na taayhan mapilas halin sang bata pa kita. Pasalamat kita sa Ginoo nga
2: gapali lang, no?
3: Gapali lang ang aton lawas to repair cuts and injuries. Imagine lang, Sir GP, kung mapilas ka kag hindi mag-ayo.
2: Na-imagine no? Na ako, Dok, sa mga may diabetes.
3: Agoy.
2: Kung dugay na nga taas imo sugar, hindi na mag-ayo ang imo pilas. Sa mga may diabetes na gali, ha, inom gid detox 500 kag mighty C or pure C while wala pa maglala ang diabetes mo kag hindi na mag-ayo ang pilas mo.
3: Kung mapilas ang tao, Sir GP, nga nagagawa na ang dugo, una nga matabo is
2: hemostasis.
3: Or pag-untat sa bleeding, magapurma sang dam ang blood clotting system agud supnan ang gitawag pilas. Ang platelets upod ang collagen kag thrombin enzyme ang mapurma sang fibrin mesh, no? Agud mag couple sa gitawag pilas. Dira pa lang nga party need mo na gid ang gitawag nila nga mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Bangod ini ang nagabulig sa pagpurma sang protein nga ginatawag collagen. So amo na nga mga tawo nga pala inom mighty C or pure C, mas lasing mag-ayo ang ilang pilas. Ang palaino mighty C, dasigid niya mag-ayo ang pila, Sir GP. So,
2: stop.
3: Next is defensive inflammatory phase. Diri na nagapadalas ang batalyon ang army mo sa gitawag natin nga immune system, which are gitawag nila neutrophils. Agod iga-secure ang sites ang pilas, kag pamatyon ang mga bakterya kag paghimo sa mga debris.
2: 24 to 48 hours after injury, saturated na sang soldado kay immune system, Doc, ang pilas. After 3 days, magabiya na ang neutrophils kag magbulos ang macrophages nga mo ang magahimo sa mga patay nga kagaw kag cells kinahambal ni Doc mga debris. Sila man ang naga-secret sang growth factors kag proteins para ma-repair ang pilas. 4 to 6 days ini nga phase kag diri nagapula ang pilas kag nagasakit.
3: So, dragid nami ang gitawag DTX 500 kag mighty C.
4: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
5: DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes?
4: DTX 500,
5: ang DTX 500
4: ang may powerful compounds.
5: Yan ang agapanupo
4: kag gakontrolar
5: sa imo blood sugar.
4: DTX 500,
5: asalwika,
4: epektibo.
5: DTX 500.
3: Halin sa unang adlaw, pagkapilas until 6 days, grabe ang inflammation na need mo ang anti-inflammatory effects ng DTX 500. Samtang, padamo naman sa collagen for tissue repairs kag pag-prevent sa infection ang pag-inom sa gitawag mighty C.
2: Next so, stage na, Doc. Next stage na is proliferative. Day 6, tob-tob 24 kadlaw. Pagkapol sa pilas, pagkipot sang pilas, kag pag-cover sang pilas.
3: Maturation phase naman ang katapusan, Sir GP.
2: From 24 to 2 years, no? 24 months, 24 days to 2 years.
3: It will take 2 years para mabalik sa 80% ang flexibility and strength sang nag-ayo nga pilas. Depende sa pilas, ha? Kag depende na kung ano ka-efficient imo nga gitawag collagen. Kag imo nga anti-inflammatory agent sa lawas. Kung gainom ka DTX 500 kag mighty C, mas dasig ang recovery sang pilas mo. So ang problema sa keloid formers, hindi controlled ang kadamuon sang collagen. Kag kuntuman kadamo, nagaresulta ini sa pagtubo sang gitawag keloid. So mighty C will help in facilitating appropriate collagen function. Samtang sobra naman o persistent nga inflammation ang nagaresulta sa sobra nga gitawag fibroblast proliferation kag collagen synthesis gani nagakiloid ang simple lamang kung tani nga pilas. Simple hunta ang equation. Mighty C para mag-control sa imong nga gitawag collagen. DTX 500 to control your inflammation. Ang sakto lang nga collagen kag kontrolado nga inflammatory response samtang nagaayo ang pilas. Ang solusyon agud malikawan ang pagporma sa gitawag keloid. Sa may mga pilas, termina mo balik-balik. Inom gid DTX 500, inom Mighty C, inom Pure C agud ini ang dali mag-ayo kag indi magbulto ang pinalian mo.
4: Informasyon sa ikayong gawas.
2: Isa sa paborito ko, Sir Boy, ang epekto sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagpanami sang akong tulog. Kung adlaw-adlaw ka nag-iinom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, una mo nga ma-feel ang pagbatyag sang tuyo paglabot las 9 sang gabi. Hindi lamang ni ako, ha. Halos tanan nga nag-iinom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, amo nang ila testimony, quality sleep, nagnami ang ila tulog. So sa mga hindi na makatulog, try nyo inom sang DTX 500 kag Mighty C agod mangin mamuok ang tulog nyo kun gabi.
3: Proteksyon sa radiation kay palagamit mo cellphone, no? Or gagamit mo og sige matubang computer sa muni yang ako namian sa power combination sa gitwag DTX 500 kag Mighty C. Imagine bala ang palibot sa subong, diin ka man magkanto, may cell sites ka nga makita. Mga towers nga magaimit sang makusog nga radiation. The fact nga ang signal sang internet sa imo cellphone full bars. Meaning, ara ka isa area nga may makusog nga radiation.
2: Gusto, no?
3: Wala pa matunaan sang bugos ang epekto sang radiation sang cellular phones sa aton lawas. Pero akong pagkabalogan eh, butang ang mga hindi ka bata nang isigibutang cellphone sa ilang bulsa.
2: Sa ilang bulsa, no?
3: Ambot ko ano katuogin man na. Pero muna may kilala ko, isigibutang cellphone bulsa, na ganabo mong yapon bata. Pinaka the best mo nga himon is proteksyonan ang kagalingan mo, especially nga 5G na subong. Ang grabe gid kakusog compared mo sa gitwag 4G. So importante, hindi magin malikawan, may wifi, may cellphone, may computers, may palibot nga towers. Inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Agud nga protektado ka batok sa gitwag radiation. Awon din ra ba gawa panago-nago lang na siya.
6: Ha? Ang sekreto niya.
2: Milig sa tagoay.
3: Ha? Kuwat sa panago sa trabaho, gagamit siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gabi ito niya, ipamasahi. Kabla ko mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo? Pre-edad? Sir Boy?
2: DC, ano? 19, ang 8 na, 19 ako nung last year, 18 plus mo. O, 19 na.
6: Nakakampiyon ni
3: Magpito. Kabla ko ang beneficyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasahi ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Mga muna nga si Valentine,

0: Unang mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi isang imo panit duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit hindi pa kun ito si Doclamil gibutangan sa vitamin C na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why kung imo sa imo habon DTX Beauty Soap gamat-hamat ka hamis ang pinakaimportante hamot-hamot ka kung ang imo habon DTX Beauty Soap.
1: Mahig ko bala ang imo dugo
2: DTX 500
1: masamit ka bala ang gina energy
2: DTX 500
1: ang DTX 500
2: ang nagatindo sa imo mahig ko nga dugo
1: nga sa masami
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nag
2: Kalay dahil niya energy
1: DTX 500
2: Masalika DTX 500.
3: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, klinika na. Kaya sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina.
4: Klinika de Alternativo Medicina.
3: Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street. Malapit sa Robinson's Haro. Sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.

lang sa PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisitaha ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayaramang kita sang klinika sa San Carlos City, Parik.

0: kasaligan mo sa itaayong lawas mo.
1: Ang mga ginikanan, tas ang una, Dok Ramil, nagahambay nga magpalayo kita sa TV, no? Kaya maguba ang atong
2: subong.
1: Mata. Pero subong niya, sa atong trabaho, no? Especially sa trabaho natin sa opisina, masami kita nag-atubang sa computer, no? Halos 8 ka oras gid kita nag-atubang sa computer.
2: Sa una, palikawan ka lang tao TV, subong niya, ginataga na isa-isa. cellphone.
3: Subong lula, nagpangagaw cellphone.
1: So kung hindi man computer, cellphone naman ang ginatutukan, no? Uh-huh. Ang monitor sa computer, kag screen sa cellphone, ang nagahatag sa mataas nga level sang oxidative stress sa aton mata, excluding pa na ang UV radiation halin sa silak sang adlaw kag mga glares niya, no. Grabe ka expose ang aton mata sa oxidation. Amo ni ang rason kun ngaan nagahubin ang edad sang mga nagausar sang corrective lenses or antipara, no. Kun ikumpara mo sa mga panahon nga wala pa computers or cellphones, so proteksyonan ang mata mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw para maayo gid ang imong panulukan.
2: Okay, paguro ni mata ko ay wala pagkaan mo ay glass mo. Naka DTX 500 kag naka Mighty C.
4: Bala anon ginantigiya sa DTX 500 kung lagat ni para.
3: Ako man, wala ka panigrilyo, saan ako nataw, ay ganti para.
1: Pero no.
3: Aranan!
4: Okay, no? Ang it's not only the eyes that is prone for oxidative stress, no? Ang, kumbaga, ang diabetes cause a lot of problems in the eyes. Remember, our pancreas produces around 5 enzymes, 4 hormones a day in seconds. Meaning to say, the islet of Langerhans, which produces insulin and beta cells na, is really prone for oxidative stress. Damay-damay na yun. Pati diabetic retinopathy, apektado na imong pata. That's why DTX 500 is really important. Kung gusto mo dugay, dugay ang imong mata, wala gapunaw, paski Dok Ramil, mag DTX 500 ka, mag Mighty C ka. Kung gusto mo, ang mata mo kampiyon gapon, tulad ni Sir JP.
1: Layo pa lang kita na.
4: Why not grab?
2: Wala makakita na.
4: Pang-cute lang na. Mag DTX 500 kag mag Mighty C.
3: Basta upon ko si Joe, ang dark ang glasses.
4: Dark ang glasses.
3: Kasi makita kung di nang panalukan.
2: Pero kung wala, klaro-klaro. Klaro, saan pa kayo? Te, daog kagin dyan sa imo nga, 22 pesos ng investment kada adlaw with DTX 500 kag Mighty C or Pure C, nami natulog mo. Luwas ka pa sa radiation, protektado pa ang imo mata. No? And most importantly, hindi ka pa magka-diabetes. Tisano ka pa ma

0: inom sang DTX 500 kag MyTC, kun ako sa imo subong na while wala ka pasang ginabatyag nga balatian. DTX 500 kag MyTC.
1: Impormasyon sa ikaayong gawas.
2: Ang matatagabatyag sa Jason, kun ang ilong gabatyag lang sang Jason sang baho. Una pa ni guba sa mata. Sir Kevin, anong mahimon para hindi magbaho?
3: Konektado ang mata sa ilong, no? Kung makatupad kami jo may angsod sa jeep, gatulo ang luha, no?
0: Abi ko gapiyong hindi gapiyong.
3: Gatulo ang luha. That's why maligo
2: kitan mi. Bay masaga ko.
4: Dapat may ara kita dugang na protection para maiwasan ang body odor, no? Ang Klinika Dio Fresh may ara sang BCO, no? Amo gining nagapatay sang kagaw nga nagatugas ang pagbaho sang imo nga ilok, no? Kaga maski lago ng imo bayo, no? Ubahon mo imo bayo, hamot Japon kay naka Klinika Dio Fresh ka. Syempre ang Klinika Dio Fresh pag swipe mo sa imo ilok, wala nagamantsa sa bayo, wala nagaputi-puti. That's why nami siya para sa mga may ara sang challenging nga ilok, no? Kaga nagapaputi pa kay may ara inisang nga vitamin E, no? Ang aton nga Klinika Dio Fresh.
3: Of course, kung tapos ka na Klinika Dio Fresh ka na nan, tinloan mo man ang selula mo. Ang nami niya magtinlo ka sang selula mo, kiga pa nga pika, kapang pika sang healthy coffee nga DTX Coffee Mix, ang kapahubin kay Sir Eljan, habang kapang nga pika, kapataas ang imong metabolismo sa aga, may galaba, may ga-scrub sa imong selula. That's why gamat-amat kahubin sa DTX
0: Coffee Mix. Kapi nga kapahubin, kapi nga gapang detox.
2: Di ka pa nakitabi ang imo yung bulong kapi?
3: Kapi yun.
2: Namit yung sabor?
0: Perdi mo yan ni kanya ni engineer ya kay yakapya butangan niya extend.
3: Extended ang morning kung butangan mo extend ang imo kapi.
0: Pero kung diabetico ka kag may cancer, I suggest nga DTX premium sarbon.
3: Ay kampiyon. Paborito
0: ang DTX premium butangan mo na sang Ditribayo. Kaya ang kombinasyon sang DTX premium kag Ditribayo is the best sa may mga diabetes kag may mga cancer sir boy. Mga degenerative stage ng sakit. Ako nami ang kuan DTX premium nga kapi. Ang bulletproof coffee. Kung may cancer ka, nami tungod sa iyang ganoderma mushroom, kag siyempre, Ditribayo, sir boy.
3: Ready for the day ka na. Nung biskan ano pa lang at health threat to bangon mo, protektado ka in both ways against oxidative stress and against bacteria, fungi, and viruses.
2: Alright. Kung permi ka nagahatid sa Golden Field.
0: Ha?
2: Permi ka
0: balagahatid. Araman daw ang kuwan. Ha? Araman daw ang paliguan.
2: Sa kuwan.
4: Yeah. Swimming pool.
0: Yeah. Huwag ka kaligo daw.
2: Ara!
3: Okay man naman yun ha.
2: Permi ka pala gahapit sa Golden Field, permi ka pala sa Public Plaza. Uy, dapat pang Ditribayo ka.
3: Debate ka to. Ha?
2: Paano pala mabuligan ni Ditribayo ang numero uno nga problema ni engineer? Di mo ang sugpon sa talk ni Doc.
3: Uy, hindi
2: malalaglawag ang STD, sir boy. Ang problema sinin, madala mo ni si imo nga misis. Basi malaknan. Ako si imo, kung di mapunggan, naka-extend ka, hindi mapunggan ang need. Ditribayo ka na nga daan.
3: Ditribayo ka na.
2: Oo, before magpuli sa malay niyo, sa talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
1: Talk ni Doc!
3: Kita ko nang lalabog yung mga nadyos mo.
2: Palainom Ditribayo ang mga palikiro.
3: Ang aton culture, no, ang Filipino culture, ang machismo sang lalaki pertikid. No? Basically, ginabase ang machismo sang lalaki in how profilic, kung ano siya ka kamayo, no, sa pang chicks.
0: Unfortunately, men, men is polygamy.
3: The most by nature. No?
0: Polygamy.
2: Mamati ko na si Nilboy.
3: Man is polygamous by nature.
0: Polygamous. Polygamous.
3: Ang problema, damo-damo na ginatawag nga sexually transmitted disease or STD, no? In fact, tungod sa COVID, may datos ang 2019 nga ang cases ng HIV is only 8,500. Because of COVID, no? Gin-enhance ang COVID ang HIV. There is around 50,000 cases of HIV right now in the Philippines sa 2022, no? So sumong nga adlaw, tun-an ta, paano bala si Ditribayo makaputik ta si imo kontra sa STD? Dok Lamin?
0: Yes.
3: Sensitive ni.
0: Sensitive, no? Sexually transmitted disease, STD.
3: Duhay maging dulong nung kaya sex kid.
0: Damo ka bang danan, sir boy na mo?
2: No.
0: Number one is HPV, human papilloma virus. Either virus na,
2: original words. No?
0: Or bacteria na, amo na ang kwan, amo na ang gitawag mga sexually transmitted disease. Chlamydia.
2: Bacteria. Chlamydia sis mo baho na.
0: Gonorrhea.
3: Ang kapit kalayan.
0: Syphilis. Amo na sa unang linong dumduman nga, initon ko nung butong kag isulod ko nun imo ang imo nga.
4: Muna ako mayaga pa nagapangulabo.
3: Mga matonda pa mati ha. Mga macho na
0: trichomoniasis. Mm-hmm. And even against deadly HIV or AIDS, mm-hmm, na pinakadelikado.
3: Delikado, gito.
0: Pero, kung nagatuon ka, nagabasa ka, sa kaepektibo sining D3Bio, Sir Boy, mm-hmm, daw hindi ka mahadlok. Because, D3Bio, may ingredients nga vitamin D3, mm-hmm, na kaya niya pabakudon ang imo nga immune system. Mm-hmm. While, ang medium chain triglycerides, nga ara sa extra virgin coconut oil, kaya niya panghimoson, pamatyon ining mga klase nga kagaw.
3: Ay wow.
0: No, good news sa mga kuno.
3: Mga babae. Oh.
0: mga good news sa mga may ara multiple partners. So, kag paano ang D3Bio makabulig sini nga mga balatian, Sir Boy?
3: Mm-hmm.
0: Are, number one, kaya nila nga i-disintegrate anong namin
3: ngayon ko?
0: Wasakun. Mm-hmm. No, ang envelope sa virus. Amo ang number one nga kaya himuon sa D3Bio. Mm-hmm. Ikaduha nga kaya himuon sa D3Bio kung mahimo gid man siya nga ano virus, mm, hindi siya magmature.
3: Oh,
0: kay pagwa niya sa selula, mm, patay man japon siya. Kag hindi siya ma-replicate. Mm. Siyempre patay, mm, siya mo pagwa pa lang, patay na paano mag-replicate. Kag number 3 nga mahimo ni D3Bio, Sir Boy,
3: mm,
0: hindi siya basta-basta katapik sa imo selula. Nga man, siyempre, hindi siya katapik. Mm. Allergy siya sa, mm-hmm, D3Bio. So, sa mga nagainom D3Bio, it's a good news, no? Ma-steady man ang sakit or tanan nga klase nga virus kag bacteria. Kung adlaw-adlaw ka gainom sa D3Bio, layo ka sa mga problema sa mga balatian nga ang gintuga sa mga kagaw.
5: D3Bio. Ako si Richard, isa ka threshold driver. Nagaling mo po, naibaluan ko nga taas. Mali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3Bio. Tatlo kami si sa isa kadlaw. 1 month lang po. Anong lingin sa ulo po. Nagdubo na akong blood pressure.
6: D3Bio. Ang D3Bio.
7: You might PCO.
6: Ang PCO.
7: You might D3.
6: Sa mga butka.
3: Sa mga Master of Universe da, mga Jedi, mga ninja, pamati ka mo. Mm-hmm. Ha? Kaya kung profilik ka mo, kung damo ka mo sexual partners, mm, i-explain ni Sir Kevin kung ano ang paagi.
4: Mm-hmm. Thank you, Sir Boy. Mm-hmm. So, ang protection nga matag sa atong sang D3Bio, no, batok sa STD, lalo na ang mga tao nga prone sa STD, no, nga nag-practice ang unprotected sex, no? Mm-hmm.
3: Check!
4: Kaya mga, may mga multiple partners.
3: Check!
0: Kaya, dapat, nami man ang unprotected sex, kaya siyempre,
3: ikaw
0: bikaon sang saging, may ano, may may panit.
3: Ikaw ikaw nung si may panit, nalimba?
4: So ang
3: very accident.
4: Ang D3Bio, no, nagahatag sang pag-asa,
3: mm-hmm,
4: sa mga tawo nga may ara sang history of STD.
3: Oy.
4: Na magakabuhi sang may maayo nga lawas kag syempre, mm-hmm, normal nga kabuhi, no. Example, no, ang mga ginikana, no, or mga nanay nga nakaagi sang gonorrhea blood.
3: O tulok.
4: Tulok. Sa itong dialect, tulok.
3: Mm.
4: So, kung sila ni ang nakaagi gonorrhea, lalo na pag nagbunag sang bata, ang bata malabay na sa ano mo, sa ilang
3: birth canal,
4: birth canal, no? Mm-hmm. Sa ilang taguang kan. So, syempre, paglabay na sang bata, ma-infect ang bata sang gonorrhea, especially ang ilang nga mata, Sir JP. Pwede na malaknan sang ginatawag natin nga gonorrhea. So, ang mga bag-ubunag, no, na may active gonorrhea infection, makadevelop sila sa serious nga problema sa mata. Mm. Kaga isa ka pagtuon, no, nagpakita nga ang monocaprin, isa sa medium chain triglycerides nga makita mo sa D3Bio, makabulig gid o makatap na sa mga eye infection nga ara sa mga babies, no, nga halin sa infected mother sang gonorrhea.
3: May pag-asa pa. Gonorrhea is a bacteria, AIDS is a virus, mm-hmm, kayang-kaya ni D3Bio.
4: Ay, salamat.
3: Pero ang pinakadamo giklase, mm, nga gatawag nga STD, amo ni gatawag nga HPV, no, or human papilloma virus. No?
4: Vaginal warts.
3: Almost kuno, tanan kuno nga may more than 3 partners in their lifetime, most likely nakakontakt sini, no.
4: Ay.
3: But ini siya medyo mild ni siya. Ang lain lang sini kung pigaw ang immune system.
4: Causa cervical cancer.
3: O, causa cervical cancer. Mm. Ang unang-unang, i-causa warts. Mm. No?
4: Warts.
3: Flowery ang flower. Ay! Ang petals. Mm.
4: Do cauliflower.
3: Do cauliflower ang
4: flower. Pichay, manging cauliflower.
3: Uh-huh. Mm. O, manang tsura, mm, sa flower. No? Ano pagid? Sa pagkabaho. Baho sa Sir JP?
4: Akali. Pulumbot ang
3: baho ni siya, no? Ang discharge ni isang babae, balti ka baho, pati iya ka lalaki nga infected, may gagawa ang endodorment, no? Nga na.
4: Ang muna kasi, Sir Boy, ang kinalain sang ward sa bahay kung sa laki mo.
3: Mm.
4: Sa laki, painless.
3: Mm.
4: Sa bahay, painful.
3: Painful ang wards nila, no? That's why ang muna picto. Ang problema, kasagad ni si HPV, magpalagyo sa imo immune system. So what does D3Bio do? Kung makalagyo ka sa immune system, system ang monolaurin ni Ditribayo ilang uton niya gid ka. But it does something better. It boosts the immune system para mapangita niya paano ginapanami ni Ditribayo ang pag-absorb sang zinc. Ang zinc nga ini amuni kung pagagatag boost sa atong immune system, ginamodulate ang atong immune system to counteract HPV hiding abilities. Ginapanami niya ang pag-ubra kay cytotoxic T lymphocytes.
4: Ginapa-alerto niya, Sir Boy.
3: Kung ginapa-alerto niya, ginapanami niya pagid ang antiviral action sa imo immune system through this gatawag naton adaptive immune system, mga T cells ta. Kag ang pinakanami kidya, kung pigaw ang imo immune system, hambal ni Ditribayo, relax lang. Kayang-kaya kuni. Pamayuhon ta ka, pero kayang-kaya na daan ni Ditribayo.
0: Budlay gid kung steady kay nga kung ka-experience kami sakit kag daw kanang manghihikab la, Sir Boy.
4: Kakalayo,
0: dok. Kung nakalayo manghihikab. Gagi na kala, Sir Boy. Ako ay ko pagi na yan. Tapos, medyo grabe na gid kabaho ang mga discharges nga gagawa sa lalaki kag babae.
3: Mga friends na lang ta. Mag-abri friends na lang ta.
0: Ang nalang sinangabalat yan, Sir Boy, chlamydia.
2: Ay, chlamydia.
0: Tapos, nang ano na, nang magkuhan mo bala, mag-chuchak. May gitawag siyang painful sexual intercourse.
3: Oy, feel virgin.
0: Ang iba niya, gano, ga-bleeding between period.
3: Abi mo virgin, gili niya, may chlamydia.
0: Sakit, ga-bleeding.
2: Amo na, Jenner?
0: Pero wala sila kabalo, Sir Boy, nga sa pagtuon, ang monocaprin nga makita mo sa Ditribayo, isa ka monoglycerides nga gintunan, nga kaya patyon ang kagaw nga gitawag Chlamydia trachomatis.
3: Amo lang cause, no? Cause
0: kagaw.
2: Agent, so.
0: Kagaw na siya. Ti grabe nga mga experimentation mo. Amo nang iba niya before guro sexual intercourse, Sir Boy.
2: Inom ka gitudo.
0: Inom ka Ditribayo kag butangan mo Ditribayo imo nga ano eh.
2: Ba nagambay nga may amo ni Gregory.
4: Amo na ibno, sumana active dapat naka Ditribayo.
2: Dapat dugay ni ning topic.
0: Dapat text.
2: Dapat dugay ni ning topic.
0: Subong ganing timing na mo abi na mo aras engineer. Siya gina yang eksperto da.
3: Hambal nila. Pwede ni maliwat-liwat every week.
0: Basta importante din, nang lain din niya ang ma-offer ni Ditribayo compare lang sa plain nga vitamin D3 nga ginainom nyo. So, inom gid Ditribayo. The only D3 nga may BCO, kag the only BCO nga may vitamin D3. Ditribayo.
3: Correct.
1: No? Informasyon sa ikayong gawas.
3: So, kung ikaw, mahilig mag-party-party, no? Multiple partners, mahilig ka, no? Damo ka, gindi ka guwapo ka, damo ka partners.
0: Kulang gali niya yung
2: budget, no? 150? Plus 8, gali, plus pilang, Ditribayo, plus 14.
3: Pesos. Oh. Kagamay ka bagay.
2: 164.
3: 28 pesos, no? Oh. Putiktado ka na. Sa mga friends na daan, nga medyo sexually active, mag-Ditribayo, kaya hindi na sa tanggap kaso uposipon kaghilanat ikaprotektahan sa Ditribayo pati sa HIV, sa chlamydia, sa HPV, kagonorrhea, ikaw aamligan sang Ditribayo. Kanto na ta sa mga dugang pa nga mga health benefits kung ikaw nagainom Ditribayo. Hindi mo nagainom coenzyme Q10, hindi mo nagainom vitamin E para sa ilang heart, para sa ilang skin, even para sa ilang nga gitwag brain.
2: No?
0: Muna mo, mga kampiyon, muna mga sikat lang sa mga pagtuon, Sir Boy. Nga, cocutin, vitamin E for skin, for your gut, for your brain, the best nga antioxidant, no? Napanami sa imo nga vision, imo reproduction, dali ka makabata kung pala inom ka ng cocutin kag vitamin E. Pero damo ga inom nga wala effect sa ilang nga lawas.
3: Okay,
0: the reason why? Wala ma-absorb. Dire makabulig ang adlaw-adlaw inom sang Ditribayo para ini nga mga iban pa nga supplement nga ginainom nyo maabsorb. So amo nang the best nga mainom gi adlaw-adlaw sang gitawag nga Ditribayo.
1: Ditribayo with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay samang ka Lancaster Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang Ditribayo, mas naging klaro kag adlaw nga ako pamilsaron.
1: Ditribayo ang Ditribayo. Yung may Physio.
6: Ang Physio.
1: Yung may Ditribayo.
6: Ditribayo.
4: Kag ang medium chain triglycerides nga ara sa Ditribayo, no, nagpakita ini sa makabuo

0: pamuhin sang timbang, no, sa mga pagtuon kay ang MCTs or medium chain triglycerides nga ara sa D3bio nagahatag ni sa sang feeling of fullness, mm-hmm, dasig ka mabusog, no. So ang D3bio nagapa nami sang or nagapasaka sang production sang imo nga hormone nga ginatawag naton nga leptin, mm-hmm. Ang leptin is amuni ang fullness hormone naton or ang naga signal sa aton nga utok nga busog na kita. Kung nagaadlaw-adlaw ka naka D3bio, no, mas hapos magpaniwang kay may ara ka sang personal trainer mo or may nagadisiplina sa
1: iyo
0: na magpuntat na or maghagan-hagan sa pagkaon kay ginapabusog ka sang D3bio.
2: Siling ni Lidia William na buyan ko man pa prize to Gold Fever. Makaon pa ko tani pa prize.
3: One pop, two pops, hindi man pop price. Ang D3bio puno man siya tawag medium chain triglycerides, lower ni siya by 10%, no, in the calorie index. That's why dasig na tunawon sang lawas, hindi ka pa magtambok, no, because low number of chains makita, kung tawag nila ng carbon chain sa medium chain triglycerides, no. So dasig ang metabolismo sini, diretso ni si Muatay para mausap dayon sa imong lawas, unlike LCTs nga damo-damo pa sistema, 28 steps kontra 3 steps. So ang MCT siya 3 steps lang usadon dayon sa lawas mo, no. And not only that, no, ang byproducts ni which is ketones. Ang ketones ga provide man energy sa brain. Why labot ga provide energy sa brain? Ginasiligan, ginatapuhan ang imo utak. That's why kampyon ang imo memorya. So kung gusto mo hindi kalipaton, niwang ka, sexy ka, mag D3bio ka na.
4: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang juice magapakamay sa tundanan, magaayo gid sumadamo ninyo nga balatian.
4: Informasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagugunahan ni Doc Ramil Uy.
5: Oras tatak impunto alas 4.
6: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. That portion was brought to you by United Home Fursulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. Later.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
0: Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako si May Nano.
3: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
2: Oh, tumar ko Ibirigreen. Wala na yan. Hampid ko ron. Wala na. Ibirigreen Capsule kay Bitimo kayo.
0: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ECS.
1: Live break ka ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang gabi?
2: Budlay na gidang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga sa lakyan.
3: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
1: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
2: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw. Bisan gabi, kag nagnubo ang silaw sang suga.
4: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
1: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Halaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury kag mga suking butika.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
2: Charmed FabCon.
3: Charm Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangbang kumakablog sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
4: Sample Plus Gold.
5: To see you, miss. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayo gid ang akong arthritis.
4: Sample Plus Gold.
6: Mas pinalakas.
4: Pinagaling.
6: Pinahusay.
4: Sample Plus Gold.
6: Gold sa mga butika.
1: Oras tatak alas 4 jazz.
7: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now. This time check is brought to you by United Home Frisulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
8: This newscast is brought to you by Ivory Gold. Mas damo ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
9: Dumatumba ako.
10: Lolo, kung kuanay kita. Kaputigit sa inyo na ako.
11: Ang hindi nga pagkahilo kag vertigo,
12: makagubas ang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo.
11: Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon.
12: Ginahimo halin sa ginkgo leaves. Makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimo. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
5: Nonos! Herbal Capsule!
6: Ang pag-treats ang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas na makatap na cirrhosis kag kung ano pang balitian.
5: Nonos! Herbal Capsule!
6: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
8: Charm! Fab! Car! Pamong pumakablog. Tanggal amoy ko lumang. Sa pangon ng Charm!
9: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of colob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
8: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
10: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh, walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nanamigitin ako nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C, mabaka mga butika.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: TTX 500. Di na kano. Ang ginabatya ko, ang ako na UTI, kasakit git sa ako niya, baywang.
2: Sige, sa kadlo, kapila ka mag-inom.
3: Sa TTX 500.
1: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
2: Subong, kamusta?
1: Uy na, halin sa, nag-take kami sa TTX 500. Ay, nag-o ginabatya.
0: TTX 500.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ng galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo kami sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Matatas mga buti ka! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indikit ko makakaunt sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akong mama, buntag kagabi. Subong, nagnami na akong pamatya. Itibugit ka tama.
0: Mighty C! Mabaka mga butika!

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako galing si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyag ko. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyag ko bisan permi kulang ang tulog ko.
1: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
9: Sample Plus Gold.
10: Ko si GB. Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
11: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
12: Sample Gold Coffee Mix.
13: Ako si Malo,
14: isa ka teacher.
13: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
12: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: You need toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath

0: alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: Southon Plus Gold.
2: Ako gali si Maya. May sis ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gid inom ang Southon Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
1: Southon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southon Plus Gold.
3: Sa mga butika.
4: Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
5: Ganda ng Pinoy!
6: Ang Pilipino, mag-ilim sa panauhi.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: MX3, tunay, natural, at original.
9: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
10: Charm, Fab, Con, pangong kumakablog, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
11: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of colub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Bangbang kumakablog sa Charm!
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS! Oras tatak alas 4:20.
12: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
9: ACS.
12: This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
9: ACS.
14: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
15: Busog-busog ikaw to nila.
16: Ako man, bro, galot.
15: Okay, ito yung bro, poste.
16: Busog-busog, eh.
15: Buti lang ka, tata. Bayari na to, tulilot.
16: Oo, bro, galot. Waiter! Bell na mong gani.
17: Yes, sir.
16: Ay!
15: Ano nga, ay?
16: Bro, galot. Nadula ang kahit ako.
15: Ano na, matuon na. Ay, nahaslo ka nga yung dula mo.
16: Nawigit ko, bro, galot. Bro, Sting, may bro, kwarta ka na.
18: Kita mo, nagid ka nagtabid lang ani ko sa inyo. Wala, eh.
15: Ay, atis ka, tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit ka man,
16: imo. Relax lang, bla, bro, kalot. Dala ko di ang puspro.
15: Ano nung puspro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
16: Abaw! Hindi, ah! Ari yung puspro. Kita mo niya ang unuhot?
15: Uy, hala.
18: Baman,
15: tanga?
18: Hala, tanga masuot.
16: Shhh! Diskarte lang na iya!
15: Oh, no. Kinbutang mo sa sabaw sa tinula?
18: Nagpalapit na din, waiter, mga bro.
17: Sir?
16: Waiter! Nakita mo na yung nagalutaw sa sabaw sa tinula, ho!
17: Ay, tanga na, sir.
16: Nan! Kita mo? Ikaw na nag-akong may tangang tinula ninyo? Hindi kami magbayad sa git order na munti. May tanga galito yung mga pagkawin niyo!
17: Gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
16: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
17: Okay lang, sir, ah. Kinagambal man ang cook namon nga kaina pagluto ya sa mga order nyo, naulaan niya na muriatic acid.
16: Ay!
15: Kalot, kaktulot! Linawon kanila samtang nagapahunay hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manog sumot. Kalot, nagtulot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Len Palmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: That portion was brought to you by Best Food Spain Magic. Abot kaya na at sulit pa. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
2: Evergreen Herbal Capsule.
3: Pagaling siya, magaling ka siya.
4: May high blood ka ba sa una?
3: Oo, may hara. Umatumba ako lang ngayon doon din ito iya. Sabot sa nakatay ko sa Evergreen Herbal Capsule, doon nagsulahay ng tanan-tanan sa ako.
2: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: By ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Megaman Gold Coffee Mix.
3: Partner.
2: Gusto mo ba ang natural na energy booster? Yari na ang perfect na kombinasyon sang power kag energy.
1: Megaman Gold Coffee Mix.
2: May ginseng,
1: tungkat ali,
2: maca,
1: kagso,
2: palmetto.
1: Mga natural na ingredients na nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
2: Megaman Gold Coffee Mix.
1: Yara na
2: sa mga butika.

0: Edukasyon sa masadyang pagpasimpalad ng Daikalot kag Tulilo.
1: Kamusta kagawad Marieta? Okay na mga banderitas ta? Napakabit na sa dalanon ta kag sa kadapuro ako. Dugi na
2: okay na. Sila ni Kalot kag Tulilot kag si Gusteng ang nagpanguna sa pagpanakod.
1: Ay tuod. Kuno mo libre lang.
2: Kapara ka naman bala mo. Hindi na lang nabala pagkwarta ha. Ang para sa inog bayad ta, ibayad ta. Agad wala sila sang ihambal sa aton.
1: Ha? Ano kayo, di pagkwartahon man? Ako mangwarta?
2: Ay, wala ka nagapangwarta, kap? Ay, wala tuod ah. Nagapanglabo lang.
1: Ay, hindi kuya pag-akusahi sinakagawad kay Kalaway sina.
2: Amo na gani nga buluhaton, kap nga Lawaay. Kag indi mo gidapat inapaghimuon.
1: Sabi mo sa ako nagapangawat sang kwarta sa barangay ta?
2: Wala haw.
1: Wala eh. May makabati gani? Abi na karon nila nga tuod ang ginambal mo? Indi ko yung malay gusto mag-away ta kagawad Marieta ha? Kung may manok kaya nga imo sa palaaboto niya eleksyon. Bahala ka mo. Pero indi ko yung pagpakalaina sa tao. Hindi ko yung paggupa!
2: Wala ta kaya ginaguba ka pa? Bala naman na nila kung sino ka? Kag kung ano ang nahimo mo?
1: Exactly! Gilpataas mong presyon ko!
2: Yeah.
1: Wah! Maxi! Dahil ano ba yung mahalin ka kaano ito?
2: Ara man ang galing nga hapon sa istorya ka. Balik-likoon mo pa!
1: Marita!

0: Wanang, may jute ka na?
1: Hoy mo, inga ah.
0: Tumyaw-tumyawa lang ko da. Kay nagapamati ko dan sa programa mo.
1: Okay ah. Pero ani ka? Do, wala man ka mo radyo?
0: Oh, wala gani.
1: Te, paano ka kabati sa panamyaw ko sa imo?
0: Sa tupad balay eh.
1: Hala. Ay, te. Damo kwarta si manang mo, Virgie. Payo bala sa iya, bakal radyo.
0: Ang ibakal ko radyo, bakal ko nalang napagkao namon. Nga makaon ko ng radyo, aw.
1: Emoy, ay ambot, ah. Aga pa ko ginbisit. Lakad ako, ah.
0: Ay, dali lang, Wanang. Saan ang interviewon si Kapitan?
1: Ha? Parte sa ano?
0: Parte sa palaboton ni pista, eh.
1: Ah, basi sa adlaw, gisang fiesta, Emoy. Nga, ah.
0: Tani, before sang festa, kag tani, ako nalang interviewon mo, inbiak sa iya.
1: Ano? Ay, kapitan dapat ang interviewon, kuya.
0: Ako nalang gani, kay mapadalagan man ko kagawad. Agod nga mapakilala pag ko sa mga tao, blaw, kag mabalaan nila nga manghud ko ni kapitan.
1: Ano? Ay, asa ka pa? Hindi na, ah. Mga panya, kaya gali sa programa, kuya?
0: Wanang!

0: Yet, yet na, na hindi ka mag-withdraw? Ay, ikaw sa food committee?
1: Ah, oo, oo eh.
0: Ah?
1: Oo, Agusting. Pero sa tatlo mo lang kadlawa.
0: Ah, ti paano kay Manda Matadre? Yung masigig, gidya, hindi ka mag-withdraw?
1: Hindi.
0: Sinugaling bulit ko pang luto, de.
1: Gusto ka lang kung sinang kwaon mo.
0: Mm.
1: Ay, anay ka? Luto ka pa, de?
0: Oo. Oh.
1: Pariktahan na lang ito sa barangay hall mga bisita, ta. Mahito kay libre na.
0: Baw ikaw balayit. Aki ka kay kapitan, kay nagapang labo budget. Pero ikaw bla, otro ka man.
1: Gusting.
0: Oo. Oh.
1: Ay, tende man na iya, kwartang ginkuha ko sa barangay. Pagkaon niya, ting, para niya sa mga bisita, ya, ting.
0: Oh, man gani para sa bisita, sa mga bisita sa barangay, kag mga imbitado ninyo.
1: Ay, te, pareho man na nga bisita.
0: Mm.
1: Basta, hindi na tamang himos, ting, ah. Mapagwapo ka na lang. Kung magbulig sa akon sa barangay hall, kay dito namo na iserve ang mga pagkaon.
0: Yeah. Ay, hindi kuya, hindi kuya. Kauluya bala sa imo yayit. Ay.
1: Ay, Teng.
0: Oo.
1: Oh. Ina niyo pangawa, Teng, kay pagkaon na.
0: Mm.
1: Fiesta na. Nagapakaon kami gani sa iba sa mga bisita, tapa. Sige na, Teng, ha. Sa barangay hall sila pakauna. At tulog ko to, ah.
0: Mm.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS
2: TTX 500.
3: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsya. Salamat sa DTX 500.
2: DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may visio. Ang visio, nga may D3. Mabaka.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag TDX 500 ka na!
6: TDX 500!
2: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: TDX 500!
6: Garantisado!
2: Epektibo!
6: Aramis
2: mo! TDX 500! Mighty C,
7: ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Mimi.
9: Dali kasi napit akong tuhod.
8: Arthritis na gali.
9: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
8: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
9: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
8: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
2: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag saman kang registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
2: D3 Bio.
6: Ang D3.
2: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
2: Yung may D3.
6: D3 Bio.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Sample Plus Gold.
2: Kuya si Mercy, narapuhan mo ranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sugod ang duwa kabulan noong pawan ko.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusan. Sample Plus Gold.
3: Sa mga butika.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washy!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
9: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
10: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
11: Ganyan ang Pinoy!
12: Ang Pilipino, hindi corrupt!
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3. Dito ako, believe.
15: Ang galing! Pang matagalan!
16: Parang tayo lang, han.
17: Everest Appliances.
15: Babe, ano ever best decision mo in life?
16: Siyempre, building a home with you.
15: Oh.
17: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
18: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
19: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw sang Super Fiber, mabukal sa mga butika.
3: Life!

0: Emoy, ari ang budget para sa decorations, ho. Ara man dirangay stahan sa pamaklon mo. Ikaw pa makal kay may ginasign na ako da nga ma-decorate sang stage. Ya, di pa na ang maginansya mo.
1: Nang verge, eh? Anay ka, sino ma-decorate nang? Si Kagawa Taliyage?
0: Oo!
1: Di ko na, maaway na kami ng duwaya.
0: Nga, maaway ka mo! Kaya ginsogo ko man lang yan ang ubrahon mo!
1: Basta pangitaan nyo ko na blaresibo, aw!
0: Problema, gina bala! Bawala ka ganyan nagkagamit sang utok mo, wala mo na!
1: Nang?
0: Kundi amalon mo siya nga ari na sa ako ng resibo, ginhatag mo!
1: Nang virgin?
0: Kaga, pangitaan niya ka! Sino siya nga pangitaan niya ka?
1: Uy, sa nagligad, yung tayhan mo na nasa sumbagon mo!
0: Ano? Na, ay, ah!
1: Kay mga parutpot ko ng mga materials ng decoration, sige pamakal ko!
0: Hala! Emoy!

0: onion ang order niya, Tia Marieta, oh. Isa ka rice, isa ka fried chicken, o isa ka sopre.
1: Ay, salamat, good Winslet.
0: Onya man, imawa ng rice o sabaw nga paaman.
2: Salamat, Winslet. Ay, tanida ko lang ang fried chicken na ginatag mo kay Shay Marietta. Kaya tunga kami lang adaan.
1: Juan nang.
2: Islit na to, bislit.
0: Ay, abotin mo na, Juan nang, oy. Wala ko pala timbang subong, ha? Kami lang ni Josue kay si Valentina. Wala na duty. Hubog ka kami. Kaya to ay nagtuwad-tuwad pas kwarto nila ni Josue.
2: Bislit!
1: Ah, okay na nawa nang ang labanon ko lang hatag sa imo kay laban ko yabay sa kanon, hindi ko yalaban ka unsudan.
2: At sige siya ah. Ako abi laban ko yasudan kun magkaon ni kag jutay kanon.
1: Ate Mayo.
0: Ate, oo. Laban ka unsudan sa iban kay te wala ka ba nag-order sudan mong.
2: Yes.

0: Bro, gusting bro, kalot.
1: Lot, bro.
0: Nakita na ninyo ang programa para sa piyesta?
1: Oh, bro, lot.
2: Natural nga makita, iya, kiti kagawad yung asawa mo.
1: Naman, bro, lot.
0: Kaya kung may Miss Gay, maintra ko.
2: Now, maintra ka?
0: Oh, bro, kalot. Ano mo lahin da, ahaw?
1: Bro, kalot. Iya, di pa na sa iyang premyo kung magkwan siya.
0: Magano?
1: Daog.
2: Ano nga premyo man? Mayo kon magdaog ng animal na ini.
0: Magkalo sa buraga naman yung makambal sa akon. Amo ginakanob mo sa panulok mo sa akon, haw?
1: Bro,
2: lot. Lot? Oo eh. Sang una pa na. Wala ka balo, haw?
0: Bro, kalot!
1: Bro, kalot. Hindi man magamuna ang... Malay mo, si Angkwan.
0: Ang anong magdaog?
2: Yes, bro, Kosking. Bisan, piyungan ko para sa mga mata ko. Hindi kina siya magdaog. Mm. Sa tingog pa lang ang dahil itsura sila.
1: Ano?
2: Magastuhan ka lang sina.
0: Uy, bro, kalo!
1: Magastuhan ka, bro, haw?
2: Mm-hmm. Kaya ko ang nagarintas ang costume niya, bro.
1: Aha.
2: Ako yung nagabakal sa mga kinanglano niya, bro.
1: Ah.
2: Oo? Oh? O kita niya bala kung magdaog siya, kiti. Bisan paano, mabawi mo ang gasto mo, bla, haw? Pero, ah, duda lang ko kung magdaog siya.
0: Dahil na! Bro, kalo!
2: Kung magdaogin man siya, bro, ay, ha, makatilaw ko sang daog niya.
1: Uy.
2: Ah, goodbye na na kay gasto yala na kong dindiin.
0: Bro, kalo!

0: available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Nuts Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kun nga amamintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight. Nuts Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.

0: Hi, I'm Margo, front desk officer sa isa ka hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress kag pulaw, paano na, di ba la? Haggard much! Para buligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs nako. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka, stress tabs!
1: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: Evergreen Herbal Capsule.
4: Ako si Trans, isa ka baker. Takakon problema sa to, kon atakihon ako sa akon nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
3: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
5: Dream Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Visio.
7: Ang Visio.
5: Yung may D3.
7: Mabagat sa mga butika.
5: May DC.
7: Ang alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Masami ko din allergy. Iski magwala ko kag manghinan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa may DC. Sa grabing epekto, inuras lang. Nadula na tayo ng ako niya allergy.
5: Mighty Shit!
7: Mabaka sa mga butika.
5: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500!
5: Masamit ka bala ang gina-energy?
7: DTX 500!
5: Ang DTX 500!
7: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
7: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy?
7: DTX 500!
5: Masalikang DTX 500!
7: D3 Bio with Visio.
9: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Visio.
7: Ang Visio.
5: Yung may D3.
7: Mabakat sa mga butika.
5: Mighty C.
7: Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
5: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga ulo.
5: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauhaw.
5: Masi may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500
7: ang may powerful compact
5: nga nagapanubo
7: sa imo blood sugar.
5: DTX 500
7: garantisado.
5: DTX 500.
11: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala
12: you need toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
11: Helps stop cavities even before they start. Pag-ibig breath.

0: available in 220ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Kaya Jessic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Bayo Jessic. Halong!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako gali si Rhea. Akong Redla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
5: Supple Plus Gold.
7: Bakal sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanong nga mataas sa antioxidant.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
9: Sabat ka, ubo, ubo, ubo.
10: Unta tina, 2040. Bulig mag-unta, unta, unta. Wala untat na dry cough, kagdatol na tutunlan due to post-nasal drip. Sabat na ubo, mag-2-siran.
5: Tuseran Forte!
3: Unilab quality yan.
11: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tuseran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ubong makulit? Just stop it!
5: Sample Plus Gold!
13: Ito si Eunice. May ara ako tritis, pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang, nag-ayugid ang akon arthritis.
5: Sample Plus Gold!
14: Mas pinalakas!
5: Pinagaling!
14: Pinahusay!
5: Sample Plus Gold!
7: Sa mga butika.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washy!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
17: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
16: Mula noon hanggang ngayon!
18: All you need is Pride! All you need is Pride!
19: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: capsule.
1: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin, agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Yun nilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibog kita lang akong ulo kung paano magpaniwang. Dahil wala na tayo mag-exercise. Paan ko inom ang D3 Bio? Wait ko pa lang kapag inom. Batsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay na ako nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Visio. Yung may D3. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kang ginaupo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Oh, gigit yan. Ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C.
6: Babaka sa mga butika.
7: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sa hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Aptik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
8: Kargado!
9: MaxFit, kargado!
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
13: Life Extension, Vitamin D3.
14: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
13: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
15: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
16: Oras RMN Iloilo, alas 5:18 sa hapon.
17: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo.
18: RMN News and Public Service.
17: Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama.
18: RMN News and Public Service.
19: News and Public Service.
16: Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, siyudad kag probinsya sa Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa RMN News and Public Service sa karunyang adlaw sang Martes. Petsa 15 sa bulan sang Setyembre tuig 2026.
20: Live sa gihapon nga makit-an kag mabati-an sa Facebook DYRI RMN Iloilo kay sa inyong mga radyo sa 774 kHz.
16: Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga alagad. Ako si Radyo Man Mon Iales Kapalit.
20: Kag Radyo Man Magi Eresuelo Malariado.
16: Martes kita nga adlaw mga karadyuman, no? Sana siling tanaga ni may yara sa ginbatigayon ka ina radyuman magi, no? Nga impeachment trial, no? So subong iyang adlaw.
20: Day 25.
16: Yes.
20: Sang impeachment trial against kay Vice President Sara Duterte kung sa di ginupisa ng pagtalakay sa iyang sal-in. Ango sa hindi mapaatag na manggad sang Vice Presidente kaginbuyag-yag gani kaina. No, sa payag ni Office of the Ombudsman Records Division Officer in Charge, Attorney Karen Batunga, from 7.2 million pesos ang 2007, baon naghabok gid to 98.6 million pesos ang manggad net worth ni Vice President Sara Duterte sa 2025. Kagbalantayan pag din ni Rajman Mon kay Buas Petsa Jesus sa isang inigitala ng adlaw para sa Michi Curie Friendship Court sa impeachment court. So balantayan ang update sina diri sa aton nga pagpangalagan. At the same time sa balita National, Rajman Mon, subong nga hapon gin pagwa sang Department of Justice o DOJ ang subpoena para kay Senator Robin Hood Padilla. May kaantanan ini sa reklamo nga obstruction of justice, ang obstruction of apprehension kag prosecution of criminal offenders nga nagugat at naman sa pagbulig sang senador. Agod makapalagyo si Senator Bato de la Rosa sa Senado sa tumbulan sang Mayo, Rajman Mon. Kag sa Facebook, nagpost ang senador, si Senator Robin Hood Padilla, the subpoena has arrived. Nabato na niya, Rajman Mon, ang subpoena.
16: Ara na. Amat-amat lang ta, no? So, ibaloon ta ng dugang pagiging mga update na dyan magiging importante ini buwas ng adlaw, no? Ang matagan kay with the numbers subong sa aton sining nga mga senator judges, importante man nga ma-share sining mga...
20: Ang threshold.
16: Yes, so threshold sang mga members ang mga maestrado ta Rajaman Magi, no? Para man nga may ara sila sang balasihan sa pagbuto na pananglitan matapos na ining impeachment trial.
20: Sa ilo kita sa balita lokal, Rajaman Mon, una-una anay nato ng update. Angod sa natabo to bilang pagbangbastos ang rider sa iyang customer colorum gani ni kay wala niya sang wala niya sang amuna pati gani mga motor taxis na Rajaman Mon, pero ang update sa customer na pablatter na niya ang insidente kag ano ang iya plano ibaloon naton kina interview siya ni Rajaman Lenethio Latriz.
0: TYRI Rajaman Report.
6: Nakapablatter na sa police station diri sa Iloilo City ang babae nga customer nga ginbastos ang delivery rider sang nagpalihog ini nga magpabakal sang pagkaon sang tinalikdan nga adlaw Rajaman Mon Rajaman Magi. Ang biktima gin hinago kay alias siya, 21 anyos kag residente sang syudad sang Iloilo, samtang delivery rider naman amo si alias Gio nga taga distrito sang Molo. Sang na-interview naton si siya, ginsiling sini nga nakapablatter na siya kahapon sa wala na niya ginhingadlan pa nga police station diri man sa syudad. Apang suno sa iya nga blatter lang kag wala na siya sang plano pa nga magpasaka sang kaso batok sa delivery rider bangod nga gusto niya na makamove on sa issue kag bangod na luoy man siya sa delivery rider.
20: Naka ano sila Rajaman Lynette, nakaistoryahan ay sila sa personally sang ano rider nakapasailuhan ay nakapangayo siya pasailo.
6: Wala Rajaman Magi, nakaistorya sila pero hindi personal sa chat lang
20: chat kay lang.
6: After to sang pagpost niya bala nagtrending ang iya post gin amo lang to kag nagchat sa iya ang rider kag nagpangayo ka sang pasaylo. So amo to gin pablatter ya lang pero wala yan naging pasakaan sang kaso kay hambalya na luoy man siya kay pamilyado ni daan ang delivery rider na luoy siya kuno sa bata sini kun mapriso gid man siya ti wala na sang tatay ang iya nga bata kag hambalya man bisan nagpangayo sang pasaylo kay para sa iya ang pagpangayo sang pasaylo sang delivery rider medyo hindi sincere kay may sukmat pa balang dala nga do ginabasol pa siya victim blaming hambalya gani Rajaman Mon Rajaman Magi. So para sa iya hindi makabig nga lang ulango ang ginhimo ni Gio amoning delivery rider bangod nga ginakabig niya na iya nga pagpamahog sa iya nga seguridad kag nagtuga ini sang kakugmat kag trauma para sa iya. Yari bala ang kompirmasyon ni siya angot sa iya nga pagpablatter kag ang mensahe na lang sini sa delivery rider nga nagbasto sa iya.
8: Pero nakapablatter na ikaw gapon?
9: Oo, nakapablatter na ako, ma'am.
8: Pero blatter lang, ma'am, hindi kaso?
9: Wala, ma'am, blatter lang, ma'am.
8: Pero wala ka naman plan nga mag-file gid sang kaso?
9: Wala, ma'am.
8: Pero okay naman ka, ma'am, napatawad mo na siya? Nagtawag, nag-chat sa imo?
9: Wala naman kami ka-contact, ma'am.
21: Ambal ko, ang message ko siya, ma'am, hindi sa maglangulangok sa mga rider niya lang nga upod sa GC kag ang mga gawapin siya. Hindi nyo pag i-tolerate ang sala. Bala nyo na nga sala, i-tolerate nyo pa. Kag ang fake page nga, fake page na sa gali, ma'am, ang drop-off. Kag isa pa gid, ma'am. Damo ga chat sa kon nga dump nga ginapang buyayo, ma'am ko bala nga victim blamer sila bala, ma'am.
6: Ang kabahin sang pahayag ni alias siya ang customer ni nga ginbastos sang delivery rider. So suno siya, wala naman siya plano nga magpasaka pa sang kaso. Apang nag-apelar na lang siya sa publiko, ilabi na sa mga nagapalihog man o kung nagapadeliver online, nga pilion gid ang mga ginatransaksyon nga mga rider, kung mas maayo kung kilala mo gid personal ang imong rider o kung ang ginasaligan mo gid nga rider, kag siguruhon man nga miyembro ang mga ini sang lehitimo nga riding groups. Amo na madulong naton nga balita para sa RMN News and Public Service. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajaman Lenethio Fernandez Latriz, Tatak RMN.
0: DY Tatak
1: RMN.
16: Madam, huwag nga salamat, Radyuman, Lineta Yulatris. So, pala pasensya, kita mo ha,
6: Nag-fluctuate
16: ang atong signal.
6: Anyway, namin kita ni Radyuman mo nga mapasakaan siya sa kaso. Pero, ti, desisyon na sang biktima, ang imo na lang there is, of course, kay Iga, bayad ka man for your convenience. Malagi sa Tamaraca na mag-order ka. Order ka na lang pagi sa mga food delivery apps na bala kay para nga ma-trace mo gid legitimate dra kag may accountability mabalik ma-report mo to sa ilang kuan gid nga sa platform gid mismo ara ya bala mga kolorom na eh wala ang sila-sila lang na dra sa admin Radyuman Mon. Anyway, no mo nang update sa ilo naman kita sa balita ni Radyuman Marjorie Miane kay mga custodial personnel sa police stations ipaidalom sa reorientation ni PRO6 Police Brigadier General Tuanyo agud hindi mapalagyuhan sa preso kay ang pinaka-recent ang recent lang Radyuman mo na Oton and San Rafael na palagyuhan ang rason puro lang nangihing ang preso. Detalye sa report ni Radyuman Marjorie Miane.
1: TYRI Radyuman Report.
2: Radyuman Bon, Radyuman Iragiman Magi, paidalong sa reorientation sa Police Regional Office 6 ang mga custodial personnel sa mga police stations, no, dari sa Western Visayas. Agod matuluan sa insakto nila nga himuon, agod hindi mapalagyuhan sa preso. Sakto to nga bal ni Radyuman Magi bagulang na ang rason termi, although nga i-valid ini nga rason, humanitarian consideration, bala Radyuman mo, Radyuman Magi, na mangihi ang PDL o kon ma-CR, kinanglan sa na i-grant, hindi pwede nga hindi. Pero ang iban, ginahimo nila ina nga rason o kung chance agod nga makapalagyo. So, no, kay PRO 6 Director Police Brigadier General Rambo Tuanyo nga nagmando na siya sa Regional Investigation and Detective Management Division para magpatigayon sa reorientation. Pakayod sini nga kailangan sa mga custodial personnel ang mandatory reorientation proficiency check na gagod matunan ang mga hulag sa preso dala na ang command responsibility sa director pati na ang mga hepe. Madumduman yung mga pilang abeses na nagpalagyo o napalagyuhan sa preso ang ating kapulisan, specifically sa probinsya sa Iloilo, taga pinaka-latest gari ang mga sumisang na pael na nalakpan. Ang isa man niya nag-research siya ng CR sa Sabanotang Oton, pagdaliin ang hepe dito na time si Police Lieutenant Colonel Arnel Poli. Ang ironic bala kahapon, madaliman magi, na nahambot man ganit si Sir Solis bilang spokesperson. Kasi wala ang nag-deliver sa message ni Colonel Rosalan at nakatag sa warning sa mga hepe na dapat ma-learn na sang lesson. Ay, hindi ko pala giwan sa preso, pero ngayon,
22: siya kitang muna sa sitiwan.
2: Ngayon, humihuhum siya because it is a pre-balaan mo na ito and by command responsibility, ito na lang panman ng PDL na ito may kaso ng pagpantimul na pala giwan na siya ka preso. Pero dapat ni isasan niyo doon sa kapulisan na kung hindi na maliwat, Radyuman mo niya, Radyuman Magi. Ang muna madulong natin natin sa bukang hapon, kasama mo sa DYRI, Aran ng Iloilo. Radyuman, Marjorie Herbo, Miane, Tatak, RMN.
1: Tatak, RMN.
16: Madam, ugit niyo salamat, Radyuman, Marjorie Herbo, Miane. Ang oras tala, 5:29 na sa hapon.
6: Standby, Radyuman Flo sa report. Ang iningabahin kina doon sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix, pampapino kag pampabata sa panit, kay mayaras ang collagen, natural na nagapaputi sa panit, kay mayaras ang glutathione, kag may protection pa, kag nagadetox ang atay, kag kape nga nagapabaskog sa immune system. Ilakip sa inyo adlaw-adlaw nga rutina ng Santon Gold Coffee Mix, kag may TC ang alkaline-based vitamin C, protectay ang imo kaugalingon. Batok sa kuna naman nga sa isang bilatian, kag-op ni pagid sa DTX 500, apangontra sa magkakalalit ng diabetes. Likaw iman ang traidor, kag makamamatay ng stroke, kag heart attack, mag-DTX 500.
16: Oras na ito, nalas 5, imidya, impunto na sa hapon, standby, kung ano naman ang balita, upod kay Radyuman Flo Navarrete, subungi ang hapon, ining salakyan sa mga kapulisan nato, no, nga, nalukpan dira iya sa may area sang Carles o kung sa may Sara Iloilo, no, ang patrol car sang Carles, maswerte naman nga wala mapilasan ng mga sakay nga pulis. Radyuman Flo Navarrete.
1: TYRI Radyuman Report.
23: Radyuman Mon, Radyuman Magi, pag-usa akong sininga report, nag-atupa ang mabasok na ulan diri sa may distrito sang Mandurriao. Gulpiada lang, no, kay inali nang nagdulom kaga nagtupa ang ining mabunok na ulan diri sa distrito sang Mulo, partikular sa sa Maya City proper area. Samtang maswerte nga minor nga pilas lang ang naagom sa mga pulis no, matapos nga na disgrasya ang ila sila nga patrol vehicle sang Sara sang I mean sang Carles Municipal Police Station no, matapos nga naglupok ang nawala nga guma sa bahin sang Sara Municipal Police Station. Sunod kay Pulis Major Belio sa Sara Municipal Police Station na nakatapak sang upon naka natunok no sang matiliwis nga bagay ang ining guma sang patrol vehicle, rason nga tinagalupok kag nagbalang-balang ining nga patrol vehicle sang Carles Municipal Police Station kag nagbunggo no kag nagbunggo sa poste kag nabungguan pagid ang isa ka SUV Radyoman Mon Radyoman Magi no. Bangod sini ginadala ang mga sakay sa patrol vehicle sa Carles Municipal Police Station sa Sara District Hospital pero yara naman sila sa mayo sini nga kaintangan Radyoman Mon Radyoman Magi. Si Police Major Belio ang hepe sa Sara Municipal Police Station siya nga kon sini nga ma-interview.
3: Punta lang barotak. Yan sa sana.
4: Barotak Viejo, sir?
3: Oo.
4: Para mag?
3: Magpiansa sa korte.
4: Kay may karga sila? Na...
3: Mayroon silang karga na PUPC.
4: I see. Pila silang sakay, sir?
3: Tatlo na tropa, tatlo din na PUPC.
4: Kamusta, sir, ang mga sakay?
3: Okay naman, sir.
4: Wala naman ng sugatan?
3: Mayroon lang konting galos yung iba, pero okay naman.
4: Why na sila gindala sa hospital, sir?
3: Ginda na sa hospital, ano, sir, for assessment and medical check-up.
4: I see. Din nga parte isang guma, isang patrol vehicle, sir, ang nalupo?
3: Kaliwa po sa harap.
4: Okay. Madugay na sir, nga ang guma,
3: Hindi naman, sir. Sabi nila may tumama doon na parang, ano na yata, metal. Makasada.
4: I see. Kaya mo ito nga naglupo ko yun.
23: Police Major Belio Radyoman Mon, Radyoman Magi, no? Si Sakay Galidrian Kuan. Ang tatlo ka mga preso no nga tima piansa kung tani sa Maya Barotac Viejo Municipal Police Station nakitman ang tatlo ka mga pulis officer sa Carles Municipal Police Station. Muli madalong natin yung balita subong nga hapon kasama mo sa
16: Regiment ko. Regiment ko. Ang klaro lang naman ginang ginambal mo to nga nagaulan subong area sa diin gidang natupang ulan.
23: Sa dali lang sa may Petron din na sa may ano sa may Estubang SM no
5: Mandoriao Mandoriao
23: Mandoriao
5: Diversion Road
23: Diversion Road tiyari naman ko di sa may approaching sa nga La Paz district nagkatupa naman ng ulan din no tiyari na no nalikop na oh nalikop na sang
16: bilog na siyudad ulan
23: ang bilog na siyudad sang Iloilo Radyoman Mon no. Ikaw halong gagid kada dapat may kaputi kagid Radyoman Mon.
16: Tiway pandina.
23: Oo, kay bawal magkasakit nila ang subong nga panahon Radyoman Mon no. Amo ni madulong natong nga balita ang ini nga bahin ginadulong sinyo sang Kaluan sang Tatoy's Manukan and Seafoods may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael sa distrito sa Mandoriao ng ila sini nga main sa Santo Niño Sur Arevalo. Owned and managed by Nay Consejo Consing Espinosa, Talitay Honorato Tatoy Espinosa, Tatoy's Manukan and Seafoods. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyoman Flow, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
22: Tatak RMN.
16: Madam Ogid, nga salamat Radyoman Flow Navarrete. Ang oras nato na 5:34 na sa hapon. Standby sa aton sininga mga kauturan ha, kaysa dili madugay. Mag-check man kita sa mga dalagko na nga balita national kag international mga update kita lang juman magi no sa gipatigayon kay ina nga impeachment trial no kag sarga ka nabo subong sa aton sini nga pungson mayang hapon lang kay Secretary Guard Mundo Munding Montalbo nagatutokin subong kay Cas James Carpe mayong hapon man no diri sa gapatamyaman ni si Bobby Durunila no gapamati gid subong hapon from Nunoy Ron Sanchez, no? Kay Kasjan Pirotso sa Magaysay sa may barangay pa, Pututan, Iloilo. Salamat, Gin.
20: Mayong hapon man kay Ma'am Eunice Kimba, kay Nonoy Silobrico, nag-monitor sa itong Facebook Live broadcast. Sir Andy C., salamat sa pagpamati. Rosy Crisostomo Romero, Samuel Dalipe, Florencio Sukaldito Kalimpay, kag sa iban pa. Stay safe sa itong mga kauturan, rin sa syudad sang Iloilo, subong nagabubo ang ulan.
16: Oo, matman kita, ha? Kay ang aton power, subong rin naman, no?
20: Brown out.
16: Nagaman low dropping.
20: Oh.
16: May mga portion nga unstable radyo man magi ga-fluctuate, no? Maning pero pasensya gid ka mo kay medyo naga
20: sa subong brown out sa transmitter site sang RMN dito sa may lapas, hinaktakan lapas, that's why nga naga-fluctuate radyo
16: yes.
20: Man muna ni KT ara kita subong sa red alert
16: yes.
20: Santos advisory sang NGCP.
16: Sige. Standby na sa pagsulod sa mga dalag ko nga balita national kag international sa RMN Network News. Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga lagad. Ako si Radyo Man Mon Iales Kapalina.
20: Kag Radyo Man Magi Eresuelo Malaryado.
7: Tatak, RMN.
10: RMN Network News. News.
11: Meron po tayong informasyon na meron po siyang application doon at ito po ay kasalukuyang ina-evaluate pa yung kanyang application. Ang maliwanag po, wala po tayong informasyon na ito po ay nag-grant at ito ay nakasalang pa rin para sa evaluation ng Austrian authorities.
12: Yung pinanggila nga ngayong araw ni Roque, ang anunsyo ng Interior Secretary John Victremulla na hindi pinanggilan ang kanyang hirit na asylum. Kasama mo sa Dispatcher RMN Manila, Radyo Mandaigo sa kanyang Florida, Tatak RMN.
24: Malacanang, naniniwalang walang batayan ang ginawang asylum request ni Harry Roque sa Austria. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Chanel Salazar.
25: Iginiit ng Malacanang na walang batayan ang aligasyon ni dating presidential spokesperson attorney Harry Roque na political persecution ang mga kasong kinaharap niya sa Pilipinas. Ito'y matapos kumpirmahin ng Department of the Interior and Local Government o DILG na ibinasura ang aplikasyon ni Roque para sa asylum sa Austria. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi politika kundi mga kasong may kaukulang record at ebidensya ang dahilan ng legal na aksyon laban kay Roque. Kabilang sa mga kasong nabanggit ang human trafficking, land grabbing at tax evasion. Giit ng palasyo, malinaw sa mga record at ebidensya ang kinaharap na kaso ni Roque at hindi ito usapin ng political persecution.
26: Ang paniniwala ng PCO ay wala pong batayan ang ginawang request ni Harry Roque na sinasabing political persecution lang ang ginagawa sa kanya. Maliwanag naman po ang mga kaso, hindi lang qualified human trafficking. Meron pa po yata nakabanta na kaso patungkol sa land grabbing at patungkol din po yata sa tax evasion. So, hindi ito political persecution. Records ang nagsasalita dito. Ebidensya ang nagsusumigaw.
25: Si Palace Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak RMN.
24: Kukumbinsihin ni DILG Secretary John Victremulla ang kanyang counterpart sa France na huwag bigyan ng asylum ang puganting negosyante na si Zaldi Co. Sa press briefing sa Camp Crame, kinumpirma ni Remulla na nasa France pa rin si Co at pupunta siya roon para kausapin ng mga otoridad tungkol dito. Una nang sinabi ni Remulla,

0: hulya at kailangan bigyan ng opisyal na rason. Dahil kung asylum seeker din si Zaldicot, hindi ko maalam kung siya ay asylum seeker, eh wala rin siyang makikita sa ganyang biyahe, kung hindi ang libreng biyahe papunta ng France.
1: Magkasama si Attorney Harry Roque sa eksklusibong panayam ng DZXL RMN Manila.
2: RMN Network News.
1: BARM Interim Chief Minister Makakuwa nakatakdang iproklama bilang elected member of parliament ng Maguindanao del Norte. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Ebs Abang ng RMN Cotabato.
2: RMN Live Report.
3: Inaasahang ipoproklama si BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa ngayong araw o mamaya alas 6 ng gabi, matapos nga makuha ang mahigit 30,000 boto sa 3rd District ng Maguindanao del Norte kasama ang 5 barangay ng Sultan Kudarat at 2 barangay sa Cotabato City. Ngayong araw din sa isa sa gawang proklamasyon, isa si OCOPRO Secretary Mel Tenel Sarmiento na sasaksi kung saan una nang naiproklama si na Abdul Nasser Abbas, Attorney Isaac Masura at Doc Ibrahim Ibay bilang elected members of parliament. Dagdag sa ulat, kasama rin ang sasaksi sina AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete, Commanding General Lieutenant General Donald Gumiran, Western Mindanao Commander Major General Jose Vladimir Cagara at 6ID at Joint Task Force Central Commander Brigadier General Ricky Bunayoga. Ngayong araw, daan-daan ang dumarating ang mga participante kung saan maigpit na seguridad ang ipinapatupad sa 6th Infantry Campilan Division sa lahat ng mga bisita na dadalo sa gagawing proclamation mga nanalong kandidato sa probinsya ng Maguindanao del Norte sa katatapos na 1st BARM Parliamentary Elections. Para sa 1st BARM Parliamentary Elections 2026, kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manebs, Abang Tatak RMN.
1: Tagumpay para sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon kay PPCRV National Coordinator Dr. Arwin Serrano, naging maayos sa pangkalahatan ang kauna-unahang BARM elections na nakapagtala ng 81% voters turnout sa ngayon. Sinabi ni Serrano na patuloy ito na naging matagumpay ang voter education at naunawaan ng mga botante ang mga bagong o ang bagong sistema ng pamahalaan sa rehiyon.
4: Napakadami ng ating naging botante sa ating kauna-unahang BARM parliamentary elections kahapon. At ito nga ay nagpala ng 81% voters turnout. At sa kabuuan, maliban lamang doon sa nangyari noong linggo ng gabi at saka noong araw ng halala ng umaga, ay naging maayos naman generally speaking.
1: Dagdag pa ni Serrano, wala rin silang nakitang insidente ng pamimili ng boto at nasirang election paraphernalia sa kanilang monitoring. Wala rin anyang dahilan para ideklara ang failure of election sa BARM.
4: Eh, wala naman ako narinig na meron silang nakita o sila mismo ay inalokan ng pera o anuman para iboto ang isang political party o kaya isang kandidato. Wala naman mga ganong mga pangyayari, kaya pang hindi naman siguro yan malagana. Kita ko nga na talagang agandagsa, maraming tao, maraming pila, at ang nakakatuwa pa nga nito nung tinatanong ko, wala bang pangyayari na nasira yung ating mga makina? Wala daw.
1: Magkasama si PPCRV National Coordinator Dr. Arwin Serrano sa panayam ng DZXL RMN Manila.
2: RMN Network News.
1: Senador, iginiit ang masusing investigasyon at pagpapanagot sa mga nasa likod ng karahasan sa BARM elections. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Conde Bata.
2: RMN Live Report.
5: Mariing kinukondena ni Senate Majority Leader Mig Zubiri ang napaulat na karahasan at irregularidad na sumira sa unang parliamentary elections ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Tinimok ni Zubiri ang Commission on Elections o COMELEC na masusing imbestigahan ang lahat ng mga credible reports ng electoral fraud, intimidation at irregularidad sa eleksyon sa BARM. Pinatitiyak din ang senador sa COMELEC na dapat ay tanging mga lehitimong boto lang ang maisasama sa final na bilang. Hinikayat din ni

0: Civilian Bangsamoro Government at ang Philippine National Police na mapilis na aksyonan ang naturang insidente ng mga election-related violence at tiyakin na ang mga responsable o nasa likod ng karahasan ay mapanagot sa batas. Ngayon pa ng mababatas na pangunahing may akda ng Bangsamoro Organic Law, matagal itong inilaban at inintay ng Bangsamoro people pagkatapos ng apat na postponements kung saan dapat ang eleksyon ngayon ay naging pagdiriwang ng demokrasya at self-determination at hindi battleground ng madugong karahasan. Nababahala si Zubiri na ang napaulat na patayan, pamaril, pagsabog, pagsira sa mga public at private properties, ballot tampering, intimidation at vote buying ay magiging panibagong black eye ng bansa sa international community. Kasama mo sa DZXLR and Manila, ha? Radyo Mancon, Debata, Tatak, RMN.
1: RMN Network News.
2: Nakausap na ng mga otoridad ang kapitan ng nasunog na MV June Aster Coron, Palawan. Maaalala ang voluntary itong nagpakita sa shipping line ng nasunog na passenger ferry matapos makaligtas sa trahedya. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, dahil sa confidentiality ay hindi muna isa sa publiko ang pahayag nito kaugnay sa investigasyon. Gayunman, sinabi ni Cayabyab na posible itong maharap sa kaso, depende sa bigat ng kanyang pananagutan.
3: Una-una, kailangan po natin malaman muna yung resulta po ng investigation. Pero binabanggit po nga po, Ma'am Dudes, with the numbers of casualty na meron po tayo at meron pa po tayo mga missing, of course, meron po liability yung captain. Yes. Yan naman po ang kanyang sinumpaan din sa, ano, no, sa kanyang trabaho. But as to the degree po ng kanyang magiging liability, depende po yan sa magiging resulta po ng ating investigation. Mm-hmm.
2: Samantala, kinumpirma rin ni Cayabyab na pahirapan pa rin ang pagpasok sa nasunog na barko, particular sa engine room at cargo deck kung saan posible umanong nagsimula ang sunog.
3: Yung area po, Ma'am Lourdes, ng cargo deck na kung saan accordingly dito na nagsimula, ay yung halos 30% na natira ay puro debris. So, ibig sabihin, kailangan dahan-dahanin po talaga natin yung pagpunga na sisiguraduhin po natin yung integrity po ng mga evidence na makukuha po natin. Pangalawa po dyan, yung engine room na flooded pa rin po, may tubig pa rin po. So, okay. Kailangan po talaga natin muna i-dewater, i-siphon, no, itong mga tubig nito para talagang makita po natin yung kabuuan nangyari sa engine room.
2: Magkasama si PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab sa panayam ng DZXLR RMN Manila. Sa pinakahuling datos ng Philippine Coast Guard, nananatili sa 76 ang bilang ng nasawi habang patuloy na hinahanap ang 12 iba pa. Sa ibang mabalita pa mga kasama, 20 patay sa leptospirosis sa Bulacan. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
4: RMN Live Report. Umabot na sa 20 katao ang nasawi dahil sa leptospirosis sa Bulacan kasabay ng patuloy na pagbaha sa ilang bahagi ng lalawigan tulot ng malalakas na pag-ulan, bagyo at habagat. Ayon kay Patricia Ann Alvaro Castro, Health Education and Promotion Officer 2 ng Provincial Health Office, nasa 394 na ang pinag-iinalaang kaso ng leptospirosis hanggang nitong Setyembre 5. Paong mga lalaki ang mga nasawi at nagmula sa mga bayan at lungsod ng Hagonoy, Malolos, Bukawi at Marilao ayon sa tala ng PHO Public Health. Higit doble ito kumpara sa 158 suspected cases na naitala sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Kapansin-pansing tumaas sa mga kaso matapos ang Agosto 15 kasunod ng mga pag-ulan at pagbaha na nagpataas ng panganib ng pagkahawa sa leptospirosis mula sa kontaminadong tubig na maaaring may ihi ng daga. Kasama mo Central Luzon, Radyo Man Mike Sigaral Tatak, RMN.
2: Sa Cebu City naman, bilang ng mga nasawi dahil sa dengue, naging triple ngayong taon. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Ken Galinea ng RMN Cebu.
1: RMN Live Report.
5: Mula buwan ng Enero hanggang nitong buwan ng Setyembre ay aabot na sa 2,456 ang mga kaso ng dengue na naitala ng Cebu City Health Department. Ito'y mas mataas ng 65% sa mga kaso ng dengue na naitala noong nakarang taon na aabot lang sa 1,484. Habang ang mga namatay dahil sa dengue ay umabot naman ng 20 ngayong taon o naging triple ang bilang mula sa 6 na namatay noong nakaraang taon ng 2025 o mas mataas ng 233%. Kaugnay nito ay hinimok ng lokal na pamahalaan sa lungsod ng Cebu ang mga barangay na mas paigtingin ang kanilang kampanya laban sa dengue at magsagawa ng mga misting operations upang mapigilan ang patuloy na pagtaas sa bilang ng mga kaso ng dengue sa lungsod. Kasama mo sa DYHP RMN Cebu, Radio Mancan Galinea, Tatak RMN.
1: Network News.
2: Sa ikalimang pagkakataon ngayong Setyembre, muling sumadsad sa panibagong historic low ang halaga ng piso kontra dolyar. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagsara ang halaga ng piso sa 62 pesos and 92 centavos ngayong Martes, September 15. Nahigitan ito ang naitalang all-time low na 62 pesos and 87 centavos kahapon, September 14.
1: RMN Network News.
2: Suspensyon o tapian sa excise tax sa petrolyo, ipinauubay na ng Department of Energy sa economic managers. Detalye ng balitang yan mula kay Roger Manchesca Bilyeza.
1: RNN Live Report.
6: Inabisuhan na ng Department of Energy o DOE ang Development Budget Coordination Committee na lumagpas na sa $80 kada bariles ang threshold price ng krudo sa pandaigdigang merkado. Sa press conference na isinagawa ngayong araw, ibinahagi ni Energy Secretary Sharon Garin na pumalo na sa $99.41 ang average benchmark price ng crude oil. Naipasa na anya ni Garin ang sertifikasyon para sa kanilang evaluation at ipinauubayan na umano ng ahensya sa mga economic manager ang pagpapasya kung aling mga produktong petrolyo ang pansamantalang tatanggalan o babawasan ng buwis. Sa ilalim ng Republic Act 12316, maaaring magpatupad ang gobyerno ng buo o bahagyang suspensyon sa excise tax ng petrolyo sa loob ng hindi lalagpas sa 3 buwan kapag naabot ang nasabing price threshold. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manchesca Bilyeza, Tatak RMN.
1: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
2: Defense team handang ipaliwanag kung bakit tumaas ang net worth ni Vice President Sara Duterte. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Marjo Domingo.
1: RMN Live Report.
7: Inihayag ang defense team na kung kailangang ipaliwanag ang pagtaas ng net worth ni Vice President Sara Duterte ay handa naman sila rito. Ito ay kasunod ng pagdiin ng prosecution team na higit pa sa doble ang tinaas ng net worth ni VP Sara sa unang taon nito sa public office. Ang defense counsel attorney Michael Poa, kung kinakailang ipaliwanag ang bawat pagtaas ay ipapakita nila ito sa paratingin ng testigo at sa kanilang mismong magiging ebidensya sa panahon na sila naman ang representa sa impeachment court.
8: Kung kailangan ipaliwanag yung mismong pagtaas, I think that will come dun sa parte naman po ng depensa kung talaga kailangan namin ipaliwanag. No? Dun pa darating yun eh. Kasi sa ngayon talaga, yung kay Attorney Batu, if you notice, she is testifying based on her personal experience, diba? O yung napapansin niya sa trabaho niya, but lahat po kasi yon ay hindi conclusive, and Attorney Batu was very careful, di ba, by saying na she cannot conclude on these matters. So that kung talagang kinakailangan ipaliwanag yung mga bawat pagtaas, that will either come in the later witnesses or sa mismong ebidensya na po ng depensa.
7: Tiniyak naman ni Poa na may estratehiya naman sila sa nasabing usapin, ngunit hindi nila muna pwede itong isiwalat. Binigyan din naman ni Poa na ang testigong si Attorney Karen Batu na siyang OIC ng Records Division ng Office of the Ombudsman ay isa lamang sa record custodian. Anya, hindi ito ang tamang testigo para mag-interpret ng ganitong bagay at hindi siya makapag-testify kung may ill-gotten wealth ang SALN dahil wabase lang ito sa nakita niyang guidelines sa nasabing form. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak RMN.
1: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
2: SALN ni Vice President Sara pasok na sa banga matapos maipresenta sa impeachment trial ngayong araw. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Grace Mariano.
1: RMN Live Report.
9: Binigyang diin ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na pasok sa banga. Shoot sa banga. 3 points. ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ito ni Ridon makaraang ipresenta sa impeachment trial ng testigo ng prosecution na si Office of the Ombudsman Central Records Division Officer in Charge, Attorney Karen Bato, ang SALEN ni VP Sara mula noong 2007 hanggang 2025. Ayon kay Ridon, mahalaga nga na ipakita na sa impeachment court ang SALEN ni Duterte na may net worth na 2 milyong piso noong 2007 habang siya ay Vice Mayor ng Davao City na lumobo sa 98 million pesos noong nakaraang taon. Sabi ni Ridon, dito ibabangga ang records ni VP Sara at ng mister na si Attorney Manases Carpio sa Securities and Exchange Commission, Bureau of Internal Revenue, Anti-Money Laundering Council at Philippine National Police sa Firearms Division, kasama din ang mga bank accounts at iba pang financial instruments na pinasumite ng impeachment court.
10: Pasok sa banga, shoot sa banga, 3 points. Yung pong prosecution presentation po ng pong ebidensya, kasi lahat po ng SALEN ay naipresenta from 2007 to 2025. Yung 2025 po yung pinakabago kasi wala po ito nung pong house proceedings eh. So naipasok po ito dito po sa paglilitis na ito. So yung pong pagpapasok nung pong lahat ng SALENs ay very important dahil dito po ibabangga lahat na po ng mga iba pang mga ebidensya.
9: Yan po ang pahayag ni House Prosecutor Representative Terry Ridon. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Katak RMN.
2: Dagdag medical facilities para sa Quezon City Jail, ipinaabot ng Sandigan Bayan sa DBM. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Michael Dimaayo.
11: Ipinaabot ng Sandigan Bayan Third Division sa ilang ahensya ng gobyerno ang pangangailangan ng Quezon City Jail Male Dormitory ng dagdag na kagamitan at medical personnel para sa mga bilanggo. Ito'y matapos ihayag ni Dr. Henry Fabro, Chief Medical Officer ng Quezon City Jail, na kailangan pa ng pasilidad ng hospital beds, medical supplies, medical equipment at dagdag na mga doktor. Lumabas ito sa pagdinig noong September 14, kaugnay sa dating House Speaker Martin Romualdez at sa hiling nitong manatili noon sa hospital. Dahil dito, ipinadala ng Sandigan Bayan 3rd Division ang kopya ng kautusan sa BJMP, DBM, DILG, Kamara at Senado upang mabigyang pansin ang kakulangan at matiyak ang maayos na serbisyong medikal sa mga Persons Deprived of Liberty o PDL. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radzuman Michael Dimaayo, Tatak RMN.
2: Mrs. Nininyo Mulak, binuweltahan ang isa sa biktima ng kanyang asawa sa car accident matapos magreklamo. Alamin natin ang balita mula kay Radzuman Alex Furake.
12: Binuweltahan ng Mrs. Nininyo Mulak na si Dian Abby Tupaz ang isa sa mga biktima ng kanyang asawa sa isang car accident. Ito'y matapos magreklamo si Nicolas Villanueva na hindi pa tinutupad ni Ninyong pangako nito na tutulungan ang kanyang mga naging biktima sa aksidente. Git ni Dayan, alam umano ni Ninyong kanyang responsibilidad kung nakaagrabyado man ito. Saad pa niya, nung ma-ospital si Villanueva, tiniyak ng kanyang asawa na natututukan ito ng mga doktor at nabibigay ang lahat ng kailangang mga gamot. Siniguro rin umanong na ibibigay ni Ninyong araw-araw na pangangailangan ni Villanueva maging ang pamilya nito, kabilang ng cash para sa food, mini grocery, travel expenses at maging pambaon na pera sa school ng anak nitong babae. Huwag umanong mag-alala dahil tiniyak din ang aktor na mapapalitan ng motor ang biktima dahil hindi naman ito tatakas sa kanyang responsibilidad. Aalala ni Dayan kay Villanueva, kung magpo-post ng hindi totoo at hindi maganda tungkol sa isang tao, ay pag-isipan muna ng maiki. Una na kasing ibinahagi ni Villanueva sa kanyang Facebook post ang hinaing nito sa ipinangako manong tulong sa kanya ng aktor matapos ang aksidente. Sa Facebook post, sinisingil ni Villanueva si Ninyo sa pangako nitong babayaran ng mga naging biktima dahil hanggang ngayon na hindi pa rin umano napapalitan ang kanyang motorsiklo na isa sa nabangga ng SUV ng aktor noong August 23. Yan ang ating entertainment news, Alex Forake, Tatak RMN. RMN
13: Network News.
2: Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Maan, Jenny Pahilanga, mula sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila, sa mga taga Surigao, Marajaw, na Duyom.
14: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para RMN Network News. Life Extension, Vitamin D3.
15: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
14: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
16: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
17: United Home. Unilab yan.
16: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Samphone Gold Coffee Mix.
19: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
18: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. At gaganda ka pa.
20: Estudyante ka bala nga, sige lang. Laptop o kon cellphone?
21: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
22: Ako man! Kisa, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
20: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na. Para sa mga estudyante nga, sige gadgets.
21: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
22: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
20: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
14: Life Extension Vitamin D3.
23: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated Vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
14: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Life Extension Vitamin D3.
15: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
14: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
24: Kung ikaw nagagamit sa Vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Masaligan niya brand kag medical doctors recommended Vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health sigurado.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
2: Ko si Ricky, isa ko ka guard, sige kong pulang, unti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C,
3: babakal nga butika. Mga radio, pamati ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
4: Sang una, diabetic ako, kagrabi gida akong high blood pressure nga nag-aabot sa 200 over 110. Grabe gida akong pagkahilo tungon sa mataas na presyon sang dugo. Pero halis na nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akong pagkahilo. Nagnormal lang akong presyon kag sugar, tag nagbalik ang akong kusog, tag gabaskog.
3: Mahimo bala nato ni nga awhago ng aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
4: Ginadasig ko kamo nga magamit ta sang Vertigon kay mahapos kag namigid sa pamatsyag sang lawas kun nagainom kita sini.
3: Vertigon, balik kusog, adlaw-adlaw.
5: Life extension, vitamin D3.
0: Isa sa apat nga rason sang kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalo sa peke. Paano ka makahilway sa cancer nga banatian kung ang imong vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand sa vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Oras sa ating mga karadyoman, Philippine Standard Time, 6:06 na sa gabi.
6: RMN Evening News. Buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
7: Maayang gabi mga karadyoman, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News.
8: Adlaw kita subong sang Martes, Setyembre 15, 2026.
7: Sa ating mga karadyoman, kita ang batian sa rilisuan sa inyong mga radyo sa 774.
8: Kaginyo man kami live nga makita sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
7: Subong agabi, kaming inyong manginkaupod sa pagbalita sa kala ni Radyoman Marjorie Hervo Miane. Ako si Radyoman Rezi Danioso Bordon.
8: Radyomal Dineth Fernandez Silatriz.
6: Headlines.
7: Sa dragoan nga balita sa Balita Lokal, RDC6 nagapanawagan sa Malacanang nga ideklarar ang State of Power Emergency sa Visayas.
8: Balita sa luwas sang pungsod, Iran nagapanawagan sang bago nga deal sunod kay Trump.
7: Sa showbiz, James Reid kag Isa Pressman nag-release ang bago nga single nga On My Way. Oras, Philippine Standard Time, 6:07 na sa gabi. Kagkaroon sa detalye sa mga balita, una kita sa Balita Lokal. Nagpanawagan o kunagapanawagan ang Regional Development Council Region 6, akon RDC 6, kay President Ferdinand Marcos Jr. I-declare ang State of Power Emergency sa Visayas. Sira kay Attorney Jobert Peña Florida, co-chairperson sang RDC 6, na iniang ginpasar ng urgent referendum sa Sinapol kahapon pagi sa Department of Energy pagkato sa Office of the President. Ang referendum amo ang isa ka resolution nga ginapalibot sa council members agud pirmahan luwas sa ila regular nga Sinapol. Sa katapusan sang bulan, magasapol ang full council sang RDC agud mapasar ang resolusyon. Patag ni Peña Florida nga kinahanglan ang deklarasyon agud mapadasig ang pagpatuman sang power augmentation, permitting, lisensya kag iban pa.
9: We already passed an urgent referendum urging the Office of the President to the Department of Energy to declare a state of power emergency in the Visayas. No? So we're not only including Western Visayas but the entire Visayas because it's a common problem.
7: ang kabayan sa pahayag ni Attorney Jobert Peña Florida, co-chairperson sang RDC6. Pagi sa deklarasyon na padasig ang pagpuno sang 415 megawatts na kakulangan sa Visayas. Ang inigabahin sa aton mga karadyuman, ginadulong sa inyo sa Samsun Gold Coffee Mix. Nakahibalo ka ba lang ang samtang nagatigulang na ganubong natural na collagen sa lawas? Ang collagen ang responsable sa pagkinis kag sa softness ng supat. Gani ko rin ang maganubo ang madamo man ng wrinkles kag fine lines. Sa pag-inom sa Samsun Gold Coffee Mix nga manggaranon sa collagen, liwat sining ang inapabasko ang aton yung supat, gani mas batang hitsura makinis ang kutis kag mahinay ang pagtigulang. Para sa glow nga natural, mag Samsun Gold Coffee Mix na!
8: Sa iban pa nga balita lokal, liwat gin presentar ni Iloilo Governor Toto Defensor kay Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o CONCHESA's Chief Operating Officer Mark Lapid ang plano para sa iya ginaduso nga pagpatukod sa Government Center para sa Banwasang Santa Barbara, Iloilo. Sunod kay Governor Defensor, iya ginasigahom nga magasundan ukon masugudan man lang kung hindi gidman matapos ang proyekto bago matapos ang iya termino sa 2028. Nagkometer sang 250 million pesos nga pondo si Lapid para sa pagpatindog sa parking building na gikan sa CHESA. Ginaayo niya lang sa gobernador nga mahatagan sa opisina ang CHESA bangod malapit ini sa Iloilo International Airport. Kupod kay Defensor, ginkantuan ni Lapid ang project site agod personal nga makita ang lugar kag makadihon sa nagakaigo nga plano kag dugang nga pondo. Sa karon amat-amat na ang ginapadigayon ukon ginapatigayon ang site development sa pagpanguna sang Department of Public Works and Highways ukon DPWH para sa pagpakayo sang dalan.
7: Sa iban pang balita lokal, nakadagop na sa police station sa Iloilo City ang babae nga customer nga ginbastos ang delivery riders ang nagpalihog ini nga magpabakal sang pagkaon sang tinalikdan nga adlaw. Ang biktima gininago kay alias Sha, 21 anyos, kag residente sang syudad sang Iloilo, samtang ang delivery rider amo si alias Gio sang Molo. Sa interview sang Oraman Iloilo kay Sha, ginpahayag sa niya blotter lang ang iya ginimo sa wala na niya giningadlan pa nga police station sa syudad. Sunod sa iya nga wala naman siya sang plano nga pasakan pasang kaso ang delivery rider, magudluyag na niya nga maka-move on sa issue.
10: Naka-blatter na ka, ma'am.
11: Pero blatter lang, ma'am, hindi kaso?
10: Wala, ma'am, blatter lang, ma'am.
11: Pero wala ka naman plan nga mag-file gid sang kaso?
10: Wala man, ma'am.
7: Ang kabayan sang pahayag sang babae ang customer nga si alias Sha. Ang inigabahin sa ating mga karadyuman, ginadulong sa inyo sa new and improved Nan Super Plus. Maskin pa epektibo kag maskin pabasko, gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang nga enerhiya, kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus Capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranan sa antioxidants, suporta para sa mabaskog nga korason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Protection na ng protection na ng lawas sa natural nga paagi, piliang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement produkto ni Dito Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
8: Sa kaangot nga balita, ginanunsyo ni Land Transportation Office sukon LTO Region 6 Director Attorney Gaudioso Hidospan II, miisuhan nila sang show cause order ang driver nga nagbastos ang iya customer sa group chat nila nga mga riders. Sa interview sa RMN Iloilo kay Hidospan, ginpahayag sini nga usisao nila ang legalidad sang pag-operate sang driver nga si Gio Alaba sa iyang motorsiklo kag ang pamaagi sa operasyon sini sa pagbiyahe.
12: We need actually no the pangalawa ng pulig ni Dice.
13: Yes.
12: No?
13: Mm-hmm.
12: Kung may ngalan siya kag kung may freak number ang iyang motorcycle unit, mm-hmm. We can send it to us para ma-verify okay. Namin sa aming system kag mapadala namin siyang show ko.
8: Ginpunto ni Hedospan nga wala sang regulasyon ang mga riders kasubong ni Alabas bangod wala sila sang franchise gani koloro mang ila operasyon kag ginadakop ini sang LTO sa diinyara sa 6,000 pesos ang penalidad diri kag gina-impound ang ila salakyan. Ginathag sang LTO 6 director nga ang pag-angkas sang pasahero amo ang kolorong kag dapat nga may regulasyon man sa delivery sang pagkaon.
14: These are unregulated, why is lang regulation ang ining mga motorcycle riders kag why man isla franchise
13: size. That's why ang ilan niya nga operation, no? Tikulurum ning operation. That's why nadakop na to nini sila. No, we have data to show nga ang ini nga mga riders nadakop ni sang LTO for Kulurum operation. And ang penalty sini 6,000 kag gina-impound nato ng ilang mga sakyan.
8: Ang kabahin sang pahayag ni LTO 6 Regional Director Attorney Gaud Josue Despan II. Sunod pa sa iya nga kon may driver's license si Alabas, mas nagagadapat nga mangin professional ini sa iya pagtratar sa pasero kag magpakita sang maayo nga pagginawi.
7: Oras sa ato mga karadyuman, Philippine Standard Time na 6:14 na sa gabi. Sa iban pang balita lokal, ginkakas na sa serbisyo ang Jail Officer 1 nga gintulos sadto sang subject sa drug bypass operation nga source sa illegal nga droga. Inigin kumpirmar ni Jail Chief Inspector Jonevan Umadhay, Legal Officer sang BJMP 6. Ang JO1 ang nakabase sa Dumagas District Jail. Payag ni Umadhay nga una nga na-mentionar ang ngalan sang JO1 sa drug bypass operation sang City Drug Enforcement Unit sa Haro kag sang ginpaidalom sa drug test nagpositibo ini. Dugang pa ni Umadhay nga wala nagakaangay ang nasambit nga officer sa Ilahanay. Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang D3 Bayong pinakabago garantisado kag epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil o kon VCO nga yara lamang makita sa D3 Bio, ang pinakamayo nga suplemento batok sa infection dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
8: Sa katapusan na nga balita lokal, ginrungkab sang kawatan ang St. Jerome Parish sa Duenas, Iloilo, santo sa opisyal nga pahibalo sang parokya kahapon. Sunod sa pamunuan sang parokya, gintuyo kuntani nga kawaton sang mga sospetsado ang pila ka mga kagamitan lakip ng electric kag industrial fans sa pangwala nila ini makuha. Apang pilit nga ginbuksan ang pila ka bahin sang simbahan, lakip na ang tabernakulo sa repository. Apang wala inis sang unod bangod nga ginagamit ng inis sa tion sang Semana Santa. Ginpuwer sa man nga buksan ang vestment cabinets sang pari kag choir samtang ginpunterya sang mga suspect ang choir amplifier. Bangod sa natabo, nagpanawagan ang pamunuan sang parokya sa mga parokyano kag mga pumuluyo nga magpabilin nga mabinantayon kag gilayon nga i-report sa pinakamalapit nga istasyon sang pulis ang anuman nga impormasyon angot sa insidente. Ginaingan yung man ang sinuman nga nakakita sa makaduludang aktibidad ukon mga tawo sa palibot sang simbahan at is ukon pagkatapos sang insidente nga mag-ooperar sa mga otoridad.
14: Misis, gusto mo ba lang sang flower garden sa sulod sang imo balay? Huluman lang ang imo nga mga labada sa Charm Fabric Conditioner.
15: Kabloom!
14: Ang Charm Fab Coin ang may tatlo ka flower scents na pwede pilian: Blue All Day Fresh, Pink Peony Fantasy, kag Red Berries and Blossoms.
15: Kabloom!
14: Testingan na ang Charm Fab Coin bagong
15: Kabloom!
14: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
16: ACS! Balita sa Ibayong Daga, sa Ibayong Daga.
7: Ginanunsyo ni US President Donald Trump nga loyag sang Iran nga makahimo sang deal upod ang Washington. Iningin paig ni Trump matapos naging paiway sang Gulf Arab States ang ila plano nga pagsapol sa Iran kag naglansyal sang paribago nga pag-atake sang Houthis sa Saudi Arabia. Sino sa Houthis nga nagpalupok sila sang denosena nga missile kag drone sa military airbase sa southern Saudi Arabia sa dinggin target nilang aircraft hangars, radar systems, runways kag ammunition depots bilang balo sa Saudi airstrike sa Yemen. Ginsiling sang US President nga nagapanawagan sang bagong deal ang Iran bagon sa pagpamahog nga mahimo mag-apekto ang kinagamo sa bugos nga rehiyon. Ang balita sa lawasang pungsod, ginadalong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mga karadyuman, kung Vitamin D3 ang inyo ginapangita, diri ka na sa best Vitamin D3 brand gahimo sa US sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended kag most prescribed Vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sang Vitamin D3 sa Pilipinas.
16: Balitang Showbiz.
8: Available na sa tanan nga digital streaming platforms ang panibago nga single ni James Reid kag Isa Pressman nga On My Way. Sa Instagram ginpakigbahin sang singer actress nga ang nasambit nga kanta gin-compose nila sang ukon nga duha sang iya nobyo. Ang On My Way kabahin sang panibago nga album ni James nga Honey I'm Home madumduman nga sang Marso 2023 gin sa publiko sang celebrity couple ang ila relasyon. ang balita sa showbiz kinadulong sa inyo sa Megaman Gold Coffee Mix. Para hindi mo yun kay partner ukon kay misis sa tiyon sa labing-labing, mag Megaman Gold Coffee Mix. Lasted unproven ang iyang ingrediente, ginseng, tongkat ali, makagsupalmeto, na kilalangan ni amlig sa prostate sa mga lalaki. Tandaan niyo kung mapabayaan nga magdako o kung maghubag ang prostate, posibleng mahulog ini sa cancer. Good news pagid, bangod ilin na para kay mister, kundi pwede man ini para kay misis. Kag para hindi pagtuyuhon o kung pagkapuyon sa trabaho, mag Megaman Gold Coffee Mix. Quality products ng Herbs Med Pharma Corporation ang taghimo man sa Megaman Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika.
17: Mga idol, nabatsyagan niyo bala ang epekto sang adlaw kag pollution? Inang bisan ano ang imo himuon, do nagakadula ang hining kag puti sang imo nga panit? Kabudlay di bala? Ako man sadto, kabudlay i-maintain ang supat nga fresh looking kun adlaw-adlaw kang expose sa aso kag yabok. Buti na lang may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, Papaya Fast. Available ito sa grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya Puti, Papaya Fast. White Rose Papaya with Vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, a world-class quality.
8: Radyo Manres, sige na tamiyaw lang naton sa maayong gabi si Tito San sa Barangay Tiwi, Barotok, Nuevo, kay Tita Ann, kay Andre, kay Tito Jo, kay Tita Lan, kay Tito Nold, sa Calyon Family, sa Barangay Santa Rita, Oton, sa Barso Family, sa Sityo Lictinon, Arip-Dip, kay Tito Limpot, kay Tita Jelby, kay Jewel, kay Jaja, kay Lian, maayong gabi, kay Tita Bingbing, kay Tita Mimi, kay Lola Aida, kay Manang Kling Kling, kay Baby Luan, dira sa May Barotok, Veho, Iloilo, maayo lang ang pagpamati. Sa Atraman Facebook Live viewers, Karigaba Richard, Sir Jaspal, Romeo Soberi, Bongbong Henson, Edgar Labarico Sr., Tristan Yatgulay, Vic Macaroncio, Mayo Katarasang Candado Cabana, Araman Sirihina Gumaki, Laila Nerviol, Leo Edgan, kag sa iban panatong atag palamati, maayong gabi. Sa kay Sir Duramdeson Family, maayong gabi. Kay Marino Hector, sang tatay sa Manokanan Seafood, sa kay Marinay Maritso, maayong gabi. And of course, happy birthday sa kay Boss Idol, Idol Radyo Manregan Arlos.
18: Wala gita.
8: Kag sa tanan niya nag-saulog sang ila kadlawan sa buong adlaw, happy birthday. Oras, Philippine Standard Time, alas 6:21 sa gabi. Mga karadyoman, inyo nabatian ang pagpangalagad sang RMN Evening News.
19: Sa liwat, adlaw kita subong sang Martes, September 15, 2026.
8: Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan sang atong technical partner,
19: Radyoman John Hartwell Tuwala.
8: Sa ngalan naman ni Radyoman Marjorie Hervo Miane, kaming inyo nanging kaupod sa pagbalita. Ako si Radyoman Rezi Danioso Bordon.
19: Radyoman Lineth Fernandez Silatriz.
20: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
21: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
22: Mundo Místico. Mundo Místico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlok nga butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan, apang nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Místico, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: Evergreen Herbal Capsule.
1: Ako kasi si Captioli, isang batwasang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa buli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
0: Mantumars ang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyong katimbang sa ikaing lawas. Mabakal sa mga butika.
2: Samphone Gold Coffee Mix.
3: Ako sa Red Bell, amo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
2: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Samphone Plus Gold.
4: Ako gali si Bal, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Samphone Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Samphone Plus Gold kay nagulang akong nga pulset.
2: Samphone Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
2: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
6: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Life Extension, Vitamin D3.
9: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga ginatake everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akong ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akong nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Mga kabyanan, subong nga September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. Kag 13th anniversary sale sa Life Extension Robinson's Place Iloilo Branch. Kag 2nd anniversary sale sa Life Extension Guimaras Branch. Free Life Extension giveaway with every single receipt purchase of Life Extension products worth at least 2,000 pesos. Free medical checkup by our licensed medical doctor affiliates. May 10% discount at tanan nga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 sa September 16, Wednesday. Ang mid-month sale sa tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches for longer life.
11: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga mapoison ka. Ang maayo nga balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kay hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagin ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Ano ba lang colorectal cancer? Ining nga klase sa cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag man ining nga colon cancer. Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
12: Life Extension Vitamin D3. The science of a health your life.
14: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
15: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This newscast is brought to you by Kidney Care.
16: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
17: Anong gusto nyo? Pag

0: 69.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

0: dag karon sa kasumpunsang aton palatuntunan diri sa Mundo Mistiko.
1: Abi, ang maayo pa, busli ko panilhe kay matiso-tiso ko, anay kay buo ka sakit, gitsan hawak ko.
2: Hello? Ano ko ni karon oras matapos? Bi, silig bi ma?
1: Oh, ari oh.
2: Wala, kadamos ang sililigan ko ba? Sige lang ah, exercise man ni gihapon. So hindi, naku magbalik sa banwa ba? Kika nami isang kabuhi namon diri. Nagakaon kami sang treska nga mga utanon. Kagpulos bisaya nga manok ang sudan namon. Oh, Anika?
3: Hom, hindi! Anika, isa pa lang kanika dupa nga akong yun na siligan. Pagbalikit ko sa siligan ko, ng mga laya nga dahon, wala na. Tinlo na ang ugsaran. Hala, paano na tabuin ni? Paano?

0: Tapos ka na na?
1: O kwanay,
0: bo ka dasig sa imo ba? O kwan, ginuntatan mo kay nakibulan ka na. Ay, nga bata ka. Amo na, kay wala ka na anad, magsagad ka panilihig.
1: Hindi na iya. Kwan.
0: Ay, anay ka. Kaya ako nalang matutod to sa mga laya nga dahon nga ginpanumpok mo. Pero, makakadasig sa imo matapos ako. Ginpakarasan mo lang, guro, ay. Kagang iban, ginbayaan.
1: Nay, pamati bala. Isa pa lang kadupa ang nasiligan ko sa ogsaran pagbalikid ko, nay. Wala na sang sagbot. Tinglo ng palibot.
0: Ano? Nga ah. Ginbuligan ka sa mga pakaisahan mo?
1: Wala, nay, ah. Kita lang din nga duha. Nakibot ko, nay, nga kalapat pa sang sililigan ko nga madamo sa mga laya nga dahon. Pero pagbalikid ko, wala na, nay.
0: Ano?
1: Oo, nay. Bisan ang mga laya nga dahon, wala gid ko kakita sa higad. Kaglang tawa to bala, nay? Tinlo-tinlo, gid niya sang ogsara, nay? Dugin magic!
0: Ba, Lila?

0: Tita, ari ang daon sang takinis nga ginpakwa mo sa akon ta.
1: Ay, salamat gid lulong ha. Ibutang dira kay pangiskisan ko ni ang mga kaldero ni nanay kag tatay ho kay bulit sang buling.
0: Mabulingan mo na gyapon chay kay gamiton ni mana.
1: Okay lang ah. Basta nakuhaan ang sang buling kay oho. Bawo daw gadamulit lang. Damul-damul.
0: Si Manang Lilaya, tita. Sa diin siya?
1: Ato sa sulod sa balay. Ginpalimpyo ko. Ay, abi, bulig ito siya.
0: Galing ta. Ginpadakop ako ni Tatay Munding sang Bisaya nga manok kay butangan niya ubad kay sudanon ta kuno panyaga.
1: Ate, sige-sige. Dakop na lang to anay manok kay kadasig sang uras, oh. Dugay-dugay, alas 9 na, ho. Ay. Maguba na lang din balay, bisan ano kabakod sang kahoy nga gingamit sa pagpatindog kay wala sang tawo. Kulukad to, anak ko nun ni Mayang kag Munding, kag tulutinloan. Oops. Eh, sino nagapanit Sitman? Wala man isang tawo. Kami may lang ni Lila kay si Lulong naglakat man. Ano ka? Doon dira ahalin ang nagapanitsit sa dakong apuno sang lunok. Wala naman.
2: Nay! Nanay!
1: Si Lila, nagapanawag. Anong natabo sa iya ha? Gado ginakulbaan siya? Lila! Ara na! Naano tong bata uman? Naano siya?

0: with Dr. Ramil Uy.
1: TTX 500. Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
1: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang tulo kabilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdawa-dawa ka kapsul, nang pagka-ubos ko sir, may alivio gate, so buong gimintinans ko, nag-sir ka namin-amit, nag-isakon nga mata.
0: TTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon? Kaupod tayo na karong nga diskusyon aton CEO si Doc Ramil Uy. Doc Ramil?
4: So good lang Sir GP ang pagdako sa Tiana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
3: Oo, choice
4: mahilig magsigi kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Ah, nya bilog nga adlaw pungko, pagbugtaw pungko kaon, kanto opisina, pungko. Snacks. Oh, sinundin dako dyan. May tani kong ga naka, no? DTX 500. Bisan paano, mabuligyan ang metabolismo.
3: Correct.
4: Ang problema, way pag igakaon utan. Way igakaon utan, way igakaon prutas. Tapos, way pag inom DTX 500 by TCD, dako dyan eh.
3: Gusto, no? Ang pagdako actually sa buyon, hindi lamang iniisa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala ka mo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack?
4: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol. Taas imo triglyceride. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imo nga korason. Nya, okay, good, tani, kung ga-inom ka DTX 500, para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag by TC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose na kay kung taas nang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga permi ginamo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makadto nakasdamo nga balatian ang pagdako sa imo buyon. So pag medyo dako na imo buyon sa high time nga medyo mainom na kadamo ni TX500.
5: Ako si Juliet Nol. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, ngirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, so 136 na lang ang sugar ko.
0: TX500.
3: So, kung ga-DTX500 ka, malikaw ang iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon, kaangay sang high blood pressure kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
4: Correct. Halin pa sa pagsugod Sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches kay mabankrupt imo nga pancreas. Gusto. Ang matabo Sir GP, sige bubo sang insulin, di ang iya insulin nga kapasidad di man masarangan sa ginakaon mo. So sobra nga kaon, na stress imo pancreas. Ti goodbye. Here comes mamroblema ka, may mga insulin resistance, ti diabetes eh. Kung sigihon pagid kaon sa tamis kag abusar sa lawas Sir GP, mabot ang panahon nga di na magproduce ang imo pancreas ang insulin. So maulat ka nga babangkrap imo pancreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500 kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahaw, ti bakal mo na lang na kuan DTX 500. So ang matabo ni Sir GP, kung di babangkrap ang imo pancreas, isa sa solusyon Sir GP is siyempre, pawayanan mo agad hindi matamaan gamit sa selula sang pancreas ang mga cells na kontrolahon gid Sir GP. Dapat lifestyle modification importante na inikon mamati pa.
3: Gusto.
4: Kung maumpawan pa.
3: Oo.
4: Pero kung gainom ka DTX 500, mabuligan ng imo pancreas, balik normal. Tapos makaproduce na nasasang nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng katabo na kag free radicals ng among gapaguba sa pancreas, man-neutralize niya Sir GP.
0: DTX 500.
6: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: 41.
7: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kila tong score gani?
8: 470.
7: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
8: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali 2 times a day.
7: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
8: 160.
7: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
8: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Get ready. Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka manipaton, itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. Nagapalandulong bala ang imo panuluka. Magalingin bala ang imo nga uho. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. Ang DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Rhea. Ako red la, nagalabot sang duwa kasi mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
1: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika.
3: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

0: Sandali lang. Ano ba ako ngayon naman?
1: Nay! Nay, latawa bala ko? Isa ka pong punga puti nga rosas kagtuman ka umot. To perfume nga malahalon.
0: May, ano? Hindi. Sa pagkadamok ng mga puti nga rosas, kag nahigtan sa balagon.
1: Kay sino magaling ina? Sino ang nagatag sina sa imo?
2: Kamusta ka mo dinang?
0: Oh,
2: ba? Ay, Lila. Ay, abaw. Kahumot-humot ba? Ano ba?
0: Be,
2: mga puti nga rosas? Ay, abaw. May nagatag sina sa imo, Lila?
1: Wala, tita, ah.
2: Ano? Ano nga wala?
0: Nakibot man gani ako naging tawag ya ko eh. Abi ko na ano siya? Nagsinggitan siya.

0: lang nakakita sang isa kapungpong sang puti nga rosas kag tuman ka humot.
1: Kwan, una may nabatian ako nga nagapanitsit.
0: Oo. Nakabati man ako samtang nagapangiskis ang kaldero sa may bubon.
1: Dason, sang nagbalikit ko, wala man tawo. Sang nagtulo ko sa atangan sang pertahan, nakita ko ining pungpong sang rosas nga puti. Hala? Kay sinuayan ni Magalin, kay gintanaw ko man sa guwa sang balay. Wala man sang tawo!
0: Ano?

Hindi ko katulog ah. Si Kakaya, kaumuoks ang tulog niya ho. Hindi ko maributay sa mga puti nga rosas ah. Kinbutan ko gidi sa idalom sang katri. Kinagapangam yun ang kahumot. Hala, sino nagbutang ato sa atangan sang balay man? Ano? Nahuya siya magpakita sa akon? O kun, nahuya siya mga luyag? Pero nga, kabalo siya nga puti nga rosas ang paborito ko. Sa bilog ko nga kabuhi, pag una ako nag-auyat sa isa kapungpong nga rosas, nga puti, kagtuman kahumot. Oh, ang bintana sa kwarto nagamat-amat abri. Pero kinsiradaan ko ina, kaging butangan lansang nga gud hindi mag-abri. Pero paano nga nag-abri ina? Oh, kanami isang dapya sa hangin. Kanami, tumatulog ka na ko. Hindi ko na lang pag-isara ang bintana kay kanami sa hangin. Kabugnaw sang dapya sa hangin. Kanami tulog.

0: No mercy. Dalon mo ni magpuli ka sa banwa, oh. Nagtuba ko sang saging.
1: Ay, abaw, isagit ka bulig nga saging ba? Eh, paano na namon madala ni Lila?
2: Kasama kay, ano na yung sasako?
3: Bisol ni Kasalila, nami ni Balatangkon. Dason ang sapiak nga sako, kamuti ina. Kag may kamuti kahoy man ah, kag may mani man dang hadwa, kagantang.
4: Ay nano, dason pa gani nga daw mapauli sila ni Manang Mercy.
0: Okay lang na iya. Maayo na gani nga nakaprepara na ang dalaloon nila ni Lila.
3: Kas, kung dito ko sa banwa kas Lila, magwapa man ko to?
2: Siyempre eh, kay te, hindi ka na magsulay sa nagatagiti nga init mo. Hindi lang kay magwapa ka, maputi ka pa.
3: Ala,
2: dumaupod mo ko to sa inyo sa banwa ba? Bye-bye!

nami sang hangin diri sa kwasang balay. Hindi sana gambulan kay magulugalom. Kagabi, to amugin ning nagadapya sa akon nga hangin. Tuman kabugnaw. Kanami diri sa umaa. Kundamo lang ko kwarta. Hindi, na kuya mag-ubra. Dali na lang kami ni mama mga buhi. Kahumot? To pareho kit kahumot sa mga rosas nga puti nga nakita ko. Sa tingin alin man? Oh, Anika. Ano na nagkasiga sa ibabaw kahoy sang lunok? Do suga pero... Do kalayo? Hala! Ano ina?

0: Plus Gold.
1: Ito si Eunice, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santo Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang ayugid ang akon arthritis.
0: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Gold. Sa mga butika.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang Unique Toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
2: Helps stop cavities even before they start. Pag-ibig bread fresh,

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangingi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. PTX 500.
4: Q7 lot.
5: Ano ginabatsyag mo sa
4: gano? High blood gid ko.
5: Ano sa una ang imo?
6: Blood pressure.
4: 180 over 100.
5: Sa isang adlaw, kapila ka mag-inom.
4: 3 times a day, ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
1: TTX 500.
7: I am Captain Eduardo Limpin, President of a Shipping Corporation. Kahit na senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat alalay din sa trabaho. I make sure to live a healthy lifestyle, proper diet and exercise. I also have MX3 capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural at original. Thank you MX3 capsule, dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
9: Isa ka importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sang tubo. Ang RSSI o kung red striped soft scale insect, isa ka nagalapta nga peligro sa aton mga katubuhan. Ining insekto makahalalit bangod nga ginasuyop sini ang duga sang aton mga tanom nga tubo. Ini ang nagapaluya sa tanom kag nagapanubugid sang aton kabugusan nga ani kag kalidad sang kalamay nga maproduce. Ang mga sintomas amo ang masunod. Una, ang pagkinang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew ukon duga nga ginaubos sang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag ukon sooty mold sa ibabaw sang dahon. Ikatatlo, ang pagdalag kag paghinahinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong nga mga insekto nga may mapula-pula, tubtub, pulula, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagnamala o kon management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayong sanitasyon sang talamnan paagi sa paghinlo kag pagkuha sang mga hilamon. Ikaduha, ang pag-utod kag gilayon nga pagsunog ukon paglubong sang mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected nga patdan ukon seed canes padulong sa iban nga lugar para hindi na maglapta ang peste. Kag ikaapat, kung kinahanglan gid mag-spray, gamita lamang ang mga rekomendado nga kemikal sang Department of Agriculture kag tumanon ang insakto nga pamaagi sang paggamit. Gani, ginapangabay ang tanan nga pirmi maglibot kag mag-usisa sang inyutag sa katalamnan. Kon makakita ka mo sang sini nga mga senyales, ipahibalo gilayon sa inyo Municipal Agriculture Office o kon sa Provincial Agriculture Office. Sa aton pagbinuligay kag nagakaigo nga aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang pangabuhian sang aton mga mangunguma. Pahanumdom gikan sa opisina sang Iloilo Provincial Agriculture.
10: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayong nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kay hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba ini nga colon cancer? Ang may mabaskog na bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
11: Life Extension Vitamin D3. The science of health. Your life.
13: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
5: Ang sakit sa ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon na Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong.
6: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Supple Plus Gold.
16: Ako galis si Bal, pero may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
15: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Amak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, antioxidant, anti-aging.
15: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
18: Sabat ka, ubo, ubo, ubo.
19: Unta tina. Tusiran forte. Unig mag-unta. Untat, untat. Wala untat na dry cough, kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabag na ubo, magtusiran. Tusiran.
20: Tusiran forte.
6: Unilab quality yan.
21: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ubong makulit? Just stop it.
23: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
24: Number one!

kaso bonu san abun sugilalo grisa mundo mistiko inigihapon ang inyong kubos na alaga Ginoong Mistiko na nagapasalamat sa padayon ninyong pagpapatay. Maayong gabi.

0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Kargado! Sa mga ilonggong na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
4: Kargado!
5: MaxFit, kargado!
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
9: Supple Plus Gold.
10: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Sampung Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to nadula ang bukol.
9: Supple Plus Gold.
7: Maka sa mga butika. Supple Plus Gold.
11: Ako si Jovin, subragid kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Supple Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Ipay ko kay sa sige-sige kung pag-inom. Batsagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatag ang gout ko.
7: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika.
12: Guys, alam nyo bang McDonald's Chicken Filet ay ang pinakamasarap na chicken filet? At gets ko kung bakit? Ako kasi, ever since may brunch sa tapat ng school namin, kaya favorite ko talaga ang chicken filet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, ala king sauce or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sa inyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet ng MacSavers Sulit Busog Meals sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB. For DTI Fair Trade Permit Number, FTEB-254286, Series of 2026.
13: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay Saman Calagester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
13: D3 Bio, ang D3.
14: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
14: Yung may D3.
13: D3 Bio.
15: Nagapalandurong bala ang imong panulukan.
16: Magalingin bala ang imong nga uhaw.
15: Masami nagkapangihi.
16: Masami inauhaw.
15: Masi may diabetes ka na.
16: Mag-DTX 500 na.
15: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compound.
15: Nga nagapanubo.
16: Sang imo blood sugar.
15: DTX 500.
16: Garantisado.
15: DTX 500.
17: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
18: Isipan na inyo sinima orasan, oras sa DYRI RMN Iloilo, the only AM station dari sa Panay, serving you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 3 minuto sa kaligad sa tak na alas 7, sang gabi.
19: Palabra de honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu. May padulungan, may kasanagan. RMN, palabra de honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko masupog magatubang sang risgo para sa tao may hinampalan. RMN, palabra de honor. Alas 7, tutob alas 9 sang gabi, Lunes, tutob Sabado, live sa RMN DYRI 774 kHz sa inyong mga radyo. RMN, palabra de honor. Kagkaroon, yari ang inyo angkonan.
20: Batas na mamamayat, yan si Henry Espera lumawag.
21: Pero apat na regular inmates ang kasama nyo dun sa infirmary kung saan siya nakabili. Take note po, yung infirmary po ay hindi air-conditioned. Meron siyang exhaust fan palabas at paloob para mag-circulate ng hangin. So wala pong air condition yung warden niya. Recommendations ng BGH doctors. Ayun. Parang nakalagay doon, he is fit to be confined but has to be under medical supervision.

0: Gin busik-sik sa impeachment trial ang SALN or Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Vice President Sara Duterte sa ika-25 adlaw sa impeachment trial sini kung sa diin ginpadayon ang pag-trial sa Article 2 ukon ang hindi mapatag nga kamanggad kag hindi uso nga pagdeklara sang SALN sang Vice Presidente. Yan pamilit sa prosecution team nga sobra pa sa doble ang ginsaka sa net worth ni Vice President Sara Duterte sa unang atuig pa lamang niya nga yara ini sa public office. Sa presentasyon sa prosecution sa impeachment trial kagaina, ginisa-isa ni Attorney Karen Bato, OIC, sa Records Division sa Office of the Ombudsman nga ginpresentar bilang witness sa prosecution ang mga deklarado ng mga net worth sa Statement of Assets, Liabilities at Net Worth o SALN sa Vice Presidente halin sa tuig 2007 tuig 2025 kung sa din halin sa 7.25 million pesos ng net worth nagsaka ini sa 98.6 million pesos. Nagagwa nga sa 18 katuig sini sa public office, masobra sa 91 million pesos ang ginsaka sang net worth ni Vice President Sara Duterte. Pero sa unang katuig pa lamang sini sa pagpungko bilang Vice Mayor sa Davao City, nakita ni Attorney James Brian Ibrahim Ali ang private counsel for the prosecution nga matapos lang ang isa katuig pag-service sa public office, sobra na sa doble gilayon ang ginsaka sang net worth sang Vice President. Kung sa rin halin sa 7.25 million sa tong 2007, nagsaka inigilayon sa 18.49 million pesos sa tong 2008. Subang paman, ginapa strike off the record sang depensa ang pahayag ng inisang prosecution. Ngayon pabura naman sa presiding officer nga si Senador Francis Chis Escudero. Nagdubo naman ang kabugusan nga manggad ni Duterte halin sa 2009 tubtob 2011 ngayara sa 14.27 million pesos pero halin 2012 tubtob sa 2025 sige-sige na ang pagsaka sini halin sa 22.11 million pesos tubtob sa nangin 98.65 million pesos na ini. Ginpresentar man ang mga negosyo nga kasosyo si Vice President Sara Duterte kung sa rin pila sa mga na-deklarar sa SALN sini sa itong hindi pa siya Vice Presidente amo ang Davao Emerging Taipan Corporation, Davao Bounty Times Food Corporation, kag City Hall King Chow Foods Corporation. Halin 2022, tob-tob 2025, gintumod man ang business interest ni Vice President Sara Duterte kag sambanas ni nga si Attorney Manasis Carpio kalakip na ang Carpio Lawyers, Tapang at Malasakit Alliance for the Philippines Incorporated, Calye 88 Foods Corporation, Triple 8 Bistro, kag iban pa ng mga korporasyon. Wala naman sang deklarado ng acquisition cost sa SALN sang Vice Presidente halin sang 2024 tubtob 2025. Ginpahayag pa ni Attorney Bato nga wala naman sang deklarado ng cash on hand kag kwarta sa bangko ang Vice Presidente halin sang 2019 tubtob 2025. Nakasiling ikaw nga daw may something wrong. Pero ti kay wala sang solid proof, it is not enough no to conclude na indeed may sala na ang Vice Presidente base lang sa iya sini nga SALN. Kinahanglan may pamatud-an diri ang prosecution nga indeed mayara sang ginkawat ang Vice Presidente. May gintago siya nga manggag. Pag hindi husto ang iyang pagdeklarar, nagbinutig siya sa pagdeklarar sa iya sininga SALN, nga ti, kung ako maghangop mga kasama, ay dunno kung husto ang ako niya understanding is that duly notarized, di ba? Ginasumpaan nila sa mga public official. Nga amon yung matod! Kag wala na sang ibang! Ini lamang ang kamaturan nga akon nga assets, liabilities, kag net worth. Assets, but silingon ang mga propiedad ni mo, liabilities, pati utang mo, dalada. Kag siyempre ang kabugusan ni mo nga manggad. Nga, ginahimoy ina mga kasama. Ginaobligar ina kag ginapadeklarar sa aton nga mga public official para hindi sila magpinangawat. Pero bisan pa, pinangawat gapon. Ambot kundi nila na ginatago, ambot pag-declare nila sang, sa lena nung ginubra nila sina, no? Do si Senador Miriam Defensor Santiago during the corona impeachment trial, may kwan sina mo, may explanation nga ginapangalan sa mga himata nga hindi ka apelyido, do medyo layo na. See? Alam ganyan mga Pilipino, nga politiko, no? Pero amula na galing, sila lang nagamalanggaranon. Mayong gabi mga kasimanwa, good evening mga pinalangga. Welcome, nagapangalaga ng palatuntunan nga regapating ang tag sa katinaga sa tiyon nga magkawas na sa imo nga baba. Kasubong na ina, sang isa ka sumpa ang palatuntunan, RMN Palabra di Honor.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Karon nga adlaw sa aton sininga pagpangalagad mga kasama, Martes na kita, Pizza Kensina 15. No, Pizza 15 na sa bulan sa September 2026. Marami ang yuhum-yuhum sa mga nagahulat sang sweldo. Sa mga nagaoyat sang sweldo. Pero sa wala gaoyat sweldo, do isa lamang kaadlaw nga ordinaryo.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Diba, no? Anhon mo man abi na kayo ay kamang gaoyat sweldo. Or why naman unod ang imo sini nga ATM kay Prindado? So it will just like be an ordinary day. Pero kung ikaw nag-auyat sa imo sweldo o hindi prindado ang ATM mo, siyempre excited ikaw kag nagayapayapa. Yeah!
1: RMN Palabra di Honor.
0: No? Adlaw sang sweldo mga kasama, no? Kay Pizza 15, ari na kita tunga-tunga, no? Naka-kwan ginman ta, nakalabot ginman ta tunga-tunga sang Setyembre. Kagpadayon ang aton nga pagpanakayon, kagpang paglakaton sa sining Pilipinas nga tunukon ang mga dalanon. Bisan pa mabugat ang aton ginapasaan nga mga problema, sige lang, tasaka ang mga tunok nga ara makita sa imo mata.
1: Palabra di Honor.
0: Live kita gihapon sa Bilog ng Kalibutan, pagi sa atong Facebook Live, DYRI RMN Iloilo. Sa YouTube, RMN Iloilo Official. Sa mobile apps, download lamang kag install aton mobile application, DYRI RMN Iloilo. Kag syempre, sa inyo tag sa ka mga radio, yara kita sa frequency nga 774 kHz sa TikTok, RMN Iloilo Official. Ang aton nga TikTok account.
2: Itagamo sa bato ang salita ng mimistulang sumpa. Radyo Man Henry Lumawag sa RMN Palabra de Honor. Palabra
0: de Honor. Mga topiko nga pag-istorya natong karong gabi diri sa aton siring apaga pangalagad mga kasama. Siyempre balik-balikan ta karon natabo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nga ginpresentar ang records head sa Office of the Ombudsman nga nagatago sa mga salen sa aton sining mga public official nga during the time ni Presidente Rodrigo Duterte gintago ginini matudtod ni Ombudsman sino to ganing Ombudsman ta? Si Martires, no? Romar Martires. Ay, hindi. Kagawad na yan, amigo. Kagawad na yan sa San Pedro Molo, no? Si Oscar Emmanuel Samuel, no? Samuel Martires. Tinago to sang tarso niya! So that is why wala sang access ang pumuluyo, no? Do kasubong lamang na wala kita sang salin law kahit hindi naman makita ang salin sa mga public official. So that is why wala sila sang kahadlok nga magpangawat. Wala sila sang kahadlok kung madeklarar man o kung hindi sang ilang asalin. Kaya hindi man natin makita nga pumuluyo. So wala sila sang kahadlok sa pumuluyo. Sige lang pinangawat nila. Hala, sige lang. Patarasak lang sa pag-file sang salin. Huwag gasunod sang gusto. Kaya ginatago. Isubong kayo open ah. No? Kung tiyawan sila ka... Kwan? Ka bitso-bitso sang ilang salin. Iawan sila ka dulo doktor, bisan hindi sila doktor.
1: Palabra di Honor.
0: Pero subong pa man, no? Kung si Senador Lito Lapid pa do kalabanan gid. Mga kasama, gina doktor ang salin. Do kalabanan gid ginapangalan sa iban nga mga pamilya, driver, muchacha, yaya, hardinero, hardinera ang ila kwarta.
1: Palabra di honor.
0: Munsan ola makahambal si Senador Lito Lapid, pero doon may pulupunto man mga kasama, no? Amo nang ginatawag nga may entertainment, kiti makakadlaw ka, but at the same time, may makuha ka man nga information. Ang tawag sinasamon sa radyo, infomercial. Ang kay Senador Rubin, to ya, purely, kwan lagi dya, entertainment. Kwan lagi dya, no? Nang, ano ganing tawag sini, no? Nang daw, icebreaker.
1: RNN, palabra, di honor.
0: Nakakit na ba kayo sa bundok? Nakapunta na kayo sa Muslim Mindanao?
1: RNN, palabra, di honor.
0: Sige, balik-balik ang tanag karoon. Pero ang depensa mga kasama, ginpahayag na attorney Michael Poa, silingya mapatag Maninila ang salen ni Vice President Sara Duterte. Samtang barma eleksyon, nagapanguna mga kasama, ang political party sa BARM nga kalyado sang administrasyon, no? Kag daw mangin chief minister gid si Abdurauf Makakwa, no? Kontra sa United Bangsamoro Party, UBF something, no? Nga ginapahayag naman aligned sa mga Duterte.
1: RNN, palabra di honor.
0: Sa bisan ang Bangsamoro eleksyon mga kasama, Marcos versus Duterte force gyapo, no?
1: RNN, palabra di honor.
0: Dugang naman nga swirilduhan ato ni ng mga opisyal sa gobyerno. Tapos, no? Durudog singon pa nilang kabansang banwa. Kaluluoy nagid ang pumuluyo.
1: RNN, palabra di honor.
0: Samtang sa balita lokal, Chiesa COO Mark Lapid nag-site inspection sa lugar ng patindugan sang government center sang Iloilo Provincial Government dera sa Banwa sang Santa Barbara. Babae nga customer na pablater na ang delivery rider nga nagbasto sa iya, pero wala siya sang plano magpasaka sang kaso. But rider ipasyoko sang LTO6 suno kay Attorney Gaujoso Hidospan. Mga driver's license holder ginapahanomdom sang LTO nga dapat magpakita sang husto nga paminatasan suno sa LTO6. Iloilo City CDRRMO magapatigayon sang full-scale simulation exercise sa tubang sang Buhang Caltex Station buwas nga adlaw sang aga. Pagutok sang trapiko dapat nga preparahan sang mga motorista. Ikuha nyo na, no? Bantayan ninyo mga kasama kaga kung pwede malang maglikaw kamuda sa area da. Kay may simulation exercise about sa preparasyon naton sa mga kalamidad.
1: RNN, palabra di honor.
0: Iloilo City Local Housing Office target nga ma-relocate ang mga informal settlers nga apektado sa Patindugon nga Hall of Justice Patindugon nga Hall of Justice building sa may San Pedro Molo antes ang or mga around first quarter sang 2027. Dueñas Municipal Police Station ginklaro ining impormasyon nga ginransank ang Catholic Church, ang Municipal Parish Church sang Dueñas, no, ang St. Jerome Parish mga kasama. Ya mga kon mo simbahan Katoliko ran sa kon sa mga tunto, pero hamba may pagklaro diri ang Dueñas sa Municipal Police Station ti ano natabo. Samtang module sa social media management para sa proteksyon sa mga kabataan, plano nga balayon sa provincial government kasunod sa ginhiwat nga child online protection workshop. Tatlo naman ka mga feeders ang More Power bound out paghihapon subong sa request ang bangod sa request nga manual low dropping sa National Grid Corporation of the Philippines kay kulang gihapon ang kuryente sa Visayas Grid. Yellow alert status hasta lasotso subong agabi, manipis ang supply. Pero bisan paano do may ulo improvement kay timprano pa mga kasamang timprano pang magatakop ang pagnipis ang supply. But silingon after 8 PM karon istable ng supply sang power naton diri sa Visayas Grid. So daw may oro alibyo, no? May oro alibyo ang sagan naton pamangkot sa Department of Energy kag ERC, ano ang ginaobra nila? Anong ginaobra nila? Para nga masolbar ining problema naton nga bastante ita sang power. Gasorobra ang power generation dito sa Luzon. Te, di nagakanto! Ginahaboy lang sa hangin! Ginahaboy lang sa... Turugban! Nga away na ginapasa diri sa atong sa Visayas. Kay itong pila ka mga planta nga inisubong, no, nga mga dalagko, nga mahilig man magpadikit sa administrasyon, sagad ka tinabid-tabid kay Presidente Marcos, kundi itong mga foreign trips, ara man sila, kag para rihas lang sila, ururupon man sila, ga, irinom sa mga bino. Di pagkatapos, ay gani isang pathag. Kunya, patay ang mga planta nila, ano nagkalatabo? Nagkarulusbot ang mga tangke nila? Anong ginhimo nila? Palpak mga tao nila? Mga bulayog ang mga tao nila? That is why nagkalapatay ang mga planta nila? Nga hindi dapat na magdururungan! Oh, tinga nagdururungan na! Ang pidse, bagulan ni ka-preventive maintenance, tinga patay naman eh! Wala man sang statement ng haslo ngayon eh! Wala man sang patag, no? Nga hoy, mga tampuhaw ka mga konsumidor! Patay kami di subang! Kay mga inutil ang mga tao namun di! Wala sila sang patag, amo na sila kaula respeto sa pumuluyo. Pero kita nagabayan na kanagapanlagan sa ila planta, perti ka dako sa ginakita nila na sa generation charge sila. Lantawan nyo ang generation charge niyo kay perti ka mahal-mahal mga kasama, perti ka dako sa ginabayaran naton sa generation charge, no? Sa sining mga power generators, no? Tapos may bat pa na ang generation. Oh, amakon mo generation charge 7 pesos. And size, and 63 centavos, almost 8 pesos ang ginabayaran naton sa generation charge.
1: RML, palabra di honor.
0: Tapos mag-agi sa NGCP, mabayad naman ta transmission charge, no? Ng mga 64 centavos. Oh, sukton pa ta dayon sa ancillary services, nga 1.24.
1: RML, palabra di honor.
0: Diyan mo nakadako sang ginahatag naton nga negosyo sa mga power producers ngini. Wala malang sang respeto ang mga haslo nila nga ini. Parehas ang PDC3 nga patay sila. Ano natabo sa ila? Di nang ila sini nga press release, no? Diyan padala nila sa puno sang Aripa Hall. 'Di ba? Wala kita kinamatarong mga konsumidor, magbuyayaw ni sa ila, magpamangkot ni sa ila. Ano ni sila? Sinuswerte ni sila? Yang aton Department of Energy, anong ginahimo mga kasama? No? Nga parang power to sa Luzon. Mapusla naton diri sa Visayas. Kay kung mag-amo na malan ha, no? Pangabayon tang aton yung mga power distribution utilities diri sa Visayas. Ganito na lang bakal, no? Sang power sa Luzon. Hindi na pag-ibakla na yung pidse ngayon eh. Ila na lang ang power nila na, no? Igatong nila, das bule nila. Iling terma Visayas ni sang Aboites ni, no? Kadugay-dugay na nga patay, no? Ila na lang na. Hindi na lang pag-hambalon si More Power, si Ileco 1, 2, and 3. Hindi ka mo magbakal na sa mga planta nga na, no? Dito na lang ka mo bakal sa Luzon. Ang sobra itong power, amo na lang bakla ninyo.
1: RML, palabra di honor.
0: Kaya wala malang sila patang mga kasama nga nagkalapatay ni sila. No? Wala sila sang labot sa mga konsumidor kung ano man yung aton nga ginaantos mga kasama.
1: RML, palabra di honor.
0: Di si Senador Bam Aquino, ginasuporta na niya ining ginaduso karon nga resolusyon ni Negros Occidental 3rd District Congressman Javi Benitez nga imbisigaran, no? Di na ang ancillary services nga ginabayaran naton sa National Grid Corporation of the Philippines nga ginasukot sa National Grid Corporation of the Philippines. Diin ina nagakadto, no? Nga mo tani ina ang daw generator ta, no? Kung mapatay ang mga planta nga ini nga nagasupply sang kuryente sa grid, i-activate ang reserba naton nga kuryente. Diin ina. Diin ina. No? Siling sang NGCP sadto sa investigasyon sang kamara. Si ara na sa Leyte, ara na sa Cebu. Tidinda. Diinda kay ang planta sa Cebu. Amo malaning Terma Visayas 1 and 2. Amo malaning Toledo Power Corporation, ang CEDC, amo malang na ang KIPCO sa Naga City, Cebu. Aside from that, why naman da sa mga power plants? Tinatanan yung mga power plants. every day nagasupply na ang ila sini nga full power gasulod na sa grid. Tidindang halin sa Cebu. Na naka-standby lang, 'di ba? Ang sa Leyte diinda, kaya ang full capacity sang Leyte geothermal power ng mga 700 megawatts ari man gasulod na tanan sa grid. Wala man sang iban nga mga coal-fired power plant na, no? Sa Leyte or sa Eastern Visayas, may mga hydropower da pero ang pinakadako daw ara man lang sa 18 megawatts. Hindi ay hanya gina kwan kita dire, gina 1-2-3 kita de ang mga konsumidor sa sining ancillary services, gina sinukot kita, pero actually wala man sang standby nga power, gabi na yad kita para sa power nga ginapapati kita, standby na, no? Do parehas bala na nga sa isa ka kompanya papatihon nimo ang management nga boss, may generator ta boss, no? Kinahanglan boss kada bulan budgetan mo para sa fuel kag maintenance siya, boss, kay i-change oil ta na, boss. Tiyan mo man yung binayad sa ang boss mo, pero pag brown out, patay man ang imo sining opisina. Tindi lamang nga ikaw ang amo mamangkot. Tindi ba gabayad ko na sa imo kada bulan sang para sa maintenance sa generator. Tati nga nga kwantahaw nga patay opisina tahaw pag brown out haw din ang generator ta. Tisabton mo lang, boss mo. Arada, boss, sa kilid sa opisina, boss, no? Pero brown out ka. Amo na ang kalimbawa sang ginabayaran naton sa ancillary service. So dapat ma-imbestigaran ini mga kasama.
1: You deposit the money in the bank upod kay Radyoman Henry Aspera Lumawag.
0: Sige, introduction pa lang na, ano, kay ma-shift karon ba puro Department of Energy ning concern, no, sa power, sa kwan power ni problema sa power, pero maayo na lang ni kay may ginalauman kita nga pagnubo by around a peso or around 1 peso per kilowatt hour sa next billing naton, no? Bangod sa secondary price cap nga ginpatuman sang ERC sa spot prices sang kuryente. And then ang ginkuha naman nga VAT, value added tax sa systems loss nga gina-charge sa aton, so ginalauman man ina nga makapanubo pagid sang bilis ang kuryente. Pero sa power, sige ang bira sa aton. Ang Department of Energy, why gid sa may mahimo? Mga muyo na lang ta kuno. Yan hon ta ni kapila nga muyo mga kasama kay kunwai sang may nagahulag para mapanubo ini. Anho ni na sang aton mahal nga makaako mga kasama masilin siya ti. Ako iya mo ubra para sa inyo? No? Di ba may sayings ka muda? Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Mahatag lang kuya kaluoy. Kamo inyo hulag na. Di wala sa may gahulag sa atong gobyerno. Paano mapanubo ang presyo sang produktong petrolyo? No? Hambal sa Department of Energy, siya pangamuyo lang ta. Kagina lang nagsaka. No? Ang presyo sang produktong petrolyo, ang diesel daw mga 5 ka pesos. Pero ang projection sa masunod nga Martes, mga 9 pesos. Tidugay pa? Ang sunod semana, ang Martes, base masubra pa ni sa pulo, base madangat pa ni 12, 13, yung deposit niya, ang isa ka kada litro, mga kasama. Timano kita sini. Amo nang hambal ko, ang pagpanglakato naton, diri sa dalanon sa Pilipinas, bilang isa ka Pilipino, puno sang tunok ang aton mga dalan. Magluwas pa ina, nga may mabugat pa kita nga cross nga ginapasan. Ganay sa aton paglakat, kita ang nagalikaw-likaw, kay base ang tunok, kita ang mapilas.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Amo na subong sitwasyon naton di, no? Ining mga tunok, amo ni mga price increase, amo ni mga brown out, no? Ti, tapos may ginapasan ka pa imo yung mga kasama nga mabugat. Ti, paano ka kalikaw na sa imo tapakan sina?
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Gindolo, kagin boy lugan, hindi ka bahin sa atong pinatunturan mga kasama sa Klinika D3 Bio. Ang suplemento ng makabuli kagod malikawan ang balatian nga colorectal cancer, himo sa extra virgin coconut oil nga ginupdan pa, sang vitamin D3, suplemento ng bugana sa medium chain triglycerides, caloric acid, capric acid, kag caprylic acid. Pagi sa adlaw-adlaw ng pagtumar sa D3 Bio, mahimo malikawan ang colorectal cancer, kagiban pa nga sa isang cancer, bangod nga ginaputos ang imo nga selula sang medium chain triglycerides, kagod malikawan ang pagtapik kag pagdeposito sa mga carcinogen. Isa ini ka sa isang substance nga makaguba sa aton nga DNA kag nagapatuhaw sa balatian nga cancer. Lawas amligan, hindi pag-abusaran, adlaw-adlaw, mag D3 Bio. Subong man, DTX 500, may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarang antap naon ang pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton sininga colon. Likawan ang sarcoma, kagiban pa sa isang cancer, mag DTX 500, kag Mighty C, kada adlaw. Puno sa anti-carcinogenic properties ang DTX 500, agad mapunggan ang pagtubo, kag pagbukol sang ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols ngalin sa DSE sa DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C naman nga isa ka alkaline nga vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capability sagod patyo na mga guba nga selula sang lawas paagi sa apoptosis antes pa man ini magmutate kag mangin cancerous. Gani na maghulat pang magtubo ang bukol sa lawas, proteksyonan ang kaugalingon DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw nga inumon, mabakal sa mga butika ilabi na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga Doctor of Alternative Medicine gani pa man siya rilang sa Haro sa Pasi, sa Kalinog, sa Miagao, sa San Jose, kag Colasi Antique, kag Sara Iloilo.
3: RMN News Panahon.
0: Yari anay pinakauli kadalagan sa panahon, maulanon, gahibi ang kalangitan subong agab, idir sa syudad sang Iloilo. I don't know, dira sa inyo sa mga kabanuhanan sa probinsya, sa Antique, sa Guimaras, dira sa Negros, sa Masbate, dira sa Palawan. I don't know kung gaulan man dira sa inyo. Karadyoman Charlie Depra sa Pag-asa Iloilo, mayong gabi si Radyoman Henry sa RMN Iloilo.
4: Yes sir, mayong gabi sa karanya tagpalamatis ang RMN. Yari pinakauli nga lakas ang panahon karon nga adlaw, September 15, 2026. Intertropical Convergence Zone or ITCZ, nagapit to sa bayan sa Visayas, kag Mindanao. A tropical cyclone naman nga sagwas ang Philippine Area of Responsibility, uli na si Platan, nga rasa 2,785 km nasidlangan, nabagatan na sidlangan sa Luzon. May kabasugon nga angin, magalabot sa 55 km per hora, malapit sa sentro. May pagmados, magalabot sa 70 km per hora. Magahulag, pamin na nakatungdan, sa 20 km per hora. Dali naman sa aton sa may Western Visayas, padayon maka-experience sa mga pagkisa magalumon, tuptop magalumon nga kalangitan. May mga chatis sa mga isolated ng mga pagulan, pagpailat pa nag-go of the last ning IPCC. Makasarangan niya hangin, magaling na bagatan na katungdan, magadalas ang makasarangan niya pagbalod sa kadagatan. Ang tansato temperatura nasa 24, tuptop 30 degrees centigrado. Adlaw, nagaturo dala 5.51 kayo na sang hapon. Magabot lang kalas 5.39 buwas sa aga. Kagapan yung pinakauling lakas ng panahon, di ka sa Iloilo Pag-asa, Charlie Debra.
0: Karadyaman, Charles.
4: Yes, sir. Anong
0: inyo sining projection sa sining tropical cyclone nga ini do tadlong it sa aton sining pungsod? Maka landfall ayahan ini siya, although do kalayo pa sa iya?
4: Yes, ang ini nga tropical depression na sagwa at sang far. Sa karon sir, ano, wala direktang epekto sa kunin nga bayan sa pungsod. Possible next day, ano, kung makasalag man ini sa may far, nasa northeastern boundary lang ini sang far, sir.
0: Ah, okay. So, at least daw wala siya sang landfall, hindi siya mag-landfall sa duta sang Pilipinas, Karadyaman, yes. Charlie.
4: Yes, sir. Tama, sir. Now, as of now, wala sa nakita ng landfall scenario.
0: Ah, okay. Sige. No. Pero ano siya, mga kusog-kusog sayahan, kaya ara pa siya sa kadagatan, subong?
4: As of now, sir, nasa tropical depression category ini, kag wala itong inakuha possibility kung mag kusog-kusog pagitman ini, sir, kaya ara pa ini sa kadagatan as of now.
0: Okay, sige. With that, karadyuman Charlie Depra sa Pag-asa Iloilo. Madamang salamat. Mayong gabi dira sa inyo, sir.
4: Welcome, sir. Mayong gabi man sa inyo,
3: tana. RMN News Panahon.
0: Nabatian mga kasama pinagkauling nga dalagan sa panahon. Alin sa atong Pag-asa Iloilo kay karadyuman Charlie Depra. So, very good, no? Kay ara pa sa karagatan ining bagyo, ti basi bala magkusog siya kag maging super typhoon. Pero at least do malayo man gali nga makalandfall sa mga kasama, no? Kag basi sa pagpalapit niya sa Pilipinas, no? Magalapaw man ini siya. Kabay pa. Nga hindi sa maghatag sang kahalitan. Kaya kadamo na sa problema sa mga Pilipino subong bao buhi nilang anay Ginoo, no? Ining mga kwan, ining mga kalamidad, no? Sobra na nga kalamidad ang ginaanto sa mga pumuluyo bangod sa mga public officials sini. Pwera lang iya sa mga maayo. So palayo anay kami sa mga kalamidad, mga natural calamities ng ini, no? Kay gasakripisyo na kami sa kalamidad, tuga sa mga inutil nga mga opisyal sa gobyerno, pwera lang iya, no, sa mga hindi inutil.
1: Palabra di honor.
0: Gendolong kagin boy lugani di kabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended, the most credible and the most prescribed vitamin D3 brand and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Ang regular nga supplementation sang Life Extension Vitamin D3, highly recommended para makahatag sa dugang proteksyon sa aton sining immune health mga kasama. Rekomendado kagin na endorso sa mga medical doctors sa mga nagasuprer sang type 2 diabetes. Gani, batuan ang type 2 diabetes kag komplikasyon sini sa aton ikayong lawa. Mag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa mga butika, ilabi na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Purok 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Subong man, Vita D Plus Coffee Mix, may Reese Mushroom Extract, Mango Sin Fruit Extract, nga clinically proven bilang cancer protective, kagkilalaman nga mayara sa madamong immune boosting properties ang tag sa kasasay sang Vita D Plus Coffee Mix. Mayara pag-inis ang 200 ayo nga puro kagdikalidad ng Vitamin D3, nga kilala the Miracle Vitamin Hormone, Vita D Plus Coffee Mix. Hindi lang basta kape, ini ang pinakamanamit kag pinagkauna nga kape nga may vitamin D3, mabakal sa tanan nga mga butika kag mga grocery stores and supermarket sa bilog nga Western Visayas. Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3, mabakal sa mga butika.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Yari na nagalupad naton yung mga balita mga kasama. Upod kay Rajuman, Joylin Tamayo para Onda sa aton nga Tokmo News!
5: Tokmo News!
6: Yari na aton Tokmo News sa ginadulong sang Super Fiber. Tinuyo kolon, paagi sa dado nga pag-inom, sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado sa another quality product sang Life Extension Philippines. Para sa sigurado kay aprobado nga resulta, nag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw, kag mag-inom sang Super Fiber at asmag panihapon. Ang Super Fiber o bakal sa mga butika kag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sa mga balita, generally peaceful ang pinakaunang parliamentary elections sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao o CONBORM sa Commission on Elections o CONCOMELEC. Ipayag ni COMELEC spokesperson John Rex Laudjanco na iniman ang assessment ng pila ka grupo, payag niya isolated cases lamang ang mga insidente sa kinagamo pagpangluthang tagpamahog. Sa isa kasiparado nga payag, ginsiling ni COMELEC Chairperson George Garcia nga sa 80% nga voter turnout, makita nga desidido ang mga tao nga magboto. Una na agad payag sa ang Police Regional Office o Konbang sa Moro Autonomous Region PRO Bar nga may ma-record nga 16 bukod na record nga 16 ka-election-related incidents sa BARM election. Sa dugang pa nga balita, ginkumpirmar sa ang Company Vice President Sara Duterte nga nabato nila ang mando sa Quezon City Regional Trial Court upon RTC Branch 98 nga nagadenay sang motion for inhibition o kon mag-atras sa pag-uyat sa kaso si Presiding Judge Maria Angelica de Ramos. Ang utini sa kaso nga grave threat bato kay Duterte. Sunod sa legal counsel ni Duterte nga si Attorney Paul Lim, obrahon sang Vice Presidente ang tanan nga remedyo nga isa o kon nga iya sara nga mahimo. Payag na lima baton o kon nabato na nila ang mando sa korte nga nagsunod o kon magsunod sa sub judice rule taglikawan ang pagdalakay sang merito sang kaso sa publiko. Nagpasalig naman si Lim nga magasunod sila sa nasambit nga mando. Sa dugang pagid nga balita, nakahunong sa non-air conditioned infirmary ward si former speaker kag late first district representative Martin Romualdez kaupod ang tatlo kaiban pa nga mga priso sa New Quezon City Jail sa Payatas. Inyagin anunsyo ni Department of the Interior Interior and Local Government DILG John Vic Rimulya, Secretary John Vic Rimulya. Sano kay Rimulya nga nagitiner ang anay speaker sa kwarto nga may kadakoon nga 50 square meters. Wala sang aircon kag may common nga CR. Gipan siguro sa sindikom nga wala sang special treatment na ginahatag kay Romualdez, kaya ginasunod lamang ang kung ano ang mandato sang korte. Kag sa aton panagdaon sa buong gabi, yari ang mga tinaga ni Frank Herbert. Good governance never depends upon laws but upon the personal qualities of those who govern. Kagamuyat ang managalupad na balita sa buong gabi, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Rajuman, Jaylene Tamayo para Onda. Katak, RMN.

0: palabra de honor.
1: Salamat kayo, Dragoman Jaylin Tamayo, para onda sa ato nagalupad nga mga balita sa Tokmo News.
0: You deposit the money in the bank, kupod kay Dragoman Henry Aspera Lumawag.
1: Grabe man ining kapalaran ni Martin, no? Kasubo. Damo man tuod manggad, no? Pero ikaw subong ang nagasakripisyo.
0: Amen.
1: Yan to mga tao nga naggamit sang imo pangalan. I love you, speaker. You did it all, speaker. Malapit kami kay speaker. Masumpa kami kay speaker. Kay Speaker Martin kami nagsumpa. Malapit kami sa Malacañang, no, kay pakaisa inis ang presidente.
0: RNN, palabra di honor.
1: Why na, no? Ara, nakita mo mag-shot niya, Rajman John Hartwell. Pakita mo lang mag-shot niya. Taas ni Taos Martin mo. Mga six-footer ni mga kasama. Naghugos lawas niya. So, nadugabudo-budo ni siya, no?

player nga may kwan nga may number no sang imo sini nga height aro oh. 6 footer gid siya dyan, no flat gid no 6 no or 6-1 flat gid no nga 6 footer taas ang tawa oy diri mag basketball player tigaling anhon mo ang kwan anhon mo ang sweldos basketball kay mas dako yang kita mo kung congressman ka. Ama akon mong ginakusar sa iyang mga kasama nga tinukob nila ni Saldico, no? Kaglaban-laban ang iban pinang waslik Manila goro si iban yung mga congressman nga mahilig man magdirikit-dikit sa ila eh, no? Ilabi na iban nga mga babae nga congressman kuno ti ginaburubunggo-bunggo pang ila mga suso ni sa butko ni speaker. Para ka kuha pabor mga kasama, no? Ti, kung ikaw, abi, lalaki, burubungguan ka sang dughan, da sang babae. Palabra di honor. Di honor. Ti, daw, masiling ka man. Ati, anong ginapangayo mo kong hao? Palabra di honor. Subong, siya na lang nagpakigaaway sang iya sininga-kaw sa mga kasama, no? Ara siya sa prisuhan sa bilangguan sang Quezon City, dito skilid sang basurahan sa payatas, no? Nakadtuan ko ning payatas ang una mga kasama sang nakuan ini. Lapit na ni May Rizal province mo sang narusdak ini, damo to patay nagkala pilpilan nga mga basurero. Kon magusbong gani ini, labot na da sa Congress gireklamo mga congressman, no? Siya bao ara na magusbong naman ang payatas, oh. Palabra di honor. Diskilid sang basurahan eh. Kay government property na da, diragin patindog ang bilangguan, no? Kay iti, ang mga police station sa Quezon City, tama nakagutok mga kasama mo, no? May atutos ang unang prisuhan sa Quezon Avenue, sa Quezon City naman to. Gin, kwanto blang, boxer anay nga Ilonggo nga si William Magahin na priso to nang hold up ang tunto niya. Nang hold up sang taxi. Na priso to siya, no? Tingin pa palo up to sa ako. Yung kantoan ko to mga kasama sa prisuhan, sus. Daw mga gamay sa prisuhan, daw mga ara lang sa mga 10 feet by 10 feet, no? Pero sila daw mga 30 kabilog. Could you imagine ang 10 feet by 10 feet? Kaya daw husto lang kahigdang isa katawo? Di ba? Ti, may CR pa na? Sus, damo sila mga kasama? Gutok! No. Ti, kay Boxidor, yes, William. Ah, ti, siya ang boss eh. Hadlock mga priso siya. Kay isa niya lang katukap, magupi ang kilid mo eh. Palabra di honor. Pagadto ko to, kasi kilala niya kay Ilonggo mo. O siya, boss, ari ka man, boss. Singo tayo bisitahon ta ka di. No? Sugo niya dayon ang living out prisoner, no? Uso pa ng mga living out prisoner, inang daw gamay lang ang sala niya, bla. Nga kung malagyo daw, hindi manggid dako ang problema sa mga pulis, no? Yung tawag niya, no? Siya, baklito anay si Kwan, kung sa aton pa sa hiligay, no? Siya, baklito si Sir Sang Sutrex. Singo, hindi na, no? Suskuot niyang kwarta niya sa bulsa niya. Damo sa kwarta, papilon. Siling ko din alin. Kutikutikan ko. Siling ko din alin na mga kwarta. Kasi yung mga, kwan eh, mga bagong salta din. Ginakwa naman ng kwarta na. Palabra di honor. Mga kwan na, early 2000, no? Muna sa una, mga gakatabo sa sulod sa prisuhan. Subong, hindi na pwede. No? Mga bago pa lang mga priso, mga kagamitan mo, ginapalartida na sa mga nauna da si mo. Tapos kasi guhon ka pa na kung daw alang-alang lang abilidad mo. Tipo no na mga prisuhan kay tama na kapopulated mga kasama, ti nagpatindog dira sa may kano, sa may payatas. At toto si Martin dito gindala, pilatok bilog upo niya sa silda nga wala aircon, no? Wala aircon pero ti do nami manguruhuyop sang hangin na to. Huyop halin sa basurahan. dito si Speaker Martin, no? Ahay, ang mga tao nga nanginpulos ang iyang poder mga kasama, hayahay ang pangabuhi. RML, palabra di honor. Siya iya mga kasama, no? Siya iya at tutusa
prisuhan.

0: mga kasama. Pero sa una sa ara pa siya sa poder, tana na lang ighulag hala bisan ano to nang ihi lang ara ang iyang itsura sa tarpulin.
1: RNN Palabra di Honor.
0: Diyan mo na ang ginasiling tagid. Basta ara ka sa poder, hindi pag-abusari ang poder. If you have power, if you have money, hindi pag-abusari, do not trample on others, no? Hindi paglapak-lapaka ang iban nga tao. Kay maabot ang tion, basi ara ka naman sa idalo mga kasama, no? Wala gid sang may mabalikid sa imo kay hindi mahayong ginhimo mo.
1: RNN Palabra di Honor.
0: Gayon dolong kagin boy lugan, dili gabayin sa atong palatuntunan mga kasama sang Super Fiber, ang pinaka-epektibo sa ring panilo sa aton sining kolon, kagpangontras problema sa constipation, agun maamligan ang atong kolon kontra sa balatian nga cancer. Ang solusyon sa hindi regular nga pagpamuhi, agun hindi magtinera mahigo sa atong nga kolon, nga isa sa mga rason sa pagnubo sa atong immune system, kagpagtugas ang balatian sa atong lawas. Tiloy ang inyo kolon, pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag mabakal sa mga butika. Subong man mga kasama, Nan's Liniment Oil, ang pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal. Nan's Liniment Oil, maayo man sa arthritis, rheuma, varicose, palamuipoy, palamanol, palanakit sa kalawasan na ipit kag naparalisar ng mga kaugatan, pwede man nga panghaplas sa mga nagaubo, palanakit sa liog na undan ng mga bali, nagasurab ng surok-surok kag sa mga nagadugo ng pila, si ini patugunon po taton. Patuloy lang sang Nan's Liniment Oil. Kagkaroon nga tigulula, nagadamo naman ang lamok, isa sa mga sangkap sang Nan's Liniment Oil, amo ang neem tree nga epektibo nga mosquito repellent. Gani para hindi ka mo pagkututon sa lamok, mag Nan's Liniment Oil, produkto sang Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sang FDA, mabakal sa mga butika, malapit sa inyo lugar.
1: RNN Palabra di Honor.
0: Balikan tani karon ang parte sa oil price increase next week. Kaya natabo sa impeachment trial, no? Mayuhom-yuhom ta karon sa kay Senador Lito Lapid. Sa ika-25 ng adlaw, do kapila pa lang magtindog si Senador Lito Lapid, do kadua. So bisan paano do may ara kita entertainment, kaway na nagaturo tindog si Senador Robin Hood, no? Nandiyan ba yan sa rules? Nakapunta na ba kayo sa bundok? Ito, why na siya ka, kwa, no? Why na siya ka pakita mga kasama sa katuritindog, no? Basi ka panumdom sa inugsabat niya to kay ara ng sabpina sa iya sang kwan, sang NBI, partis pag-bullying niya kay bato nga makapalagyo. Ay, so...
1: RNN Palabra di Honor.
0: Okay, standby. Balikan ta na istoryahan ta dugang karon mga kasama kag ang aton silingat tingog hiligay noon ang STL kag report ni Rajman Regan are ding kwan boss, speaking of Senador Lito Lapid, ang bata niya si Chiesa, Chief Operating Officer Mark Lapid are diri kay basi may mabulig siya sa patindogon nga government center sang probinsya sang Iloilo dira sa Santa Barbara. 50 minutos sa kaligid sa takna ng alas 7 sang gabi.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
3: Bisan kapoy, kayod gyapon. Sa bulig sang United Home for Soft and Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang low. With proper diet and exercise.
2: United Home. Unilab yan.
3: Iron is the generic name of United Home for Soft and Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Goodbye.

0: Cordero!
1: MX3 Capsule! Dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.
4: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Ariel, nagkang tonsillitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ang katama, kaya basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C!
4: Mighty C!
6: Mamakas sa mga butika!
4: GTX 500!
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: Hindi mo nga blood sugar test.
7: Ilan itong score ganit? 470. Ang tiko 2, sa gabi 2, sa agad.
8: Ilan na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Ilan kamo sang GTX 500. Tested and proven, the best get ang GTX 500.
4: GTX 500!
9: Anong gusto nyo?

0: ₱59.40 SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Bye, Jessic. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Bye, Jessic. Halong!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Supple Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man hapon gintuman nga suplemento. Salamat gid kubala kay matama to nadula ang bukol.
5: Supple Plus Gold. Maka sa mga butika. Sampon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sampon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
5: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, dada ka.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Sa mga ilonggong na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
3: Kargado.
4: MaxFit, kargado.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
8: D3 Bio. Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
10: Ang Visio nga may D3.
11: Pamakal sa mga butika.
9: D3 Bio. D3 Bio with Visio.
12: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
10: Ang Visio
9: nga may D3.
10: D3 Bio.
13: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
2: Sa mga ilonggong na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
3: Kargado.
4: MaxFit, kargado.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
14: This time check is brought to you by KiniCare.
15: Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya kag performance sa kama. Yahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megamon.
16: Herbal capsule.
15: Wala side effects.
16: Wala palpitation.
15: Kundi ginapamaskog pa ang imo korason.
16: Yara lang.
15: Sa mga butika.
17: Oras sa DYRI, RMN Iloilo, Philippine Standard Time. 58 minuto sa kaligid sa Takna, sining alas 7 sang gabi.
18: RMN, Palabra de Honor.
17: Yari na mga kasama, resulta sa STL naton sa probinsya sang Iloilo, upod kay Rajuman Mon Kapalihan.
19: Probinsya sang Iloilo, Rajuman Henry, yari na naton sining resulta sang STL sa subong ng gabi. Second row kita. Alas 8 sa gabi, Setyembre 15, 2026. First winning number sa subong gabi, numero 3. Number 3. Inangan na nga tangatan si Ringer, second winning number. Yari na, ikatawa natin ng numero.
20: Numero
19: 35. Number 35. Atan si Ringer, second winning number para sa subong gabi. 3. 35. First two winning numbers na ton. Ano yan magkakompleto sa ating official winning number para sa subong na gabi. Ikatlong numero, magkakapugos sa ating sining kombinasyon para sa mga tumalaya natin sa probinsya sa Iloilo. Iyari na!
20: Numero
19: 21. Magkakompleto sa ating official winning number sa subong na gabi.
20: Number
19: 1,385. Congratulations sa tonsiling ng mga winners sa probinsya sang Iloilo sa subong ng gabi, no? And sa tonsiling ng mga kauturan na wala pa magdaog, padayon lang kita sa pagtaya, padayon na natin isuportahan ang STL para sa Japon makabulig kita sa kawang gawa. Direkta diri sa STL Draw Court sa PCSO kasang Eagle Draw Gaming Corporation, Rajuman Mon Iales Kapalian at Kakaremen.
18: RMN, Palabra de Honor.
17: Salamat kayo, Rajuman Mon Kapalihan. Resulta sa STL sa probinsya sang Iloilo, 3, 35 and 21. Sa mga nagdaog, congratulations. Sa wala, ano pang mahimo naton kay wala? Sige tayo lang, kaya ang inyo taya, nagakadto sa kawang gawa.
18: Sa taong na may huya, ang isa katinaga, isa nakasumpa, Rajuman Henry Aspera Lumawan.
17: Gindulong naman kaginboy lugan, irigabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang antioxidant sa amoy ini ang mga maayong elemento sa lawas naton nga nag-aaway sa mga free radicals. Kung tamaan ka, kadamo sang free radical sa lawas, magatugay ini sa nakilinlain ng mga balatian, pareha sang diabetes, heart disease, kag cancer. Gani mga kasama, may suplemento na nga madamo sang antioxidants kag ini amo ang Dr. Pinoy Squalene Capsule nga manggaranon sa antioxidants. Ang Dr. Pinoy may madamo ini nga benepisyo, isa na diri ang vitamin E, isa ka powerful antioxidant nga nagabulig sa pagpatay sa mga free radicals kag nagahatag sa proteksyon sa mga ugata nga hindi maguba, no? Kag suno sa pagtuon ang vitamin E kag ang squalene ginausarman para nga magbulong sa mga tawo nga may high blood pressure, heart disease, diabetes, asthma, arthritis, tuberculosis kag cancer. Tungod sa antioxidants ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ang ini nga mga masakit hindi na makapurma pa. Dr. Pinoy Squalene Capsule, epektibo kag masiligan sa dopal, mabakal sa mga butika dira sa Kalinog. Sa dugang impormasyon, kag ihibalo, mag-contact lamang sa cellphone number 0948-587-6329. 0948-587-6329. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: RNN, palabra di honor.
17: Kay Captain Yo galit da sang RD Sportswear sa Poblacion East Oton Iloilo, good evening gid, no? Kung gusto niyo magpatahi da sang jersey, pareho sang uniform kag school uniform kay Captain Yo sa RD Sportswear dira sa Oton sa Poblacion East Oton, no? Pamasyarin niyo lang RD Sportswear. Subong man mga kasama, padayon gihapon ang kubuta kagapay isang manguma para sa masanag nga agrikultura raffle promo. Ini mga kasama, bilang pagpasalamat sa dedikasyon sa aton mga farmers sa pagpangabudlay sa pagpanguma. Hasta pa sa December 5, 2026 ang promo nga ini. Bisan sino pwede nga magpasakop, magbaka lamang sang kubuta equipment o kung genuine spare parts kay makangkon ikaw sang raffle coupon sa tag sa 3,000 pesos worth sang imong ginbakal, may isa ikaw ka raffle coupon. Kung dako ang amount sa imo ginbakal, siyempre damo ang raffle ticket mo o raffle coupon kag dako man ang chance ni mo nga magdaog. I-drop ang coupon sa designated boxes sa Iloilo nyo agri o outlets antes ang December 5, 2026, 2 p.m. kay pagka 3 p.m. patigayunon ang draw sa INA Farmers Learning Site, Barutak Nuevo, Iloilo. Ang mga premyo na gahulat mga kasama, traktora, rice transplanter, power tillers, diesel engines, kag subong man may mga oil and filter sets nga pwede madaugan. Para sa dugang impormasyon, nagtawag lamang sa cellphone number 0999-995-1567. 0999-995-1567. Basta makinari ang panguma kay Iloilo New Agri Kubuta na. DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026.
3: RNN, palabra di honor.
17: Sanbay kay ma-update dugay-dugay sa pagbisita ni Chesa CEO Mark Lapid angot sa madala niyang mga bulig diri sa mga proyekto sa probinsya sang Iloilo. Yari anay ang ato nag tingog hiligay noon, no? Tapos na nagalupad ta. Galakat naman ay subong. Kaya ginabuligan naton tipig kagpalambo ang ininga kultura, no? Pagi sa tingog hiligay no. Nyari, ang aton nga tingog hiligay no, upod kay Rajuman Fiamme Otero.
11: Tingog hiligay no. Ang pagtibong sa namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay no.
16: Ining binalaybay ginatiguluhan, hindi mapatay sa balatian, kundi sa balayran. So, sini nga panahon, mga karadyaman, hindi gid lahog-lahog kung ikaw magbalatian. Kay mga bulong nga ginadapat sa kalawasan, tuman kamahal, halos naton masarangan nga katawhan. Kung magbalatian kag madala sa ospital, kag magtiner diri sa madamo nga inadlaw, ginakibang ang nagabalatian kag ang iya panimalay, kaya nagasupot ang balayran sa adlaw-adlaw. Balayran sa Manugbulong, Tagalumapaw, ang bilisang bulong masyado kamahal, ang hulot sang balatianon nagadugang sa balayran, panghakroy sang balatianon nagapadugang sang iya balatian. Ano ang himuon agad malikawan ang balatian, kag makalikaw man sa mga galastuhon nga tuman, amligan sang husto ang aton kalawasan utan kag mga prutas ang dapat naton kaunang tanan. Pero baliskad ang ginahimo sa aton mga kabataan. Perme karne ang ginahanda sa hulot kalanan. Perme may mantika nga malain sa kalawasan. Perme gisado ang ginakaon sa adlaw-adlaw nga tanan. Mga kabataan, karon wala na nagakaon sang laswa. Kay kuno chip nga pagkaon, hindi bagay sa ila. Pero kung magbalatian, problema sang pamilya. Kay hindi mapatay sa balatian, kundi sa mga balayran nila. Wala sang may makarikaw sininga kamaturan. Kung magbalatian, hindi lahog-lahog mga karadyaman. Kay kung kita mag-ayo sa aton pagpa-ospital, luwat kita magbalatian kag mapatay gid tungod sa aton mga balayran. Ining pinalaybay ginsulat ni Ginang Maria Luisa Defante Gibraltar sa Barangay Igukulo Gimbal, Iloilo. Tagubay sang sumakwalan Iloilo Incorporated kag 2011 gawad pambansang alagad ni Balagtas. Ining abahin ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang iodine isa ka importante nga mineral nga kinahanglan sang aton lawas para sa balancing ng thyroid hormones. Ang kakulangan sang iodine mahimo makatugas sang balatian nga goiter. Sunod sa pagtuon, ang mga kabataan nga kulang sa iodine may manubo nga IQ nga makaresulta man sa mental retardation. Ang aton lawas wala nagaobra sang iodine gani kinahanglan gid naton nga makaangkon sang bastante nga iodine labi na ang kabataan para sila magdako nga may ayaw nga metabolismo kag ma-uptake nga paminsaron. Gani, gina-endorso ko sa inyo ang pagtumaro sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ini may mataas nga iodine content nga may kapasidad nga pabaskugon ang neurons sa utok. Gani, ginapabaskog sang Dr. Pinoy ang memorya kag concentration. Ang Dr. Pinoy nagapadasig man sa metabolismo para hindi tadasig magtambo. Ang iodine sa Dr. Pinoy Squalene nakabulig man sa pagtunaw sang pagsalupsup sa mga mineral sa pagkaon. Gani, ma-maintainar nato ng aton ikaayong lawa. Pagi sa Dr. Pinoy, makasigurado kita nga ang aton kaugalingon protektado kag malayo sa balatian. Mabakal sa butika Kaya Eves Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo lugar. Sa dugang ihibalo mag-contact sa numero 0948-587-6329.
0: RNN, Palabra di Honor.
17: Salamat kayo, Radyo Manfia, may otero sa aton nga tingog hiligay nun.
0: Yung deposit na man in the bank upod kay Radyo Man Henry Aspera Lumawag.
17: May estudyante ta nga nagaupod karong gabi diri sa aton sini nga pagpangalagad si kasamang Helen Sanchego, Casmel Gargaran, Rosie Amaho Manihar, Jespal, Marita Lia Mitsilina, kas Jesly Lauro, Karigaba Richard, good evening si Cas Margie Cobillas, no? Kada katapusan ko no yung iya silinga sildo, bao, hindi mo yung kinanglan ang kinsinas, gali, Cas?
0: RNN, Palabra di Honor.
17: Sabagay, damo mang kwarta mo.
0: RNN, Palabra di Honor.
17: Si Cas Nicolay Sumis, no? Bao, ang Thailand ko no mga kasama, orang Bangkok, Thailand, nagapanguna iyang pungsod, ang city sa nightlife, no? Baho. Kita mo lang, bisan mo lang, diin mo lang ibutang yung Thailand. Yan may tourism. Sa kabuhi, sa gabi, yung mga kasama sa nightlife in 2026, number 1 sila. Bangkok, Thailand, ginasundan sang Berlin, Germany. Number 3, New York, USA. The capital of the world, ang New York. The city that never sleeps, pierdi pa sang Thailand sa nightlife. Number 4, Melbourne, Australia. Number 5, Sao Paulo, Brazil. Number 6, Medellin, Colombia. Bo, grabe man ang nightlife kila sa Medellin. Number 7, Johannesburg, South Africa. Number 8, Brighton, United Kingdom. Number 9, Beijing, China. Kag number 10, Amsterdam, Netherlands. No, ang Las Vegas, kuno nga number 1 in 2025, nag-drop siya out of the top 10 sa 2026. No? Taka, naguro tao sa Las Vegas, kasagad casino. Kaya man ubrahon to sa Las Vegas, makasino kung lang to kay disyerto to. Sige, iban karong mga estudyante natin, balikan ta mga kasama. Nakasambay na si Radyo Man Regan Arlos, kaya ari diri si Chiesa, Tourism, Infrastructure and Enterprise Zone Authority, COO Mark Lapid, bata ini ni Senador Lito Lapid. Nag-artista man ni anay si Mark, no? Hindi niyang tahimik, lain na iya. Kag naka-gobernador man isang Pampanga, kung hindi ko magsala, Mark Lapid. Ari dire, may mabulig sa kuno sa Ginabalay Subong Government Center dira sa Santa Barbara sa probinsya sang Iloilo. Check naton. Rajuman Regan Arlos.
1: TYRI Rajuman report.
17: Birthday
21: pagilibot lang.
17: Happy birthday gilibo sa idol. Do salamat gid sa panyaga mo kay ina nagadumabus dik ang siya namon sa kabusog.
21: Pasensya gid sa litson ah. Pasensya niyo lang gid na Rajuman Henry.
17: Gani. Litson man lang. Siling ko bo grabe ka man magpa birthday.
21: Hindi lang may padala pa kuda nga spaghetti. Pasensya niyo lang.
17: Mo lang grabe. Pirti pagpalangga
21: ni mo sa kabusog.
17: Oo. Sus. Eh hindi lang na litson nga ordinaryo. Pirti ka na kuda akong litson.
21: Ang litson nga na...
17: ang TL gani, ganyan ko ha, disang garda kay iya ko nga ipaksiwan ko, ano gani na, litson paksiw?
21: Namin na kung ibutangan mo sang mungguhan mo kag butangan mo
17: bo,
21: kapaniya.
17: Ho, prepare ka lang galing.
21: Rajuman Henry, pasinsahin nyo lang ang gamay tanga handa, subong ha.
17: Buwa mo ka ginaya ka humble. Amo na tong imo nga ginpakaon sa amon, nagapangayo ka pa sang pasinsya ha?
21: Sa daso nga tuig, bawi lang tagaling damo-damo unta pagid ang aton nga handa. Ti subong litson lang naanay. Okay naman kamuguro na sa spaghetti kag buko salad.
17: Ay aba. Sus, ano pa na nga pangyamis? Ti hamakon mo, pinakdol mo kami sang litson, tapos pa pangyamison pa kami sang spaghetti kag buko salad. Ay aba. Happy birthday gid bo sa idol. Ah.
21: Thank you gid Rajuman Andre. Pero kay Gina, nakibot si Governor Tuto Defensor kay wala ini sa schedule nga magadritso diri sa Iloilo si Chief Tiesa Chief Operating Officer Mark Lapid. Bangod ang iya siring schedule iya Rajuman Henry dito siya sa may bahin sang Capiz. Pero
17: sa Capiz siya iya nagakuan, nagadto gali.
21: Sa Capiz siya. Pero siling niya kay ari na lang diri siya sa Panay. Gindiritsuhan niya na lang ang probinsya sang Iloilo kag siling ni Governor siling niya daw nahuya si gani kay si Yusek man ang tawag ni Gobi Mark Lapid amo pa ang nagpangayo sang tanan nga plano para sa government center naton smart and green government center dira sa may banwa sang Santa Barbara Rajuman Henry mga close to 9 hectares ang kalaparon sila dira nga patindugan sang nanarisari sini nga mga building nga ginatuyo sang gobernador nga matapos ini or kun hindi man matapos masugdan niya lang ang trabaho bago ini sa magtapos sa iya sini nga termino so kagina siling ni COO Mark Lapid ginbitbit niya ginturn over na ni governor sa iya ang ining mga dokumento ang plano Rajuman Henry kay pagbalik niya sa Manila may ara sila sang board meeting pero sure na ini ang iya na lang ang madugang ang Rajuman Henry pero sure na nga nag-commit ang Tiesa sang 250 million pesos ang 250 million pesos amo ina siya ang ipatindog sa government center or sa parking building sang government center bala mo do apat ina Rajuman Henry ka mga building ang isa parking building, ang isa mo na main building, ang isa intended para sa Hall of Justice if magsugot sila o depende sila and ang isa amo ni ang aton silingan convention center do arena. So apat ina.
17: Ang Hall of Justice guro na iya nga na alat sa Hall of Justice kay may-ari naman sila sa city di himuon ta na lang na iyang opisina siguro ah.
21: Pwede.
17: Boss idol sa office.
21: Pwede na kuanan ma opisina sang Boss Idol Vlog 3.0.
17: Oo. Anyway, ti may-ari naman din sa city ang Hall of Justice eh.
21: Mga ano pa lang ina, proposal pa lang ina, pero ang sure dira ya Rajuman Henry nga may ginalat lang nga lote para sa ila. Then naka may intended dira nga ada mga 2,000 to 3,000 square meters if may ara sang hotel nga gusto nga magpatindog dira sa nasambit sini nga lugar.
17: Wow.
21: Ang Tiesa.
17: So meaning nga kung may investor abida like mga si Shangri-La no si mga pwede. International hotel may ara provision para sa muna.
21: May provision Rajuman Henry.
17: Okay.
21: 2 to 3,000 square meters nga area ang intended para sa area nga na no kay ti karon kun kumpleto na nada mo, ara nada ang DILG, ara nada ang Department of Health, ara nada ang Western Visayas Sanitarium, ti kun ara pa gid dira ang mga iban pa gid nga madalag ko sa mga opisina, so matilingob na ina dira kag ti mangin kwa na ina mangin lugar na para sa pumuluyo dira daw do mall ang iya sina nga tawag sila nga daw itsura niya no Rajuman Henry
8: ti ma kwan man da ma accommodate man da sang mga tenant si Capitol magamo na eh no
21: ti ho
8: pwede gali da bisan daw mga kurokapihan gali no
21: munuhon mo ko kadaan kaysa pintigid kita. Marami abi ang idea sini Rajuman Henry.
8: Galing hindi man na magsilo dagurong bilog ng opisina sang Capitol or dira magsilo
21: na gid. Pa depende guro sa pinakadlaw no. Depende
8: hindi I mean mag ang plano gid ba lang mag fully operational masilo gid tanan-tanan or may mabilin diri sa city.
21: Hindi pa ina masabat subong pero ti kun daw naka full swing na gid man dira kay ti ang province ara gid man for province mong probasi may basic ano lang tunga-tunga lang no
8: kay basi ang gobernador siguro iya basi dire ang opisina niya no iba niya ang mga departments siya sa ilohon dira
21: posible na depende pa ina Rajuman Henry kay ang main building sila mga 6 story mo ang anom ka panalagan daw mo amo man sa iya sa Capitol kay ang Capitol da anom nakapanalagan mo ang kataaso niya so more or less mga amo man kadako ang main building nga patindugron dira ti ang initial subong ang dalan nga mga tunga sa kilometro ginaobra na ina sang province of Iloilo or sang DPWH sa nagpundo way dira sang gingasto ang province of Iloilo then ang mga balay nga maigo ti amo nang patindugan sang bagong na mga balay i-finance na sang DSUD no and province of Iloilo then ang 100 million nga naghalin sa kay Bung Revilla, former Senator Bung Revilla, muna na subong ang Foresight Development Rajuman Henry. Ina ang ginaplastar na pero tinagapangita pa sang dugang siling pundo ang gobernador kay siling niya, ginahatag niya man sa kung pwede ang PPP, Private Public Partnership, kung may ara sang iban nga mga private sector nga gusto iya nga mag dugang sang ila sini nga ni Gusodre may gin mention kag gina si governor nga daw project for UP Diliman kun hindi ko namadayon dito Rajuman Henry ang pundo daw sa ilohon diri sa province of Iloilo kag dira ibutang may mga initial na sila nga inistoryahanay pero ina tanan hindi pa sure pero ang sure subong nga kay ina nagkanto dito sa project site si mismo si Mark Lapid kay mapuli naman lang sa sila niya gov gusto ko makantuan ina gusto ko makita para nga maplastar sang Chiesa kag makapundo kita ka importante gili sang Chiesa Rajuman Henry kapin pa ko may mga negosyo ka bala about tourism like hotels
8: do kon ma-declare ka nga Chiesa zone ang imong area do may mga tax incentives ka mo
21: tax incentive kun mag-apply ka dagali for example abi may hotel ka no or may lugar ka dira nga gusto mo patindugan sa hotel and i-applyan mo sa ila kag ma-approve na gahatag sila sang tax holiday or tax exemption ang iban kuno tag 5 to 10 ka tuig nga way ka bayran sang imo siring nga buhis sa
8: di pa nga makakuan ka maka-take off ang imong business.
21: Bisan pa sa pang gasto-gasto mo dira. So dako na nga bulig man para sa aton. Ari ang presentation kagina ni Governor Tuto Defensor while nga nagapamati si Yusek Mark Lapid Rajuman Henry. Portion lang sa papahayag ni Governor.
12: Government agencies not their own office and their frontline offices for a digital one-stop shop area where you go there to transact with the government. Limbawa, mga police clearan and the related media. So, ang government center na po, as a whole, so, 12 lots, 1 is 2.2 hectares, 1 right now is around 3.2 hectares, and the third lot is around 4.2. So,
9: putting right now as building number one. Yan ang parang main building. The footprint is around 1,200 square meters. Yan. But ang component na nisiyas natin is the government, is the convention center that can also be a stadium. That will sit on the lots that are now 3.2 and 4.2. Si Ken, can we go back to the sa four buildings with Baron? Sa four buildings with Baron. So, yan ang itsura niya. So, we are building number one is nothing. Right now, this is under construction kasi may initial value ng 100 million from the national EPWH. So, for building siya. So, binigyan din tayo ng presidente ng NGSF. Kami ang implement. Once they are finished, we will start. So, eto ang kanyang site. Right now, we have the budget for the site development of Negri. Yung tulong nyo sa amin is either of the three buildings, building number 0, or the parking lot building, actually. So, may condo na itong mga site. May condo na ito. And including building number 1. Ang building number 1, mga 380 million. Unless if we change it, we have a budget for that. Plus, ang inyong multi-level park. Ngayon, ang other component, ito ganito siya. Saan ang provincial law? Ito ang provincial law. Because this is along a main provincial law, which is also like a highway.
10: Bilik-bilik na no.
22: Rajuman Henry, ang part lang, no? Sa isang
17: tahom sa ako, ano? Sa perspective niya pa lang, tahom.
22: Ilop lang, Rajuman dyan. Ilop lang ang atong video. Perspective ini Rajuman Henry sa siring plano.
17: Guwapo, no? Bali daw apat ka mga building. Connected siya sa bridge, no?
22: Oo, connected siya. May arena, may arakasang parking building, may main building. Then ang isa natin intended na for Hall of Justice or ano pang opisina, no, ang pwede dira sa piyesa gani. Ang ginapangayo lang sang taga Chiesa nga gaanang sila sang gamay ng opisina siling ni COO Mark Lapin, siling nga gova request lang kami ga ilang kami da gamay ng office kay importante nga may ares ang opisina diring Chiesa. Lapit sila sa airport.
17: Wala sila di kwan mo? Wala sila ang Chiesa, iya? Wala siya mga regional offices kag provincial wala, offices?
22: Wala. Why? Tiyan mo na nga ngayon sila office da para kung nga may...
17: Tiyan mo na na gurong ginahulat mo ang siling ko to nga mga opisina da buo sa idol. Ikaw ang mangin regional director sang Chiesa? Do hindi ayahan amo na?
22: Hindi lang ko anay kahambal Rajuman Henry asubnaw kay siyempre why pa man ma-offer sa aton. Ma-decide lang ko kung galing kung i-offer na. Malawa ay man nga pangunahan tang ila desisyon nga naghuo na kita nga way pagani ka-offer.
17: So in English, amo nang ginasiling, we will cross the bridge cross when we the get bridge. There. No?
22: Pero, ti, kung ba da yun? Ba da yun, ha?
17: Kung gabulig si Chiesa, da, siyempre may office siya da eh. Isa ka panalgan iya da eh.
22: May araw mo man na pangayon niya. Sini niya, gamay lang nga mong goba. Sini gobero, sini hindi. Prime area ang ihatag ko sa inyo. Siyempre, mahatag ang Chiesa sa 250 million. Gaan mo lang sang pagutpot niya opisina. Siyempre, nami man ang opisina nila. Ti ang initial ni governor, nga sini niya, tani makakita kami mga another 1B, you know? 1 billion, Rajuman Henry. Daw sulusurbol nang matindog na gid ang ining mga building ini kung may mga ara siya sang 1 billion although nga kulang pa ina kun
17: si Kwan naman gid, subong pero, budget si Son Subong pwede ka buli guro da si Kwan si
22: kagina,
17: Mark Lapid no
22: amo nang punto kagina ni Mark Lapid sini nga gom niya nag-agi ko di si imo kay may budget hearing Niya, ni Gob, siya nahuya ako sa imo. Niya, nahuya ako sa imo nga, ikaw pa ya ang nagkantudi sa akon, para nga kwaon ang documents. Tani kami makanto sa imo. Siya, tiari naman lang ko ni Gob. Kaya ti, mahingagaw ko balik. Actually, Rajuman Henry, ang mga staff niya, binili niya. Daw, duwa lang sila ang kay puno ng eroplano. Ang staff niya,
8: ari na. Abali daw, nag-kwan sila, no? Nag-sallot lang sila di sa available nga
22: flights. Oo, nag-sallot lang sa available flight. Doon, duwa lang sila ang nakalakat sa Manila. Ang mga staff niya, bilin di, kay Wainaga ni...
8: Sinong hindi gusto magpabilin di sa Iloilo.
22: Ga matago gani subong gatamos gatamos na to sa ka liog ka litson sa tatoy
8: laban laban ang pati mata ka manokuro gina supsup nila to subong ang native litson manok no
22: tiyo eh pero ang aton man bala nga ti ini sila maayo lang ang relasyon makahatag sila sa proyekto sa aton, laway man lang din kapital ta Rajuman Henry.
8: Ikada mo sang kwarta sang gobyerno ginakinawat man lang nati butang ta sa proyekto nga mapuslan eh.
22: Siling ni governor siling ti kunin di ko matapos bahala na ang masunod nga gobernador kun tapuson niya ang akon nga proyekto. Basta ang pinakaimportante nga maumpisahan lang kaya mo na pinakabudlay mo isubong ang mga drainage ang mga dalan. Kaya ang gusto niya, Rajuman Henry, nga ma-decongest ang dalan na bala pagkakadto sa airport ang dira sa may rotunda, Tuban Jollibee, bla? Oh. Sa Santa Barbara, kita mo na da.
8: Ah, na da. Dira na lang bang laktod sa obrahon nga yes. Dalan? Palapos hindi sa government center?
22: Hindi ka na da mag-agi. Kung magpa-airport ka, hindi ka na mag-agi da. May i-obrahon sila na adder nga dalan.
8: Actually, doon gawin na construction subong?
22: Oo, sugod na.
8: Gaubra ng karsada, dira nga, dira siya malaktod.
22: Oo, malaktod ka na. Oo. So, hindi ka na mag, hindi na maginutok. Ilang lugar nga gali, isang una, yan na sa province, pero gin-donate gali na isang simpo, isang, I think, do kay Governor Defensor Senior, gin-donate ina sa Bureau of Plant, ang area nga na da.
8: Ah, oh, hasta to sa corner gina to guro kay do may ara da Bureau of Plants kag ang PCA.
22: Oh, ila na da. Ya gali na duta gali na sa province ti gin donate na sa ila. Ti silinigo mga prime lot na da. Ti galing kay na donate mo naman sa ila. Why ka naman mahimo kay na donate mo na ina mo. Pero siling ya maidiyahan nga ang ini mga opisina nga ni magka-connect kag mahapos na mag-transaksyon kay ti lapitan ay landa Randy ILG ang PDEA dira man matindog Rajuman Henry
8: ang PhilHealth ay DOH dira man
22: DOH ara man da
8: ara na da
22: ara man da
8: ang PhilHealth actually daw dira man huo tuod
22: daw dira man ang PhilHealth Rajuman Henry dira man ang PhilHealth so makumpleto na muna nga ang kinahanglan ginada nila guro kapihan gid kapihan kag waffle guro eh.
8: Oo. Tiway na na iya, exclusive na na.
22: Exclusive na na iya. Why pa na iya, why pa matindong, napatinan ko na kung di na da, mabutang mo, ako na bahala na da.
8: Wow.
22: Si Governor, istoryahon ko na nga sa lapit kagi sa entrance.
8: No, piho-piho. Mas lingsig ko. Boga pinataka lang ko muna. Doga istorya lang kamo sa mungguhan ba? Pero tuod man magamo ni kadako nga building Rajuman Regan, di ba dira sa Capitol gani may mga tenants man, di ba? Para no, maka nulo negosyo ang mga taga probinsya
22: din. Pero gamay na yan sa Capitol Rajuman Henry, kagamay sa lugar. Why na ya? Isa lang na daya daw.
8: Do ano na batsuyan?
22: Oh, the third floor lang kadako da sa ato sa building, do mula na kadako gamay. Gamay. Gamay ka ginutok na daw hindi na
8: namin. Kaya kung damo tawo na karoon nag-transact business sa Capitol, ti, kung nagagutom sila karoon da.
22: Kaya ti, sa Santa Barbara, Rajuman Henry, muna di parking hub, may parkingan, dayon daw mall siya. So ang mga salakyan from Southern Iloilo, mapundog ida, madra ma-pick up sa mga pasayero. So alagyan din siya. Ti ang mga main offices kay ara na datanan kompleto na malapit na so ang tawo dira gid ya magarumbo labi pa kun ang mga opisina sang gobyerno
8: so no, nagaralapitay lang bala at least daw one stop shop na lang
22: oo lapitanay lang makadto ka sa muneo Ah, matabok lang ko da sa dalan no, ah, ara na. Yan, like, diri sa aton yung masakay kayo sa jeep, mamuni, layo.
8: Okay, kalayo nga daan sang Kwan Subong, no? Sang provincial, sang, ano na, Department of Health Office da, no? Pero tikon ara dang Kapitol, hindi na mabudlayan nga malapit da, no?
22: Oo, lapit lang, wakato na lang, walking distance lang na. Kabay pa, by next year, kung masigurado to, ayang balnigov gani, may mga na-istorya sa Manila, nga sila niya makikita, pagkikita sa lugang pundo, sigurado na, nga madayon ang ining government center. Hindi nga madayon na, madayon na gid, ang pamangkot lang kung ano kadamo ang buildings, mapatindog niya, kaya subong ang ginakaptan ng kwarta sa probinsya, tingi-tingi pa lang. Pero klaro ni Rajuman Henry, wala sang gastuson ang provincial government nang halin mismo sa kaban sang provincial government para dira yung klaro na ni governor kundi ang kwarta nga gastuson sa mga buildings ina halin sa national government or sa PPP private partner public partnership.
8: Si kanya daan daw si Ma'am Maria Milagros Consimino, Records Officer 3, head sa Records Section sa DOH, ikaw ginagusto niya makita, no? So kung lapit na lang dang Kapitol, dito ka mga PCA.
22: Sa sansura ko eh.
8: Dito ka mga PCA. Sa record section, no? Gapat tamyaw gina sa si Imo.
22: May biskwit na da si Ma'am?
8: Ah, may ara eh. Pag dulon ko to sang...
22: Raduman, hindi nga why biskwit? Yung biskwit na sausaw ko sa kape mo.
8: Di san puto pa siguro, no? Gakuan gid siya, no? Ikaw gid gusto niya makita. Siya din si Boss Idol!
22: Kung makita iya ko, kung hindi sa magdayaw, mamuyayaw sa
8: hindi man siguro. Siguro. Birthday mo, Subong. Birthday mo.
22: Thank you, good ma'am. Salamat sa pagpamati. Balita nagikan sa Iloilo Provincial Capital, Rajuman, Region Arlos, Tata Carmen.
2: You deposit the money in the bank, upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawal.
8: Salamat yun kay Rajuman Regan Arlos gikan sa may Iloilo Provincial Capital. Mga ito yung mga local officials, kung kabalo malang mag-connect-connect mga kasama magpangita sa mga nanuha ito, yung mga government agencies sang kwarta, may ara na, no? Parang ang local iya, no? Ang budget ni mo, hindi na maapiktuhan, no? Although nga ti, ang probinsya, manggaranon man inidamo kwarta, pero panumduman nyo bala, 12 kabilog ang mga hospital nga ginamintay niya sini. Nga ginasubsidize niya sini mga kasama. No? Kagbilog nga probinsya nga damo ga pinangayo sa ila sang budget. No? Parehas ni Pakayo Karsada. No? Dito nga daan sa Limerick, kada tuig ya, ginasiguro na ni Mayor Imbong Biligas ang kwan. Ang 20% development fund ni Gob siya. Gob! Ang 20 milyones mo na ha, para sa krasada namon diha. Dito isa na lang ka 20 milyones siguro matangko na tong krasada pagkadto sa uma.
2: Palabra di honor.
8: Okay, mga barangay pag pinangayo man sang project sa Office of the Governor, no, bisan tag 1M lang da 500,000. Masupot man, no, pilangadaan ng barangay naton 1,700 plus ang barangays probinsya.
2: RML Palabra di honor.
8: So kung may mga big ticket projects ang local government unit like ang provincial capital, no, mas mayong tinguhaan niya nga hindi magkuha sa iya sininga pundo para mabulig pa ina iya sa mga kabarangayan sa kabanuhanan, no? Mangayo kita iya sa national. Kay kadamo gani kwarta, ikapriso malana sang iban karon dakon pabayan mo. Lantawa nyo kay pinatam-an gid ni Martin kag ni Saldico, kag pilaman ka mga congressman, no? Pinatam-an gid nilang pagkahakugan nila, lantawa gud tik kala priso sila.
2: RML Palabra di Honor.
8: Kay way nila gin share sa mga lugar sa Pilipinas nga nagakinahanglan, no? Parehas yung mga malayo ang mga probinsya, malayo ang mga banwa, malayo ang mga lugar nga way pat mga karsada, wala water system, wala electricity, no? Wala iya ma lamhitan sang pundo kay tinukob sa mga bakunawa, no? Pero timayo man kay nagkalapriso ng iban, pero may iban pa iya nga nagakinalakala pa kag nagairwol-iwol, no, nga naga lingling naman kung paano naman kuuton ang kaban.
2: RNL Palabra di Honor.
17: Gindulong kaginboy lugan, hindi kabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang Mega Man Herbal Capsule. Number one nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kag Gimaras. Nagahatag sang resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik at nagapadugang sa resistensya sang isa kalalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay purong herbal ang ingrediente. May tongkat ali, ginseng, maka, kag horny goat weed. Safe katama sa heart kay wala sang side effects. Gani mag-inom na sang Mega Man, duha ka kapsula, antes maglabing-labing pero kung kada adlaw ka nag-inom, pwede man nga isa na lang kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Gimaras, quality product ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sang FDA. Mabakal sa mga butika kag subong man, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape para sa matuntuod ng mga lalaki, nag-aamling sa aton sini nga prostate para hindi magdako or maghubag. Kaya ang prostate kung mapabayan, mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi mahuyan kay partner o kon kay misis at yon sa labing-labing. Bangod may ginseng, tongkat ali, maka, kag sopalmeto, nga kilala nga nag-aamling sa prostate sa malalaki. Madamit ang sabor, nagabado sa pulaw, kag para hindi pagapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix kag Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika.
4: Sa araw na may huya, ang isa katinaga, isa nakasumpa, Radyo Man Henry Aspera Lumawan.
17: Pagbalik ta mga kasama, update sa sining allegation nga ginransa kuno ang St. Jerome Parish, Simbahan Katoliko sa Duenas. May pagklaro diring PNP kag module sa social media management para sa proteksyon sa mga kabataan. Plano nga balayon sa provincial government kasunod sa ginhiwat sining Child Online Protection Workshop kag ina. 37 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sang gabi.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
23: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
24: Charm, Fab, Con, pangong kumakablog. Hanggang amoy tulog sa bango ng Charm
25: Babcon with Blue Brush Technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
23: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
24: Pangong kumakablog sa Charm.
25: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
23: ACS.
26: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
27: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indikit ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, at ibugit katama.
26: Mighty C, mabaka mga butika. TTX 500.
28: Rosel, ako yan, taga-Kaban ka lang. May ulcer ako, kag nagapalpitate ako. Pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatya. Salamat sa DTX 500.
26: TTX 500.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Kuya si Mercy, harap po ang Anmoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Intry ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod ang duwa kabulan noong pawan.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusan. Cellphone Plus Gold.
4: Sa mga butika.
5: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ Dry, then EQ Pads.
6: EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
7: Para sa matilo nga dugo,
8: GTX 500.
7: Para sa healthy gatay,
8: GTX 500.
7: Ang GTX 500.
8: Ang may mataas ka antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
7: Mas tatilo ang atay,
8: api kanunay,
7: GTX 500.
8: Mas aligat,
7: epektibo,
8: GTX 500.
9: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio, ang D3
11: yung may Physio.
9: Ang Physio
11: yung may D3.
9: D3 Bio,
12: mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
13: Life Extension, Vitamin D3.
14: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been

0: Cordero!
1: MX3 Capsule! Dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Kasi ang ginadawad lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
4: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika.
6: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
7: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
8: Ganyan ang Pinoy!
9: Ang Pilipino may isang salita.
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, dito ako believe.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. TTX 500.
2: Di na kano ang ginibatsa ko ang ako na UTI kang sakit git sa ako niya baywang
3: sa kapila ka magino
4: sa TTX 500
2: sa primero katatlo sa subong kaduana lang
3: subong kamusta
2: o ay na halin sa nag-take kami sa TTX 500 ay nagugina
1: TTX 500.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako ganay si Abigail Loser. Sa estudyante. Ga problema agad ko. Kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Di inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
2: Kagsubong ka namin isa akong paminsara.
0: Mighty C. Mabaka sa mga buti ka.
3: Ang galing! Pang matagalan!
4: Parang tayo lang, han.
5: Everest Appliances.
3: Babe, ano ever best decision mo in life?
4: Siyempre, building a home with you.
3: Aww.
5: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
3: Anong gusto nyo?

0: 69.40 pesos SRP.
1: Best Foods Menu Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako gali si Ban, pero lang nasakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga polset.
2: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pa sang na world.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
5: Ako gali si Rhea. Ako na red lang, nagalabot sang duwa kasi mana. May mayoma ako ya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayogit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako na opera. Normal ang akong niya regla.
2: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika.
6: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Bye, Jessica. Masalit.

0: Kaibigan, gani most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sa Biogesic. Halong!
1: Unilab quality yan.
0: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS! Kinikil!
7: Uy, 150 over 100 jali.
8: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
7: Mr. Laban, tungod ini sa imong nga chronic kidney disease, ukon CKD.
8: Ay.
9: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo ko no inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
10: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
11: Kinicare, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
12: Mahalagang paalala, ang Kinicare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: D3 Bio!
14: O si Karen, nadamog insang akon hair fall, nag-indi manami akon puti. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang nagkinis ang akon puti.
13: D3 Bio! Ang D3 gamay visio! Ang visio gamay D3!
15: Pamakang sumanguti ka.
16: Mga kasimanwa, sa tion sang kalamidad, importante nga may preparado kita nga go bag. Ano ang dapat yara sa go bag? Tubig kag pagkaon para sa tatlo ka adlaw, flashlight, radyo kag extra nga baterya, first aid kit kag maintenance medicines, kwarta, ang importante nga dokumento nga yara sa waterproof nga bulutangan, cellphone kag power bank, extra nga bayo, raincoat kag sanitary supplies, banig kag habol, lubit kag plastic bag. Ibutang ini sa lugar nga dali makuha sa oras sang emerhensya. Tandaan, ang preparado nga pamilya luwas sa peligro. Ini nga pahanumdum halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
17: Oras sa DIY RI, RMN Iloilo, Philippine Standard Time, 50 minutos sa kaligad sa tak ng alas 8 sa gabi.
18: RMN, Palabra di Honor.
17: Pantay ka mo dugay-dugay sa aton sininga patrol, RMN Patrol 774, kay magabalik na siya, ara na siya. Pantayan nyo, dugay-dugay mga kasama sa RMN Patrol 774.
18: RMN, Palabra di Honor.
17: Si Pare Motok sa Ari Cars Display, good evening gid. Si Cap Noel Kapalya kag kagawad Arniel Kasipe sa kotse Romolo, good evening. Subong man si Cap Ising Villanueva sa Cap Ising sa Pansit Molo dira sa South San Jose Molo. Thank you gid, no? Tama no, South San Jose Molo. Thank you gid, no? Kay si Cap Ising amo ining ma-provide sang Pansit Molo para sa aton patigayunon nga feeding program sa Webes dira sa A. Mirasol Memorial School sa mga grade 1 learners, no? Sang A. Mirasol Memorial School sa pagpanguna sa ila principal si Ma'am Lilibeth Taala. So magluwas sa mga learners, gindugangan pagid ni Cap Ising sang Pansit Molo kay para ang mga teachers makatilaw man sang pinakamaramit nga Pansit Molo sa bilog nga kalibutan. Cap Ising's Pansit Molo.
18: RMN, Palabra di Honor.
17: Thank you gid kay Cap Ising, no, sa always nga kawang gawa mga kasama, no. So dira ang RMN para sa aton sininga Corina Canoy feeding program sa Webes September 17, 2026. Inline paghihapon ini sa pagsaulog sang RMN sang 74th founding anniversary sang network mga kasama.
18: Palabra di Honor.
17: Standby, Radyo Man Flow, konsumo na barito, gindulo, kagin boy, lugan, edigabahin sa ato, apalatuntunan mga kasama sang non-serbal capsule, may 13 ka vitamin at gagawin si ka-mineral. Mga kasama, tandaan ang sakit sa korason, isa sa marason sa kamatayon, gani halungan, tagi na ato nga kogalingon, kag para hindi magbara, ang ato nga mga kogatan, nga mo naman ang ginhalinan, nga nagata sa ato nga dugo kon blood pressure, nagasuprer kita sang mild stroke, nagarubo ang ato nga immune system, nga nagaresulta naman sa nagkalilain nga mga balatian mag-inom, sa non-serbal capsule, 3 times a day. Para likaw stroke kag balatian magnans herbal capsule kag subong man sa pagpangapi pagkaaga of course nans corn coffee ang kape nga nagapaboost sa aton immune system nagadetoxify sa lawas nagalibit sang migraine kag sakit sa ulo nans corn coffee kag nans herbal capsule produkto sang Herbmed Pharma Corporation aprobado sa FDA mabakal sa mga butika
18: RML Palabra di Honor.
17: At sa atong kantoan ang report ni Radyoman Mon Kapalihan, makuha tanay isang update sa sining alleged nga pagransak sa St. Jerome Parish, ang simbahan katoliko sa Banuasang Duenas. May pagklaro ang PNP nga way kuno ginransak. Di anong natabo? Radyoman Plo Consumo Navarrete.
18: DYRI Radyoman Report.
17: Radyoman Plo. Sambay no. Oh, go ahead.
1: Rajuman Henry. Rajuman Henry, ging klaro diri sa Duenas Municipal Police Station nga wala ginrungkab sang kawatan ang St. Jerome Parish Church sa ila sininga banwa, no? Sa interview sa Ramen Iloilo kay Police Captain Isagani Tabares, officer in charge sang Duenas Municipal Police Station, nagipayag sini nga wala sang katapo sang parokya na nagpahibalo sa ila na may nagransak sa simbahan. So no kay Tabares na nakita lang nila ang post ng St. Jerome Parish Church sa social media angot sa ginaaligar pagpangransak, gani gilayon sila na nagpatigayon sa investigasyon. No? Iginsiling niya na base sa ilang pagpangusisa na wala man sang forcible entry sa simbahan, kag wala man sang may gintawat niya gamit o kung na mga gamit, no? Magluwas na lang sa ginbuksan ang tabernakulo, no? Sa repository Radyoman Henry o kung ginasudlan bala sang hostias Radyoman Henry, no? Yari bala ang yari bala ang kabahin sa pagpahayag.
17: Kasi makuwan bala to, no? Makalawat ang kawatan. Sa ginbuksan yang tabernakulo or in English tabernacle.
1: Tabernacle, no? So yari bala ang pagpahayag ni Police Captain Isagani Tabares, ang officer in charge sang Duenas Municipal Police Station.
15: Turki na nga report, no? Wala man siyang personal, may nag-report din yung mo nga taga simbahan nga ginransak, no? Allegedly yan ba nila ginransak sa anong simbahan sa Duenas Parish Church. Nakita na mo kayo na sang aga sa Facebook page nila ang ginpost nila nga alleged nga ginransak ang Parish Church. Amo to, nagpadala ko sang tao sa kwan sa may simbahan para magkandak ocular kang magkandak investigation. Pagkandak sa investigation tawo ko, nagkandak to, wala man sang forcible entry nga natabo, kag wala man to mabalan kundi nag-agi ang kwan. Tapos, ang report lang, pagkita to sa akong personnel, ng investigador ta, open din man ang tabernacle, ang nabutan ko sa sa bala.
19: Ang anong open, sir?
15: Ang tabernacle.
19: Ano ang ngalan niya?
15: Tabernacle lang inabutan ko sa sabla sa may altaraw. Di ba may nadira na butan? O, amo malang to. Tapos, ang report, din nagkandak to, wala man sa may madula ang mga butang sa sulod simbahan.
19: Tumining, sir, why may nagsulod yung mga tao, sir?
15: Amo na ang ginapanamon, kung di nag-agi, ginapanamon subong. Asa subong ginapropaloap sa ato, ang bisagador, may ginasign ko to para magpaloap. TV siya yan, ang bisagador, wala man yung nasang possible entry, do, wala man mag yan. Tapos wala lang din si CCTV, ang vicinity sa simbahan mo. Amo na nga daw, hindi kita kakuha sa ano, detalye nga kwan.
19: Oo.
15: Nga mga impormasyon.
19: Isa ka netizen, sir, ang nag-post din sa Facebook?
15: Hindi lang kami kasigurado kung isa ka concern citizen o isa man ka pa kwan sa parishioners ang ato nga doing yes, no? Hindi na takabalo kung sino nag-post na kaysa ilang nga Facebook page mo.
19: So, subong sir, ongoing ang inyo sininga follow-up, sir?
15: Yes, no, kaya follow-up tayo, promoman ko na base may mga tao man sa palibot nga may nakakita kahapon o kagabi nga may mga suspicious person or may suspicious activity ang mga sa palibot. Amo ito ginapag-promoman ko at sa mga tao sa palibot, di?
19: I see. Sige.
17: Rajuman Plo. So, wala sa may nadula, pero bot silingon, may nagsulod gihapon, no?
1: Yes, no, isang...
17: Hmm, go ahead.
1: Na tawo nga naga, may mga tawo, or tawo, nga nagasulod sa mga nasambit sining simbahan, Radyo Man Henry, no? Kaga wala nila ini nga ginadula sila sining investigasyon, Radyo Man Henry, no? Kay, despite nga wais sa mga nagkaladula, nga anuman nga pagkabutang sa St. Jerome Parish Church, kaga ginbuksan ang ining sulod lang sa hostias, nagapati sila, no? Nga, nga may nagtandugin sa sulod sa simbahan, Radyo Man Henry, no? So, amo ni nga ginapadalan gid ni tawo ni pulis sa kape ni Sagani Tabares, no? Agot tutukan ang ining natabo sining ginapahayag na pag-ransak, no, sa simbahan dira sa may Duenas Municipal Police Station, Radyo Man Henry. Amo ni madulong naton nga balita subong gabi kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flow Consumo Navarrete. Tatak RMN.
20: RMN, Palabra di Honor.
17: Salamat gid kay Rajman Flo Consumo Navarrete. Basi may kuan mala, no, may nakasalisi, no, pero na-realize rin sang ulihi sila nga do hindi usto ini nga mga awat ako diri. Basi kun ako ang gabaan. Pagbasi wa man sa may nakita bala nga valuables gid mga kasama kag nakapaminagbinag siya, no? Gintandog siya sang Espiritu Santo nga hindi manami ang iya sining himuon, so amo tong wala niya na lang gindayon kag nagwa siya.
20: RMN, Palabra di Honor.
17: Gabaan yun na ma kuan kasi na, no, ma dimalas ang kabuhi mo. Makamang ikaw sa kapigaduhon kag sa balatian. Kaya wala kapatawad nga klase sang tao. Ang mga nagahimo sang maayo, imuhimuan sang malain nga tampuhaw ka. Nga ulipon ka sang yawa. Magpamanyos ka sang Soft Touch Wonder Oil para magtabog ang panulay. Ginadulong ka ginabuilugan, inigabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, ang haplos nga ginatawag, ang pagpalangga nga ginatawag haplos na mula sa puso. Mabakal na sa inyo, sining mga butika, Soft Touch Wonder Oil, may lima kendi basta-basta nga ingrediente nga ginpaidalongid sa mailid nga pagtuon, may aloe vera nga nagabulig pabanaag sa panit, nagapakupos ang singaw, nagapatubo sa buhok, may lemon nga puno sang vitamin C kay nagapataas pa sang collagen, may eucalyptus nga nagapahilayo sa kutot sa lamok kag sapat-sapat, mayo man nga pangunta sa mga arikes kag gatol-katol, dalas ang fungos kag skin infection, may virgin coconut oil nga nagapanami sa aton sining kutis, makabato sa artista ang kutis ta kon ginabanyosan nimo sang Soft Touch Wonder Oil. Kag syempre ang rosemary oil nga component niya sini mga kasama, nagaparelax, nagapanami sang tulog ta, nagapahamok sang tulog kag ginabuligan dula ang corinot sang panit naton. Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, mabakal sa mga butika. Upod ang kape henyo 14-in-1 herbal coffee, 14 kabilog ang ingrediente, pero barato lang ang SRP niya, 25 pesos lamang kada sachet. May collagen, may mangosteen, may balunggay, may garcinia cambogia, may ginseng, kag iban pa. Yan ang mga ingrediente. Kilala nga nagapanami isang aton nga itsura, nagapabata sa aton nga itsura, nagapahubin. Ginapalayo kita sa balatian. Hindi ka magbalatian nun. Kung nagapangapika sang kapehin yung 14-in-1 herbal coffee, nagapanami man sang aton sining pagpamuhin kung constipated. Kada ano na budlay ikaw mag... Ariya mga kasama, nagaparelax sa aton sinang una-una, ilabi na subong nga kadamo sang aton problema, sakit sa ulo, no? Tibisan pa, no? Magpangapi ka sa nga kapihin nyo, magatawhay ang imo sining pinsar. Nagaparutay pa sa pulao, nagapapagros ang pag-angganay, nga mas ginpatami isang stevia, kagin pananam sang non-dairy creamer, no? Kapihin nyo, 14-in-1 herbal coffee, pangabuhi nyo, kapihin nyo. Mga problema ta subong, nga ginapangatubang, subong nga chimpo, kapihinyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron, mabakal sa mabutika, Soft Touch Wonder Oil kag kapihinyo, 14-in-1 Herbal Coffee, no? Diri sa syudad, sa Shop at Samara, sa Mirimart Mall, malapit lang sa main entrance, sa Activity Center, sa Arevalo, dira sa Santo Niño Drug Store, sa may Haro, no? Dira sa may HQ Cure Center Corporation, sa La Paz, Herbas Care Pharmacy, sa City Proper, dira sa Snart, sa CPT Pharmacy, sa Central Market, no? Mayara man dira sa New Mesa Drug Store, sa Jordan Guimaras, GTM Business Ventures Incorporated, sa una Mierns Pharmacy, kag Subongman, Budget Mart Pharmacy, and Grocery. Kape henyo kag Soft Touch Wonder Oil.
20: RNN, palabra di honor.
17: Nakasanbay naman si Rajman Mon Kapalihan, module sa social media management para sa proteksyon sa mga kabataan. Plano nga balayon sa provincial government kasunod sang ginpatigayon nga Child Online Protection Workshop kagaina. Rajman Mon Kapalihan.
20: DYRI, Rajman Report.
0: Rajman Henry, plano nga magbalay sang isa iya ka module ang Iloilo Provincial Government para iya sa proteksyon, no, sa mga kabataan batok iya sa social media. Iningangin na payag ni Gobernador Arturo Defensor Jr. Kasunod si siningangin patigayon iyang safe mind, safe online prime learning session, online protection workshop, no? Subong iyang adlaw kun kay na sang aga dira sa may distrito sang Mulo. So no, sa kay Gobernador Defensor ini ang isa ka psychosocial welfare and mental health intervention iya sa probinsya sang Iloilo para sa mga kabataan. Kay man isa sa mga rason diri ra Juman Henry na mataas ang kaso sang suicide, no, sa may probinsya sang Iloilo. Amoning rason kung nga nga matamaton ini nga balayon sa provincial government kasubong man sang iban pa nga mga module nga gin patigayon kag naging epektibo Rajman Henry. Yaring kabahin ni Gobernador Arturo Defensor Jr.
21: We will have prime time. Prime time is we want to go to our schools. Like, just like our career guidance and counseling program, tulad sa atong voter education program, pero sa atong reading proficiency program nga Best Basa. We want to go to our schools, ang alagyan nato ng atong nga teen centers, together with DepEd, DOH, DSWD, the partners natin, the ICT, and have implement some kind of a module on social media management sa atong nga kabataan, so that we can protect them. We did that before sa career guidance and counseling. Tapos na module, nag-train na kita sa teachers, Best Basa program, reading proficiency program, tapos na mga module, nag-train na kita sa teachers, it has already gained traction in our school. So that is what we are doing. This is about our psychosocial welfare and mental health interventions, together with, specifically right now, together with the DICT and mga partners natin in the digital sector.
22: So meaning ko, may module yung kita yung i-create for
21: that's what
22: media.
21: You want to do.
22: No timetable for that?
21: Not exactly, but amuning umpisa ya, after this, we will meet with DepEd and the while we perfect ang atong naging bago nga prime time. Because prime is already in place. May helpline na kita, we do counseling, this is part of it.
22: Kung ano ka critical ko, nga dapat makadevelop kita sa module for social media?
21: It's very critical, ha? Huh? Kasi ano gina-address natin diri, going direct to the point, suicide. 80 suicides, and that's a matter of emergency for us. It's a disaster. It's a disaster, that's why we want to be in hurry here. That's a disaster. So you want to address that together with our
0: part. Pagpayag Rajman Henry ni Gobernador Arturo Defensor Jr. No? May kangot sa ginaplano nga pagbalay sining nga module para mano nga ma-counter ining mga mental health problem sa mga kabataan. Rajman Henry, on social media, no? Kay kaina sa sining nga nasabit iyang pagtililipon ara ang TikTok Philippines, ang Meta, ang pila ka mga grupo diri, particularly ang DICT, no? Nag-share ini sila sang mga kinahanglan nun to protect sa mga kabataan estudyante sa pag-view sa sining mga nanariksari iyan na social media platform Rajuman na Henry, no? So, hasta ka inasang hapon, upod mandiri ang pila ka mga grupo like sang National Privacy Commission, nagining child rights sa Christian Asia, Arjuman Henry. No? So hopefully, after sining activity ka ina, mamatamat na ining pagbalay sa module para matigayo na ini na para sa mga kabataan. Ang madalo na itong information para sa pagpangalagad sa programa Palabra de Mar. Kasama mo sa DYRI, Aramen El Ilo, Radyuman Monialis Kapalian, Katak Aramen.
2: RMN, Palabra de Honor.
17: Salamat, Gid. Radyuman Mon Kapalihan sa sining report mga kasama.
2: RMN, Palabra de Honor.
17: So, maayo gid ning mabuligan mga kasama ang aton sining mga kabataan, no, sa ila sining paggamit sang social media.
2: Your deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
17: Si Dunya Milagros sa Igray Malones ang barangay Quezon Arevalo nagapamati gid pirmi sa aton. Dunya Milagros. Mayadayad nga gabi.
2: RMN Palabra di Honor.
17: Pag sa mga naga-birthday subong, no? Happy, happy birthday sa mga naga-birthday subong mga kasama. Kag sa brownout subong, no? Ti hindi magkasubo. Kay sa buwas, iya naman sang ibang. Bolos-bolos lang kita.
2: Deep. Palabra di Honor.
17: Anon ta na kay ang gobyerno ta helpless gid, no? Hostage sang sining mga dlagkuan nga mga negosyante sa power industry.
2: RMN Palabra di Honor.
17: Hindi sila kapangakig, hindi sila katudos.
2: RMN Palabra di Honor.
17: Kay basi sila ang tudson. Amo na nga sta subong, no, ang Arevalo Feeder 1 offline sa gihapon. Halin pa ini alas 4:53 kagaina, Mega World Feeder 2 offline man halin alas 6:53 kagaina, kag ang Haro Feeder 2 offline man as of 6:52 kagaina mga kasama. Wala pa na update sang More Power nga nagsiga ini sila mga kasama bangod sang ginapangayo nga manual load dropping sang National Grid Corporation of the Philippines kay sila nga kulang gid ang power, no? So, ang unavailable nga power subong sa Visayas Grid ara sa 962.9 megawatts. Kahapon, ara sa mga 1,044.5 megawatts. So, subong at least naglubo-nubo, no? Pero kulang sa gihapon. Kay patay gihapon ang Terma Visayas 1 and 2. Kag PIDC3. San o pa ka mo masiga? Pila na kasimana na nga obrang inyo na?
2: Palabra di Honor.
17: Yado sa mga baghak man kamo da, nga way kamo sa may ginahambal, pakabalang kamo da. Parehas man kamo sang medikos, nga sa subong way gikapagwa sang statement. Ano ang ila sining mahambal sa tawo na aksidente sa atubang sang ilang apirtahan sa emergency room? Pero way nila gintatap na patay ang tawo.
2: RMN Palabra di Honor.
17: Eh, okay lang na, pidse. Di nyo ginpadala inyo press release na ano kamuda? No? Nagkalabusdok na kamuda?
2: RMN, Palabra di Honor.
17: 150 megawatts man yung capacity sang pidse. Yadi patanay ni makapaganhagan sang kakulang sang supply dreo. Ang TBI 1 and 2 nga daan, mga 100, mga 340 megawatts nga daan eh. Oh, kay tig 170 capacity sang isa. Ti pila malang ni 300 plus 150 500 megawatts. Tidin pa yung another 462 megawatts nga kulang din. Kaya nabutan diri limited power import from Mindanao. Grade T pila malang ang ginakuha naton nga power sa Mindanao, mga 400 megawatts malang. Oh. Tikon limited power ang gina-import sa Mindanao, buot silingon, may nagasulod diri nga power, hindi gid bilog nga 400 ang wala. Tinga 962 megawatts gid ang kulang sa aton sininga grade subong. Ano pa nga mga planta ang way ga producer? Or kulang ang ilang gina-producer?
3: Palabra di honor.
17: Tidi na nga ito niya nga kwan, no? Ang ginabayaran naton para sa ancillary services sa reserba nga kuryente sa diin, no? Nakadugang na bala inidre, no? Or wala? Matsyag ko, wala. Ginainto lang ta.
3: Palabra di honor.
17: Amo na nga dapat imbisigaran ini, no? Congressman Jabi Benitez sa mga taga Victorias, damunuhin nyo si Congressman Jabi Benitez. Sana na siya maimbestigar, gasuporta si Senador Bam Aquino sa lihok nga imbestigaran ini sa diin nagakadto ang aton sini nga ginabayad para sa ancillary service. Kag nga nagadururungan ang madlag ko nga planta sa pagpatay. No? Nga nagadururungan sila, gapang sabotahe sila, no? Para magalantos ang pumuluyo. Kinanglan mahibaluan naton ina mga kasama para nga may hustisya man ang aton ginabayad nga kwarta sa para sa reserba nga power, no? Nagbayad kita mga kasama para sa reserba nga power pero ay manpower.
3: RML palabra di honor.
17: Kulang gihapon mga kasama ang power bisan pa nga may ginabayaran kita. Tindi nagakadto, sino ang mangita sini? Sino ang mahatag sa hustisya sini sa mga konsumidor? No? Si Putin? Si Narendra Modi? Tigaling Prime Minister niya sa India? Ano yung labot niya sa Pilipinas? Si Putin niya presidente sa Russia? Si Kim Jong-un? Ang... ano gani si Kim Jong-un sang Korea? Presidente man. Diba? Why? Isang may nag-question sini sa aton sini nga gobyerno mga kasama. Gani kita ang mamangkot. Kagsuportaran ta ining mga mamalid ha. Nga nag-doso para imbisigaran ini. Nga patay ang mga adlag ko nga planta. Nga nagdururungan sila. Kagdiin ang aton ginabayaran para sa reserba nga kuryente. Nga ginabayaran tayo na piso kada kilowatt hour. No? Kaya balo ko mo pila ka kilowatt hour ang kuryente nga nagalatay sa Visayas grid kada adlaw. No? 25,000 kilowatt. No? Tama? 2,500. Ay, hindi. 2.5 million kilowatt. 2.5 million kilowatt. Tiyan mo man ha, ang ginakita sa NGCP kada bulan, kada adlaw, 2.5 million kada adlaw ang ginabayaran naton kay per kilowatt mo. Piso per kilowatt ang ginabayaran ta, sobra piso. Tipustang talang round out na lang gani, flat nga piso. Kada adlaw, gabayad ang mga konsumidor diri sa Visayas, mga taga Leyte, mga taga Samar, mga taga Bohol, mga taga Biliran, mga taga Cebu, mga taga Negros, Occidental kag Oriental kag kita diri mga taga Panay. No? Ano pa si Kihor? Nagabayad kita kada adlaw 2.5 million pesos para sa reserba nga kuryente. Nga ginagamit man na o wala, gabayad kita kay reserba gani. Diba? Reserba na hinali. May mabagdown ng mga power plants. May magkalapatay ng mga power plants parehas ni isang PIDCE, parehas ang TBI, parehas ang PAM Concepcion. May ara kuryente nga makuha ang NGCP nga ipasulod sa linya niya para mo tong magtabon sa nadula nga kuryente. TDN, kulang kita subong 900 megawatts plus diri sa Visayas. Tingaway gingamit ang aton nga reserba nga kuryente kon ara malang ina. Kag dapat ara na kay ginabayran aton ina. 2.5 million kada adlaw. T-times mo ina, mga kasama, sa 365 days, that's almost 1 billion peso. 912 million pesos. Sa isa katuig, ang ginakita sang NGCP para sa reserba nga kuryente. Tiyanay nga nag-brown out kita, dapat gamiton ta na iningin bayran ta nga awala nga akulang
4: RNN Palabra di Honor.
17: Amo na dapat imbestigaran, pero daw ay gatiriringog aton mga politiko, aton mga public official, Mayor Isa Treñas, no? Sagad kay imo dak wakak-wakak to sang ginang pangako to sang pidsi tong kung ano to mga power to. Drawing pa lang na. Kagbisan pa, magdugang para sila sang gina-produce nga energy, no? Kung namo malanigapon ang sitwasyon yung may mapatay ng mga lagko ng planta, huwag managyapon! So dapat iya, bulig ka sukot, sakdag ka di sa, kuano, sa plano ni Javi Benitez na suportado na karon ni Senador Bam Aquino ang imbestigaran ini, no? Pangitaan ninyo, diin ang ginabayran ta nga pisos kada kilowatt hour para sa reserba nga kuryente. Nga asat yun sa brownout, ay kita sa may magamit. Daw parehas ba sa generator ta? Nga nagbakal ka sa generator, sige maintenance mo, sige change oil mo, sige pakayoni mo para in good running condition siya, hinali mag brownout, maandar siya, tapos huwag mo nagamit. Pero sige gasto mo. Sige bakal mo krudo. Tapos sanay brownout, tuwai siya. Diba? So amo na dapat pangitao naton mga kasama. Amo na ipanawagan ninyo. Post nyo na social media nyo. Diin ang aton ginabayad para sa reserba nga kuryente. Nga wala ini naton mapuslan subong. Nga kulang ang power diri sa Visayas.
4: Palabra di Honor.
17: Amo man na sa kapis dala ni aton ni tarang kausa mga taga Visayas. Hindi lang kita di sa Iloilo ang rotational brownout. Amo man na to sa Cebu ga rotational brownout man na to. Amo man na to sa Negros ga rotational brownout man na to. Amo man na to sila sa Capiz, sa Antique, sa Aklan, sa Guimaras, sa Biliran, sa Southern Leyte, sa Samar, sa Northern Samar, sa Eastern Samar, sa Bohol, sa Siquijor. Kita tanan din sa Bisaya sa apektado sini. Ga rotational brownout kita. Bangod ang aton gin bayran para sa reserba nga kuryente. Hindi ta makita. Kagwala sang public official kita magluwas lang kay Javi Benitez, no? Nga nagatukso sini kundi nagkadto.
4: Palabra di Honor.
17: Sige, iban pa natin mga estudyante nga nag-upod karong gabi diri sa atong pag pangalagad si kasama James Carpe, Bakery Asong, Maria Minda Sustinto Sikor, Gagtaga Nyo Lucena Da, Ilinita La Pastora, Kas Nicolay Sumis, Joey Lagutang Tolentino, Ismi Boy Amantilio, Shaihel Jos Alexander, Maya Dayad Gid nga gabi, si kasamang Ralph Dasaluntao, good evening. Ma'am Marara Ganson, may dahil nga gabi, si Councilor Alan Saldivar, Major Charlie Sustento, si Ma'am Natsor Nadal, may dahil nga gabi gid, no? Kasamang Berna Suchar, no? Shilet Perez Nabael, Tilly Piffer, good evening. Si Don Manuel Ventura, biudo di Melania Trump, no? Baw, damo kita mga estudyante ko. Ito mga tamyaw. Si Bernadette Caba, Bernadette Labis Pichon, good evening. Romeo Ramos Ausa, si Juan, good evening, gid, no? Si Don Manuel Ventura biudo ni Melania Trump, no? Dira sa kwan, dira sa Barutak Nuevo, shout out sa Tubang Bulkitan, no? Si Don Raul Parinio Doktora, nga tagiasang Manugbulkit nga tag-iya, no? Kagbanog bulkit pagida, no? Kinapatunog itang radyo, no? Si Bonbon Bilhera, ka Stephen Paniga, may daayad nga gabi, subong man, si, si Dalin Hermohino sa Mora Haberli, no? Kag iban pa nga may estudyante naton, may utang lang ako sa inyo mga kasama. Timprano tang mabuhi kay para makabuylo karon ang nagapanumbalik sa RMN Patrol 774 Dugay Dugay. 22 minuto sa kaligad sa takna alas 9 sa gabi.

0: Supreme leader si Kim Jong-un. Pareha sila sa mga leaders ng Iran. Supreme leader, mga Ayatollah. Sige, huwag na itong oras sa atong sinyang pagpangalaga. Tub-tub naman buwas mga kasama. Sa field, Rajuman Plokonsumo Navarrete. Sa News Center, Rajuman Rizida News Subordon. Rajuman Lynette Fernandez Yulatriz. Sa technical side, sa transmitter, Rajuman Christopher Mundiha. Dari naman sa studio, Rajuman John Hartwell Tuala. Ako naman ang inyong sinialaga ng Iwan Kurman. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Rajuman Henry Aspera Lumawag. Tatak! RMN!
1: Questions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak! RMN!
3: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi. Healthy ang bugo, ganit, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
4: United Home. Unilab yan.
3: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Cellphone Plus Gold.
5: Akong gali si Shirley. Pag-migid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Pinagambal sa akon, naimnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Kasunod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalagay. Pinagaling! Pinahusay! Cellphone Plus Gold!
6: Sa mga butika.
7: Ang sakit sa ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
10: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala din ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ng Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, namigit ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mabasang mga butika. Hitri Bio.
11: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my VCO. Ang VCO. You my D3.
6: Mga butika.
12: Sabad ka, ubo? Ubo? Ubo?
13: Untati na. Tusiran Forte. Bulig mag-untat. Untat. Untat. Wala untat na dry cough. Kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabad na ubo? Magtusiran. Tusiran.
2: Tusiran Forte.
8: Unilab quality yan.
9: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ubong makulit? Just stop it.

0: makatindog, tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo, kundiin nga nakabalo ako nga may super fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang akon nga nainom. Nakapamuhin git ako, naghaw as ang akon nga tiyan. Salamat gid sa super fiber.
1: Super fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
2: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
3: Kargado.
4: MaxFit, kargado.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
8: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
9: United Home. Unilab yan.
10: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Goodbye!

0: MX3 Capsule! Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ang init ng hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Bio Jessic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sa Bio Jessic. Halong!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Yes, to health!
7: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural yung mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sa ating lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
8: Maayong adlaw naman sa inyo tanan, mga sukigid naton sa ning mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Tari naman kami sa pagdulong sa inyo sa mapuslanon sa ning mga ideya, informasyon kung paano naton matipigan na ato sa ning lawas kag kung paano kita makalikaw sa mga masakit. Amo ni pagpanghangkat sa ato sa ning ikaw ang lawas permimo. Ang mga viruses, bacteria, lakip na darang fungi, managadala bala infeksyon sa ato sa ring alawas. Pero kahibalo ka mo nga, ang mga infeksyon nga ini, malikawan natun kung healthy ang ato sa ring kayong lawas. Nagamasakit man lang kita because na-overwhelmed nila na pierde sang virus, sang bakterya, sang fungi, ang ato sa ring immune system. Nag-weaken. Pero kung mabaskog ini, hindi na sila dali-dali makadala sa aton sang pamanatian. So importante daskantang ato sining kayong lawas, ang ato sining lawas sang masustansya sining mga pagkaon. Kag kun may ginabatsyag na ginman kamo sa inyo sining ikayong lawas, feel free to join us sa programa The Secrets of Health. Agud to nga mahatagan aton ina sang sabat sa kutob sa masarangan sa ato sining consultant diri sa programa The Secrets of Health. May mga palamangkutanon, comment sa ato sa ring text hotline 0950975-6970.
9: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
8: Kag ang ato sining pagparagad hindi kompleto without our consultant. Ang ato sining kaupod, a doctor of alternative medicine practitioner at the same time consultant sa programa The Secrets of Health. We have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa The Secrets of Health.
10: Welcome man Sir Josiel. Kag amo man gina welcome man nato ng aton sini tanan nga mga tagpalabati sa kutob sa malabutan sa aton sini nga tingog sa aton nga pag-uaragwag. Stay tuned ka mo ha, kay isa naman ka importante nga topiko hangamon sini pagahimay-himayon ni Sir Josiel para sa inyo sini nga benepisyo.
8: Ang topiko nga pagadiskusyonan namo ni Doc Leo today ning may kang tanan sa una sa tanan ha. Ako na lang na pangabay sa inyo, disiplinahon ta bata, Doc Leo. Amo gin ang pinakimportante sa tanan sa topiko ta subong kay kunway ka gani disiplina sa baba mo, indi ka gid mag-ayo.
10: Sir Josiel, ano may hambalanon kita nga once gani karon madisiplina mag-imo sini nga baba ang bugos mo nga lawas pati imo sini pangginawi ug pamatasan madisiplina mo man.
8: Oo, ti ang masakit sini kay ang aton sini nga ginapasulod sa bata kun indi ta pagdisiplinahon ni tabla mga no. Indi kita kay balo mag-say no sa aton sini nga baba, indi naton posible ma-reverse or if not indi naton posible mapahaganhagan ang mga simptomas sang inyo sini ginabatsyag sang aton ginabatsyag. We will be talking about this type 2 diabetes.
11: Supple Plus Gold.
12: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin atong tiyunti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santone Plus Gold.
11: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butikas.
8: Ano ining type 2 diabetes, Doc Leo?
10: Type 2 diabetes, Sir Josie, lamuni ang pagtaas sang aton sining blood sugar tungod nagresulta siya sa aton sining unhealthy nga lifestyle. Siling mo to bala nga dapat ang mga ginasulod naton sa aton sa sa nga baba, ginadisiplina tani naton naton dogalingon nga makapaayo kung tani sa aton sininga lawas. Kagsasigi naton sang patuyang sa aton dogalingon sa pagkaon, kulang kita sa pagpugong, may mga imbalances nga nagakatabo dira Sir Josil sa sulod sang aton sininga lawas. Isa sini amo ang pagtaas sang aton sininga blood sugar ukon ning type 2 diabetes. Pero may isa ni siya Sir Josil ka rason kung nga nagataas ang aton sininga blood sugar. Of course, sa may mga type 2 diabetes.
8: May duha ka klase at the very least, no, general sininga classification, may duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2 amoy ning ginatawag Dok Leo matong siling nimo acquired, no,
10: yes,
8: na diabetes. And then kung may diabetes ka na, if you are diabetic, damo na sang mga bawal balakauno that could possibly spike sa imo sining blood sugar level. Pero ang kalabanan sini nagasiling, if you have diabetes, siling niya pa-inject kabalasang insulin.
10: Mm-hmm.
8: This is applicable, ang insulin injection, para iya sa mga type 2 diabetic, Dok Leo?
10: Yes, Sir Josil, kay in fact, isa niya siya sa treatment sa may mga problema sa imbalances sila sining blood sugar. And speaking of type 2 diabetes, Sir Josil, dapat no, ang real focus naton sini ang dapat naton tutukan, hindi lang ang numero sa kada pagpa-check naton sang FBS, hindi lang ang numero sa kada pagpa-check naton sang aton sining HbA1c, kundi dapat focus kita sa kun ano bala ang rason kun nga nagataas ang aton sining blood sugar. Actually ang pagtaas ang aton sining blood sugar, kun makita nyo sa inyo sining mga results pagkatapos sa nagpa FBS o kun nagpa blood chem kamo, sintoma lang na sa Sir Josil, resulta lang na siya, ano bala ang rason sa likod sina.
8: Oh, nagkahulugan ni Dok Leo nga kon ikaw diabetic na. In short, may ara dira sang ginatawag nga blood sugar limit as to the readings kon magpa-laboratory ikaw. If you exceed to that normal level, you'll be categorized as diabetic. So kon mag-diabetic ka na, let's say acquired diabetes. In short, sini bangod sa imo sining lifestyle. Kay balo ikaw kon anong imo sining nga ginkaon that possibly nakapa-spike sa imo sining blood sugar, Dok Leo?
10: Ina Sir Josil, kon na iniron mong emosyon ikaw galingon kag gusto mo i-manage. Pero kung waay man lang ina sa imo, tiyang posibilidad sina, masalig ka lang sa bulong. Kung nagatinaas mo blood sugar, bisan balaan mo nga kontra na, pero kumpiyansa ka lang yapon, total may bulong kaman na ginainom.
9: Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Remember, ang diabetes is just being managed. Ha? That's why kita nag-silinga treatment. Kaya kung may diabetes ka na, you'll be just managing your blood sugar level because kung acquired ini, anytime, pwede ini nga mag-spike liwat, Dok Leo.
10: Conforme sa mga factors or causes, Sir Josil, nga exposed ng isa katao.
8: So, if we speak about insulin production, ang lawas tagali may insulin production or factory sa sulod, Dok Leo. Nga, nagpa-inject pa kita sang insulin if diabetic na ang iban sining mga tao, Dok Leo.
10: Ang isa ka rason sa Sir Josil, like sa type 1 diabetes, may ara sila sini sang ginatawag nga problema o kon autoimmune condition na kung sa diin ang ila sining lawas ginaatake mismo ang hormone o kon insulin producing cells sa aton sining pancreas. Resulta gamay ang insulin o kon wala sing insulin. Pero pagabot naman niya sa type 2 diabetes, may ara kita sang insulin. Ang iban gani damo pa sang insulin. Ang problema, hindi nag-respond sa aton sininga selula sa tawag o kon mando sang insulin. Pwede man aton masiling na ang ginatawag insulin nga ini, liabi siya,
8: okay,
10: sa isa ka lock o kon padlock. Pero hindi nag-function ang ining liabi kon imo sini gamiton.
8: Kon simple na lang gid amo ni. Sige mo kimas-imas o ay gidyag batyag.
10: Correct.
8: So, paano naton inilikawan? Anong main cause sang type 2 diabetes or acquired diabetes, Dok Leo?
10: Diri kita, Sir Josil, ano, sa mga ginatawag naton nga risk factors. Nga kung amuneng aton sininga pangginawi, posibleng dira kita pakadto sa type 2 diabetes. Manotis nga aton sininga mga tagpalamati, baluman tayo sa inyo sininga kugalingon dira kung amat-amat na nagadamol ang tambok sa inyo sininga tiyan. Nagamat-amat na purma ang inyo sininga buyon.
8: Hambal nila ko no ang buyon. Not until nga naibaluan tang kose niya. Ang pagkabuyonan sometimes na salan ikaw nga damo ka kwarta.
10: Mm-hmm. Correct.
8: Kay kon way ka kwarta, hindi ka man ka bakal pagkaon nga magresulta sa pagkabuyonan mo.
10: Depende Sir Josiel sa una nga panahon na muna. Mm. Pero susubong bisan way ka tanto kwarta, posible ka man gyapon nga magbuyonan. Mm. Tungod sa mga starchy food, sa mga sugary food and drinks, tungod sa makahulubog ng limnon.
8: Bisyo in short.
10: Yes.
8: Dasig ka mo magtambok sa bisyo. So obesity is number one, no? Belly fat na tawag. Ibang sinitawag nila beer fat.
10: Yes.
8: Ang ano bla tambok ang dala sa inom sang beer.
10: Mm-hmm.
8: And then, if we speak about inactivity, katamaro niya, Doc Leo, maghulag mo.
10: Correct, Sir Josiel.
8: So, kung tamad ka maghulag, eventually, nag-cause man ina sa diabetes.
10: Sakto, Sir Josiel, ano, ilabinigin sa panahon na ito, subungo daw more na kita sa pahapos, blah. Ultimo, pagtanaw sa television, hindi ka na kinalang magtindog para maghalin sa channel.
8: Oh.
10: Kaya remote controlled na. Ultimo, sa emotioning washing machine, pagpanglaba, iset mo na lang tanatanang to fully automatic ng emotioning machine. Dira, kagiban pagid, nga mga resulta sa teknolohiya, Sir Josiel, nga nagapahapos sa aton sininga kabuhi, pero nagapataas mo sang risgo sa banatian.
4: Masaya ang buhay! Kaya inuupisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Next, pag it is ang poor diet, if we speak about poor diet, anong butamalong sa nila, Cleo?
10: Amo ni mga kalanon, Sir Josiel, nga mataas sa sugar. Mga processed food niya kadamo sang sugar nga ilas sininga sangkap. Mm. Kaganing mga refined carbohydrates. Mga himo sa puti nga harina.
8: So, okay nang limit kita, dra. We're not saying hindi ka mo magkaon. Aton sininga ginapainchen sa inyo is, as much as possible, i-control ninyo ang kadamuon sa ginakaon ninyo. Kag hindi nyo man pagsigis sigihon. Mambal, tigamay-gamay mo na nakaon ko. Mambal, pila ka beses ka magkaon sa kadlaw. Nya kadawras.
10: Ang problem, abi, sa amo nga mentalidad, Sir Josiel, ginadula bala naton ang termino bala nga accumulation o kung nagasululupot bala. Gamay-gamay, pero di na naghalin. Ang dako, gali di naghalin. Siyempre sa gamay, nga nagsululupot tungod sa aton pang ginawi.
8: And then genetics. If we speak about genetics, pala nobleo ni Doc Leo?
10: Dira na sa inyo sining kaliwat o kung makabig naton, Sir Josiel, nga hindi umaligin panubli, no? Kay sa tuod lang sa mga tagpalamati naton,

0: diabetes or acquired diabetes.
1: The secrets of health.
0: Now, if we speak about this medication, damo kita mga OTC, no? Over-the-counter nga mga medications, Doc Leo, actually. In not speaking about synthetic medicines.
2: Correct.
0: Pero we will not be talking about this.
2: Yes.
0: Ara na nangadaan, ara na sa medical doctors, pwede ka muna kapakonsulta.
2: Correct.
0: We will be talking about the holistic approach kung paano nato inimalikawan. But speaking about this, ang isang inatawag nila insulin therapy. If we speak about insulin therapy, anong butang balos ni Dr. Leo?
2: Kining lanon mo, Sir Jose, sila no, magturok sang insulin. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kining lanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang kagid sa insulin, kinahanglanon ni mo nga ang ginatawag mag-insulin therapy. But then again, ginasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sining mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag-tackle sa ini nga mga asahi sa treatment.
3: Ako si Amelia, ipaydipagi ko sa mabatian kong Satin Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
4: Satin Gold Coffee Mix. Nag-kape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Kung dati, ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well,

0: Mix, now available in your nearest drugstores.
1: The Secret of Health.
2: Sa mga kauturan ta, please be guided that insulin therapy or paggamit sang insulin yung ginaturok ninyo. Ang iban sini nagkatakta ng tiyan, kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha? Mm-hmm. Ang kalabanan di rin sa tiyan, nagahubag na. Mm-hmm. Sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. So that is what we call as the court of last recourse.
3: Yes.
2: Kung wala na gid.
3: Kung hindi na nang ineffektibo ang iban nga treatment.
1: The Secret of Health.
2: So, hindi nga pagbatsyag nyo nyo taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling na ton, it could help. May iban pang pamagi aside from insulin therapy. Ang importante, sinidari, if it is preventable, if it is manageable, paano na ton ma-prevent nga magka type 2 diabetes kita, Doc Leo?
3: Pangginawi, gid Sir Josil, sa pangkabilugan, ginakaon na ton kag mga ginatawag environmental factors natin. Like for example, ang isa siri sa matsuggestan natin sa may mga insulin resistance. Dapat ang plato gid natin o kung na ginakaon gid natin, tama kita sinika, id-id. More kita dapat sa utanon, madahon kag berde nga mga utanon na Sir Josil. Ang protein natin dapat tuay sing mga sebo as much as possible, hindi mga matambok kag kung mahimo palang gani makuha naton sa plant source. Ang mga grains naton, whole grains, kag ang mga fats naton, kung may gamiton mo kita ng fats, diri sa healthy fats like virgin coconut oil, kag iban pa nga good fat nga makapaayo sa aton sa nga lawas. Pagkatapos, buhinan gin naton Sir Josila, kung di man madali-dali dayon, ang ginatawag ang mga sugary and refined carbs naton nga mga ginakaon like white bread, pastries, soft drinks sa dira, kag dapat Sir Josil, hagan-hagan gid. Hindi lang nga magkaon kita nga magpatuyang sa aton sininga kaugalingon. Kumbaga, igo lang, kaon lang, igo lang mahandol sa imo sininga lawasag dyan, hindi nga magpabusog gid nga termino sa iban blaster Josil, daway na sang buwas.
1: 7 Plus Gold.
2: Nang nagakatabo subong amo ni, we are sometimes too reliant on our capacity to pay and our capacity to spend. Mabal nga ti may kwarta ko, baklon talang siling niya ang hambal ka doktor. You don't know nga ina gali is just to manage your whatever medical conditions. Pero may ara gali sang pamaagi kun sundon talang ang aton dumaan nga nakagawian nga malikawan naton nga makalabot kita sa amo nang stage. Kag kun ara na kita sa amo nang stage, may chance pa nga maka-recover kita, Doc Leo.
3: Kung ang damage, Sir Josil, hindi pagid tanto kalala. Kay balan mo ti and diabetes, posible mag-damage mo sa aton sa ring organs.
2: No.
3: Kay karon kun bulag ka na tungod sa komplikasyon sa diabetes, bisan mo baka damo sang igasto mo sina dira, hindi na na mauli. Kun baldan mo sa kidneys karon tungod sa komplikasyon sa diabetes, mabudlay na ang sitwasyon Sir Josil. That's why pinakamanami gid hindi kita magsalig kundi mangin aware kita, call to action balagi ng bal naton. Maninguha kita kun paano naton mabag-o aton sini nga mga pangginawi nga nagahalit sa aton sini nga lawas nga nagaresulta sa pagtaas ng aton sinin-

0: Your blood sugar.
1: Now, patalumon taliwat kag pa will make it sensitive na nga ton sining lawas. Insulin sensitive. Paano na ton ina mapabalik, Dok Layo?
2: Ari Sir Josel, no, pinaagi sa mga pagkaon na ton. Kay mga prevention tips bala na ton, ina ang pila sa mga metodo nga magamit na ton. Pero pag-abot iya Sir Josel, no, sa mga ginasulod na ton sa ton sining ba magluwas sa pagkaon, ang balunggay gali, ang ampalaya, ang garlic, vitamin D3, vitamin C. May mga benepisyo gali ini sila Sir Josel sa yadtong may mga insulin resistance.
1: And then this vitamin D3, no, sa premium D3 nga may vitamin D3, dako amo bulig gyud sini para mapabalik gali ang sensitivity to insulin sa lawas ta, Dok Layo?
0: Correct Sir Josel.
1: Ang sa prutas naman is ampalaya, sa utanon dahon is balunggay.
0: Yes.
1: Kon may ginabatsyag na kita, at least we need a daily intake of that, Dok Layo.
2: As much as possible Sir Josel, kay nga man daily intake man naton sang mga hindi makapaayo sa lawas mo ang ginahimo naton sa nagliligat nga nagresulta man sa insulin resistance.
1: Di ka uyon ko nung kautan, mamal ni ko na type ah. Di ko bet pagkatapos pagkaling-kaling ka rin ko ice cream, kulang ka ni 50 pesos hindi nakpanghatag mo.
2: At tali Sir Josel, hindi man gid na manigar nga utan versus ice cream siguro. Namit man gid. In fact Sir Josel, ano, pag-abot sa lamisabla, mahatag kita sang practical na example. Para bala ang spaghetti kag tinanok nga kamote sa lamisa. Observe bari kun din ang una maubos.
1: Spaghetti.
2: Correct.
1: Pero damo kita kun tani sa makuha sa tinanok nga kamote.
2: Tama.
1: Because that is supposed to be a replacement sa nandan naton sini nga kanon.
2: Tama.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold.
1: With that, speaking about this moringa o konining balunggay, sa Santone Plus Gold, we have this malunggay. Sa Santone Plus Gold capsule, we have this ampalaya. So, in taking Santone Plus Gold, sometimes, in the absence ng aton sininga utan, hindi man kita masamigid makakaon sa utan, bangod sa aton man sininga mga circumstance, sa man sa pangabuhi kon kaysa, sinakuay lang eh. Makabulig ang pag-inom sa Santone Plus Gold, Dok Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
2: Yes, Sir Josel. Bangod sa iya sininga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubuos ang blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Away na nagapati sa insulin ng aton sa nga cellula. Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sa nga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sa ni Sir Josel sang ginatawag sarantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni Sir Josel like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sa nga cellula. Nag-angkon isa sa sarantin, may vaccine, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josel, ano, para nga hindi magtaas ng aton sa blood sugar, kag kung mataas ng aton sa blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josel, sa insulin resistance, makapulan sa fat ng aton sa cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
1: Hindi na sa kabatsyag.
2: Yes.
1: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
2: Again. Yes.
1: Magluwas sinabi ang pag-take na ton, if we take it one by one. Kung wala abi kamuda subungin na yatan pang kapsula, no? Sang Santone Plus Gold capsule. If you take that one by one, ano kinanglan ro? Pwede nga utanon, Dok Layo?
2: Yan ang recommend Sir Josel ng raw.
1: Okay. Hilaw, ha?
2: In fact, ang mga sangkap sa aton nga Santone Gold capsule, tiway manigin lata mo. Away manigin luto, maayo. At so, ginarecommend na aton nga raw. Ang ampalaya, magluwas sa bunga, maggamit man sang dahon na sini. Ang garlic, Sir Josel, ginarecommend man ni siya nga raw kung gamiton man para dira.
1: Nga ang may garlic pa sa Santone Plus Gold, kag pwede man ang content niya sinin just like malunggay kag ampalaya para sa diabetes. Bangod kay, kung nag-treat kita sang diabetes, upo diri dapat ang pag-treatment naton sang iya sini nga ginadapit niya balatian man. Ang ginadapit siya sini nga medical condition is high blood or hypertension.
2: Hambal sang kilala ko sa Sir Josila, magpakaisa na sila balaan. The best friend gina sila, nag-updanay sila per me.
1: Basta may diabetes, most likely hypertensive.
2: Yes.
1: Kung hypertensive ka sometimes, hindi ka pa gani diabetic.
2: Correct.
1: Pero basta diabetic ka, halungan mo gid because dakong posibilidad, dako gid ang posibilidad ha, niya mangin hypertensive ikaw o kung may high blood. So that's Santon plus gold, no? Mabulig niya, agud to mapabalik ang insulin sensitivity sa aton sining lawas. How about ining premium D3 with the vitamin D3. Vitamin D3 sa pag-intindi talang primero is just for bone health. Para mabasko gato sa nga tulaan so that makalikaw kita. For example, number one there is osteoporosis. Pero dako galing mabulig yun sini. Sa vitamin D3 nga sa premium D3 soft gel capsule dokleyo sa pagpabalik sa insulin sensitivity sa ato sa lawas.
2: Yes, Sir Josil. No? That's why ang ginarecommend gani sini sa mga naturopath practitioner. Ang isang ginasugo o kung ginasuggest sa mga may diabetes, type 2 diabetes, pasilak sa adlaw.
1: Mm.
2: Kaya nga man, sunod sa pagtuon, yung mga taong deficient ang vitamin D sa ilang silingan lawas, ginaangot sila sa insulin resistance and type 2 diabetes. Samtang, ang pagsuplemento sa vitamin D3 nagabulig pa improve sa insulin sensitivity. Especially, suliton ko sa mga taong deficient sini.
1: Amo na ka-importante ang premium D3. Kagang mabulig niya para sa nagabatsyag ng daan subong sa type 2 diabetes. O kung ining acquired diabetes because of our lifestyle. Now, how about ining vitamin C? Ang vitamin C could help ang iba na gasiling. Ini mga posible wrong notion naman naton ha. Siling niya ay mainom ka pa ka vitamin C, siling niya nga high blood ka na.
2: Mm-hmm.
1: In short, damo ang nagamuno sini. Labi na gid ang mga katigulangan ta. Niya hindi ubra ka inom sa vitamin C, siya kay high blood ka na nga daan.
2: Mm-hmm.
1: Gapalapuyot na kadugo. Amo nang notion, wrong notion sa iba nato si makauturan doklayo.
2: Ang isa si Sir Josil sang dapat man mahangpan. Actually, amuning nagaresulta sa mga balatian, Sir Josil eh.
1: Mm.
2: Tungod nung kaysa sa aton sinipersonal ng mga ihibalo nga gina-apply man aton kagun may mag-suggest sa aton tidaw budlay man bala kong kaisa lubagon.
1: Mm.
2: Pero ibasin aton niya sa pagtuon. Ang vitamin C nagabulig ni sa Sir Josil sa manaming ang pag-inat-inat sa aton sinikaugatan. Kinanglanon mo gani kung hypertensive ka.
1: Mm.
2: Kagun diabetic ka nga kinahanglanon mo ang vitamin C. Ang vitamin C is a powerful antioxidant na nagabulig siya, Sir Josil, neutralize sa free radicals, nagabulig protect sa insulin receptors sa aton sa cellula, kaya nagabulig para ma-restore o kung mapanumbalik ang normal insulin signaling. That's why, kung may sugar, signal ang normal na mabalik ang ginatawag namin ng pag-signal sa ginatawag insulin dira, amat-amat naman nga nilimpyuhan karon ang mga upang dito sa aton sa cellula, kaya may Santon Gold Capsule kita nga nagabulig dissolve o kung limpyo sa mga fats dito kung may garlic siya, pag signal sa insulin, amat-amat mabalik, sunod, open ang aton sa cellula, sunod, absorb ang sugar, hindi na amat-amat o kundi na magsigisigi taas ang aton sa kalamay sa dugo.
1: As a stepping stone sa aton sa ninyo discussion party sa vitamin C, kung balis ka ron ta ini, ang sigisigi sininga kakulangan sa vitamin C does not only result to what we call as scurvy.
2: Tama.
1: Ining pagdugo sa aton sininga mga ngaragngag, gilagid,
2: gislo.
1: Gislo. Pero it could possibly result sa pag-insulin resistance sa aton sininga lawas.
2: Correct, Sir Josil. Kag sa isa pa karason, nga ti why man nga daan nagahimo sang vitamina C ang aton sa ningalawas. So dapat sudlan gid naton, supplyan naton, pinagi sa ginakaon naton or through food supplementation.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
0: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: kamo, amo ni dapat ka Pinyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may cellphone kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Sutun ang taman subo nga maanad ang lawas ta sa pag-inom sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. May kape kita dira if you want.
3: Amo ning isa ka bintaha Sir Josiel, kay kun dalimbawa gani karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasa ni mga joints posible mabalda. Ang yasa ni nga panit naga-dry kag naga-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Santon Gold Coffee Mix Sir Josiel may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero, pag abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapian sa Sir Josiel eh.
2: Oh.
3: Actually, ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Santon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
2: Pero kung conscious ka sa imo na blood sugar, pwede ka gyapon ka pangapi.
3: Yes.
2: With premium D3 coffee mix, Doc Leo.
3: Ang vitamin D3, nagabulig ni siya para sa insulin sensitivity. So, ginarecommend na ito ni isa sa may mga insulin resistance. Kaging isa pag-iad ka problem, magluwas Sir Josiel sa insulin resistance, concerns ang iban, ang katamis.
2: Mm-mm.
3: O kung naging gamit nga sangkap, dira. Suno iya sa pagtuon Sir Josiel, ang dahon sang stevia, why iya nagadisturbo sa aton sining blood sugar balance. Hindi sa mangin kausa sa pag-spike sa aton sining blood sugar sa may mga diabetes, hindi sa mangin kausa sa pagtaas sa aton sining acid sa mga acidic dira ang gusto magpangapi.
2: So, ining Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, mabakal nyo ni sa mga butika nga suki ninyo, sa mga pharmacy available ini. Especially sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy or TGP Pharmacy, All Green Pharmacy. Sa TikTok Shop kag sa Shopee, actually pwede ka mo dala maka-order. Pangitawon nyo lang official store sang Yes to Health Incorporated, ang Yes to Health Inc. 2011. I-add to cart kag hulaton nyo na lang, mabot na sa inyo sining balay dulong na sang rider. And then sa Bacolod City, good news, kay may ara kita dala sang Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street, sa tubang ina sang Maray Yo Bank. Kanto lang ang ngalan niya is Yes to Health Store. And then sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic man, sa Yes to Health Wellness Center, sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. And then may libre pa nga konsultasyon kung magkanto ka mo sa Yes to Health Wellness Center sa clinic. Ara, si Dr. Empinado, may mga program of supplementation yung gina-offer da. Libre ha? Why inibayad? So kanto ka mo dara from 9 o'clock in the morning, bukas ang clinic.
1: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: EML for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
5: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Didto ka sa maayog gin magpaayo. Bio Jessic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog gin magpaayo sang Bio Jessic. Halong!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Uy, 150 over 100 jali.
9: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
8: Mr. Laban, tungod ini sa imong nga chronic kidney disease, ukon CKD.
9: Ay...
10: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
11: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
12: Kidney care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
13: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Tumutumba ako.
15: Lolo, kung kuanay kita, kaputigit sa tingin na ako.
14: Alam niyo, may napagkahilo kag vertigo? Makagubas ang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimo halin sa ginkgo leaves. Makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iyang mga ginahimo. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
13: Para, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
17: United Home. Unilab yan.
18: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ahoy! Kidney care time!
20: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
21: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
22: Sa opisina, pirmi ka wala nag-atubang sa computer?
23: Grabe, git akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kada si git ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
24: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata. Tungod sa sige gamit sa computer.
25: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
23: Sanggin try ko ang iBerry Gold. Nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog. Tag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
24: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
25: Pirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Alaga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug kag sa mga suking butika.
26: Welcome sa palatuntunan.
27: Edukasyon.
26: Edukasyon
27: para sa ikaayong lawas.
26: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsules kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
27: Edukasyon para sa igayong lawas.
28: Hello everyone, ari naman kita karon sa pagtamyaw sang maayong adlaw kag pagtalakay na naman sang isa ka simple nga kondisyon ukon mabatyagan sa aton sini nga kalawasan. Kaya nakahambal kita simple ankle sprain malang mo inabalang sa buol-buol naton sa aton sini nga dringatil sa likod ankle sprain. Nga kun sa diin ang inyong sini nga mga ligaments naga overstretch kag nagakagisi or otherwise known as the soft tissue injury. Pwede nga halin sa gamay pakadto sa dako nga damage sa inyo sininga mga ligaments. Simple pero kung iguon kasi ni limitado naman ang imo sininga hulag kag mangin awat sa imo sininga adlaw-adlaw nga pangginawi. Mabatsyagan mong sakit nagapalang hubag tapos lumainit nga daw nagapalang mula kag ang hulag mo sini limitado. Budlay maglakat daw nagaingkang-ingkang ka kaladlawan kasi sa dalanon. Ang sprained ankle o kung ankle sprain tuga ini o kung halinan sini ang pagkabunggo especially kung ikaw mahilig sa sports. Ang aton sila diri tinutuyo simple lang kung paano i-manage ang kasakit o kung ang pagpalangubag-ubag.
27: Edukasyon para sa igayong lawas.
28: pinaagi sa natural approach. Ibaloon naton kung ano ang mabulig sa mga produkto ni Dr. Kiko.
0: Evergreen Herbal Capsule.
28: Ang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayawit, grass, barley grass, kag vitamin C, kag ang
0: Evergreen Coffee Mix.
28: Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Storyahan naton ang mga sangkap sining mga produkto. Kay kung ang produkto lang karon istoryahan ta, matingala ka mo ay tingaahaw. Ano ang mga sangkap sang produkto nga ina nga nag-epektibo ina siya? Unahon naton ining mangosteen nga ra sa Evergreen Coffee. Ang mangosteen luwas sa ginagamit ini sa pagbulong sa ubo, impeksyon sa panit, kag iban pa. Ang mangustin makabulig man nga malikawan ang pagpalanghubag sa din man nga parte sa aton siningalawas. Kag ang mga kasakit nga babatsyagan aton sa nagkalain-lain nga parte sa aton kalawasan. Ari ang turmeric present sa Evergreen Herbal Capsule, present man sa Evergreen Coffee. May analgesic ini nga makapaganagan sang kasakit, anti-peretic nga nagapanubo sang temperatura sang lawas, kag anti-inflammatory nga mga kinaiya.
0: Edukasyon para sa igayong lawas.
28: Malunggay o kung malunggay, sangkap maninis ang Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule. Kung bakod tulaan mo, kag kung healthy ang tulaan mo, bisandila na ilampos. Muna kinanglan taman ng malunggay, kaya nga hami, arinis siya phosphorus, kag calcium. Gani nagabulig ini sa pagpabakod sa nga aton mga tulaan. O kung nga aton mga joints, sa nga aton nga mga buol-buol, di blang, angkol blang, ginastoryan aton kay na. Ang amargoso, o kung ang palaya, nag-aaway ini o kung maka-prevent sa pagpalanghubag tungod sa isang anti-inflammatory properties. Mapait ini siya, puno sang polyphenols, isa ka compound nga kilala sa ikasarang nga magpanubo sang pagpalanghubag sa lawas. Ambot nga nito sa iba na ako, mahilig man ako sa sports pero do wala man kuya ankle sprain, siguro mabakod lang akong tulaan. Wala pa man niya kaabot ang mga produkto ni Dr. Kikong Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. Palakaon ako ni Eva Lumugay.
0: Edukasyon para sa igayong lawas.
28: Kag iban pa nga mga utanon. So ang wheatgrass kay daw laka-laka lang nakita ari sa Evergreen Herbal Capsule, nagabulig inibuhin sang pagpalanghubag. Paskog pa immune system mo, ari isa pa, hindi mo nang papirde ang barley grass. Kung maintain mo yung sining weight, no? Kung di ka overweight, hindi man na siguro magka-ankle sprain. Panumdumon naman ang stress nga madulot sang weight o kung overweight sa imo sining mga tiil o kung dapa-dapa. Bastante man sa kalsyum, proteksyon kaya nagkapabakod sang tulaan, tikitaan nyo lang, barley grass hindi man yung papirde. Mo ining rason kung akin ang lanon nato nga maintindihan kag maibaluan kung ano ang mga benepisyo nga mahatag sa mga sangkap nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee Mix.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon para sa igayong lawas.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon na Pilipino. Maayog yun magpaayo sa Biogesic. Halong!
2: Unilab quality yan.
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
4: Megaman Herbal Capsule.
5: Ginamintay ng imo resistensya, stamina, kaggana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection, kag inflammation.
4: Megaman Herbal Capsule.
5: Importante sa prostate health, kag overall sexual function.
4: Megaman.
5: Mabukal sa mga butika.
6: Nagadulom nga panganod, nagabaskog nga hangin. Kung mabatian ang dagoob kag makita ng kilat, suludayon sa balay kag likawi ang pagpabilin sa gwa. I-unplug ang mga electrical appliances kag likawi ang paggamit sang wired electronic devices. Ang pag-andam kag paghalong makaluwas sang kabuhi. Tandaan, sa bagyo kag thunderstorms, ang kaluwasan permi ang unahon.
7: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
2: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel Establet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Evergreen Herbal Capsule Kag Subong. Aton pamatian si Doc Hiko.
2: Kung nag-aantos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
1: Mal sa mga butika.
3: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Bye, Jesse. Masadigan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nuns Liniment Oil!
7: Partner, masakit ang lawas? May lanad kagubo? O kung gina-atake ka sa mga lamok?
6: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo. Nuns Liniment Oil!
7: Solusyon sa palanakit sang bilog na lawas.
6: Nuns Liniment Oil!
7: Feel better! Live better!
8: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Uy, concerned lang ko. Kung di pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
11: Ang oras sa mabiyan diri sa RMN Iloilo Philippine Standard Time kag oras sa bilog sa Pilipinas. 19 minutos na kaligad sa tak ng alas 10 ng gabi.

0: Pinansya, Sangkanginan, Emergency Hotline, Sangpunuligan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774. Searchlight sa kadulong rescue group sa tiyon sang pagkakinanglanon. RMN Patrol 774. Mata kagtulungan sang kagabihon. RMN Patrol 774.

0: 774.
1: Mayong gabi naman sa aton sinin mga pinalanggang mga tagpalamati. Nagapangalaga ng inyo palatuntunan na maggahod, magarot, kag-iskandaloso nga palatuntunan. Ang RMN Patrol 774.
0: RMN Patrol 774.
1: Martes ng kita karon niya law. Sa kinsira kita baka kami sa bulan sa September. Tunga-tunga na kita sa September kasi mga January 12. Oh, naraga pa nag-gadsad. Magkita dari sa aton sininga. Aton sininga stinger ka mga kabiyanan. Kay sa aton mga kabiyanan nga mga tantalizing and malicious eyes. Medyo hindi pa katakod.
0: RMN Patrol 774.
1: Pero kita mga kabiyanan sa ato, sirin ka mga kauturan, nagkapanumbalik na I shall return. Sa karoon niya gabi mga kabiyanan, maulano ng aton panahon, mga kabiyanan ng Chimputa Subong, blessing ni Lord, bangod mga kabiyanan nagaturotality, kag siyempre mga kabiyanan, kinanglanon mani para sa mga nagabagtik ng mga utok. Kag siyempre mga kabiyanan ng mga naga, mga inog karinar ng mga ulo, mga kabiyanan sa pila natong kabanga, mainit dugo ng mga kauturan. Mga kabiyanan, salamatid sa atong siling mga pinalangga ng mga tapalamati. Nagapanumbalik na kita matapos ang malawig-lawig manyan vacation. Bangod mga kabiyanan, sa atong man siling eye treatment lease. So bangod siling mga kabiyanan na... Inda tagaan pagikita sa dadugang nga ligwas ang atong sininga mahal makaako na magapanumbalik din mga kabiyanan sa atong sininga palatutunan sa RMN Patrol 774. So nagpasalamat kita mga kabiyanan sa nagtalos din sa atong palatutunan, mga kabiyanan sa kay Tiyoy Panso. Oh, perti marang sakripisyo sa pobre mga kabiyanan. Bangod mga dugay-dugay man, nga kita wa'y magkapanumbalik mga kabiyanan diri sa aton palatuntunan. But rest assured, ari na kita mga kabiyanan sa papangalaga para sa aton sininga mga kauturan. Gadi sa mga kauturan aton mga kabiyanan, labi na sa mga nag-upod sa mga followers, sa sining palatuntunan sa kay Tiyoy Panso. Lawi lang ko tiyaya. Damo na traso ko kiti Panso. Mga isang magkabulan, sulusubra mga kabiyanan ang atong niya mga puro gait mga ang atong ginaubra mga kabiyanan. Naduhotan ang posisyon sa mga takilid. Trumpo ka man kasamang John Hartwell kung huwag ka man ubrahon, hindi ka man makalagaw-lagaw, hindi ka man makapamol kay nali. Kay kung piliton mo, basi pumilit ka sa kristal. So gali mga kabiyanan, nagkapasalamat kita sa mga nagasuporta diri sa atong palatuntunan sa atong siringa mga followers. Pero para sa atong siringa mga kauturan, purpasinsya gid-anay nga hindi naton makarinar ang mga ngalan nyo subong nga gabi kay ti. Daw medyo mapulupinot pa, hindi pagidba arang ka. No, sa atong sini mga kabiyanan nga mga sightings. No, kiginat teleskopyo ko lang ding aton diri mga kabiyanan nga stinger. Muning nga nagapangawan-hawan kita tergi basigon mga kabiyanan na matabis kita diri sa atong sini nga pagpangalagad. Saliwat! So, ari na kita mga kabiyanan sa paghatag sa impormasyon sa atong sini nga mga pangatag palabati. Labi na mga kabiyanan sa mga nagasunod diri sa inyo palatuntunan. Kada mo man mga balita nga wala to mag-coop up mga kabiyanan sa mga nagliligad nga mga kamang nagligad nga mga inadlaw.
0: RMN Patrol 774.
1: Sabi ko gani, mauna nang si Sara Duterte's impeachment niya antes ko magbalik diri.
0: RMN Patrol 774.
1: Tingin na kaluyan magkita mga kabiyanan. So thank you gid sa mga nagkakabalaka, nagkapamangkot. Lakip na mga kabiyanan nagka-chatman sa aton. Papasidya gid ka mga hindi ko masabat ng inyong mga hindi ako ka-reply. Gamo gani, amo gani, madilim ang iyong paligid. Hating gabing walang hanggan kung si Freddy Aguilar pa!
0: RMN Patrol
1: 774. So sa tanan yung mga nagkakabalaka concern na ito mga kabi nga mga kauturan basi nagambal sinang suplado na yung Sir Dilio.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi man, so mula na mga gabianan, pangayog ko sa pangpapasaylo para sa inyo. Kuduha ito mga kamumareplyan dira, inibango na mapinot get ang aton mga kabianan nga malicious and tantalizing eye.
0: RRMN Patrol 774.
1: Matari na kita mga kabianan sa papangalaga dira sa aton palatuntunan. Dari sa inyo siya program mga kabiyanan sa RMN Patrol 774. Thank you, Gid. Kay mga kabiyanan, ari naman, ululupo naman kita. Rubo-rubo naman. Mga kabiyanan sa mga issue nga ito, dari nga papagat talaga yun. So, sa subo mga kabiyanan para sa atong kabilugan yung mga kauturan na, labi na sa atong siya nga mga followers sa worldwide. Sa mga nag-log on mga kabiyanan sa ato siya Facebook page sang RMN na Iloilo. Kag siyempre mga kabiyan sa mga nagpabati nga sa mga putok-putokan sang bukid na malabot sang atong siya nagkipaw-kipaw ka naga hagunos nga signal sa aton frequency sa 774 kilohertz.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kag siyempre mga kabiyanan ini ang inyo kubos nga lagad. Yo anchorman, radio man, Rodel Fulion Agado.
0: RRMN Patrol 774.
1: At siyempre sa ato man yung mga suki, mga kabiyanan sa mga Marites ka mga grupo sang Marisol. Naduga na nga na ni. May ara naman silang grupo, mga kabiyanan ng mga grupo sang Labsong. Mga laba, sungad. Kag siyempre sa mga murat. Ang mga bangkadera, mga kabiyanan sa mga chismuso kag chismosa.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pero for your information mo ni mga apintan ni mga kabiyanan, sa ato sila nga papangalaga, kaya kung wala ini sila, mga kabiyanan, wala mang kita nga nakapungko dari sa inyo palatuntunan. So gani sa inyo tanan-tanan, mga kabiyanan, naari na kita, punulupo na kita mga kabiyanan dari sa inyo palatuntunan sa RMN Patrol 774.
0: RRMN Patrol 774.
1: Una na kita mga kabiyanan sa mga balita karon niya adlaw. Eh, okay pa ka mo? So wala tuon ni mga kabiyanan yung mga brown out. Dugangan pagin sumo mga kabiyanan. Binuno na magkita sa bagong presyo sa oil price high. Kapag katapos mga kabiyanan, ginsadol kita mga kabiyanan patalikod. Sa mga brown out, day brown out to. Managani mga kabiyanan kung sa mga incheck sa mga chikwa. Malot-malot lang.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaya nga mga kabiyanan, brand out kami subong, buwas ka mo naman. Amunay mga hurubaton mga kabiyanan. Nadumduman ko sa simenteryo sang hamtik-antiki. Magkun mo nga kasamang dyan na 12 ka maglabay ka to. Agalan sang ila sa ila yung gate mga kabiyanan sang simenteryo. Kami subong, buwas, kamu buwas naman.
2: TYRI, Radyoman, report!
1: So, gani mga kabiyanan para sa atong sining mga tagpalabati. Ay, ang buti mga wala to mga kabiyanan ng mga pagbranao. Dahil hindi na ni maayo mga kabiyanan para sa atong sining mga kauturan bangon sa mga lampagak. Mga wala pulos. Nga klase sa mga official nga nagapungko mga kabiyanan nga binutang lang for political accommodation. Flower base ang mga ihudipute nila. Amo ni mga kabiyanan nga ang mga Ilonggo nagasalig kuntani kay may ara kita nga nagapungko nga mga nagarepresent nga mga Ilongga kag Ilonggo sa Department of Energy kag sa ERC. Pero mga kabiyanan, nga ang mga Ilonggo. Mga kabiyanan, wala gid hinimuan, wala gid mga kabiyanan malugpayan ang mga Ilonggo. Bangod mga kabiyanan, sa sining wala tuong mga brown out, mga dugangan pagid sang sining mga sinakaay sa presyo sang petrolyo. Mano na lang ning Pilipino, bay? Sus Maria Kagusip.
0: RMN Patrol 774.
1: Nagalaong magkita nga bayaran nga nagapungko nga nagapakilala nga Ilongga. Kag Ilonggo mga kabiyan sa Department of Energy. Mga kabiyadan pirogya. Sa kainsulto sa mga nagapulungko dari mga kabiyanan. Imagine, amo na ni ginhimo nila nga daway na respeto ni mga power producer. Mga kabiyanan ng mga nag-brown out wala tuo. Mahilang mga kabiyanan kung nagpag-brown out sa mga ihudipote nila, mga tag-isa lang nga kauras. Pero may magtatlo, may ara pag ani 12 oras kung kaisa. Te, hindi ka na makapanghiwit ka, makapangamuyo nga kabay pa nga kung patay lang nga patay ang ila sini nga mga planta, kabay pa nga mandayunan na lang magkalamatay. Kamo! Buisit!
0: RMN Patrol 774.
1: Din diri ang nagapakilala nga Ilongga nga nagarepresent sa mga Ilonggo mga kabiyanan sa Visayas nga nagagamit sang power nga si Energy Secretary Sharon Garin. Kag isa pagid ka Ilonggo man araman nga nagapungko mga kabiyanan sa Energy Regulatory Regulatory Commission si Attorney Culada.
0: RMN Patrol 774.
1: Nagasalig man tani ang mga Ilonggo nga may nagarepresent mga kabiyanan sa sining sensitibo nga klase sa departamento sang gobyerno. Ano abi kay mga kabiyanan political accommodation eh. No? Di nagkakadapat mga kabiyanan ang iningging butang nga bilang Energy Secretary Sharon Garin. Mga kabiyan, ano expertise? Magtanong sang, ano ni? Magtanong lubi? Magpaharap kanding? Kag magpatuka sang pabo, kag subuman sang pato? Sa Garin Farm? Ibutang mo sa energy?
0: RMN Patrol 774.
1: Ti, anong gawa iya? Amorgani mga kabiyan, nando hindi kita kaintindi sa pagkadamo sa mga naga, halangla nga mga undersecretary, qualified, kay mga kabiyan na dinisog nila ang kasimanwa taman from antique, si Santo Secretary Lotilia, sang Department of Energy, binusla nila sa mangungumaw.
0: RMN Patrol 774.
1: Wala tuo saka mga kabiyanan na oil price hike. Bumbahong pagid kay mga kabiyanan. Wala nagarespeto ang mga power producer sa kay Secretary Garin nga nagapakilala nga Ilongga nga tumandok sang gimbal. Pero nga ang mga taga-Bisayas lampagak ka klase sang secretary.
0: RMN Patrol 774.
1: Ano abi kay mga kabiyanan? Political accommodation utro maning isa niya. Ano yan eh bayaw niya ni si Attorney Culada? Te, anong resources nga natag niyo sa gobyerno? Mga palamunin sang pumuluyo sa laguron mga kabiyanan sang gobyerno.
0: RMN Patrol 774.
1: We shit.
0: RMN Patrol 774.
1: Nagtingwagi ko din nga maprograma bisang kapgakipaw-kipaw ning mata ko kay hindi na ko kagwanta mga kabiyanan sang sitwasyon din nga nagbalik kita sa energy crisis sa to mga kabiyanan nga nagkinarangkarang ang mga aton diri mga kabiyanan nga mga opisyalis sang syudad, governor, Santo Mayor, mga kabiyan, Mayor Trinias, nga nagkinaramot sing Santo, mga kabiyan, liwat naman nagbalik, wala mahimo ang aton Ilongga, kag Ilonggo, mga kabiyan, nga nag-represent, sa ARC, kag DOE, nag-ano kamudira sa inyo departamento, nagpadako itlog.
0: RMN Patrol 774.
1: So, amo ni mga kabiyan, ang sitwasyon, di ko may may ara kamo nga duwada sang ginatawag nga delikadesa ina ko may ara kamo kay kun wala Kadto ka mo diri sa RMN, kay pahula mo na mun ka mo for gibs lang.
0: RMN Patrol 774.
1: Tiri mga naga-brownout, wala to mga kabiyanan. Malawig nga brownout. Ti, sinabat mo lang kita sa aton sininga secretary nga nagapakilala nga Ilongga, nagapresent sa mga Ilonggo. Nga ti, unacceptable ang mga ginahimo subong sa mga power producer. Ti, anong tanang na unacceptable mo? Madugang na sa bayad sa kurente?
0: RRMN Patrol 774.
1: Paano ni mga nagagamit iya mga kabiyanang nga naga gamit sang nebulizer kay brownout wala too di imon isaksak sa ariputan nyo?
0: RRMN Patrol 774.
1: Kung wala man kamuda maobra kadagasiling mga kabiyan sekretary garin nga ulaton niya ya kung ano ang desisyon sang presidente. Una mo na ulaton mo, sekretary. Sus, marikagos, maluoy ka sa mga Ilonggo. Kung nang matumato ka na lang da nga nag-resign, kamong nga duha niya to ni Colada, kadumin niyo matig-agil, kadumin niyo maganit-ganit gawa, ara daw, tulay niyo da sa gimbablaw, lumpat ka mo unu-ulo, una-ulo nga duha.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi po, tingin pa nga buhi ni puli ta!
2: TYRI Radyoman Report
0: 774.
1: Eh, hindi na nagkiramutsing na rin sa mga buisit nila, oh. Sulat ton ta! Kung mag-resign giman sila nga duha, kagamo giman na nagkakadapat kapunto kapanawagan sa mga Ilonggo kaya nagka-represent ka mo sa mga Ilonggo te, then, nga mga kabiyanan ang mga Ilonggo. So, kagabi-gabihon, taringa dumog mga kabiyanan sa atong sininga sekretary. Kaya matinaga, hindi kita kaintindi kung nga ang mga kabiyan, binato niya man ini. Nga posisyon nga to, naghalalangla, unfair para sa ibang mga undersecretary. Qualified, engineer, mga kabiyan, why makitagahikay sa kay Secretary Sharon Garin? Kay manti CPA ini siya, why gidya problema? Ministerial, pero sensitive ini. Nga mga posisyon, nga nagakinanglan, sang insigida nga mga solusyon. Partikular mga kabilan sa mga brownout. Kay tanawa, kay why garispito ang mga power producer sa imo. Nguri-nguri lang sa dayo, no? Ginaintulinsa sa mga stakeholder. Ang yuhub niya mga kabayan, galalapaw pa kantos talinga niya. Pisit.
0: RRMN Patrol 774.
1: Eh, anong plano mo sa kabuhi mo? Kung ako si Imoda, mag-order ka na lang sa TikTok sang samurai kaga magharakiri. Ay, ambot mga kabayanan. Sige, pabasan tani. Dugang mga kabiyanan, lampaso tari ka na gabi. Pulawan tayo ka mong gadwa. Kapag mga kabiyanan na kumus-kumuson tayo mong kagabi. Tanawang tako makatulog ka mong mga kabiyanan, may napabugtaw niyo sa aga, lutang ka mong gadwa.
0: RRMN Patrol 774.
1: Samtang sa pihak nga bahin, kasamang dyan hawan-hawan ni ganiling atubang ko diho. Kapag tapos, tagail ako tsansa, di rin nga basi makalapdos ko mga kabiyanan sa computer sa mga akong di rin nga tinimanan bala. Kaya gusto ginagao, ginaumul-umul, gikuniso mong mga kabiyanan sa pagbalik di rin. Bisan nga nagaba, kirap-kirap pagkaga intermittent pa ni mga kabiyanan ang signal sa akong nga mata.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ginatinguhan ko ni mga kabiyanan nga kunalos pa lang. Kusipadong kong ginagakon sa nikalimutaw para gini sa iya. Mga kabiyanan, for your information, sa pihak nga bahin, madumduman nyo ning kaso sa barangay Kapuling.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga kabiyanan, ginatuldukan ko na ni. Ang ini nga issue matapos, ini siya nga nag-apology. Sa ginda patigayon ko di kita magsalada General Assembly ini, kay nagkontrobersyal ini, matapos nga nagligom dulom ang Kapuling sa Banwas ang Duenyas, amuning nga lugar mga kabiyang kabarangay, nga madamo ang komunidad. Kay diri mga kabiyanan kung sa aton diri sa Iloilo, business center ini sang Duenyas. Mga kabiyanan, and yet, banyo ko na anong natabo? Nagligom dulom. Bangod mga kabiyanan, inot dan kurente, mga kabiyan, ang worst, hinunos pa sa electric cooperative ang ila sini nga kontador. Kay wala kabayad sang kurente ang ila nga barangay kapitan nga si Marcia Puha ang ihudi Puha ya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Abi nyo na nung natabo? Kumana nga nakasiling ko mga kabingat na pagkatraidor ka si kapitan. Pahala niya kami isang kaso nga cyber libel.
0: RRMN Patrol 774.
1: Last August pa ni. Bago ginawa ko matari nga mga kusap-kisap mga kabiyana na nga ako hindi nga kalimutaw para makabalik lang ko kay gusto ko git i-rebat mga kabiyana nini nga pasakay isang kaso. Pero tidaw waigil. Pero ginulat ko gini. Amo gining chimpo. Linasay kita disini.
0: RRMN Patrol 774.
1: Preparar ka na? Ha? Kapitan po ha? Ihigot mayo dang imo sini nga espiritu kag galag kay hunuson ko na kada gabi.
0: RRMN Patrol 774.
1: Papulawon taman ka. Labugayon ko ginang bilog mo nga gabi hasta magaga nga pagbugtaw mo ang imo nga ay bag na 3x4 ng kadalubon la o kung kadamol niya. So amo nang gusto ko matabo. Abi mo ma kurog atay ko sang imo sini nga libel. Sus, maret ka gusip santisima.

0: imposible niya ang pilukas ang bigote ko sang laibil-laibil. Eh, chicken feed. Sabi mo, malingkang ko sini. Mga kabiyanan sang laibil. Sige, tagaanta ka. Kagtagaanta na'y background ng aton sini nga mga kauturan. Kung nga nga nagpasaka ang ganghal yan mga kabiyanan sang cyber laibil. Oh.
1: RMN Patrol 774.
0: Nalantaw ko lang kaya gayuhom lang ko mga kaibiyanan sa iya sining mga accusation sa ako. Dari kaga, for your information, hindi lang kay isa lang ako ang ginpasakaan niya sin isang kaso. Ako ang accused. Ang co-accused ko sini. Ay, ang pobre mga kaibiyanan ng barangay kagawad number 1 sang Kapuling. Si barangay kagawad Anna Dagom. Naikay sa guro sa pilido sang pobre ng isang ako dito slok buli iya sini malupok.
1: RMN Patrol 774.
0: Kaisang August, last August mga kabiyanan, nakabaton ako ni isang sulat. Sa ito mga kabiyanan, daw hindi pa ko tani komportable gid. Kaya bangod mga kabiyanan, ara pa ko sa problema. So gintawagan kami isang amon guard, si guard Alvin Tupi. Nya sir, may kwan ka dari, may love letter. Ay wow, tingko. Ano ay yan? Sino nga artistang nagpadala sang sulat?
1: RRMN Patrol 774.
0: So duhagi lang ni kabutang siling ko? Kung hindi bakukik, bakukang.
1: RRMN Patrol 774.
0: Isa to mga kabiyanan, some time, ginambalan ko, kaya hindi ako mapakali. Sini ko, ano na ang sulat? Niya sabi, basaha, abi. Niya, sir, naghalin sa Hall of Justice. Isus. Napanumdum ako, sin, diin ako nag-shoplip man, diin nga supermart man.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ikaduha, sino nang pasaka sa konsang kaso nga rape? Sinong ginlugos ko man?
1: RRMN Patrol 774.
0: Nabalan ko si Alvin, sabi na bukarabi. Man ako ordinaryo ko lang ni mga kabiyanan, yung mga nagabato na ko sa mga sulat, sa sabpina. No, sabpina ang tawag sini, nga ginapadala sa amon. Once nga may nagpile sang kaso. Okay, sa to, chimpo mga kabiyan, libel pa lang ini. Kaya wai pa to social media sang una. Nag-chimpo pa to ni Kupong-Kupong. So, dito mga kabiyanan, sin ko ba sabi, ano ang title, kag ano ang kwanya, ang reklamo. Di binasaman sa pobre na mong nga God, si Mr. Alvin Tupi. Nya sir, umuna ko din niya, cyber libel. Pero hindi ko sino ako nga ginkomentaran man.
1: RRMN Patrol 774.
0: Huwag ako nag-worry. Sige, okay. Kaya man ang tendency ko ni, matapos nga mabasa ko na ano ang kaso nga ginpasaka sa ako, next sinadara, ang akong tendency, ginabasa ko, ginalanta ko na yun ang next nga hearing. So, mo ginang importante para sa mga ragabaton sa ano ni, sa mga sampina, unahon nyo anay ang title o kung anong complain naging pasaka mga kabiyanan sa inyo pag kasunod, sunod nyo na yun ang sampina kay Alvin Sampina ang inyo sininga schedule sang hearing kung ano ano nga adlaw, ano nga oras, ka importante na. So, at that time nabaton sang guard is August 10th. Pagkatapos nga gimbasa gipalantaw ko mga kabiyanan sa kay guard Alvin Tupi. Siling ko, ano oras ang hearing? Niya sir, ang hearing is August 11. Justa. Nantaw ko mga kabiyanan, August 10 na abot ang sampina. Hearing ko August 11. Singko, ano, saan umulan na nabato niya? Bag-ulang sir? 11 a.m. So 11 a.m. pagkatapos, singko, ano ang schedule ko sa hearing? Na schedule mo sa hearing is August 11, 10 o'clock man. Ay, abo, nagbaliskad lang ang oras kag pizza.
1: RRMN Patrol 774.

0: Tendensya mo na, mangita ka dahil ng abogado, imagine, huwag pagani mag 24 hours. Mga kabiyanan, nihiring mo na. Tingkon wala kasi isang abogado. Laban-laban, mga kabiyanan, mamagsyat kagin sini, dagdagin ni mga kabiyanan ng waran. Kapagkatapos, pusasan kay mo? Pusasan ako sang iho ni Puhaya?
1: RMN Patrol 774.
0: Ay, day. Malayo gina sa tigi. Damo pa na makaon mo, ngasin. Sus, managagusip. Umarang nambalantay ka sa mga libel. Nga mga ginapapasaka sa akon. Balang kundiin ang, balang kuna kundiin ang entrance. Kagkundiin ang ko ma-exit. Abiburot na na. Mga kabiyan, abot na na ni Rukit.
1: RRMN Patrol 774.
0: Now, ang worst, ang ako niya, nabaton ko, one day before, mga kabiyanan, di ganit mag 24 hours, mga kabiyanan, hearing ko na, Mayo lang kay mga kabiyanan, available ang abogado. Ang ginhimo ko kay hindi man kuya traidor, pareho sang iho di puha ng kapitan sang kapuling, wisit ya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tinanaw ko kung sinong ku-accuse ko, kagawad? Barangay kagawad niya? Mga kabiyanan, si kagawad ana dagom? So mga kabiyan, ginimo ko, gininform kong barangay, siling kung nakabato na si kagawad dagom ni isang sapina sa amon kaso? Sus, marikagusip mga kabiyanan. For your information, ako paglantaw ko ni very simple harassment ang ginhimo ni mga kabiyanan sang komplainan. Ang kanghalya nga iho di puwaya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nga may pagkatraidor mga kabiyanan. Imagine, ang address ang iyang barangay kagawad. Mayo nga ako dyan, kaya gina-address na rin mga kabiyan. Sige, nanabaton ko. Gina-address na rin sa station, no, sa RMN na Iloilo sa Luna Street, La Paz. Ang pobre mga kabiyan na kunwa isang balisya, kag may plano mga kabiyan ng ganghal yung pusasan niya ginang barangay kagawad niya. Number one kagawad niya niya. Mga kabiyanan, sus, marikagusip. Nabato niya ni kagawad, dago, mangyayasin nga sa Pina. August 15, tikunway ko rin sa Gimpabalo, Laban, Laban, ang tanan niya mga barangay kagawag ng mga taga-Kapuling, Gadulong Tokape, Kagbalunggay, Pandisal, oh.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sabi ko na nung katraidor mga kabiyanan, abi nyo ko na nung ginadres ang ganghal, nga Kapitanyo das Kapuling. Mga kabiyanan, dito pa isputok-putokan ang bukid sa Kapuling. Ang address at sa dito ba yung bong, sa tumbong, sa putubongbong, sang Kapuling? Mga kabiyanan, ginpamangkot na ulihi ang pobre nga kagawad. Sikuti nga nga dito ginadress, kaya kilalahay mga kamo. Gato ba nga yung mga kamo na magsisyon? Nga habuyo niya gani ang imo, to ba nga nga vintage mga kabiyanan nga century years mga kabiyanan 20 BC? Nga ba nga mga kabiyanan? Ikagawad, Ana. Sus, maigo pa, mabuka. Pero mga kabiyan, ginbutang ito yan sa kundin niya putok-putokan. Kunwabi, kunwayabi, Malaysia. Balaan mo, ginharassment, ginaginimo sang ganghalya nga kapitan sang Kapulingo. Tisiling ko ba, sikon ang ininga lugar niya ni? Barangay ni Bayumbong, Putubongbong, mga, ano pa ito nga, bong ato? Sa Kapuling mga kabiyanan, so may tendency, siling ko ang ini mga nagahimo mga kabiyanan, kasubong siling mga kaso, nga gina-divert ba na, kaginalain ang address, kabalaan mo man ang address, himo niya sa mga sindikato.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tingin na ba lang ko si kagawad, ana? Siko ba si Dira ang imo siling mga ninuno sang una? Nga mga classmate pa itong mga kabiyan ni Ferdinand Magellan. Tapos ganyan yung mga amigo niya ito si Andres Bonifacio. Kang si Diego Silang.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di ang pobre mga kabayan. Dari, why, kuya kakakwanda? Hindi man na akong address. Why, man ko kabalo ko na? Ti, abi, nag-tour ang iyayang sa Pina. Isus, marikagusip, visit.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ti, abi, kung why ka Malaysia, mga kabayanan? Isa lang ka, magatubangay ka mo na magsisyon? Address mo to is putok-putokan ka bukid sa Pinatubo? Nga rama lang ka muda sa sinang lugar, Barangay Kapuling, kung hindi ka ganghal, nga kapitan ka hindi traidor?
1: RRMN Patrol 774.
0: Ah, kunari ka lang sa tubang, ganun mo, tuson mo kita na ng java computer, din, pati ang monitor sa tubang ko, di?
1: RRMN Patrol 774.
0: Now, ang cyber libel, ano ang punot dulo sini? Tagahanta ka mo istorya? Kapitan? Low pressure area pa lang ni Aton, diri nga kwan ha? Nga kung sa pag-asal sa mga bagyo, low pressure area pa lang ni? Wala pa ni ang tropical storm? Hasta sa kwan? Hasta sa super typhoon? Pabuta lang? Kay dumugay kita ka nagabi ni?
1: RRMN Patrol 774.
0: Pati mga ka-espiritu mo di kagakalag, di lugoson ko hindi.
1: RRMN Patrol 774.
0: Now, ang ining kaso mga kabayanan, nag-trigger ini sang makabaton kita sang information. Sa iya man ang mga kasilingan, mga pumuluyo niya da. Samtang nag-program ko di, nabaton ko ni, pero ginakuan ko anay. Gin-check ko ni anay, gin-counter ko nga, counter-check ko gin anay, kag nagkuha kita sa source, sa sini-information. Pero balang ko nga kumpirmado, damo sa mga nagapanawag din sa aton, nag-text, nag-chat mga kabayanan, niya paluap pa namong problema namong din kagawa, kagawad. Radyo Man Rodelo, dugay na kami din nga wala kuryente. You know what? Ang ining Kapuling, poblasyon ini sang Duenas. Kung hindi kita magsala, mga kabayanan, doari man mga kaparintihan, kag siyempre mga nag-start diri, mga local official, labi na ang, kung hindi kita magsala, mayor sa Banuas ang Duenas. Ti abi, kuhaan mo mga kabayan, patyan mo suga. Mga kabayan, kawaik sa'yo kabayad. So, ang unong ginhimo ko, para makonfirm ko pagid, nagpangita pagid kita sang source. Sino ang akong dirigagin tawgan? Para mga kabayanan nga makumpleto kay manti basta sa radyo sa mga angkor man na binadi sa RMN Iloilo, hindi ka makapresentar kung hindi dokumentado with supporting documents ina, ebidensya, mas marami pagid kung may mga supporting interviews. So ginhimo ko mga kabayanan kasi ko nagaduda man ko basi kung hindi ba niya confirm ining mga report. What I did, tinawagan ko mismo ang ila, Mayor. Mayor Bobit Pama. Kung Mayor, ano rin information nga nabaton ko? Nga nagligom-dulom diya ang Barangay Kapuling? Pao, sinabat kita ni Mayor. Matuod ina ang report. Abin nyo nga nang ginimo ko, gin-interview ko gin ang Mayor sa Banuas ng Binias para makonfirm ko kung matuod o kung hindi ining report. Mga kabayan nga nagligom-dulom, pila kabulan ang Banuas, poblasyon, ang Barangay Kapuling sa Duenas, mga kabayan ka wala kabayad, sang Corinthia Barangay Kapitan, ang masakit ang pinaka-worst, hinunos pa sa electric cooperative ang iyasin ni mga kabayanan nga kontador, di ko mag-isa o duhalang kabulan, nga hindi mo mga kabayan mabayaran, mag-consider po na mapaluiluyan mo pa na sa management, nga muni, ulat-ulat na lang. Pero mga kabayanan, kadugay yun na nga nagareklamo ang mga taga-barangay Kapuling, bangod sa sining brownout kada gabi, di isa pa mga kabayanan, ang komunidad ba damo? Damo pumuluyo, majority dira. Dira naga-star mga kabayanan sa poblasyon sang Kapuling. Di, mapaligom-dulom ka. Ang masunod, wala nagdulog diri ang ining isyo. Abi pamatiin nyo kung may cyber libel na di. Ang sunod si Nadiri, ano sunod sa kay Mayor? Hindi lang ina na outdan sang kuryente, wala pa na maswilduhan, matagan honorarium ang mapubring kagawad niya, mga kabyanan, pilaman kabulan, wala mga kabyanan, swildo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Amulan niya nga barangay nga maway maswilduhan ang iya bilog nga barangay kagawad, ikumparar mo sa mga barangay sa bilog kalibutan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Now, ano ang cyber libel sinadi? Ano ang libelo sinadi? Ano ang mali sinadi? Ano ang napakahuya abi sa iya? Kiti bal ataman ko mag cyber libel. Amo ni nga mga kaso kasama masami nga ma-encounter mga kabyanan sa mga bayubo, ng mga ganghalman, kag mga langka, ng mga content creator, kag mga vlogger, kay mga fake news kalabanan, himo-himo istorya, nagakadalahig lang ng mga pobre, ng mga matarong, yung mga, ng mga content creator. So, muna mga kabing gusto natong kurhiran. Now, diin diri ang cyber libel nga ni. Diin kita naghimo sang istorya nga pato-pato. Nagambal ako. Kapitan, nakabati ka nga nagambal ako kay wain yung mga bayaran ang kurinti dira ka nagdigom-dulom ang barangay Kapuling. Nagambal ako nga ginbulsa mo ni ang inugbayad sang kurinti sang Kapuling. Wala!
1: RRMN Patrol 774.
0: And next, nagambal bala ako nga ang honorarium intended para sa mga barangay kagawad mo nga dugay na nga wala, matagan sa ila honorarium sildo nila, mga kabyan, nga nagsiling ako nga ginmadyong mo ini, nagpulaw ka nga naga buluaw matamos ang pulaw sang madyong nga ang imo siling nga aybag nagalaba na sang 2x4.
1: RRMN Patrol 774.
0: Wala! And, pinaka-worst, naghambal ko sa imong aswang ka? Ha? Nga nakita ko, abi, nga nagpang-os ka sang batie sa mga taga-barangay Kapuling? Wala!
1: RRMN Patrol 774.
0: Idiin na malayin da kag may malicious, kag naguba ang imo sining nga, ang imo pagkatawo, naguba, dugay na naguba, gutay-gutay na gali palantaw ko!
1: RRMN Patrol 774.
0: Tigin pa ila niya kami, cyber libel nga duwao. Ay sus, marikagusip. Ako pa.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nga ang mga libel to sa piyak nasiling ko gani ginapanotpik ko lang with matching detret pa na pamahaw detret sa panyaga kag detret sa panyapon kabalo kasi na
1: RRMN Patrol 774.
0: Man kun hindi ka man ganghal kag ka nagapadala ka na sa mga nagaintulin sa imo nga nagasulsol sa imo sang sinang mga los-los mga kabiyanan nga mga impacto kag mga demonyo nga mga Herodes mo da. Why ka mag-amusin eh? Gani ko may ginahutik sila sa imo, pakigbato eh!
1: RRMN Patrol 774.
0: Kay base mga kabiyanan pilakadlaw, makibot na lang ang mga taga-Kapuling ang kapitan nila. Nagalakat sa dalan, lutang, ganaw na karuro sang apat ka sa C.
1: RRMN Patrol 774.
0: Buisit.
1: RRMN Patrol 774.
0: Te, abi mo map. Prosper mga kabiyana. Why man ko ita nagapauna sin eh. Pero mga kabiyana mo ning mga kaso, kagamunin nga mga ginasight mo nga mga cyber libel. Ay sus, marikagusip ma. Inday Marcia. Bisan ang amo na bugado ni kagawad na basuriro gilang kaga barbiro. To es na ni imo kaso.
1: RRMN Patrol 774
0: Chicken Pit.
1: RRMN Patrol 774
0: Ibutang tapa abi kung mapriso gimang kabi. Ngabi mo ma kwang kami. Ano na, matahap kami, makibot kami sini. Ay sus, karami ganit sa amon life ni kagawadan na. Ano, yuhuman ko lang yung mga kabyanan sa gaga number one ng kagawadan sa kapuling. Pagkabalo niya nga ginapailan kami kaso. Pagkatapos pagkabalo niya nga ara si Radyo Man Rodel. Nyo'y salamat. Apod kami. Upod kami ni Radyo Man Rodel. Ay wow, abiyagor matur kami sa El Nido kag sa Bagyo.
1: RRMN Patrol 774
0: May granting abi nga kung mapilisog yung mga kami. Jesus, hayahay nga pagkabuhi na mo ni kagawadan. Aga pa, may nagadulong ng barbarangay kagawad sa kapuling, sang kape, with matching malunggay pandisal.
1: RRMN Patrol 774
0: Kapagkatapos, pag alas 7, serbihan kami sang chowpan sang mga jail guard sang BGMP. Ay, wow!
1: RRMN Patrol 774
0: Tapos pagka alas 7 naman, mga kabyanan na kung may ara, labay man akon, kasamang dyan na 12, may nagkapataya man na STL sa sulod sa BGMP. Kaya kung anong giman, may plano kami ang mataya kada alas 7, mga kabyan para sa draw, sa alas 2 sa RMN.
1: RRMN Patrol 774
0: Tingin ko may nagkapataya, mataya kami ni Kagawad Ana. Pagkatapos, huwag pa man kami ubrahon, mangita kami anay sang chismis, libako namon ang mga jail guard, nga mga nagasululod, nga mga, kuambala, mga PDL, nga mga guwapa ang ilang mga asawa, nga nang ginabimbang sa mga jail guard.
1: RRMN Patrol 774
0: Eh pagkatapos, alas 11, inugpanyagan na, chow pa naman kami. Luto mga kabiyanan sang BGMP. Di with matching pa na sang friend ni Kagawad Ana. Napadalaan kami fried chicken. Yaya sang Jubilee.
1: RRMN Patrol 774
0: Pagkatapos, pag alas 2 naman, ulat kami sang result sang STL. sang STL. Sa RMN. Mati kami ba sige? Mangunyadi, magkabingadaan kami. Ara man lang kami sa sulod. Mga kabiyanan, ti pagkatapos, kung perdi, tuwis kami. Eh, amun na gani, STL. Taya liwat.
1: RRMN Patrol 774
0: Tapos, pag alas 3, mga pina naman. Ay, pukot. Katawahay sa pangabuhi namon, Inday Porsya. Day Marcia, iho di puha ka.
1: RRMN Patrol 774
0: Tapos pagkagabi naman mga kabiyanan, o serbihan naman kami chowpan sa BGMP. O panyapo naman kami nga duwan ni kagawad na, ay, sa pangamuwi sa BGMP. Bida security pa kami sila.
1: RRMN Patrol 774
0: Di pagkatapos, mga kabiyan na pagtulog mo, pagkaagar man, pag-alasays, mga pina naman.
1: RRMN Patrol 774
0: Pamahaw na naman. Hasta panyaga, hasta panyapon. Ay, kasulhay sa pangabuhi. Kunara kasulod sa BGMP.
1: RRMN Patrol 774
0: Diin niya, Gisman. Jesus, Maria kagusip, layo na stige ya ka, Kapitan Porsya.
1: RRMN Patrol 774
0: Nagalain ang ala niya eh.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ti, ano bala mga kabiyanan ini nga kaso sang cyber libel? Ini simple harassment kini paglantaw ko. Balaan ko na ni padulungan niya sini. So hindi lang ko ay magpauna mga kabiyanan kung ano mangin padulungan sa sining resulta sang sining kaso ngani. Pero ako ya competent ko. Kag sempre mga kabiyan ko na ko. Daw confident nga malampuwasa namo nini kagawad ana ang pamangkot kung magpabor sa imo timo ni papriso kami pero kun indi preparar ka naman kay nga aman marisba kami mga kabiyan nga aman mga ayo kami Danios
1: RRMN Patrol 774.
0: Tigani, wala pa na yung matabo. Ang himuon mo na lang, kapitan, Marsya Puha, nga Ihudi Puha ka, hulamon mo ng apelido ni Kagawad Anaw. Tapos, dalon mo to sa Sikihor, paurasyonan mo to sa mga nag-UGT, nga mga manugbarang. Kapagkatapos, ito slok mo na sa munyika kag pangadian mo mga kabiyanan ang mga nagasulsul kag nagaintulin sa imo nga pabapamusunon mo sila kalat kapagkatapos sa punta niya may barko nga ruro tanawon ta ko din nga magkalaros dak ang kurikunat sa mga buisit
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya bagay ang isa dara daw ginalingling ko na luga naman ni na Rusdak Kurikunates ni
1: RRMN Patrol 774.
0: Ginalingling-lingling ko rin makilala ko lang ni putbulong ko gining buli ang mga kabiyan na kapagkatapos sup-supong ng ilong yung magwa man ang isa ni Kalag
1: RRMN Patrol 774.
0: May iyagin ni siya na ginatigana ko ni mga kabiyan sa tamang panahon.
1: RRMN Patrol 774.
0: Eh, kaging paraspas mo ni ang mga balay sang putyukan. Ang RMN kagining angkor sa RMN Patrol 774. Ano expectaron mo? Nga ginapuhag mong balay sang putyukan? Kundi eh, anong plano mo? Di siyempre, ano pa? Ang plano mo, tagaan takada, dulungan takada cake. Tapos, butangan ko kandi, sindihan ko kandila nga itom. Kagpangamuyuan, magsambit sa Ginoo. Nga Ginoo, hatagi sa sampahuway nga dayo. Ano man ang gusto mo?
1: RRMN Patrol 774.
0: Hasta na ni, mintras tanto ni, kada gabi ni mga kabiyanan, danay ka, naintuli naman ang aton ko ano na, natapakan ko di dyan ang kwan dyan no, ang taglugar, o kana di anay, kay basi kon mga gubag itlog, tas ni, o dali lang, kay, ba, marigabod.
2: Nga porsyon na ginadulungan sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Pataason ang Vitamin D3 level sa aton siringa dugo para kabato mga kabiyan sa anuman nga klase sang balatian ilibin na gid ang makamamatay nga kanser. Mag-inom at ita 2 kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw ang pinagkarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad ka probinsya sang Iloilo. Ang numero 1, the Super Vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3. Mabakal na sa tanan yung mga branches ang Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyong mga lugar. 10 pesos lang kada soft gel kag pangitaagid ang soft gel nga may tatak nga ili. Uso ng mga piki-piki ng sunod-sunod nilang Life Extension, no? Pero siguruhan nyo, ganyan may tatak ili, ha? Hinanay ang mga ili, basi kung lain nga ili. Oh. Magbisita kang mag-avail sa libre nga medical consultation kaupod sa ilang mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Kag hindi na paghulaton nga maglala ang inyong sinigbalatian kang magdako ang galastuhon sa hospital. Magkadto lang mga kabiyanan sa Life Extension Clinics nga naamtang sa lower ground floor sa Vincent sa Mall, G. De Leon Street, Iloilo City. May aramay sila sa Tagbacaro, Irias Avenue sa may Poblacion Estancia, Iloilo, kag Simeon Aguilar Street, Pasig City, kag SM City, Iloilo. Kag siyempre pinakabago mga kabiyanan ng Life Extension Clinic sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupod nyo mga kabiyanan ng Life Extension Clinic para sa inyo libreng medical consultation. Kaupod sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
3: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
4: Pila, pila, win! San Miguel, pila, win!
5: Supra sa 50 million pesos worth of Gcash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na! San Miguel, pila, win promo. Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
6: D3 by Health News. D3 Bio.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsyag. Isa na nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal,
8: sumagmuti ka. Ang pinaka the best sa kaboy, sir boy, ang makatulog sang manami. Okay. 8 amo hours to 10 hours. Wala sang bayad na yan.
9: Amuni ginapangubudlayan sa mga milyonaryo, kagbilyonaryo, para makatulog sila. And this is the best therapy for the body, no? Sleeping. We spend around 1/3 of our life sleeping, kaya 8 hours dapat ang sleep, no? Because sleep will rest your body. While resting your body could repair itself. So ano bala ang uba ni D3 Bio? Nga popular, nga gahatag energy. Uy, pero pwede kapatulog sa imo, no? Kasi D3 Bio, well-known, nga gahatag sang energy. Gahatag ketones, energy for the brain. MCTs, energy for the body.
8: Nami na imo D3 Bio, Sir Buyao. Nami patulog mo. Gahatag pa super fuel sa imo brain. Gahatag pa energy. Wala lapyo, magbugtaw. The reason behind, nga nami imo tulog, Sir Boy. Ano ang rason nga kung gainom ka D3 Bio, nami imo tulog?
9: There are two kinds nga exclusively maubras ang D3 Bio.
8: Nga wala sa D3, plain D3. Okay.
9: Number ano, one, may MCTs nga lauric acid with basically protects probiotics. So, nami ang pag-produce ni probiotics ang
8: ano? Pa, Sir Boy, kung pag inom mo D3 Bio, the BCO of D3 Bio, may lauric acid. And that lauric acid, tanan niya mga bad bacteria nga ara sa tinae, patay?
9: Himoson.
8: Himoson, buhi ang good bacteria.
6: D3 Bio!
10: Pussy boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka manipaton. Hintry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang kamisaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Magabuti ka.
8: Now next.
9: Ang good bacteria nga ga-produce ang serotonin. A precursor for melatonin. Antes may imbinto ang melatonin. Adin na sanay sa serotonin. Kung ang galingan, kina-tryptophan. Ang tryptophan nga protein, himuson ni probiotics. Galingon-galingon, himuon serotonin. Si serotonin, i-process, i-acetylize, may himo siya melatonin. Once kung melatonin na, amunay ni ga-promote si imutulog. Nga magtulog ka na kainom ka dito iba, tayo yun. Kay, may energy ka sa MCTs. Wala gutom ang lawas, hindi ka magtindog na gutom ka. Kay, tungod, may MCTs.
8: Kanami sa imo D3 Bio, Sir Buyao. Pag inumos D3 Bio, patay ang kagaw sa tinae para buhi ang
9: probiotics.
8: Probiotics, ang good bacteria. Ang imong mga buhi da nga good bacteria. Tapos, himo sila serotonin. And that serotonin, amo ang precursor para mahimo nga melatonin. May sikreto ko, Sir Boy. Matulog ka, dulum-dulum ka tama. Kay magguwa ang melatonin. May pamangkot ko, Sir Boy. Ang imong plain D3, makapatay sang bad bacteria.
9: Ang plain D3 niya, makadto pa to sa immune system. Hindi siya directly makapatay sa bacteria.
8: Masugo pa sa immune system.
9: Masugo pa sa immune system. Pero iniyan D3 Bio, duwa.
8: Paglabay, himos na yun ang mga bad bacteria. Kanami sa D3 Bio mo, Sir Boy, no? Islan ko na lang niya akong kan plain D3. Kay tagpila gani, tagkatorsi. Tapos ang plain D3, no ibigis. Napaman lang ni mo, Sir Boy, ang vitamin D3 sa kwan.
9: Napaman ko lang sa ginamplify ko lang na sa gani, no? Kinaupot ko siya sa extra virgin coconut.
8: Tapos take note, ang rumat sa vitamin namin D3, hindi di rin alin. Ang D3 nga ara sa D3 Bayo, halin mo na sa US. Sinong Pilipinas gahimo D3 man? Wala. BCO goro, pati ko. Halin sa Pilipinas. Ang BCO sa US, hindi man na halin to sa ila. Halin mo na sa tropical country. Abi ni mo, regardless ni kung diin ginhimo, may US man na, ma-Iraq man na, or kung diin ang lugar, ipikto. The science behind sa imo ginom. Pero sir boy, hindi sila ya magpaminsan kapag inom dahil ni mo sa Ditribayo, nami din tulog. Sa process, hindi yan yung drugs ya. Kaya nami sa Ditribayo sir boy, no, ma-promote nga manami imo tulog. Ging-explain na nato ang science behind. Sa amo na, pag nami imo tulog, daw mo balatian ang mabuligan. Domino effect ang pag-inom sa Ditribayo. The question is, ang imong plain D3, may amo na? Ang imo plain D3, may BCO? Wala. Pero ang amon BCO may plain D3. Paman pa.
11: Paman pa.
12: D3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang eh wala na tayong mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So weeks ko pa lang ang pag-inom. Batsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay na akong buyon.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health. News.
14: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
16: you need toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Alaga!
15: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
16: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
15: Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
17: ECS.
0: Ang oras sa mga biyan diri sa RMN Iloilo, Philippine Standard Time, alas 11:20 na sa gabi.
18: RMN Patrol 774.
0: Te, tanawan ng obra mo ni. So mga kabiyanan, padayon kita diri sa atong sining pagpangalaga diri sa inyo pala tuntunan sa RMN Patrol 774. Mga kabiyanan, higap. I-posta na yung magkadali. Mga kabiyanan, kay amat-amat, tunta na siya kadagabi.
18: RRMN Patrol 774.
0: Para mga kabiyan, information sa mga taga-duin niya, sabi na sa mga barangay Kapuling. Mga kabiyanan, sa party sa sining libel-libel nga ni. Mga kabiyanan, sugiran talaga mo. Muna dawaway, gigapuro pa na gansad. Anay ning ganghal nga ni. Nga na pasaka sang kaso. Kung sino ang gimpasakaan niya sin isang kaso, mga kabiyanan. Muna mention ko, apat o lima ka mga libel case. Sa pihak pa, mga kabiyanan nga station. Mga kabiyanan, ginapangulintas ko lang na to. So, arin man, gitagaan niya na magkongresya credential, oh. Mga kabiyan, bagay bugal ko man eh. Kaya man mga kabiyan, para sa information, labi na sa mga journal, no, sa mga broadcaster, sa mga commentator, at siyempre mga kabiyanan sa mga columnist, abi nyo proud kami ang mga kabiyanan nga mapasakaan sang sining kaso nga libel. Kwan ini gold medal niya mga kabiyanan ang amon nga pagalantaw sa mga nagapasaka sang kaso. Kaya you know what? Putsilingon mga kabiyanan nga ang imong nga mga komentaris nagabatiyag sila once mga kabiyanan nga may ara ikaw nga ginadala nga mga isyu agin sa sining mga ganghal nga ning mga tragedy ang tawo.
18: RRMN Patrol 774.
0: Kaya muna mga kabiyanan, nga proud kami nga another naman nga mga credential yo nga ginasabit mga kabiyanan sa amon abaga nga amon sini mga kabiyanan nga bugal bilang mga broadcaster. Kaya muna ang ibanda nagasiling na nga reporter nagpungko lang mga kabiyan sa tubang sa microphone kagtapos patarasak lang sa hambal nga wala sang balasihan kag imo istorya di pila kadlaw makuha nyo gid party nyo. Muning kalabanan ng mga nagkaraigo, mga kabanga content creator, kag mga vlogger, mga kabiyanano. Parehos ang kilala niyong libat sang Iloya. Hasta subombot yun na nung kaso niya sa to. Nga balo niya yung clone nga patay na si Marcos. Ito, nagapasaan pa sang bugas. Sa Manila, upon sa kay Mayor Isko Moreno. Ito, nag-inspeksyon sa mga baha, itong mga kabianan sa, kuano, sa Bulacan. Yung balo mo patay. Kundi patay huya ang nag-obra sila sa mga amuning nga bagay. May isa pag ito mga kabiyanan, sinungi mag-guro ka makaako. Kaya kung normal ni siya, sus, parang kagusip. Himo man sa mga fake news, sinungi na lang ka makaako. Mga kabiyanan, teini, para sa kaya inday niya puha sa barangay Kapuling, amat-amaton tagig ka din dugsing kadagab eh. Pulawan tagig ka. Ha? Gamuhon ko giling gabi mo kadagab eh mga gabiyanan. Ti subong pahuway tanay. Mama lang pahuway tangadwa ha. Buas! Riban sa naman ta. Hunusanay ng imo ko kalagkaga imo siling nga espirito. Kay hunuson ko na buas sa gabi naman. Clarex!
18: RRMN Patrol 774.
0: Kamuhon ko gining kalibutan mo. Hindi tagid papatalugon ka na gabi.
18: RRMN Patrol 774.
0: Bahala ka na mapatay sa konsumisyon. Buisit.
18: RRMN Patrol 774.
0: Lagi na imagine ko si Kagawa na nabla. Daw ara sa Sabulangan. Daw ara sa Sabulangan nga naga agaw agaw biya biya biya makapoy man nga halika winakal di kagawad pero hindi ka magproblema kaya suportahan taka
18: RRMN Patrol 774.
0: Dali lang kay pang tapos-tapusong tali ani mga kabiyanan mga report sa ato sini mga reporter. Kaya sa buong nag-standby ng mga kabiyanan sa mga natipon niya mga report. Sa linya nato no po sa kay Radyo Man Plo Navarrete.
11: DYRI Radyo Man Report.
17: Gina Claro sa Dunyas Municipal Police Station nga wala gingrongkab sa kawatan ng St. Jerome Parish Church sa Ida Banwa. Sa interview sa ngarang individuo kay Police Captain Isagani Tabares, Officer in Charge ng Dunyas Municipal Police Station, ginpayag sini nga wala man sang katapos ang parokya nga nagpahibalo sa ilang nga may nagransak sa simbahan. So na kay Tabares, nga nakita lang nila ang post sang St. Jerome Parish sa social media angot sa ginarigar na pagpangransak nga gani, grayon sila nga nagpatigayon sang investigasyon. Ginsiling niya nga base sila nga pagpangusisa nga wala man sang forcible entry sa simbahan kag wala man sang may ginhakwat nga gamit, magluwas na lang sa ginbuksan ang tabernakulo o kon tabernakulo o kon repository. Dugang pa sa opisyal nga sa PIAC City, nagapadayon ng ilang follow-up investigation angot sa natumod kon ginkawatan gid man ang simbahan. Sa PIAC na bahin gin or nataban sa mga kawatan ang piso wifi sa barangay M. Chavez sa Lorenzo Guimaraat kagaon sa September 15. Nagdangat sa 7,000 ang unod sa piso wifi bagong tatlo na kabulan wala ini nabuksan. Base sa CCTV footage, nakita nga naglabay ang motorsiklo sa lugar na may sakay sa tatlo ka mga tao nga ginapatihan nagkawat sa piso wifi. Sa subong padayon pa ang investigasyon sa San Lorenzo Guimaraat Municipal Police Station na agad matumod kag matumod ang suspect kag ang motibo sa ilang pagpangawat. Sa duwag na tundri nga balita ang dead on arrival ang 15 anyos na babae matapos na lumos patay sa suba sa barangay Tubang Maasin Iloilo alas 2 kay nasang hapon. Bininago ang biktima kay alias Mizi, isa ka grade 8 student kag pumuluyo sa barangay Panalian sa Nasambit nga Banwa. Suno kay Police Lieutenant upon Police Lieutenant Cyclone Integrad AP sa Masin Municipal Police Station na nagbakasyon ang biktima sa barangay Tubang kag naginagaday sila sa duwa niya ka Abian na maligo sa suba. Payag pa ni Integrad nga sa naligo na ang magbarkada sa suba, nakita ang biktima sa iyaupod nga gunti lang na nagsarurot sa tubig ang ining nga biktima. Ginsiling pa niya na tuyo pa kuntani nga lawason ni si Missy sa iya nga barkada apang gamayan lang nga malumos ang isa niya kaabyan. Yari ang kabahin sa pagpayag ni Police Lieutenant Cyclone Impidrad ang hipis ang Maasin Municipal Police Station.
19: Yes sir, Flo, no? Na confirm ini kagina alas 2:27 may reported diri sa akin sa Maasin Station.
20: Mm-hmm.
19: Kung sa diin naka-response kita dito.
20: Mm-hmm.
19: Pag based aton investigation, ang aton nga victim nga si alias Missy, 15 years old din siya, grade 8, kaga nag-eskwela ini siya sa Layog National High School.
20: Mm-hmm.
19: Pag residente ini siya sir, Flo, sang Barangay Panalian, Maasin, Iloilo.
20: Mm-hmm.
19: Bali ang atong victim na nagbakasyon ng Indonesia sa Barangay Tubang.
20: Mm-hmm.
19: Maasin, Iloilo, kung sa diin dira siya natabo pag narumos.
20: Mm-hmm.
19: Bali ang atong mm-hmm. nga victim, Sir Flo, upo dyan ni ang iyang kasin nga si alias Russell.
20: Mm-hmm.
19: Minor man siya, 17 years old. Pag ang iyang amiga nga si alias Jenny, 15 mm-hmm. years old man ini siya.
20: Mm-hmm.
19: Pag waling natabo ni, naghagaray ini sila nga tatlo sa pagpaligo dito sa likod lang ini siya sa barangay hall, sa barangay Tubang,
20: mm-hmm.
19: sa Suba.
20: Mm-hmm.
19: Sa diin na hindi ini siya kabalo maglangoy, no?
20: Mm-hmm.
19: So, ang aton nga biktima,
20: mm-hmm.
19: pag nakita ini siya sa aton nga sa iyang amiga nga si alias Jenny,
20: mm-hmm.
19: nga doon nagpatunga, balakag nalumos na.
20: Mm-hmm.
19: However, ang isa ya kaupo, duwa ini siya nila ni Sir Flo na malumos, mm-hmm. si alias Russell ang kasin niya.
20: Mm-hmm.
19: However, nakahatag ini isang kahoy ining si alias Jenny sa kasin niya.
20: Mm-hmm.
19: Nga uma niya ding salbar,
20: mm-hmm.
19: pag nakaluwa siya. However, mm-hmm. yung gina-try nila nga masurvive, hindi mo natanin nga itong victim na si alias Messi, but wala gini siya nakili sir Flo na luwas.
20: Okay. Di, pila ka oras, orano kalawig sir, kag makita ang bagkay ni isang sining biktima, kag paano sila nakapangayo sa bulig sir?
19: Bali, isang nakitaan ni siya nga Sir Flo nga may nalumos na. Actually, dasig lang man, but damo na siguro na inom niya sang tubig.
20: Mm-hmm.
19: Kaya tungod nagabula ng iyang ilong, sa mga baba.
20: Mm-hmm.
19: Pag dito naka-response ang aton nga iwan for sure.
20: Mm-hmm.
19: Bali, kag ang aton nga Bureau of Fire sang Maasin, MPS, kag tugad mm-hmm. sa aton nga station.
20: Mm-hmm.
19: Pag immediately, ding dala ini siya, Sir Flo, ding diretso ini siya sa kaya tungod critical sa assessment sa aton na doktor niya, Dr. James Rindon.
20: Mm-hmm.
19: Yung diretso ini siya sa Kabatuan Hospital, but da pa lang sa ambulance na declare ni siya ni Doc Rindon kaya tungod na wala na sang kabuhi, Sir Flo.
20: Mm-hmm. By the way, sir, may mga tao man sa palipot, sir, na nakapangayo sa bulig ang mga biktima.
19: Actually, do hindi siya masyado gid madamo sang ano,
20: mm-hmm.
19: sang ano kay do sa likod na siya bala sa lo ang mm-hmm. nabahin,
20: mm-hmm.
19: pag medyo tago siya. Amo tong mm-hmm. siguro wala gid siya may dayon na mm-hmm. rescuehan.
20: Mm-hmm.
19: Kay okay. ang aton nga ang iya upod abi, bayi man,
20: mm-hmm.
19: pag sensitive man maga langoy kay iti, basi hindi man siguro kabalo maglangoy ini.
20: Mm-hmm. Si Russell, sir, lucky na, no?
19: Hindi, bali...
20: bahay man.
19: Bahay man siya.
20: Ay,
19: bahay ni sila tatlo kita, Sir Flo.
20: Gano'n mm-hmm. nang balisang pamilya, sir?
19: Ati, ang actually, ang nanay yan ni isa sa Manila, ang father yan ni isa kapgoman naton dili sa Maasin, mm-hmm. but ti wala na sila mahimo kay ti natabo na ina pag Manila manigar nga disgrasya,
20: mm-hmm.
19: natabo ina kay ni Gagina sa muna sa kay tungod ng bakasyon lang,
20: mm-hmm.
19: wala man sila siguro nakaano ko nga kung sa diin siya nagkanto pag naligo dili siya dili sa muna ng asuba sa
20: mm-hmm. Okay, kabalong ginikanan sa raho nga naligo sila inagatay.
19: Yes, tatlo binis na naghagaday, Sir Flo, sa pagpaligo.
20: I see. With this information...
17: Ang nakabahin sa pagtayag ni Police Lieutenant Impidrad, no? Ang hipis ang Maasin Municipal Police Station. Sa karunaran ng bangkay isang biktima, si Saka Punirarya, kag Way manabiga, lisensya ang ining bata, saya sininga mga gidikanan, nga maligo ini sa suba, kaupod ang iya sininga mga barkada, Radyo Man Rodel. Amo ni madulong na itong nga balita, subong nga gabi, ang ininga bahay anay ginadulong sinyo sa kaluan, sa new nintog, non-super plus, mas gin pa epektibo, kag mas gin pa baskog, gintingob ang manggustin, guyabano, malunggay, para sa mas mabaskog na resistensya, dugang enerhiya, kag mas mapagsik na lawas, adlaw-adlaw. Non-super plus capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidant, bulig kontra sa kapoy kag palangluya sang lawas. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamagi, piliya ang Nan Super Plus the anti-cancer food supplement. Kag subong man Nan Slerement Oil ang pinak ang Nan Slerement Oil ang maayo ini sa arthritis, rayuma, varicose, palamuypoy, palamanol. Para nakit sa kalawasan na ipiting na paralisar ang mga kaugatan. Pwede mini panghapla sa mga nagaubo, para nakit sa lihog, naundan nga mabalikag sa mga nagadugo pilas, iya ni patugunon, pontaton, bubuilang, sang non-slenament oil. Produkto ni Tita Alin sang Arbsmed Pharma Corporation. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sa Panay, kag probinsya sang Guimaras. Kag subong man, Tatoy's Manukan and Seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael, sa distrito sang Mandriyaw, ang ila sininga main sa Santo Niño Sur Arevalo. Owned and managed by Nay Consio Consing Espinosa, kag ni Tay Honorato Tatoy Espinosa. Tatoy's Manukan and Seafoods. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Flow, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
1: RMN Patrol 774.
0: Salamat sa report ni Radyo Man Flow Navarrete. Mga kabiyanan, standby ko ang taman sa atong pagbalik. Report ni Radyo Man Marjorie Herbo Miani. Pero anaya, ini ang nga porsyon na ginadulong sa inyo. Porsyon na ginadulong na sa inyo mga kabiyanan sang D3 Bio Food Supplement. Mga kabiyan, isa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Gani mga kabiyan, gamit yung kita ka epektibo. Ini mga kabiyanan, ginatap na asang D3 Bio, ang mga virus nga nagapatrangkaso kag sumuman mga mikrobyo nga nagapahilanat. Pero may madamo pa nga benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kaya ang D3 Bio magaranon sa medium chain triglyceride nga nagabulig mga kabiyan pabakod sa resistensya sa ato sinigalawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Ang D3 Bio nagabulig man sa pagsalupsop sa mga fat soluble nga vitamina kaangay sa vitamin E, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K, kag mga minerals nga importante sa ato sinigalawas katulad sa magnesium, calcium, zinc, kag potassium. Gatag man sang dugang nga enerhiya ang D3 Bio sa aton sinigalawas para sa pagkayo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon, kag siyempre mga kabiyan ng pagdepensa batok sa mga balatian. May anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabulig pakupos sa mga nagaulubag nga atong ginaangkon sang aton sinigalawas tungod sang antioxidant nga aras sa D3 Bio. At siyempre nagabulig man mga kabiyan pagbuhin sang timbang pagi sa pagparasig sang metabolismo sa atong sinigalawas. Nagatap naman sang malaing epekto ang makakuha man mga kabiyan sa makahulubog nga ilinon sa atong sinigalawas pagi sa pagprotekta sa atong atay kagpa-alerto sa atong paminsaro. Ang D3 Bio may vitamin D3 nga nagabulig sa pagtugas sang dugang nga white blood cell sa laton sinangalawas nga mo naman ang nagaserbing nga soldado laton batok sa makamangalalit nga mga mikrobyo kaangay sa virus, bakterya kag punjay. Initarang nga benepisyo sa sarang nga maangkon sa paagi sa pag-supplement sang D3 Bio Food Supplement. Ang ining nga porsyon ginadulong sa inyo sang DTX 500. Hoy mga kabiyanan, kung kamo magbakal sa DTX 500, ipianyo gin ang original. No? Kay man mga madamo sa mga naglagaw nga piki. Kinanglan ka kung DTX 500, naka-blister ini mga kabiyanan kapsula. No? Hindi kay battle o kung soft gel. No? Nga puno mga kabiyanan sang garlic. Nga kung imnon mo ni, ning ilas ni mga kabiyanan nga soap gel daw nagkaong ka lang pinaksiwan. Gani mga kabiyanan, gamit gig kamo sang original ang DTX 500 soap blister
2: kag kapsula iniya ang original. So bala mataas bala ang presyon sa imo sini dugo, ikaw bala ang may hypertension. Basi mataas ang sugar mo kag basi may diabetes ka nang wala ka lang makahibalo. Ang mataas nga blood sugar kung glucose levels ang nagapatigas ang aton arterial walls kag nagapalapuyot sang imo sini dugo. Ina ang isa sa mga rason kung nga nagakaya hypertension or high blood pressure kita. Kaya ang diabetic hypertension ang nagaresulta sa pagkabulag, pagkadami sa aton sining kidneys, kag madamo pa nga komplikasyon kaangay sang stroke, heart disease, hindi pag-ayo sang pilas, pag-utod sang tiil, kag bisan pagani mga byan, sa impotence para sa mga kalalakihan. Hindi na maghulat pa nga maglala ang imo kondisyon mag DTX 500 kada adlaw. Kaya ang DTX 500 ang may charantin halin sa marguso nga raga develop sa isa ka insulin function. Kung nubo ang blood sugar mo, kontrolado ang BP mo. Ang pag-inom sa DTX 500 sa kadadlaw, ang nagapanami man sa atong siningatulog, nagatap na sa hyperacidity, GED, pati liver, skin wrinkles, alopecia kang madamo pangibang. Gani mag DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Kag-opdan nyo na lang sa may TC. Ako nag-problema ka mga kabiyan nga dugay na bang nag-antos ang emosyon nga mga katul-katul sa imong panit. Problema mo ba lang pilas nga dugay mag-ayo? Mag-may TC na. Kaya ang may TC, ang may alkaline nga vitamin C, magkabulig sa pagtapna sa tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. Mighty C kag DTX 500 para sa manami nga kombinasyon. Mabakal na sa mga butika ka produkto ni kalidad ni Doc Ramiloy.
21: RRMN Patrol 774.
2: Salamat sa mga kabiyan na pabalik diri sa aton sini nga pagpangalaga. Standby ha. Kay sa aton sini nga pagbalik mga kabiyan dugang pagidya mga report sa aton sini nga mga reporter mga kabiyanan sa aton sini nga pagpanumbalik. Ang oras na diri sa RMN Iloilo Philippine Standard Time alas 11:41 na sang gabi.
22: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Vertigon! Aton pamatian si Manang Liza, nga may balatian sa kasing-kasing.
24: Sang-o na bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akong dughan kada adlaw. Natingalagid ang akong pamilya, kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akong kusog, nagliwat ang akong BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
23: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy, kag sa imusuking butika.
22: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
25: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
26: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
25: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
26: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
25: Helps stop cavities even before they start. While keeping breath

0: available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Bayo Jessic. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Bayo Jessic. Halong!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pila, pila, win! San Miguel, pila, win!
6: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal, sa San Miguel Beer Products, intra na!
7: San Miguel, pila, win promo.
6: Bakal, sang anong kabutelya o cans, o kung 2 kalitro na butelya, sa maski anong nga produkto, sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo.
7: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026. For DOH, FDA, CFRR, permit number 0264, series of 2026. Drink responsibly.
8: Ang oras na mabiyan din sa Remen Iloilo, Philippines, Sunday time, alas 11:47 na sang gabi.
9: RMN Patrol 774.
8: I-check na mga kabiyanan, lugang pagiging mga report sa ato, sinig mga report na nag-standby na si Radio Man Marjorie Herbomiani.
9: RMN Patrol 774. DYRI Radio Man Report!
10: Ang iningabahin na ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang aton pangontra kag proteksyon sa tanan ng mga viruses kag bakterya. Klinika D3 Bio may power combination sang vitamin D3 para sa mapag-on nga immune system kag virgin coconut oil o kon VCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Ipaidalom sa reorientation sa BRO6 ang mga custodial personnel sa mga police station sa good matuluan. Sang insakto nila nga himuon na good hindi mapalgiyuhan sa preso. Suno kay PRO6 Director, Police Brigadier General Randolph Tuanyo nga nagmando na siya sa Regional Investigation and Detective Management Division para sa pagpatigayon sang reorientation. Pahayag pa sininga kinahanglan sa mga kapulisan ang mandatory reorientation proficiency check kakagagod matunaan ang mga hulag sa preso dala na ang command responsibility sang direktor pati na ang hepe. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man Marjorie Herbomiani, Tatak RMN. Klinika D3 Bio ang aton pangontra kag proteksyon sa tanan ng mga viruses kag bakterya. Klinika D3 Bio may power combination sang vitamin D3 para sa mapag-on nga immune system kag virgin coconut oil kag VCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus.
9: RMN Patrol 774.
8: Salamat pa sa report ni Radyo Man Marjorie Herbomiani. Mga kabiyanan, dumasubo-subo ni dadang tansang former speaker. Mga kabiyanan, hamungaya ang pangabuhi mo. Sang ikaw mga kabiyanan, ara sa posisyon. Imagine mga kabiyanan, may ara ikaw sang mga air asset. May helicopter, may jet, may yate, may mga luxury car. And yet mga kabiyanan, amuning nadangtan mo. Ang pobre mga kabiyana to sa dormitory ward sa Quezon City Jail sa Payatas.
9: RMN Patrol 774.
8: Madawagin magdumdum mga kabiyana si former speaker Martin Romualdez nga ang suso kag igi mga kabiyana may pitoy. So, magiging madangtan basta laing gani mga kabiyana.

0: Yan na nimo sini nga mga plano. Pero diri kita mga kaibigan nga nagasaludo sa gidibo sa iya sini nga pagkaisa. Napakita niya gini minsay ini sa mga iban mga kabiyanan nga nasadto nga nagaatat na atat gid mga kabiyanan sa sini nga mga kaso sa flood control nung duba nyo last year mga kabiyanan nga ginapasuli diri nga may ara nga mga big fish mga kabiyanan nga mapriso. But ato na ang tala mga kabiyanan nag-bumirang sa administration mga kabiyanan ni PBBM. But ang latest mga kabiyanan no arigil na kumpleto na sila tanan ang tanan niya mga big fish halin mga kabiyanan sa mga balyina pagkanto sa mga tangige ululupo na sila to mga kabiyanan sa prisuhan no.
1: DYR RRMN Patrol 774.
0: Mga kabiyanan, masubo-subo sila kada wagid may nagabisita. Mga kabiyanan, matapos nga gina ang tanan nag-aprobinsyar. So halos mo na mga kabiyanan, kadto na guro ni Martin Romualdez ang siko niya siya niyo. Wagid sa magdumdum mga kabiyanan, bumaliskad ang paya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Amo ni mga kabiyanan nga basta ara ka sa poder. Waslik ka agranatsyar na granatsyar lang. Amo niyo, in return, Ginoo kabalogin mga kabiyanan magburo balansi. Kag Ginoo kabalo mga kabiyanan magpanukot.
1: RRMN Patrol 774.
0: Inaligil lang mga kabiyanan kitapos-taposong tamaan ang mga natipon yung mga report sa atong siling connection sa City Hall. Upon sa kay Radyo Man Joel Franco.
1: DYRI Radyo Man Report.
2: Ang ini nga bahin gidala sa inyo si Kaluwan sang Santon Plus Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kangay sa COVID-19, kinala naton ang makababakod sa ating nga lawas. Kaini ang Santon Plus Gold, nagpababakod sa immune system, kinapungkan ang pagtubo sa cancer, kinapabakod ang ating nga korason, kinapanubo ang sugar kag cholesterol level sa ating nga dugo, kinapanubo ang risgo sa hypertension, kinapayong panunaw, ginatinuan ang lawas sa kinapungkan ang pagkina sa aton memoria. Gani sa tagsagadlaw, mag Santon Plus Gold na kita.
3: Nagaparawagan ang Regional Development Council kon RDC 6 kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. ay deklarar ang State of Power Emergency sa Visayas. Suno kay Attorney Jobert Pinaflorida, co-chairperson sa Regional Development Council 6, ini ang ilagin pasar ng urgent referendum sa Sinapol sa tong Setyembre 14 kung sa diingin pag-ini sa Department of Energy pagkado sa Office of the President. Ang referendum among isa ka resolusyon ginapalibot sa council members ang magpermahan luwas sa ila regular nga Sinapol. Sa katapusan nga bulan magasapol ang full council sa RDC, agad magpasar ang solusyon. Patag ni Pinalforida ang kinalaan deklarasyon agad mapadasig ang pagpatuman sa power augmentation, permitting lisensya kag iban pa. Pagi sa deklarasyon mapadasig ang pagpuno usang 415 megawatts nga kakulangan sa Visayas. Ginhimo sa RDC ang panawagan sa piyak sa ginapaabot na pagsulod sang duga nga power supply sa Visayas sa masunod nga tatlo ka bulan. Nabugusan ini sang 253 megawatts ika sa auxiliary services kung sa diin ang 50 megawatts sa pain para sa isla sang Panay. Ginpaigman ni Pinalforida kag ginpasar man na resolusyon nga nagapanawagan sa NGCP sang madasig implementasyon asang pending nga Batangas-Mindoro-Panay interconnection project kag iban pa. Ini nga proyekto maghatag sang power stability sa Visayas magud makuha sini ang masobra nga 400 megawatts na excess power gikan sa Luzon. Balita na gikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyoman Joel Franco Tak RMN.
2: Tingabahan gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold, ang aton panagang sa balatian kag nagpamakod sa aton lawas. Mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
1: RRMN Patrol 774.
0: Salamat man sa report ni Radyo Man Joel Franco. Sorry no, nagasagunto na nag-react ng mga kabiyan ng mga business sector. Once na gani, mga kabiyan apiktado, saan sini mga brownout gani? Nga tiwag yun maglaom yun mga kabiyan mga negosyante dari sa Visayas area, partikular sa Iloilo, highly urbanized city. Mga kabiyanan, may ara kay mga rasyon mga kabiyanan sang brownout, ihudi Putin.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nag-reflect ini mga kabayanan sa mga nagapungko sa ang Department of Energy kag sa ERC.
1: RMN Patrol 774.
0: Amo nga walak to o mga kabayan, ginabombardiyo sa mga kabayanan, ginaralihan pa ang DILG, ang DOE, Secretary mga kabayanan nga ti, nagapakilala nga Ilunggaman, pero wala lampagak.
1: RMN Patrol 774.
0: May pagkanda nag-resign na ka na lang da. Ya, tagda sa mga natungdan nga may abilidad. Kag siyempre, ilaya mga kabiyan expertise. No? Kaya manti, ano mo na karoon mga kabiyanan, una bis, hindi maka imo sang solusyon ang mga natungdan. Kay number one, tiga-rely ka lang iya sang amuman sul-sul sang imo sining undersecretary. Unlike mga kabayang ragapungko nga may background dira sa energy, makahimo sa isang desisyon mga kabayanan sa iyang kaugalingon. Hindi kay masalig ka pa imo sa mga undersecretary. Amo na mga kabayanan ang tao nga ginbutang lang bilang flower base. Dekorasyon lang niya si Garin.
1: RMN Patrol 774.
0: Tapos ang balo niya lang mga kabayanan nga unacceptable ang mga ginaaligasyon dari sa mga power producer. Kayman mga kabayanan, anda nila nagamayan sila sa kay Sharon Garin.
1: RMN Patrol 774.
0: Nga hindi ka paggamayan mga kabayan, kay hindi na yaimo ya expertise. Muna bala kung mga doktor ka, bala mong espesyalista ka sa kidney, mapabintural ka na sa diagnosa pulmonary, kunit tigi.
1: RMN Patrol 774.
0: Ananda niya mga kabayan, kag-expertise ni Sharon Garin, tuod nga sa na-mention tana, ngati siya mga kabayanan may ministerial man. Pero ti alin kay moya sa ambis uwa mga kabayan panguma kadto kay mo sa energy kuni mga kabayanan lipong.
1: RMN Patrol 774.
0: Tapos na puro pakilala ka ba nga mga Ilongga nga nagsalig magkutani mga kabayanan ang mga Ilonggo diri sa Bisayas, kami nagapungko mga kabayanan nga isa ka Ilongga. Sus mare ka gusip, may pangway ka lang ng pungko da, resign ka na lang, harakiri ka na lang.
1: RMN Patrol 774.
0: Ay ambot mga kabayanan nga mga pangabuhi ini. Diyan mo niyo subong, subong brand out sa amon, boss inyo naman, bahala ka muna.
1: RMN Patrol 774.
0: Imagine mga kabayanan, sunod nga semana, saka naman ang Jesus Marika gusip. Ti abi, masaka lang ang gasaka mga kabayanan ang gatong. Tapos ko mag-roll back, Jesus Marika gusip, sintimus. Mga kabayanan, hindi gani kabakal pusporo na itutod mo to sa opisina ni Sharon Garino.
1: RMN Patrol 774.
0: Iho di po, tingin pangabuhin ni Pulika! Ay, ambot mga kabayanan. So, lataon tani ko na nung mahimo sang gobyerno. Lakip na mga kabayanan ni PBBM. Kahit ti, why na? Munaga mga political accommodation na gilang. Bisan mga kabayan, hindi ialinya. Ginapilit na lang. Imag mo na mga ginapilit mo na lang, laban-laban sina, palamunin na lang yan sa mga sang gobyerno. No? May panganag, bakal kita baboy sini, idik, tapos padakuon, eh pagtatlo kabulan, makwartanan pa sang gobyerno. Buisit. Eh, buwas naman! Kaya dinumugan naman kita buwas dari sa aton program. Kag siyempre, mga kabayan buwas, balikan naton ang ganghal nga kapitan kag traidor sang barangay Kapuling, Dueñas, Iloilo. Hi Marcia, where na you, here na me. Was naman, iskrimahay naman kita. Preparar ang kalag ang espiritu mo kay hunusong ko naman na buwas sa gabi. Sige, rest in peace. Rest well and eat well. Good night, Marcia. Kita nga naman kita, buwas sa gabi. Salamat kin sa inyo pag-upo na rin sa atong siringang pagpangalagad, mga kabiyanan. In behalf sa atong siringang... Yung mga ko dyan, natuwin isang bagulang tika. Bagulang taling nakatiotos nga, bro. Ano ako nag-hilte naman, mga kabiyanan, ng kurason ko. Sige, buwas pa hilti hon tapagin. Iskrimahan naman kita. Mga kabiyanan, kagtagaan ta ka-background sa mga kaso, nga ginpasaka, kagin pasablay man sa akon nga label. Pero ito yung ginapanutpik ko lang ito sa piyaka pukatod, sa piyaka station. So, buwas tagaan ta ka kung sino ini nga mga nag-file sang kaso, kay kung ikumparar sa imo, suswag inday marisya sang kaso. Ang akon ito yung mga nagapasaka sang kaso, kung hindi abogado, mga politiko, kakun hindi mga politiko, mga negosyante, tagaan, taka buwas ang sampol, kay kung may hearing, gimanabing, madayon-dayon hearing tani. Ah, si Kwan na lang, si Kagawad, ana lang mamati, kay matulog ako, makatulog yun yung klase sa imo kaso ni, kagining kaso mo nga ni, gilisiyon iniya sa on the air, bukong gani, pwede man yung mga kabiyanan kumuson, kag-iuli sa imo buli. Salamat sa inyo pag-upon dari sa atong palatuntunan. Ibihap sa atong sininga partner, Radyo Man, John Hartwell Tuwala. Hindi naman ninyo, Anchor Man, Radyo Man, Rodolfo Leon Agado, Tatak, RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Isugid kay Tiyoy.
2: Mahingaga na mga karadyuman. Tatak RMN time. Alas 12:43.
3: Tatak RMN.
4: Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
5: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
6: Maayong aga mga kasama! Alas 12 na! Preparar na sa programa nga ginakalingawan kada kagahon ang morning talk show ng bayan! RMN Isugid kay Tiyoy! Kaupod ang pinakagwapo, pinakamacho, kaghamot-hamot pa nga manughanot! You deposit ang money in the bank, Tiyoy Pancho, sa programa Isugid kay Tiyoy, sang RMN Iloilo.

0: Mag-ingat ka na mga karatsuman! Good morning! Good morning, good morning! Buenos dias! Maya dahit good nga ka sa ato mga pinalangga mga suki Luzon, Visayas, Mindanao! Sa ato mga pinalangga ng mga kauturan! Hindi ka pamati sa Facebook, sa YouTube, and RMN application, welcome na sa pinakamasayang programa sa balat ng radyo! Welcome na sa programa Isugit kay Tiyoy! We are broadcasting nationwide and worldwide! Babatian na aton pagwarawag ang aton programa! Sa inyo mga Facebook, palihog na lang, like, share, and follow.
1: Tatak, RMN.
0: And sa aton mga YouTubers, nag-monitor sa aton nga RMN application, kamusta ang adlaw ninyo? Pag-iina, nag-bo-bo ang ulan, pero sa buong daw, nag-untat ng ulan. Nagalagaw-lagaw ng mga idoka kuring. Nagapang-okay na sa basura. Good luck, diaper!

sa atong mga senior citizens, PWDs, sa atong mga driver, ng mga monitor sa aton. So, nakalain-lain ng mga establishmento. Labinigid ng mga 24-hour convenience store sa mga driver nga wala nagapalamok sumong. Nagapabati kay Tepan Show, may nga gagid. And sa atong mga OFWs, working and living abroad. Payadayadid nga agad sa day after payday sa Pilipinas. Pero sa iban nga pungsod, pecha 15 pa lang. Ay sa iban nga pungsod mo, yung sweldohan na, hindi kinsinas. Bulan na ng sweldo na yan. Kinila sa Pilipinas ang 15-30. Pero sa iban nga pungsod, ah, kada tapos bulan na yan. Eh, direk, kinala mo, Biden, kaya patuka-tuka bulan, kaya kung wala sweldo 15, autod, kuryente. Ang law-law taton nga, kuryente, outdan, give kita. Pero may nalang brand out, outdan ka pa. Haboy, kukutidor ka ron. Kamusta, kamusta, petsa, this is 6 na kita, tuka-tuka na kita sa September, ho? Kadasig sa adlaw, may bilin pa sweldo, Jason? Basihurot na ang sweldo. Ay, ang sweldo talaga. Daw nag-agi lang sa imo ka mga kamot. Paglabay sa kamot mo, whiz that is na. Kayo na naman takin si Diaz. Kamusta sa inyo, Petro 16, September 16. It's the third Wednesday and it's a midweek. Pasalamatan na ito ng Ginoon. Nakalabot kita sa tunga-tunga agad sa bulan. Sipin mo yun, 15 days na lang ang nabilin. Ma-October na. Sige, damo kita mga istoryahan. Nga mga balita, informasyon, labi na kita mga God sa atong Vice Presidente. Atong Vice Pisaon. Sugod sa Vice Mayor. Grabe gali ang kwarta ni Vice President, no? Halin Vice Mayor, Tuktob Mayor, grabe ka pagtimbo. Sabi nga, Vice President, why, gamailan na yan. Pero pinakadamo nga kwarta, halin Vice President, Tuktob, Vice President, Vice Mayor, Tuktob Mayor, dosang Vice Mayor, kagpila ang sweldo sa Mayor. I-google, may muli kikubeki. Kung tandugon ko niya, madula naman yung nag-brown out ni mo. How much is the salary of the Vice Mayor? Salary of Vice Mayor. Amunin para mabalaan na ito, ano? Pila yan ang sweldo, yeah, in the Philippines, no? Pila ang sweldo sa Vice Mayor sa Pilipinas, mga nagalapot siya sa 100, butangan ta, 270 na lang, ha? Kaya 189,000, no? Plus, butang ta, 190,000. Ang sweldo, no? 190 to 270,000 per month. Okay, sige, sige, Radyo Man Jason, banat ang presidente, so kung per month inaiya, no, we just multiply it, 270,000 times 12. So, ang annum niya, per annum, or per year, is 3 million and 3.2 million. Ang mayor, nalipatan mo ang mayor, pala mayor. Pila ang sweldo sa mayor. So ang per annum is 3.2, roughly ballpark lang inya, ballpark, we're not saying this is a precise number, pero ayon kay Google ang mayor, ha, mas taas pa ang sweldo sang vice mayor. Ayan, oh, city mayor. Ha? Mas nako pa ang sweldo sa city mayor. Ah, highly urbanized. Ayan, nene, nene. 190. Butang ta ang ano gali, ang vice mayor around 190. Ang mayor, pila ni, 205. Butang ta mayor. 190 tapos 205,000. Thank you, kasamang Jason. Amo na ang sweldo, ha? May, Vice Mayor, around 190. Lain ang Municipal Mayor. Sweldo sa Municipal Mayor, lain man ang City Mayor. So we know is Davao is a city. So dili siya sa taas-taas ng salary grade. So it's around 190. Kung Vice Mayor ka, 190. Kaya kung Mayor ka, 205,000. Di Vice Mayor ka nalang? Ngara man gapo. So kung...

0: So kung 205,000 times 12, ang mayor around 2.4 million, tapos ang vice mayor 190,000 times 12, 2.2, butang talang round ballpark, round figure naton. So amo na gali ang sweldo sa mga city mayor and vice mayor, no, per year 2.4 sa mayor, 2.2 sa vice mayor. Sige, karon ni banata tarik pilang natipo ni vice president. Ay, base ini sa sale nila, no? Grabe nga kwarta. Pero siyempre, hindi man nato mahambali nga gingkawat. Kaya may mga negosyo. Kaya amo na gani, gasulod ka sa politika, di ba? Para maproteksyon na ng imo nga negosyo. Kaya may nakalain-lain ka ng negosyo. Plus, ang iya nga ba na, si Attorney Man Scapio, kaya may mga negosyo man natin. Mga big time na napagabot sa Dubao. Itong ilan yan, Dubao. Pero hibalo na ito. Karo, no? Pisa-pisao na ito na dugay-dugay. Mga kasama, kag ko mapatihan, gid man bala, ang manggad. Unexplained gid man bala ini o hindi. Update nyo ko. Diri sa itong kapagpakalagad sa programa ay Sugid kay Tiyoy. And karon mga kasama, may kamusta gali mga tagal Lambunaw. Kaya kaina mga alas 11.34 gintayog sang linog. No, 1.7 nasunog ini sa Philvox, no? A 1.7 na magnitude sang linog. Mga kasama, amo nang nag-igo dira sa may Lambunaw, Iloilo. Sa mga taga Lambunaw, kamusta po kayo diyan? No, pag halong-halong lang gid balako iman maginakulban labi ng mga katigulangan. Pero kung muok tulog mo, ah, wa ikrik patsag. Mga 1.7 hindi ikrik patsag. Sorry naman nato nining driver, delivery rider, nga nang bastos. So, hindi na ako pagpasakaan sa kaso. Very good, very good. Yes, naistoryahan ninyo na. No, kaga karon mga balita pa naton, mga matipon. Ang masubo-subo ini mga kasama, ang aton mga kaupod sa media. Ang ABS-CBN, ano, bala naton, Time of Duterte. Daw, diragin niya na igo. No, damo ang nagsara, damo ang nakakas. Pero subong, mga kasama, kagapon, Martes, may ginanunsyo ang ininga pamunuan, ininga kumpanya, mag-retrench na naman mga kas, no, sa mga empleyado na naman. Umasubo-subuin ininga balita. Kagang Department of Energy, ginatulod na ininga National Grid Corporation of the Philippines, or NGCP, nga mag-implementar na ng posible nga propose nila ng mga transmission link. Din mahali ng mga transmission link, eh? Sa bule ninyo! Kag may good news kita para sa aton mga kauturan dira sa may Iloilo Terminal Market. Kag mga bulantero, no, ining nag-plastar dira alas 5, alas 6 ang gabi, tumtum alas 6 ang aga, o alas 5 ang aga, ang aton mga bulantero at bulantera. Kaya nagpatukod na sila sa ilang ng asosasyon, no, may aran na sila mga officers, nag-o-taking na sila kanina. Amat-amat na ini. May mga scheduled power interruption makita. Mga kasama, karoon nga adlaw. Kag ang ining jail officer 1. Bow gintudlo ini siya, hindi ko magpati mo kung di posible niya. Bala mo makong preso ka, siyempre sin mas patihan mo. Siyempre yung otoridad. Galing sa gina-drug test, ang jail officer 1. Jail officer 1 ka palang ganyan, busado ka na ni Marka. Ano pa yan kung naging warden ka na? Jail officer 1, no? Nga ginatudlo sa to, sang subject sa drug bypass operation, nga source ang illegal nga droga, nagpositibo! RMA. Hindi lang yan, pati ang mga warden, no? Ininget duha ka mga warden dira, may posibilidad ini, dako ginang posibilidad, nga makakasman sa serbisyo. Tungod sa pagkabertuldo sang ilang jail officer 1. Tatak RMM. Sa ito mga OFWs, may good news ako sa inyo. Ang dollar nagtaas na naman. Lord save us. Sa mga padala sa ilang mga pamilya, oh, may good news. Aba, lapit na lang magtupa sa 63 ang dolyares. Kagapon, nagsarado ang peso and dollar exchange. isa ka dolyar is now equivalent to 62.90 centavos. 10 centavos na lang, 63 ang dollar, parang gasolina. Daw krudo lang, adlaw-adlaw, simasimana, nagatay. And may balita kita sa Iloilo Provincial Capital. Dahil nakita ko yun na damo na kabarong, damo ng Amerikana, nakichismis ko to sila. Habo ko, anong natawo, damo din may, ano na, may bisita. Hambal sa amigo ko sa Capitol, sa City, sa Provincial Capital. Hindi na sila bisita. Mga abogado na sila sa legal office sa Capitolyo. Balik duty na sila. Nga nagbalik duty. Ngagin pauntat sila ni Gob Toto Defensor, no, ni Gob Toto ngagin pauntat sila kag nga nakabalik na sila kagapon. Anong balita? Makichismis kay Tioy Pancho. And karon Senator Robin Padilla, aba parehas na sila, may sobuy na na. And ining ating pambato na si Alex Yala, suportado ang desisyon. A Senado, suportado ang desisyon ni Alex Yala nga itiglawas ang pungsod sa Asian Games sa piyaksang posibleng nga penalidad. Para mo diri sa WTA, isa ilang nga torneo. Pag intra mo da, may mga lineup of events na hindi ka pwede ka-miss. No, sa mga lineup events, kay nakaparada na inaya. No, naka-schedule na sa calendar. Pero kung may ma-miss ka da, may penalty ka. No? Duwa ang penalty mo. Pinahan ka, plus ang imo nga WTA ranking, manubo. Inaya, pero siyempre, kung Asian Games, kinang langgid nato may magtiglawa sa Pilipinas. Kita nyo na tabo sa basketball ta? Ang Asian Games ta, why naton makuha ang mababalik ang corona dire? Naperde kita ang naperde to? Kay man, why gin pasugtan? Noong aton mga player, ambot gin sabotahe man taguro sang Korea, kag ang Japan, gin sabotahe taguro. Kaya aton mga player like Carlamayo, si Dwight Ramos, si Kai Soto, no, ang iban pagid ng mga player nga naghampang dito sa may Korea, Korean Basketball League or KBL or Kajos, baboy lang ka. Kag sa Japan Basketball League, huwag yung pasugtan nung maghampang mag-intra, kay siyempre under contract, may sweldo ka daw, milyon ang sweldo sa ato mga basketballista nga Pilipino to. Kita mo damo nagasalailo sa Korean Basketball League, ang Japan Basketball League, kay mas dako ang sweldo to kumpara din sa Pilipinas sa PBA nga pagot-pot sweldo. Why to sila naging pasugtan? Amo naging kastigo, kita naging kastigo. Subong ano ni kay Alex Yala, buluban tayo nato nini. Makakasama kaga tamyaw nato nanay. Sang happy birthday. Ang aton mga pinalangga ka mga suke nga nagapamati subong. Ang mga suke sang RMN Iloilo. Happy birthday. Una ako birthday sang akon apo. Ang akon subang apo. Daw parinte ni Mama Mary Recabarne. Si Sian Malfarta Lumakad. Ang akon nga subang apo. No, happy birthday. Tulog pa ini kay back to school na karon. No, sa mga ginikanan. Aba, balik eskwela na ang aton ni estudyante. Pagkatapos ang sem break nila. Kag ang leave, no, ang bakasyon sa aton mga maestro, mga manunudlo. Balik eskwela na. Yes, may klase na subong ang aton nga mga estudyante. Subong nga 16, balik eskwela na. So ang akon nga apo, happy birthday. Dira sa may litik, no? Sa may Villa Aurora, birthday subong ni Gub-Gub. William De Jesus, happy birthday sa imo Gub-Gub. Pag hindi ka na mag-celebrate, kaya adlaw-adlaw ko man hubog. Adlaw-adlaw ko man ga-celebrar. Ang akon nga tiyo, dira sa may Intramuros, Roger Marquez, happy birthday. Happy birthday man kay Ma'am Cecilia Villalobos. Happy birthday Ma'am Cecilia Villalobos. Si Berto Gakit. Uy, ang manghud ni Ma'am Cici Jekwex nga si Ma'am Kagawad. No, Kagawad din eh, dito sa may Negros. No, si Kagawad Rema Kadungon. Happy birthday, Ma'am Rema. Si Odie Ryle. birthday man subong. Happy happy birthday ha, sa tanan-tanan. Nga nga sa ulog sa ilang mga kadlawan subong September 16. Si Ma'am Teresa Siasco Bahen, good morning madam. Welcome, welcome sa aton nga programa Isugid kay Tiyoy. Si Sir Stephen Fanega, good morning Sir Stephen. Kaga si Mama Delsa Hermano sa may New York, si Sir Jespal Abila, absent ko sa may technical problem lang kagina. Si Ma'am Avec Paez Esmeralda, ginatrangkaso sa buhay. Pamasahe kagid, parutay kagid. Kinong ka doon namin isang warm calamansi juice. Si Ma'am Margie Cobillas, nagayot-yot ang yose. Mayong aga sa inyo. Si Edgar Morales Hicanal, Ma'am Rona Mahandukon, Rebecca Alminaza. Kita ko man din si Mama Maria Ruby Canonicato, Sir Luigi Nakalyar. Hello, sir. Kay Ma'am Susan Pieces Car, Nanay Lorna Vasquez. Ba, present na si Ma'am Marilo Villalobos. Good morning, si Ma'am Marilo. Sir Jespal, morning. Basta, hadi, basta change duty ni Sir Jespal. Active na siya. Nahingaga si mo, Sir Jespal. Nagupad man sa aton si Ma'am Lori Alero Goriseta, Palihog Bitamyaw, Tiyoy. Happy birthday man kay Lori din Zined Alihero. Florencia Sokolito Kalipay, Ma'am Mary Ricabar sa may Florida, USA. Good morning. Ma'am Telly P. Firm, Ma'am Edna Mohal. Mayong aga. Si Euphemia Pabilion. Morning to Punch. God bless you always. Likewise, Ma'am Euphemia. Karyo din po. One day millionaire, kumakasweldo, gani man. Galing, paano kumamban nga one day millionaire kay linibo lang. may nga ka kay Nanay Lorna Vasquez, Ophelia Alihero, Angelita Gonzalez, Edgar Labarico, Inday ng Gibara sa Magandang Bulag, si Ma'am Moni Hoffner sa may Australia, Mark Tristan Diaces, may nga ka. Thank you, Rex Goco Verde. Uy, RA Car Display. Kamotok! Si Paraymotok! Good morning, Paraymotok, RA Car Display. Morning kuno sa tanan. Ma'am Nelia Cordoba, good morning man sa imo. Amba ni Ma'am Telly Piffer, happy birthday man tiyoy sa akon love-love nga magulang. Nga si Ernesto Pama, saya ika-85 nga kadlawan sumungadlaw. September 16 sa Poblasyon Banate. May God bless you always. Long, long, long, long, long life. Take care because your sisters, including me, and your brothers are praying for you. Love ka gid. Kaya kinahanglan ka pa namon. Happy birthday, Liwan. Ma'am May Subang. Salamat. Ako tiyo, ginatrangkaso man. Nabasa man ako sa ulan. Amo nang siling ko basta nabasa sa ulan. Parutay ka mo! Parutay ka mo! Inom ka mo na yung Clinica D3 Bio. Oo! Basta sa ubo, sipon, kung available man sa butika, ang Clinica D3 Bio, imnon nyo. Hindi ka mo magkatubili nga mag-inom sa Clinica D3 Bio. Kay ining Clinica D3 Bio, natural ini nga antiviral, kag antibacterial. Kung kisa, sige ka inom, isang bulong, ang over-the-counter, tingala kayo sa kasimana na, way pag bayong imo nga kalakian. Kaya way kakabalon mo kung antiviral, antibacterial, ang ginainom mo na, hindi man na both, hindi na dual. No? Para sigurado ka, mag-ayo ka mo, Clinica D3 Bio. Sa liwat, kung ginatrangkaso ka, may nga upod nga ubo, sipon, kagplanakit sa lawas, nagataas ang imong hilana, tatlo kadlaw na sobra, way pagkagayo, nagakatol ang imo tutunlan, barado ang ilong, biskan kurapa ang ilong mo, barado nga po. Huwag ka panabor. Piho na. Trangkaso na na. Pero hindi ka magpanik. Mag D3 Bio ka na. Basi viral infection ina. Nga a D3 Bio. Kaya ang D3 Bio may medium chain like glycerides. Ngalin sa extra virgin coconut oil nga ingrediente sini. Nga naghihimo monoglycerides nga monolaurin, monocaprine, and monocaprilin kung maproseso na ini sa atong lawas. Ining monolaurin kaupod sa ibang pagiging ng mga monoglycerides kaya nga isang monocaprilin. Ini ang pinaka-epektibo nga paagi sa pagpatay kag pagtapna sa mga mikrobyo. virus, bacteria, or fungi man ina nga nagatugas ang ubo, sipon, hilanat, kag trangkaso mo. So ano pang himuon? Protektahan ang lawas kontra virus kag bacteria. Mag-inom adlaw-adlaw sang D3 Bio para proteksyon sigurado. Ini ang natural nga antiviral kag antibacterial specialist. Produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy. Mabakal nyo ini sa mga suki nyo mga butika. Pwede man kamo kabisita sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. No, pwede ka mo na magpakonsulta sa mga Doctors of Alternative Medicine. Libre ang pa-check up ha, kag dira nyo mabakal ang mga produkto de kalidad ni Doc Ramil. Kasubong sa DTX 500, Pure C kag Klinika D3 Bio. Are, bumisita dira sa may clinic nila. May branch ini sila dira sa may kilid sa Robinson's Haro. Kilid lang, hindi ka na magsulod. Lapit sa entrance ng St. Robert's International Academy. Sa Salvation Street, Pasi City, Barangay Baybay Miagaw, Kulasi Antique, San Jose Antique. Kaya ang pinakabago nila nga branch, dira sa may Apologista Street, Sara, Iloilo. Pero ang mga produkto ni Doc Ramil Uy, kasubo sang Clinical D3 Bio, available po ito sa mga suki nyong mga botika. Inom kita na, dua, pwede na. Isa, dua, pwede na. Maayo, trakasa nyo. Pati ako. Alaw na 12, kuwao na rin nato ng weather. Kay balik eskwela na, kamusayan ng aton chimpo. Subong Miyerkules ang kagahon.
1: RMN News, panahon.
0: Kabudaton sa linya live from Pag-asa, si Engineer Charlie Depra. Engineer Charlie, good morning. Hello, sir. Hello, Sir Charlie. Good morning.
2: Ngayon nga, sa tarang nga tatalamatay sa RMN. Yari ko na po rin ang lakas ng panahon ka doon nga at daw sa GM 36 to Sumila 86. In the Tropical Convergence Zone or IBTC, nag-apikto sa bayan sa Visayas, Kalmidanao. Samtang atong naman na ginamang ito ng Tropical Cyclone sa dasang Philippine Area of Responsibility o hindi naman na sikatan, yara sa 2,975 km na silangan, kabagatan na silangan sa Luzon. May kabasagong niya hangin, magalabot sa 55 km per hora malapit sa sentro. May pagmarkos, magalabot sa 70 km per hora. Mabahulag naman ini paminhan na katundaan sa 10 km per hora. Dito naman sa atin sa Bay Western Visayas, maraming kita maka-experience sa nga kundi sa magalaman, tuntun magalaman niya karamitan. May mga chances of yapon sa mga isolated ng mga pag-ulan pag pangilat na ito of the lasting IPC. Makasara ka naman niya hangin, magali na bagat na katundan, agad-arasa ang makasarangan niyong pagbalot sa karagatan. At sa atong temperatura, nasa 24 tungtong 30 degrees centigrado, itong adlaw, magabuntak, puwas alas 5.30 minuto sa aga. Yung kamang pinakawin ang lakas ng panahon, ikan rin sa ito pag-asa.
0: Salamat gid kay Engineer Charlie Depra.
1: RMN News, panahon.
0: Pag-asa sa ITCC, medyo malayo-layo pa ini, multilingon, no, mangin lapta-laptaman gaya po ng aton pag-ulan. Pag wala ulan, na puwerte kainit, kay may intertropical convergent zone kita. Para updated ka, drilan tutok sa RMN Iloilo.
1: Tatak! RMN.
0: Ang ato ng weather update, builog na ginadulong na sa aton sang Santon Plus Coffee Mix. Namin sa mga painit-init anay sang inyong mga sulok-sulok, no? Painit-init sang tiyan. Kanamin ng Santon Plus Coffee Mix kung ginagutom ka, pero hindi ka gusto magkaon. No, inom ka Santon Plus Coffee Mix, may sangkap ini nga soya. No, feeling mo busog ka, kag hindi ka pag atake yun sang ulcer mo. Kaya ang Santon Plus Coffee Mix, ang caffeine-free coffee. Saboroso, manamit, mahamot, kay masustansya nga kape. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na. May bulong ka pa. May isang kape ni nga soya, xanthones, and may malunggay. Testingan ninyo ang kape para sa tanan. Kape for all. Pati sa mga kabataan, tigulang, may balatian, may diabetes, may hypertension. Pwedeng-pwede yan. Kaysa liwat, caffeine-free coffee siya. May kape ka na, may bulong ka pa. Produkto ni kalidad ni Doc Remelito Uy. Farisa nyo ni isang Santon Plus Gold. Kaya ang Santon Plus Gold, mga kasama, kaya epektibo ini para sa inyong diabetes, sa mga may high blood, bukol. Kung may ginainom ka mga maintenance, pwede nyo git idungan ini. Ang Santon Plus Gold. Amo na yung solusyon nga may sa inyong mga balatian.

0: Ina may pinakamataas man nga super antioxidant sa tanan nga herbal capsule. Ang Santon Plus Gold mas pinahusay, mas pinabisa at mas pinagaling. Dahil extracted gikan sa ampalaya, mangustin, malunggay, may ahos pa kag may spirulina. Kaya bili na sa mga suki niyo mga butika, Santon Plus Gold. Tag 14 pesos lamang FDA approved. Produkto ni kalidad ni Doc Remelito Uy.
1: Tatak! RMM.
0: Pwede mang kabisita sa ilang clinic. Sa Yes to Health Clinic. No say yes to health kung may ginabatyag ka. Pero wish ka kwarta, kantuan mo ang Yes to Health Clinic. Kay libre pa check up da, no? Pangitaalan da si Doc Ray Empinado. Katuin lang sila sa number 125 A Young Building, Yulo Street, City Proper, malapit sa Midtown Hotel. Domingo hasta Biyernes namin, no? Kahit kung Domingo, day off, ligwa, wala traffic, pwede ka kabisita sa Yes to Health Clinic, Biscan, Domingo. Pwera lang, Sabado. Maliwat, ha? May ginabatyag? Yes to Health ang kadtuan para sa libre may mga check-up. Kaupod ang mga doctors of alternative medicine, mga eksperto sa pagbulong. Gamit ang mga natural na mga bulong kag natural nga pamaagi. Puro herbal yan. Sigurado mauyunan ina ni nanay kag ni tatay mo. Ano ni, kaluoy naman kami karon sa parada sang Hablon Festival sa Miagaw, maulan liwat. Wala, masaga, wala. Pagkahapon ng ulan, mamangilita Gonzales, pangamuyuan ta, flyover ta, ang chimpo, sumong. Bala mo, lakas ko sa babaw. Basta ako mga muyo, nagauntat ang ulan. Ba, pangamuyuan ta nga hindi mag-ulan, dira para sa inyong Hablon Festival sa Miagaw. Lord, ha? Hindi ay pagpaulan na, Lord. Palo, enjoy man tong ato mga kauturan sa may Miagaw. Talagsaon na ni kaday sa ka-tuig. Ang Hablon Festival para sa aton nga mga Miagawan nuns. Mayroon nga kay Caproni paguntalan sa Pararasur Tigbawan, Turbo Mateo sang Molo. Ang nagitamiyaw si Gold Star, si Andre Canonicato. Salamat sa ato mga pilalangga ang mga kauturan. Ikaw, masubo-subo nga balita, mga kasama, kagapo na dlaw, ginanunsyo sang ABS-CBN. No? Kapamilya. Subo-subo ini, kay damo kita mga kilala digto, no? Ang ma-implement sang retrenchment program, no? Kakso naman ni, mga customer ini sila, no? Sa mga empleyado, covering around, mga, ang i-retrench is 200. Masubo-subo nga balita, no? 200 nga mga empleyado or 7% of its working forces. A working force citing challenges affecting the continent industry. Ini pagtaas ang krudo, kuryente, tanan-tanan, dalasa na ini. Siyempre, kinanglan man mabuhis ang kumpanya, di mamuhin-muhin sa mga tao. Sa isa ka statement, ginsiling nila, weaker advertising and consumer spending along with Middle East conflict, high inflation and low economic growth have affected the recovery of your Kapamilya network. Subo, no? Ay sus, yasala-sala naman yung mga empleyado kung ano naman ang himuon nila ni. Kapila na ini nga mga retrenchment linibo ng mga empleyado. No, natabo ini nga advertisement. Say, sino pa magapakomersyal? Kauhina agad sa komersyal? Kalabanan sa mga ads subong through social media. Diba to social media na? And ining aton nga asod-asod, hindi na asod-asod, adlaw-adlaw nga brown out. Ang Department of Energy, mga kasama, aari na, gina-pressure na nila ni ang National Grid Corporation of the Philippines para mag-implement kuno sang temprano and posibleng na proposed Mindoro-Panay Transmission Link. Currently listed para sa implementasyon only 2041 sa 2050. Buhi, pakita sini. Amo na ginatulod nila nga, hindi nyo na pagulato lang 2041 to 2050. Subong, himuha na. Inseling ni DOE Secretary Sharon Garin nga ining link na maka-establish ini sang additional power sa para sa Panay o para maka-create sang loop para sa mas dependable, reliable ng energy security. And ang masaling nato din eh, sugid-sugid naman ini guro ang ginatugdaan niya eh. Plano pa lang na sa 2041, 2050. Ipa-persover sa bumbot sila, nagpanik man ang atong Department of Energy. Wala sila kabalukon ng himuon. Kay pati ang mga Filipino-Chinese na mga investors, mga negosyante sa syudad sa Iloilo, nagapanawagan alarming, very alarming na ining gakalatabo dere sa syudad at probinsya sa Iloilo.
1: Tatak RMN.
0: Man ito, pwede na itong hingyoon gani ang mga Pilipino-Chinese. Basi pwede yung hingyoon to ang mga partner to sa NGCP. Ang mga shareholder sa NGCP, ang malasang sila. Sila ang sabat sila. Very, very, very, very, very alarming na gid-ining gakalatabo sa aton. No, kadabo na sa mga ginapromisa ining DOE. Pero kung hindi mapahulag ni si Secretary Garin, ang NGCP, nga, tulala, maputi lang kalimutaw tamayo kung maghulag ang NGCP. Wala respeto sa aton nga DOE Secretary. Mas may pa, naog na sa pwesto be, Sir Ma'am Garin, kagi pabulos be sa mayo be. Pabulos be sa mga engineer das, may mga plano. Tuod kung wala ka na knowledge be, masalig ka sa tao mo. Sabotayuho ka sa mga tao mo. Ikaw ang mahimo nga daw. Nga. Mambal sila, gaano ka na, gausang ka sang mama. Pero wala ta kabalot, gaubragid guro sa mga remedyo. Pero kung hindi mo technical expertise, ining power, wala ka na mahimo, masalig ka sa mga engineer mo. Ang mga engineer mo, sweldado lang inaya. Kung may mapasikat na sa ila, ma'am, amunin mo unta. Kung may magpasikat na ba, ang mga senior to, palaino nila na. Balaan nyo man ang politika. Balaan nyo man ang obra sa gobyerno. Mas mayo pa ang obra sa gobyerno, relax ka lang ba? Hindi ka sagay pasikat. Ay kung sagay ka na pasikat, na dali ka na madulaan obra or dali ka man mapromote. So what do you think? Oh, Ma'am Sharon Garin, si Secretary Garin, what do you think? I-lay out sa imo, ipaathag sa imo sa mga engineers nga yara, dira? Ipaathag sa imo kung ano ang mayong layout plan, kung anong posible na mayong solusyon para sa atong kuryente. Mama sila nga, ikaw pa na, itudlo namin si imo, natutudlo namin si imo. Tuutudloan ka namon, tapos ikaw lang ang mga ganar. Ikaw lang i-promote, ikaw lang mayo sa presidente. Dugay na kamo sa politiko. Way makamukaway mo mabasa ni ang mga engineer, ang mga nagapungko da. No, sa Department of Energy, halos tanan, gusto nila kuwaon ang pwesto mo bilang Secretary of Department of Energy. So kung may gusto magpapogi, sila. Hindi nila pa ipasa sa imo ang pogi points nila. You know where I'm getting at? Yeah, you know what I mean? Amo na ya. Basta gani, mahibaluan na nga. Wala may nabalaan eh. Wala plano ni. Nagadepende lang sa ato ng aton nga sekretarya. O ang aton nga secretary diri sa aton nga tipa sa aton nga agency. Ate, boys, espyo. Ibis nga siya, kita na lang mapapogi points para kita ma-promote para dako man sweldo ta. Si Pablo, dako mo sweldo. No, bilang secretary, dako sweldo mo. Isakripisyo sa mga sara sa idalo mo ang ilang mga idea. Ang ilang mga connection, i-share nila yan sa imo ni. Suluho nila ni.
1: Tatak RMN.
0: Tila Webla, kung may mabakasyon si Secretary Garin, may solusyon na ni. So, ang mga Chinese naton, yung mga investors, sa mga masakit ko madula pa ini, no? No, hindi lang ito mag-discriminate, no? Pero, dakugit ang bulig din eh, isang Chinese, Filipino-Chinese community dire sa syudad at probinsya ng Iloilo. Halos tanan nga negosyo, ila dire, di ba? Mga halin sa mga gamay, tupotob-tob, mga middle and dako, mga establishmento, may mga share sila da. So, sila na yun, labi apektado, kay gausar sila krudo. Hindi masaligan. And once lumapta, pagid nga lumapta, ini, ang hindi na mapunggan ang ato ni rotational brownout, may posibilidad na madamo man ang madulaan sang ubra. Alang-alang sa sakmon lang, sakmon din eh ang tanan nga gastusod. Nga wala ginansa kay kung nagasalig ka sa kuryente. Pati na mga ice plant na ini. O, pati ang iban nga mga basta nagasalig sa kuryente. Anhon mo na? E mamuhin ka tao para makaugment sa imong galastuson, di ba? And talking about government, ininakita ko mga naka-Amerikana, naka-barong, dito sa may Iloilo Provincial Capital. Nakibot ako na inano ni sila. May parada, may eleksyon. Hambalsang kilala ko, hindi. Balik duty na sila. Sa ako na ibaluan? Sa Iloilo Provincial Capital, balik na sa ila duty ang mga abogado, no? Sang Iloilo Provincial Government of Government matapos ang matapos nga nagpapanaog sang order si Iloilo Governor Toto Defensor nga napetsahan September 4, 2026, that was a Friday, kung sa diin ginadumilian sila, no, ang mga abogado nga mag-private practice samtang ginasweldohan sang gobyerno.
1: Tatak RMN.
0: Sandig sa order, hindi mahimo makaabogar o kun makaapir sa korte ang isa ka abogado o lawyer nagatrabaho sa Kapitolyo.
1: Tatak RMN.
0: Masulo sideline bala? What we call also moonlighting. Abi nila guru, wala ka nakahibalo. Ang aton nga gobernador, ang ilaya, tuso! Nga atuso!

0: oras. Kung 8 hours man na o 9 hours man ina nga gina-require si mo, dapat mo na ubrahan sa gobyerno. Kay kada sentimo halin sa taxpayer, ginasweldo si mo para serbisyuhan mo ang gobyerno. Galing may mga iban nga bertuldo. Tiga-tiga agid sang ulo. Nag-aobra na sila sa Kapitolyo. Pero kung may kliyente, sila pa ma-appear, sila pa ma-represent. Bayaan to na ng obra nila sa Kapitolyo. Kibla, sa impormasyon nga nasagap sa RMN Iloilo, may mga reklamo na sa gobernador nga wala, nga wala naga-duty sa Provincial Legal Office ang pila ka mga abogado apang kompleto ang bulanan nga sweldo kag masako sila sa ila private practice. Bots na, no? Time in, alas 8, time in. Napakita kita na, mabutik-butik sa mong papel nila. Maklik-klik sa computer. Tapos, pag siplat-siplat, may kliyente na. Dari ba, ma-lunch break ko na, mahambal ko, ma-meet up ko sa kliyente. Wow! Hindi na magbalik. Pero ang pagbalik na nila ni, alas 5 na. Ma-time out na lang ni, alam mo gito kayo. Amo na, tingin pabalik sila. Promise na nila, Chikob, I promise I will not do it again. Nahibaluan mga kasama, hindi ka mamakibot ha. Nahibaluan nga ang mga abogado sa Iloilo Provincial Capital ang may salary grade na 23, 24, kag may 25. Amo na yung salary grade. So ang salary grade 23, 24, 25. Katumba sa pera niyan. Kung sa salary grade 23 ka, nagasweldo in isang 91,000 per month. 91,000. Kung salary grade 25 ka, up to 120,000 pesos kada bulan. So dapat lang nabantayan sila, no? Dapat lang nabantayan sila, ginasweldohan ka, amo na kadakos ang imo nga sweldo. Tapos way ka nagaserbisyo, amo na nakadakos sweldo, mangita kapag isang iban nga mga sideline mo. Pwede nang sideline, wala man na ginabawal. No, pero during your office hours, serve the government, serve the people. Eh, nadakop sila. Ti, man. Kalaway, no? Nga, you're already an adult. Already a professional. Most especially, ikaw ang abogado. Ikaw pang ginabantayan. Why ka mo kabalo? Ginbutangan na sang GPS ni Gobang inyong mga buli. MC Senator Robin Padilla Galeo. Pare na. Nag-issue na sa subpoena ang Department of Justice para kay Senator Robin Padilla. Inimay kang tanan sa reklamo ng obstruction of apprehension at prosecution of criminal offenders. Ini ang nagugat ini sang alalayan nila si Senator Bato de la Rosa and alleged no ginupdan niya wala ko no nagpalagyo kundi naglakat-lakat sila kagamit ng salakyan mismo ni Senator Robin Padilla naging pasakay si Senator Bato kag ginabantayan tong salakyan ni Senator Bato sa iya nagsakay kagambot kundi niya gindala. Ginmanduan mga kasama. Ginagugat ini sa ginpahayag pagbulig di Padilla agud makapalagyo si Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado sa Anton Mayo. Ginmanduan ng senador nga magatubang sa Department of Justice Panel of Prosecutors sa September 25. Biyernes nga adlaw kag October 9 para eksplikar. Amat-amat na nga ginahugtahigta ninyo mga liog. Lantawon tabi kung anong mahatag ni Senator Robin Hood Padilla nga depensa diri sa ining sa puina. Pipiyok na ba? Mapiyok ni sa ayan? Sugid niya na yan kung din si Senator Bato de la Rosa? Or updan niya to si Senator Marculeta? Duwaman lang na yan, di ba? Either isugid niya kung sabihin si Senator Bato de la Rosa, kooperar siya. Kung hindi, upod niya sa kay Senator Marculeta. Pasubo-subo nga balita, ining jail officer 1 naton mga kasama, dira sa may BJMP6, ginkakas na sa serbisyo ang jail officer 1 nga ginatudlo sa to ka subject sa drug bypass operation nga source mismo sang illegal nga droga. Inang ginkumpirmar ni Jail Chief Inspector Juniven Umadhay, legal officer sa BJMP6, ang Jail Officer 1 ang nakabase sa Dumangas District Jail. Pahayag ni Umadhay nga una nga namensyonar ang ngalan sang Jail Officer 1 sa drug bypass operation sang City Drug Enforcement Unit sa Haro, kagasang nga ginpaidalom sa drug test, nagpositive tibo ini.
1: Aragoy, Choy!
0: Dugang pa ni Umadhay nga wala nagakaangay ang nasambit ng officer sa ilang hanay. Mayo na balaan ninyo. Ang masubo-subo nga balita pa di, mga kasama, daw pati ang mga warden. No, ang warden, may posibilidad man nga makakasaservisyo. And mag-good news kita, anay.
2: Tatak! RMN.
0: Ining aton good news sa builog nga nadulong sa aton sang NANS Super Plus Capsule, mga kasama. NANS, new and improved NANS Super Plus, mas ginpaipiktibo kag mas ginpabaskog. Gintigob ang mangustin, guyabano, malunggay para sa mabaskog na resistensya. Dugang enerhiya kag mapagsik nga lawas at lawadlaw. NANS Herbal Capsule Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, bulig man ini mga kasama kontra sa kapoy kag pagpangluyas ang lawas. Available sa mga butika sa bilog ng isla sa Panay kag probinsya sa Guimaras. Proteksyonan ang lawas kontra sa proteksyonan ng lawas sa natural nga pamaagi. Pilia ang NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement kag ini ang produkto de kalidad ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Sa mga nagapangluya ang lawas, ariang isa ka testimonya sang isa nga nagausar sang NANS Super Plus.
3: NANS Super Plus Capsule, bulig kontra sa kapoy kag pagpangluya sang lawas. Misis, anong naging epekto sa imo lawas sang pirmi ka nagainom sang NANS Super Plus Capsule?
4: Sang una, pirmi lang maluyang akon ba matcha gagamay ng olubrahon, madali ako nga makaapoy. Pero subong, dabat siya gan ko nga nagapagsikagini na maluyang akon nga lawas, dako gid ang nabulig sa akon sang NANS Super Plus Capsule.
3: Napatian, user ta sang NANS Super Plus Capsule, the anti-cancer food supplement.
2: Tatak! RMN!
0: O nagaluya lawas nyo, mga call center, mga volunteer at volunteera, those mga driver, sales lady, matadero, ang dira sa aton ng mga farm, mga nanay, pirmilan luya lawas, pati si tatay, pati ang ilawas, NANS Super Plus. Testingan nyo, 2 to 3 capsules ang NANS Super Plus. Mag-aayo na ina, no? Hoy, may nga, Sir Johnny Figuro. Good morning, Sir Johnny Figuro. Dira sa may Figuro Meat Shop sa Iloilo Terminal Market. Basta press kang karning baboy, karning baka, Peguro! Ay nga galang kay Sir JL, kay Sir Johnny Figuro, kay mga staff na mga naglasa daw, mayad-ayad gid nga aga sa inyo. Mga kasama, proud na proud kita ini para sa pulo katuig. Pulo katuig pa lang ha, world champion na. Ang mayo nga balita, isa siya ka Ilonggo. Ining pulo katuig nga si Nathan Hunter Goles. Kilala nyo ni? Nathan Hunter Goles, estudyante sang SPED ISEC, nga nag first place so and the world champion title sa may GI and third place man siya, bronze medal sa may Nogi sa SJJIF World Jiu-Jitsu Championship. Ginhiwat ini sa Tokyo, Japan. No, si Nathan, isa kay Ilonggo pero gindala niya gid ang bugal sa mga Ilonggo sa international stage. Congratulations ha. Ang ating mga kabataang Ilonggo, dakod gid ni ang pasidungog sa aton syudad. Congratulations Nathan and padayon. Padayon lang sa pag-abot sa imong handom. Pulo ka tuig, 10 years old. Nathan Goles champion oh. Champion ini siya sa World Jiu-Jitsu Championship sa may Tokyo, Japan. Congratulations. Ama yung aga kay ang kay Beth Ma'am Beth Concepcion. Romeo Sobiri, are ni si Carla to, si Sir Johnny. May aga Sir Johnny. Da wala ta ka makita Sir Johnny. Dira sa Iloilo, dito sa may Iloilo City Hall. Daw nag-election na to mga bolantero. Galing hindi man bolantero Sir Johnny. Pero finally, ang aton Iloilo Terminal Public Market Volunteers Association natukod na kagapon September 15. Ang ilang mga officers nag-take out na ini sa opisina ni Mayor Raisa Treñas. Sa ining pagplastar sa ining asosasyon, no, ini na maka ang proper channeling para sa komunikasyon. Mas mahapos ini nga mabatian ng ilang mga concern, ilang mga hinanaing, ilang mga rekomendasyon, maka-coordinate na para sa ilang mga kinanglanon, and syempre maka-ubra, no? Harmonious relationship, no? Para sa ila, kagsa mga customers nila, no? Dira sa mga Iloilo Terminal Market. Congratulations sa mga officers sang Iloilo Terminal Public Market na Volunteers Association! Para sa mas mayong Iloilo Terminal Market at gabagay. And senado na ton, no, nagpabutyag sang suporta ang mga senador o ang senado sa desisyon ni Alex Yala nga itiglawas ang pungsod sa 2026 Asian Games sa pungsod Japan. Mahimo magapangatubang ang 21 anyos nga Filipina is sang posible nga sanction kuno no bangod sa pag-skip o pag hindi niya pag-upod sa mandatory WTA 1000 ining iyang laktawan o yang imis ining WTA 1000 China Open. Imbis niya makatod sa China, magapasakop siya sa Asian Games kung sa din target niya magdaog sang gold kagpabaskugo ng iyang handom para sa isa kaspat kay kung si Alex Yala magdaog sa Asian Games, maka-gold siya. And dako ginang possibility, no? Dako ginang posibilidad na maka-gold si Alex Yala. Matik niya. Matik si Alex Yala. Kung maka-gold sa Asian Games, ma-represent siya sa Pilipinas sa Olympic Games sa 2028 sa Los Angeles, California. So nag-request sa Philippine Tennis Association sang exemption para kay Alex Yala sa Women's Tennis Association nga suportado ni Senator Bongo nga chairman sang Committee on Sports. Sa pagpili sang tigliwas sang pungsod sa Asian Games, natala na si Yala nga magbaton sang zero ranking points halin sa China Open kat posible nga mamultahan. E kung suportado sang Senado ang kampanya ni Alex Yala, ang multa, Biden nyo eh! Halin sa inyong abulsa, hindi pag-i-charge sa gobyerno! Simple-simple! Di ba kung gusto kong suportahan si Alex Yala, ang multa, kamo bayad Senado, tanan eh, kamo bayad sa multa! Apang nagapati sigo, ngalain ang sitwasyon sa world number 18, kaginsiling, ang ginpaiway sa Filipinas tennis star ang iya professional career agad magtiglawa sa pungsod kag magpasakop upod ang kaangay ng national team athletes. So tawa nato ni kung anong maging resulta sini mga kasama kayang 20th Asian Games sa ano na ni sa Sabado na ni no this Sunday. Yes, correct. This Sunday at Saturday, noong Asian Games, 20th Asian Games sa may Japan, from September 19, this Saturday, ini nga Sabado, October 4, ang tennis tournament, ng hiwato nini sa China, September 27 to October 3, no? September ang tournament gali, will take place September 27 to October 3 sa may Nagoya City Higashima Park Tennis Center sa Aichi Prefecture. No? So amo ni ang games ni Alex Yala kung pasugtan siya sang WTA. No, hibalo na ito rin eh kung anong matabok ni Alex Yala. Kung mahampang siya sa WTA 1000 sa China ining Sabado or Asian Games na siya. Kaya mo nang natabo kay sa Indonesia ni si Janice Jen na nag-announce man siya and ginadenyang iyang exemption nga mag-compete sa Asian Games. Kagin multahan ini si Janice Jen sa nagliga dito mga kasama. So kung hindi nila pwede kakson si Alex Yala, kagin na pasugtan nila si Alex Yala kay crowd grower eh. No, siya ni ang nag inganyo. No? Kag nagapataas man sang ticket sales sang mga tennis tournament kay darling of the crowd, no, the rising star of tennis, Alex Yala, our very own Filipina. Kag antes na mga kasama, antes kita magpadayon ining balita bla mga kasama. Ang ining nagsugo, no, nagsugo kag nagpatay sa ido ining vlogger, no, tungod siguro sa content niya. Ginkumpirmar sa Animal Kingdom Foundation, no, hindi iya kay Pastor Kibuloy ni animal ni Animal Kingdom Foundation nga nakapasaka na sila sang kaso batok sa vlogger na si Miss Hart kag sa mga kaupdanan sini sa ginaaligar paglapas sa Animal Welfare Act kasunod sang isa ka viral incident sa may Lemery, Batangas. Sa isa ka Facebook post ginpahayag sang Animal Welfare Group nga nakapasaka na sila sang kaso sa idalom sang Republic Act 8485 o kunang Animal Welfare Act of 1998 nga ginamyendaran sang Republic Act 10631. Ini kasunod sang viral nga nagapakita nga ginsugo ang pagdakop sa ido, pagsapote, ginkastigo ang ido, kag patay matapos gin it-it sini

0: na may karapatan man ang mga kasapatan.
1: Tatak!
0: Hindi nyo pagsakiton, hindi nyo pagtripan ng mga kasapatan. Kaya man may Animal Welfare Act na po tayo na pwede gid ka mo mapreso tob-tob 5 katuig or 6 katuig nga mamulta kag mamultahan tob-tob 250 mil feses. Antes nato ni istoryahan ining kagamay no kadali ining ining manggad sang aton nga vice presidente. Kaya damo naga so dito sa may impeachment trial sang aton nga vice presidente no ginsiling nga si VP Duterte wala nakadeklarar sang stock shares sa mga negosyo suno sa pila ka mga sell-in niya suno sa ombudsman. Kaya ginasiling din nga syempre may damo kwarta, may damo kwarta ining aton vice presidente tukod panggaranon man sila, di ba? You can take that for granted. May kaya, sige sila, no? Na Duterte. Kapag lilingkod sa kanyang ama, si former President Duterte, damo negosyo. Pero wala ganyan na-deklarar, no? Kung di inagarin ng kwarta, di kung may negosyo ka, ano, major stockholder ka? Pila ang stocks mo ba? Para mabase man nga ang pagsunod sa kwarta mo, may basihan. Pero walang stocks. Parang confidential funds. Kag parang intelligence funds. Nga walang official receipt, puro lang acknowledgement receipt. Pati sa sell-in, acknowledgement man. So, ano ini? Istoryahan nato ni na dugay-dugay, ha? Ang mga grupo naman sa mga negosyante nga Filipino-Chinese sa Iloilo, ari na, nagapanawagan na sang gilayon nga tikang agud masulbar ang krisis sa kuryente. Ano pang mahimo naton sini kay wala man kita makuaan pagit sa iban nga mga supply sang kuryente, nagadepende man kita gyapon dira sa NGCP samtang hindi maghulag ang NGCP kag wala sang proper plano ang Department of Energy kung diin naton habluton hunuson ang kulang nga kuryente. Nga kita wala kita may mahimo sini. Ari na nakita ko na. Ah, bala mo, planga nato ng Guimaras. Bao dira sa may M. Chavez, San Lorenzo, Guimaras. Lapit ini kay Ma'am kay Dudes kay Ma'am Jocelyn Pilyora ng mga Pudena family. Nataban sa mga kawatan, paghalong ha. Sa may Guimaras, nataban sa mga kawatan ang piso Wi-Fi. Ginkawat ang piso Wi-Fi. Puro sensil yun, hindi man pwede. Hindi man pwede puro papel, sensil yun din eh. Goging kawat ang piso Wi-Fi sa barangay. Dalingit, may foreign animal.

May lang kay way ko nagsinggit kay napulpaan hit ko na sa mga amo na ng mga iso-iso kosbong. Ang ginkawat dira sa may probinsya sa Gibara sa ato mga kapulisan daw kahuluya sini mga kawatan daw nalipalibutan na sa Gibara. So, natabal sa mga kawatan ang piso wifi sa barangay M. Chavez, San Lorenzo, Guimaras. Kagahon, kagahapon, September 15, basta kagahon gani, mariit gidini. Nagadangat sa 7,000 ang unod sa piso wifi. Bangod 3 na kabulan nga wala ini ginabuksan. Base sa CCTV footage, nakita nga naglabay ang motorsiklo sa lugar nga may sakay nga 3 ka mga tao nga ginapatihan. Nagkawat sang piso wipe. Kasabong padayon pang imbestigasyon sa San Lorenzo, Cagimaras Municipal Police Station.

Tubod ng sospek, kagang motibos ang ila pagpangawat, si Pabla kawaton mong piso wifi, mayo tani kung yung kawat, bolanda ang kahon. Dalagit, may isa pagit,

Bayo tani yung kawat mo di ang kahon lang no kung kawaton mo di pati ang wifi si pabla pila ka gatos bitam lang gatos ka mga tao da ang nagaangot da ang nagahulog-hulog sang ila sensilyo para makastorya sa ila pamilya makabulig tuon no makabulig sila nga pagtuon. Kinawat nyo lang ang mga animal ka mo. Kung madakpan nyo gani ang kawatan, no, sa piso wifi, paliog po sa sito sa may antena. Ano sila, i-dicto sila po sa may transmitter, sa shell site, transmitter, sa shell site, i-pusasa ito sa babaw shell site. Kagitiklod sila, palihog. Mga buisit ng mga tao niyo, ngawat lang ang opisyon nyo, mga-awat ka mo. Mga tayhuya ka mo. Sige, ari na, antes kita magpapa-G, mga kasama. Dalingid, ha? Antes kita magpapa-G, hindi ka magkalipat, manyos ka mo ng isang non-slini mint oil. Basta, peeling butterfly, oh, buisit. Fly, fly, fly pa sa... Ang aton mga suki, Nan's Liniment Oil. Yan ang balanyos na para sa inyo. Ako gani do, trangkasuhon ko kagina, tutuod. Daw ka pala nakit ang akong batiis, ara naman naghangin-hangin kay perte katug daw ang aircon diri. Hindi mo man eh pwede hinayan ang aircon diri. Ay kung hinayan mo ang mga equipment, delikado ang equipment. Like aring mga UPS, hindi mo pwede hinayan ang aircon. So dapat makibagay ka. Kung pirmi ka naga-short, para kito yung panso, huwag naga-midjas. Daw malasalupsup sa imong mga batiis ining hangin, itugnaw. Kaya mo nakaginag, inpusa ni Mrs. Guru to mga hangin-hangin sa akon ng batiis. So sa gamit yung non-slinement oil, nag-ayu-ayu pamatsago na magulpin lang ko na ginbalasan. Tapos nag-okay-okay ng feeling sa ngakon nga tiil. Nagmayo-mayo akong pamatsag. Nga namig din yung non-slinement oil. Sa mga hangin-hangin, no, sa mga naipit, kag napalisar yung mga kaugatan, na non-slinement oil. Namig din nga balanyos. Dalagid, may isa pagid. Dalagid, may isa pagid.

0: na si Natan. Maulan guruan. Nansley ni Mentol para sakit sa inyong kalawasan, kasu-kasuan. Hindi na mangihitas ang iban pangabalan nyo sa Nansley ni Mentol na namin man sa rheuma, arthritis, varicose. Nansley ni Mentol. Sa inyong buni, up-up, alipunga, lanag, mga bungang balhas, pwede man ining Nans Liniment Oil. Pero namin ini as insect repellent. Basta mamanyos ka sang Nans Liniment Oil, sigurado walang kagat ng lamok. Nans Liniment Oil nyo na, madam, mga madam, at mga sir. Mabakal sa mga suki nyo mga botika, kagini ang produkto ni kalidad sa sang Herbs Med Pharma Corporation at Tita Arlene. Available na sa inyong mga suking botika. Sige, may calculator ka na da. Abrihan na yung calculator mo, be. Sa iyo mga cellphone, abrihin yung calculator nyo. Kay ari na, o mga ang manggad. Dapat natin mahibaluan. Basta public official ikaw. No? Dapat mahibaluan gid ang manggad. Amo na gani may SALN o Statements of Asset, Liabilities, and Net Worth. Kay kung gapasa ka sang SALN mo, no, daw transparent ikaw. Nga daw pamatuod ini. Nga samtang yara ka sa gobyerno, ginapamatudaan mo, kaginapakita mo sa tao, nga wala ka may ginakawat nga kwarta. SALN, di ba? Kung may negosyo ka, declare mo na. Kung may dollar account ka, i-convert mo sa peso ang dollar account mo, ibutang sa SALN. Ayaw mag-abot ang mga eleksyon. Di ba? Oh, damo na sa kwarta. Huwag niya gineclare sa SALN. Ang mga baho, di na nagagawa basta antes eleksyon. Di ba? Antes eleksyon, natural na magawa ang baho, mga sikreto. Pero kung religiously, binabutang mo ang imo nga SALN without hiding anything, no, makita sa tao nga transparent ka. Ang ginasaligan mo, siyempre ang sweldo mo sa gobyerno. Kung may negosyo ka, butang mo sa SALN, hindi man na budlay, bisikan bilyon pa na. Yung mga bilyar gani, bilyon. Kay Senator Ping Lacson gani, milyon-milyon. Pero yan, may mga negosyo sila, like real property, mga duta, sila. Mga, kung ano pa mga negosyo na eh. Kung mga dagkuhan ng mga negosyo, mga shareholder sila. Hindi wala mga problema da kung makibil milyon-milyon na isang kwarta mo da. Importante, ginadeclare mo, ginapakibahibalaw mo sa tao, nga mo niya akong manggad ha, basi makibot ka mo, basi ang balon niyo ko, ginpangawat ko ni sa gobyerno, why ko ginpangawat? Ari na, may calculator ka mo. Silinggani naton, ang sweldo sang vice mayor is around 170 gali, no? 170 to 190, depende ini, no? 170 to 190. Ang mayor, city mayor, because Davao is a city. Ang city mayor is around 200,000 to 205,000 pesos ang sweldo kada bulan. So per year, ang vice mayor pwede sa makakuha sang 2.2 million. No, in a year, 2.2 million. Ang mayor, 2 million, around 2 million ang vice mayor. Ang mayor, every year, kung sweldo lang ang basihan, around 2.4 million ang mayor or mayor. Ari ang net worth sang aton nga BC presidente. Ang aton nga vice presidente, Vice President Sara Duterte, a vice mayor ini siya sang Davao. From Vice 2007 to 2010. Tama ba? 2007, 2010, 2010 to 2013, and 2016 to 2022. So, pisa-pisa unta, ha? Sang 2007, ang gindeklarar nga net worth bilang vice mayor is 7.2 million. Oh, diray, round figure na lang, round off na lang. 7.2 million vice mayor. So 27, 28. So isa ka tuig, malnaton sa isa ka tuig kung vice mayor ka lang, around 2 million pesos kung sweldo lang ang basihan mo. Pero si Vice President Sara Duterte, siguro sa mga negosyo niya, from 7 million sa 2007, one year after, 2028, naghimo sang 18 million, 18 milyones as vice mayor in one year. So that's 11,000, 11,000. Sang 2009, vice mayor pa rin siya, 18 million pa rin. No, 18 million, nagnubo-nubo, 18 million, 18.2. Sa 2008, 18.4. 2009, 18.2. Sang 2010, last term niya, sa first term, as vice mayor, sa last term, 2010, nagnubo sa 16.2 million. Okay. Nagbalik siya sa vice mayor, nag-vice mayor siya. Nag-mayor na siya, 2010. Pag 2010, 16.2. Pag mayor niya, 2011, nagnubo na naman sa 14.2. Pag abot sa 2012, nagtaas na. Wala na ninubo-nubo. Sang 2012, 22.1 million. Halin sa 7 million, nag 22.1, ha? Sang 2016, mayor na ni, 2016, from 22.1, nahimo 34 in one year lang, ha? 34.8 million. Pag 2017, isa ka tuig. Kato, habal natin, kung mayor ka, around 2.4 million. So, dapat 34, mahimo 36, no? Pero hindi. Sang 2016, 34 million. Isa ka tuig ang makalipas, 44 million na po. Dugangan pa ng isa ka tuig, 2018. Ang 44 million, nang himo, 49 million, 49 milyones na. Pag 2019, mayor, 2019, ang 49 million, nang himo, 55 million. Pare pa. Sang 2020, eh, nag-vice president sa 2022. Sang 2020, nagsaka lang from 55 to 56 million. Kung makita nyo daw, kung may share siya sa negosyo, okay na to ang saka, sang tag 3, tag 4 million, may share siya sa negosyo. Bakit sang 2022, at 2020, and 2019, mga 1 million ini, no? Ang ginsaka from 55 million to 56 million. Nagpulo pa Hawaii. Pag 2021, last two years being mayor, sang 2021, ang 56 million sang atong vice presidente, naghimo 65 million. Amo na niya ang pagsugod-sugod sa mga pogo-pogo. Hindi ba? Pogo-pogo. Sang 2022. Mare na, 2022 na tayo, mga kasama. Sang 65 million, may dugang na naman niya 6 kamilyon. 71 million. Aray na, Vice Presidente, 71 million na ang pera. No, aray, Vice Presidente na siya. Pag Vice Presidente ang 65 million, nadugangan pagit, sang 6 million, puro 6 million, ano? naghimo 71 million pesos. 2023, 77, puro 6 million na yun, no? 77. Pero sa 2024, naghimo 11 mil na naman ang nabaton o ang nagdugang sa manggad sa aton nga Vice Presidente. Ang 77 million is now 88 million pesos. And lastly, subong 2025 at wala pa rin 2026. 2025 ang 88 million sang amanggad sang aton Vice Presidente is now 98.6 million pesos. Now, amo na ang question subong. No, ang question subong sang prosecution. Dapat ipaliwanag, dapat i-explain o ipaliwanag, ipahatag, resibo. Kinanglander, resibo. Kung diin naghalin ang manggad sang aton nga Vice Presidente as of 2025, mga karadyuman, is already 98 million. Subong guro, sobra 100 million na guro. Are you really serving the government? Kamu ni pamakot, tatood lang ang nagaserve ka sa gobyerno o ginahut-hutan mo ang gobyerno. Wala man kita, hindi naton dapat baisan direte ang kay Presidente Marcos. Wala. Wala pa kita kopya sang salin. Ang mga nakita lang nato, ang kopya pa lang sang Vice Presidente. So hold your horses, anay, sa mga supporter sa pihak. Wala naton ginabirada ang aton Vice Presidente. Ginapaathag naton sa inyo tanan. Kag para maathagan man kita tanan, no? Kung diin naghalin ang manggad, amo na subong ang purpose, no? Sang aton asang impeachment trial, no, sang Vice Presidente para i-explicar ang iyang unexplained wealth, hidden wealth, o kung ano pang wealth kay from 7 million pesos from 2027 to 2025, 98.6 million. So, diin naghalin ini. Amo man lang ang aton punto, diin naghalin ini. Nya mga, why kita labot? Yes, may labot kita. Kahit kung kinawatan, pananglitan, kinawatan ini, halin ini sa kabansang gobyerno. Ang pera halin sa kabansang gobyerno is our tax pay, is the money from our taxes or for tax, from the taxpayers' money. So yes, may labot gid kita diri. Kung kinawatan siya. Pero kung ma-explicar man, well and good, dapat gid explicar sa Vice Presidente ang akong mga negosyo. Amo na yung akong manggad, akong negosyo, ang akong mga investments, ang manggad sa akong nga asawa, ang bana niya, Attorney Man Scarpio, ang amo yung mga negosyo here and abroad. Siyempre, ma-invest ka na, di ba? That's what the millionaires do, they invest their money para lumago. Dapat i-explicar, pero subong gani, wala ma-explicar ang atong Vice Presidente. Pati ang shares, kung pilang shares niya sa inyong mga investments. Dapat you always have to these documents, diba? Kung pila ang share mo sa inyong mga kumpanya, you have to be on top of things kasi kwarta mo ini. Hindi pwede maasi-asi lang ining mga kwarta. So, ano man ang purpose subong sa impeachment. So, dapat natong sundan ining nagakalatabo, no? Ay kung pagtani, hindi lang kung it's from the taxpayers' money halin sa kabansang gobyerno, dapat iulit. And sa liwat, mapamatudaan na may salang atong Vice Presidente, hindi man siya di mapreso sa impeachment trial. No, because hindi in a criminal case. Ang impeachment is not there para sentensya ng atong nga Vice Presidente na presuhon, hindi. Ang purpose ang impeachment case, impeachment trial, kung mapabatudaan nga may sala ang atong Vice Presidente, kakson siya as Vice Presidente and hindi na siya pwede kapadlagan liwat sa anuman nga posisyon sa gobyerno. Perpetual disqualification kagang pagkakasaiya sa serbisyo. Tatak!
1: RMS.
0: Pero ang kwarta ay balik. Parehas na nagkakalatabo, subong na matama at nagabalik sa flood control. Pero kay Secretary, kay former House Speaker Romualdez, dapat ibalik ang kwarta. Hindi pwede preso-presuhan lang. Ibalik ang kwarta. Kayang kwarta nga matipon, halin sa aking kurakot ninyo, mapabatindog kita sa power plant. Amo na dapat. Kako presidente, tanan nga mga tipon nga aking kurakot sa flood control, kagdire ko sa din pagit. Ang himuunda ay sos. Ipatindog, tas ang damo-damo nga power plant kagdire hiyo. Para malikawan ang brownout, dira nato ni tostos o ibalik ang gastos. Mga shishet ka mong mga kawatan. Now, subong nahibaluan nyo na kung nga kadamo nga nagainaway ang mga tao, mga poderoso nga tao sa posisyon sa gobyerno. Lagit, may isa pagit. Mga butterfly ko, daming san ngang gagaling to mga butterfly na lumilibot sa studio. So, no, sabaw, no? Bahibaluan nyo na kung nga kadamo, no, ginaawayan, nagapatsanay dahil sa barm to. Nagapatsanay, eleksyon lang na yan. Ay, dali naghahalin, no? Dali yung gina, o damo na dito. Lagi, may isa pagit, utong naglusot sila naman, di na naghalalin naman.

0: mga break time guguruan na yan. Kay mang spray tadi sang Efren Figueredo. Good morning, no? Tingala ko tayo damo. Huwag dyan nagapadlagan. Tuod, damo-damo. Huwag ipadlagan kay mga awat. Ang ibang mga awat. Nakitambal nagpangawat ang atong vice presidente. Pero dira agad doon. Pangawat. Ginapangawat ang ilay, ano? Sos. Sige, Ernesto Palomar. Mayong aga si Motiyoy. Gapamati man kami dito sa may hamog tigbawan. Palomar family. Efren Figueredo. Salamat, good. Kay Nonoy Silubre ko, thank you, thank you. Ma'am Margie Cubillas, may ngaga. Sir Johnny Piguro, Amoroso Glenn, thank you, thank you. Si Sir Jespal, mga butterfly mo dati yun. And mga kasama, hindi magkalipat ha, na Mega Man Herbal Capsule. Ang numero unong kapsula pang lalaki. Basta gani may problema ka, may problema ka sa iyong pagkalalaki. Wala nagatindog si Junior. Si Junior mo, nahimo na nyonyor. Mega Man Herbal Capsule, try nyo mag-inom duwa ka kapsula. Kada labing-labing. Antes maglabing-labing. No, antes maglabing-labing, inom kita sa non-herbal capsule. Sa Mega Man Herbal Capsule. Antes maglabing-labing, mga isa ka oras, pwede na pampagana. Pag nakainom ka sa Mega Man Herbal Capsule, sigurado, ang gana mo sa kama, babalik na yan. Sige, bala mo na, pamatay tadi. Mega Man Herbal Capsule, produkto ni kalidad sa Herbs Med Pharma Corporation. Produkto ni kalidad yan ni Tita Arlene. Alas 2:14, preparar, tunog-tunogan ng radyo. Kaya rin, mabalbalanay na naman ini ang problema ni kasamang Amelia.
1: May problema ka? Basta hindi lang kwarta. Laon, binayaan, sinaktan, wala ka ginasapak, wala ginatawgan, or wala na nagpamatyag pa. Mga totoong kwento ng buhay, aton pamatian. Diri sa numero uno nga programa kada kaagahon, RMN isugid kay Tiyoy Pancho.
2: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Dear Papa G, ako si Amila, 28 years old, San La Carlota City, Negros Occidental. May nobyo ako, Papa G, kag siya si Ryan. Nakilala ko siya sa hotel nga ginaobrahan ko sa Bacolod. Amo to, Papa G, isa ako ka front desk officer. Nagstay siya sa hotel sang isa ka semana para sa business trip niya. Taga Iloilo City siya, Papa G. And to make the long story short, nangaluyag siya sa akon. Kag wala madugay, ginsabat ko siya. Kag subong 2 years na kami nga naganobyahanay. Kag sakada magpabakulod siya, Papa G, siyempre, hindi mahimo nga hindi kami mag-buldyakanay. Sa pagkamatuod lang gani, si Ryan ang pinakauna nga lalaki nga nag-wasak sang akon mangay.
1: Ryan? Nagulpi mo lang yung buto!
2: Masakasakon, magsakay ka sa akon! Magito ni mo mulur kaya sa baba ko, kay kanon kong talaba mo na si ka!
1: Ryan, you shit! Grabe ka na, Gidya!
2: Sige ba bala? Nang, ikaw ang tuon!
1: Ora na! No, shit, Ryan! Ryan, grabe ka lang! Pagod ang talaba ko! Ryan, no, mangi ko! Ryan, no, mangi ko!
2: Pagwa lang! Pagwa! Ayaw, kaparat!

0: sa pagkadalok-dalok gali sang mangay si Ryan sa akon pag-abot sa nang sakanay, papaji. Kanamit namin katama mo. Sa kada bulsakanay namon, langit kadyang malabot namon, papaji. Kag lain-lain pa nga style nga mga figura ang among ginahimo. Very satisfied katama ako sa iya. Hindi lang sa sex ako na-satisfy kay Ryan, Papa Jing, hindi pati sa pagpalangga mo niya. Napatsagan ko nga kung ano niya ako, kapalangga. Kaginatingwaan ko man ina nga balikan ang iyang paghigugma sa akon. Hasta nga, wala gid ako magpensar, Papa Jing, na mag-propose siya sa akon sa adlaw sang amon nga second year anniversary. Kag tatlo ka bulan ng gagigad, ginkasal kami, nga duwa.
1: Thank you! Salamat sa inyo!
2: Salamat sa inyo! Kita-kita sa reception!
0: Inang pinakamalipayon kag memorable nga moment sang kabuhi ko, Papa G. Then, best feeling ever nga kaslon sa lalaki nga palangga mo gid kag palangga aman niya. Time flies. Nagpatukod kami balay, Papa G, kag si Brian diri naman nagpa-assign sang iyang branch sa kumpanya nila. Kag amoy inagali ang feeling, Papa G. Kasi dalayo namon yung pag-updanay ni Ryan, adlaw-adlaw namon nga madiskubre ang pinamatasan namon sa isa kag-isa. Inigali sa tanan nga tion, sweet lang kag happy. Ma-experience mo man gali ang struggles kag kakapoy bilang mag-asawa.
3: Ote, kamusta ang buhay may bana?
1: Oo man, BFF! Ti, may unod na ho? Inang chan mo?
4: Wala pa mga BFF. Pero, okay man ang buhay may bana, ah. Pero, amula na, challenging. May batasan ka pagkawi abisirayan nga. Sabong ko lang nahibaluan, eh.
1: Ha? Like what?
4: Yakon ka isa. Jutay tingki, dayon ka pangakig. Kapid pa kon kapoy siya alin sa trabaho niya. Tapos, sininkaroon lang. Do, pamatsyag ko to. Hindi na mong treatment niya sa akon pag-abot sa sex.
1: What?
3: True? Ang anay dalok-dalok kag daw hindi ka pag-untatan nga hala ka lap-lap santo, naglain na, daw wala na gana.
4: True! Hindi man sa wala gana, ah, pero daw kadasig na lang bala sa iya maguan. Kagusto niya, makwiki lang kami bila pirmi, ha?
1: Ano?
5: Hala ka, Day! Daw ka kululbaan, ha? Hala! Basi bala kung nasumura na si Ryan sa imo, Amila!

Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga prodigious agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: You heard it right, Papa G. Kaysa nag-updanay na kami ni Ryan sa balay, nanotaran ko gid nga daw kadako gid sang ginbag-o niya, labi na sa sex. Daw hindi na siya ang anay Ryan nga by pagkasungak-sungak sa akon monarkiya. Isa sila kabe samtang nag-waswasanay kami.
1: Shit! Ryan! Ah! Namit-namit kagid niya, Ryan!
2: Aha! Aha.
1: Ryan, love, Anika, love, nanagundat ka.
2: Pwede, ikaw lang sa babaw.
1: Ha?
2: Oo, para lain naman bala.
1: Ryan, Anika, nga nga nag-amo ka sinahaw. Kasi sa una ganito, hindi ko kasambot sa imo eh. Grabe ka kung magkayaba sa akon. Dudalok-dalok ka sa akon, pero subong niya.
2: Ah, kapiste ah!
1: Abay, Ryan?
2: Wala ka ba't isang ambal ko? Ikaw naman sa babaw para lae naman! Sige naman lae, ikaw naman dala sa akon. Kahalin sang una, ako man ang pirmi na ka pa ibabaw. Ako lang pirmi na ka panamit. Talaka
1: ah! Abay, Ryan? Nga nagbangon ka? Padiin ka?
2: Ay, ikaw na! Nawadaan ko gana!
1: Abay, Ryan!
0: Nakibot gid ako sa reaksyon nga ato ni Ryan, Papa G. Dapat kuno ako naman yang sa babaw kaysang una siya lang permis sa babaw. Siya naman kuno ang sa ilalom. Natingala gid ako, Papa G, nga ang anay Ryan nga sungak-sungak sa akon nga lampirong daw wala na gana subong sa akon. Gani nakikita naman ako sa akon pakaisa nga somehow naka-experience man siya sadto sang amusin ang sitwasyon sa bana niya. Kay Kasa Rachel.
3: I saw, Kas. Iya, tagang tanan niya gusto niya pag-abot sa kama. San sa pangitaon pa niya ina sa iba, no?
1: Kas, anong but masilingon?
3: Ay, te. Himuha ang tanan-tanan niya gusto ni Ryan, kay kung hindi, basi kibot ka na lang. Lain na galing nga babae ang makapasatisfy sina sa iya.
1: Ay, Kas!
3: Yes! Kaya mo na balang ginimo ko kay Ben sad to. Kung mag, you know, sex kami, ako na yung nagapamira, ah. Kung inagamba siya yung, oh, heaven, baby, oh, ikaw lang makahimusin sa ako, namit-namit ka.
1: Kas!
3: Yes, Kas! Gani kung hindi mo luyag na madulaan sang gana si Ryan, bimba nga, todo, ako payawi, ah! Lang taon tabi kung hindi yung makapagsakyan, todo?
1: Kas, Rachel!
0: Ginsunod kong advice ni Kas Rachel, Papa G. Nanamitan man ako nga ako ang nagadala pero kakapoy na akong kaisa mo. Tapos mabatsyagan ko nga daw wala nagdiyagana si Ryan kung hindi ako ang sibabaw niya. Ginakulban ako, Papa G, nga kung hindi ko matuman ang luyag niya, kag hindi ko siya masatisfy, mangita siya balasing iban? Kag ina ang nagabalik-balik permisa ako niya pensal. Ano blang may ko nga buhaton, Papa G? Hindi ko mapunggan nga hindi ina pagpaminsaron. Amo ni bala ang anxiety nga ginatawag? Laygayin mo ninyo ako, Papa G, amatinahoron, Amila, sang La Carlota City, Negros Occidental. Madamog nga salamat and more power to your program, Papa G.
4: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.
5: Lumalabas ang aming pagkalalaki at merong magkakandang
6: isugid kay Tiyoy. Mga hinaing ng puso. Mga kwentong nakatago.
7: Ilabas mo na.
6: Para lumuwag ang inyong pinagdadaanan. Bigyang lunas ang mga dinaramdam. Sugid kay Tiyoy. Isugid kay Tiyoy.
7: Mahingaga mga karatsuman, welcome back sa ating pagpakalagad. Welcome back sa programa Isugid kay Tiyoy. Nagamonitor galing sa aton si Vice Mayor Kalayalon Sabi. Oh, Vice, good morning! Salamat, salamat, Ged, sa mga nag-monitor sa aton. Yari na ang problema ni Amelia. Yan ang magina siling ko sa mga lalaki. Pirmi lang ginakapoy. Amo na nga may paginapatigayon ta sa inyo, may ginataliyar ta sa inyo, na Mega Man Herbal Capsule. Para hindi ka mapagkapuyong, para gaan ka mo sa nga extra nga resistensya sa paglabing-labing. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik, kag nagadugang sang resistensya sang isa kalalaki. Para hindi kita mawadaan sang gana sa katre. Kay puro herbal ini, hindi delikado sa inyong heart, hindi ka magpalpitate kung may high blood ka, no, hindi git ka magpalpitate, palpitate sini sa Mega Man Herbal Capsule. FDA approved kag produkto de kalidad ni Tita Arlene. Babakal nyo ni sa mga suki nyong mga butika. O testingan nyo, tilawin nyo ang Mega Man Herbal Capsule. Tandaan, pag happy ang wife mo, happy ang wife. So si Amelia, ang problema niya, siguro dapat gid man may mga changes man sa posisyon. Hindi man tuod nga puro lalaki lang ang makayaba. Hindi lang pwede hayang ka lang hayang. Kinalaman ng medyo baylo-baylo man kamo sa pwesto. Medyo ikaw naman ang mga manuga kulukabayo. Dapat ginaginatunan man inay. Ang lalaki naman daw lawlaw man yung lalaki. Na si Brian, mareklamo ka nga kapoy ka. Gusto mo magpautwas, mareklamo ka nga kapoy ka. O tani, kung kapoy ka sa babaw, side view ka we. Sakit na, nga balatian, nga mahambal nga natakaan. Hindi man siguro natakaan, kinawagin kapoy lang guro ah. Ining si Brian, saya nga pagkayaba-kayaba. So sa mga babae, sa mga nagpamati sa aton, sa mga Iloyski, sa mga nanay, amo ng problema nga kisa, nga si tatay, asa isa lang ka-round. Bitin! Wala mo na mag-tilawan niya. Doon nahidlaw ka naman.
8: Ay, nahidlaw na ko, ginahabasan ko.
7: Wala na abas-abas, kay nakapoy na si tatay, nakapoy na inyong mga partner. Dapat na, hambal nga natin, love making. Dapat ni ang duha, nag-effort gid ang duha. No, both husband and wife, nag-effort ini para sa mahambal niya, masayang love making. Hindi lang pwedeng isa lang ang malipayong. Dapat duha ka mo malipayong. Eh kung malipayong ka mga duha, laban-laban may liwat pagid niya. Sa mga gusto maglaygay, tawag ilang si Tiyoy, Ninyo Pancho sa 0933-879-0931. Pwede man sa Facebook, sa Messenger. Kung gusto nyo maglaygay, share ang inyong mga na-experiensya. Paano nyo nalampuwasan ang inyong mga problema. Ilabi na gid kung mga dekada, 2 decades, 20 years na kamo ni Mrs., 30 years na kamo. Amo na niyang matamat nga nagatuhaw nga mga problema. Nga nagkakawadaan na sanggana. Kulang na nakuno sa ipit-ipit, Amelia. Ipit-ipit, tabla. Kita nyo mga kirida. No, wala kita nag-promote sang kirida, pero kita nyo mga kirida. Ah, grabe ang performance sa kama. Sabis kan ano pa ngayon? Ah, ihatag, ina ni daddy. Ay, basta sulit ko nung lalaki sa kama, baw, tanan-tanan, ihatag. Biskan, hindi makayanan, ihatag. Sa Messenger, kung friends po tayo, pwede ka laygay, ah. Pwede ilaygay, maglaygay. Pangita lang ang Facebook page, ang Facebook ni Tiyoy. Messenger, Tiyoy Punch. pwede na kalaygay. Na wala signal nyo sa radyo. Sir Jerry Barniso, wala na kita sa radyo. Facebook lang kita subo. Facebook, YouTube, RMN application. Amo na ginasiling ko sa inyo, kung nagapamatik kami sa Facebook, palihog i-like nyo na yung programa Isugid kay Tiyoy and i-share ang programa Isugid kay Tiyoy. Para sa mga kauturan natin, nga hindi nga katulog, nga wala kabalo na on-air kita subo, mabalaanin na. Kag makapaugayong-ugayong man sila biskan papaano. RMN. Nakibot man kita, abi ko kung ano na tabo. Hello, good morning, mayong aga. May caller na kita. Hello?
9: Papang.
7: Oh, Papang Miling, mayong aga.
9: Mayong aga.
7: Si Amelia, may problema. Amelia.
9: Amelia. Si okay. May ba mo, may sariiman mo. Si Prusaton, hindi mo tayo manulsa mo ng bagay.
7: Correct.
9: Tukon ne pemera nga ang babae ayang lang tapoy man to sa akin sato na experience anda
7: hindi man medyo may sawa factor nga puro amo lang na nga amo na di ba
9: Okay si Sintay may big position mo
7: Damo no si Sintay
9: nuibe Damo si Sintay nuibe ha
7: Damo no si Sintay nuibe
9: Oo, oh, hindi ba? 69 niya. Tapos 69.
7: Baliskad na yan.
9: May kinabog, may... May kinabog, may wheelbarrow. Eto kung babae ang at babaw, helicopter. Helicopter na tawag, edi.
7: Cowboy, may cowboy. Kung magtiyog sa may helicopter sa, pero magstady sa kinabayo.
9: Kinabayo, naano mo na. Eh, amo na napunta mo yung lagi. Sige, kapoy yun, mantukol yung amo na mo.
7: Kung kapoy ka gani, kung kapoy gani ang lalaki, amo na hambal nga gusto saan lalaki. Pasensya gani, wala makita gabi na stos dire. Kay adult programa nini, no? Hambal nga na kung magaan lalaki, kung ginakapoy, pero may ginakapoy, gusto niya lang mapautwas na lang siya, manamating nga alam babae, niya kadali magwaan sang lalaki, haw? Kaya natakaan na na, hindi mo natakaan yung nakapoy ng lalaki sa gaya yun. Gusto niya lang magwaan na lang sa para matapos ng tanan.
9: Siya mo na matingala ang bae. Kay nga nga daw na dorsay. Kaya apoy mo, gapin ba kung sa pina ka gubra, ngutok mo galakad. Lagi yun.
7: Kaya kung nag-edad-edad ka na, hindi ka nagawa. Kung nag-edad-edad ka na, hindi ka nagawa katukod-tukod.
9: Sige, kung ka pa manday, probably manday ka, kamot mo lang naglawa yung kapoy mo, pero kung utok mo, ay kagay ko na mo na nagsuma ba ko sa mga fan, nagsuma mo, medyo sandig siya, may masala. Grabe ang shot ko sa imutok. Siya mo nakabuti kapoy. Sige, kung ang sawa mo, ayang lang, dali kita mabiya.
7: Wala kung sa wala na damil.
9: Oh, wala damil.
7: Wala na damil. Wala na posisyon.
9: Kasi yung pumiro yan, di karara pa ang manaya. Kaya ba mo kita gusto na po ni Payon na bang bayan mo? So kung bayan, di mo po ni Pay at yung dalil-dalil yan dyan.
7: Correct.
9: Kaya mo ganun na. So, atas lang bidahan ng bata. Okay.
7: Kay Amelia, hindi man to lain gurong todlo siya. Nga kung kisa, dapat ikaw man ni Ubrada. Ikaw ang himo sang ikaw effort ka man, tuon ka man, kung anong mayo nga posisyon. Kay siling na to ng lalaki, kung amo na namian niya nga posisyon, but siling yung dira sa ka, dira niya nga sensasyon. No, dira sa nakabat-makabatsag sa mas mayo nga sensasyon. Pero ang babae, amo man, kung nagalain-lain posisyon ng babae, lain-lain mga sensasyon ina, iya mo. Basi kung nga manamihan mo gani ang ina nga pwesto, basi una kapag gani magwaan. Hindi ba? Kung nga kumatuon mo gait ang babae, kaya ang babae tuon niya man kung diin ng iyang kakalam. Kung ituon niya da, madali man siya magwaan. Namo na eh.
9: Oo, hindi. Binastos na. Kaya una, nagyan na ba na nagsasawa ta? 69. Okay, hindi. Ang mabinayan. kasi daw na mitay ka may gusto mo, panibayo mo, baye mo.
7: Kagang gusto kaya mo, kagang gusto mo, mo na, kagang luyag taman, hindi man lalaki lang, kundi babae, luyag man. Nga, may mga times, may mga tion nga, lain man, may surpresa bala, nga hindi ang bal nga, na matutot namnam kami, ah, mahayang lang kuya, kagma, tapos na niya, okay, tapos again, na niya, tapos na.
9: Sige, wala mo, ang lalaki gusto yun mo, palipayo ang bahay mo. Sige naman, bahay, itaan mo na yan, palipayo ang lalaki, gusto ang kapoy mo. Ay, wala mo, may kong, ay, kakabulang, kadua ka lang, buko na nila ang daon mo, kapoy man. Okay. Saan mo na na may ilagay, di ilagay yan tayo. Okay, so tigulang nga, di, why na eh. Di, dako mo na eh, dua lang. Kung bataw nga, taga walo mo.
7: Wala gabot-gabot.
9: Sige muna, sige din yun. Oo, kaya kung may gabot-gabot, hindi na tayo magpahan. Kaya kung kabuton mo, mangilo natin, makupos. So kung hindi mo pagkabuton, hindi mo na tayo magpupos. Hindi manginan. Dahil lang kung hindi mo na may migaman siya, hindi pagkagabot mo, pagkakinginirin, makatindog naman siya.
7: Aba, alam gid, natistigan gid, nakatisting gid! Nagamantika ba ng buyon ba?
9: Oo. Kasi ako din po lang nakuha ng buyon ko.
7: Nga man, pirmi ka lang sa dalom. Pirmi ka lang sa dalom?
9: Ay, hindi malo.
7: Law-law!
9: Malo kunta.
7: Law-law! Hindi ka balok, iba si mapusa ka kung ikaw kuro sa dalom.
9: Ang gali.
7: Pusa. Ano lang ara ka na hindi? Napusa ako, kabugad si Bo.
9: Bugad ko, kabugad. Sobra. Nasuntag, nilodan siya. Tisim, kaysa-kaysa lang ko, mutat.
7: Butangan mo, higot. Butangan mo, higot. Butong-butongon mo, kumbog at butong-butongon mong higot para mag-alsa-alsa-sa. Pwede man, kalsuhan mo man. Butangay kalso.
9: Hindi, ako nung ginano, paanload yung ginano, bintay 5. Hindi ko ka tawag ako, akuan lang sa Facebook lang, hindi mo ta friends ha. Kaya hindi ko tawag, yaro daw na yung cellphone ng sarko.
7: Sige, base data lang ang ginpaload mo. Dapat data ka na yung tawag.
9: Ano gani?
7: Sige lang ha, dason eh.
9: Oo. Paludyan ko lang na kung mahintay mo, para ka tawag mo.
7: Ayos ha.
9: Dito ang, salamat dito ang.
7: Salamat gid, bahay lang kapag pakapingapi na papangmiling. Mga kasama, hindi nga bahay, dulungan sa ito, isang Life Extension Vitamin D3, ang doctors recommended, most prescribed Vitamin D3 brand, and number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Mga kasama, mga tatay, no, pataasa lang gid ang aton nga Vitamin D3 sa aton dugo. Para makabato kita sa naman nga klase sa balatian, ilabi na gid sa mga kamamatay nga cancer. No, sa mga life extension user, mayo ni kay nabapalawig ang aton kabuhi. Himuon ninyo, no, kung gusto nyo magmayo man ang inyong panglawason layo sa mga balatian, inom ko mo duwa ka soft gel antes ka mo manyapon. Antes pagtapos nyo pamahaw. Amo nang sakto kapag inom sang Life Extension Vitamin D3, pilian ninyo ang may tatak na LE. No, may tatak na Life Extension para hindi ka mo mapikian. Pero mas sigurado, para hindi ka mapikian, Dira ka mabakal sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Basta Life Extension Vitamin D3, aprobado po ito ng FDA USA kag Philippine FDA. Ito ang numero uno, Super Vitamin kag Miracle Vitamin. Life Extension Vitamin D3. Available sa mga butika. Kaya pwede man kamo kabisita sa pinakamalapit na Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. I think this Saturday at this Subong Blau, Subong Friday, anniversary sa Life Extension Medical Clinic sa may Robinson's Place sa Maine, no, Robinson's Maine. Kung magkadto ka mo dira, makakuha ka mo sang dagko-dagko ang mga discounts. Kami libre na medical check-up dira, no, adlaw-adlaw sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Nga mabayad ka pa kung may libre man lang na magbisita sa pinakamalapit na Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa free medical consultation. Kaupod ang mga medical doctors. Katuka mo sa Life Extension Clinic sa lower ground floor ng Robinson's Mall City proper, Tagbak Haro, Barangay Poblasyon, Zone 1, Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street sa siyudad sang Pasig, SM City, Iloilo, lower ground floor. Sa Santa Barbara, aral lang sila sa Bangga Dama, sa Santa, sa may Santos Arcade. Sa mga taga-Uton, Hablon, sa may Uton, JC Zolueta Uton, atubang sang Iglesia ni Cristo. Kaya pinakabago, dira sa may San Miguel, Jordan Guimaras. Kaya para epektibo po ang resulta, inom kita sang Super Fiber Antismanyapon para hindi ka mo mag-constipate. Super Fiber, pinaka-epektibo ka panilo sa aton colon pagkagpangontra sa problema nga constipation. Agod maamligan ang aton colon kontra sa balatian nga cancer. Super Fiber, solusyon sa hindi regular nga pagpabuhin. Agod hindi magtinirang higko sa inyong nga colon nga isa sa mga rason sa pagnubos ang inyong immune system kag pagtugas ang balatian sa lawas. Mga kasama, tinlui ang inyong nga colon pag isa dawadlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber is a fast-acting colon cleansing product, epektibo, garantisado, kag produkto de kalidad sang Life Extension Philippines. Produkto de kalidad ni Sir Jonathan Granada.
10: Tatak RMN.
7: Mukaw Pulunan. O, sa may London, si Sir Mukaw Pulunan, sir. Good morning. Mario Jimena. Tiyoy, happy, tiyoy, punch, belated, happy birthday sa anak ko na si Christine Jimena. We love you, anak. Belated happy birthday, Inday Christine Jimena. Mayong aga man kay Mary Joy Licoto Leonor, kay Jose Leo Obligar, Roberto Villanueva, Jerry Barnizo, Elvis Sumagaysay, Panoy Mantak, Nars Buaraw, Palmos Carl Vincent, Santi Ang, Johnny Banyo, Nerio Adoracion, Ma'am May Subang. Salamat man kay Mama Moni Hoffner, kay Ma'am Gladys Estorque Orbe, Sir Bots Gorilla, Ma'am Avec Paez Esmeralda, Ma'am Marilo Villalobos. Paremotok, mayong aga. Jean Onyate, Rosita Gumakil, Dionelin Apura, Jock Park, kay Vilma Gabion, kay Gruel Palermo. Salamat man kay Dalingid Bao, maantakan si Brian. Kung isa, nagkatakan man. Jerry Barnizo sa may Masbate, Elvis Sumagaysay, watching from Las Vegas, Nevada. Thank you, Sir Elvis. Aramanda si Ma'am Cici Jekwik sa Mayora, mayong aga. Hambal ni Sir Jespal para kay Amela. Namin ni Amela nga storyahon nyo sambana mo kung ano gid ang problema. Kay kung husto ka lang mag-isip kung ano-ano hindi mo gid masolbar ang problema. Pwede man pa-check ka mo sa marriage counselor kaya base may problema ang bana mo aside sa sex.

sa aton nga asawa, amo man ang ilagi na batyag nga, yes ba si may problema. Pero correct si Sir Jespal, at early stage like this, kung may problema ka mo sa inyong relasyon, especially sa sex, dapat maging open ka mo sa isa kag isa. Ginastoryahan nyo ng adwa. Now, what could you do to salvage your relationship? That is one. Anong pwede nyo mahimo para manging mas nami pagit ang inyong opdanay? Ano ang kulang when it comes to your sexual intercourse? May kulang ba? May gusto ba ipaobra si mister mo? May gusto siya bala nga ipaobra sa imo? Nga nahuya siya ihambal? Na nahuya siya ikuon kanimo? Kung ano? May iban nga tao, amo na naman na mga bana o asawa. May gusto sila o may nauyunan. Dalagay, may butterfly. May isa pa ka butterfly in the house. Wait a moment. Ubus na ang mga butterfly. May mga back to what we're talking about. Ang aton nga topic ko, no? May mga mag-asawa nga nahuya sila nga mangin open, nahuya sila maging transparent. Ambot gani na nahuya ka mo sa inyong asawa kag bana o bana kamo na naobdanay sina dugay-dugay na obdanay nyo, nahuya ka pa ihambal. Kung sa iban nga tao mahambal mo ang problema mo sa sex, like barkada o tropa mo, kung sino dang close friend mo. No, sa iban nga tao, basta estranghero, gani, masiling mo. Ikaw, ano problema mo sa sex? Ako, amun niyo. Nga, kung sa iban nga tao, masugid niyo ang problema niyo, you can openly tell, ihambal sa iban nga tao ang problema niyo sa sex. Pero gaya sa asawa o sa bana, na huya, pasi may halo nga kulba, nga ihambal sa ila kung anong gusto mo. Pwede man mga dailot, guta ako biyo. Wala man bastos na kay para man sa inyong aduha. Day, amo naman tabi day yung posisyon dayo. Hindi tanan, madala sa singal-singal. Kaya kami nga mga lalaki, amo gid na, admit it or not. Ako on nyo man o hindi sa mga lalaki, mahilig kita mag sulusingal-singal. Singalan nato ng asawa ta, kay nahuya kita ihambal sila matuod. Nahuya kita nga ipahimo sila ang gusto natin. Hinasingalan lang natin. Kasi wala man ng mga babae, ang aton asawa, wala man na sila sa bolang kristal o vice versa. Kami nga mga lalaki, wala man kami bolang kristal. Wala kami Madam Auring nga amiga. O pwede laganan, Madam Auring, basta habi ang kapalaran, ano ang gusto sang akon asawa? Dapat ka muna, nagasugiday ka mo, maduwa kung ano ang nauyunan nyo, ano nagustuhan nyo, ano ang hindi nyo gusto mag-abot sa lovemaking. O inyong panghilawas. Hindi ko gusto ka, kagton mong nipol ko, kay kasakit. Pwede man ihambal ni na, di ba? Nauya pagin. Lagi na tago-tago nyo pa na. Kung amo man na makasalbar sa relasyon nyo, mahuya ka mo. Mayong aga, Sir Tristan Abonado de Aces, Simukaw Pulunan, sa London, thank you. Jose Albert Tamondihar, si Sir Romeo Manaay Jr., si Buds Jr., si Sir Kim Yvonne Ferrares, kay Sir Ruter Infante, si Sir Kim, si Sir Gilfred Yonyo, Marlon Franco Soprimo, Sir Noel Jimenea, long time no hear, Sir Noel. Mayong aga, Tiyoy Punch. Tiyoy, kaon ka puto, ari kami di galuto sa Daan Banwa Estansya. Base gusto mo, Tiyoy. Kaga gusto ko git puto, pero makatugi ko istansya. Katamyaw landa ang baat pasige kag sa Lazar family, Tiyoy Punch. Thank you. Tiyoy, nakaabot man kami sa amuna, Tiyoy, sang akon nga bana. Pinmay na lang siya, kapoy. Ti ako yo, hipuson ko klase babae sang una. Pirmay ko lang ginakuom ni. Ginakuom ang akon nga pagsungod, ang akon pagselos. Kay abi ko may kirida o may chicks ang akon nga bana. Kay pag-abot sa amon ni mister, talagsahon lang sa malaka kay kami nag-sex ni mister ko.

0: Pero sugod, sana mati ko sa programa isugid kay Tiyoy. Hindi man naging bastos, pero naging prangkan ako, Tiyoy. Nakakabulig ang ining programa na dapat magsugid. Yan sugid ko sa bana ko, nga mo na nabatsyagan ko, nga feeling ko nga may iba na siya, na hindi siya mangakig. Ginako niya man sa akong Tiyoy nga, may problema lang kami kuno sa sex. Kay pirmi lang siya gapang hagad. Gusto gid man tuod sa mga lalaki, Tiyoy nga may mga thrill kong kisa. Na inibla, Tiyoy nga pag-abot sa amon diri sa balay. Sa CR pa lang, Tiyoy. Tinistingan ko, sinulod gugit si Mister sa CR. Kibot sa yoy mo. Kibot gid sa yoy. Hindi sa mga umlaom nga himuon ko to. Ti sugod digto, Tiyoy. Nagmas open kami, Tiyoy. Sa amon nga sexual intercourse. Hindi man binastos, Tiyoy. Ang mga lalaki, amugid na iya. Gusto nila may thrill. Gusto nila may mga lain-lain nga posisyon, lain-lain man mga venue. You know, it makes the relationship, I think, it makes the relationship more exciting, Tiyoy. Ining hindi siya monotonous. Hindi lang kada gabi, patyo ng suga, pagkatapos ligo. Hindi lang, may lain-lain. Basta hindi monotonous, Tiyoy. Ang mga lalaki, nagabalik ang ganun. Sobra pa, Tiyoy. And isa yung nakabulig, no, sa amon nga mga mapag-un ang amon relasyon. Tiyoy, kung nahuya si Amelia, Tiyoy, pwede niya man na, Tiyoy, i-search, no, sa Google o sa YouTube o kung sa mga porn sites, no, kung anong pwedeng mga position, alternative sex positions na mas enticing para sa iyang abana. Amelia, yes, ang mga lalaki may sawa factor gid na yan. Para sa ginasiling bla, Tiyoy, may nambalon, Tiyoy, nga kung ang sudaan mo puro lang adobo, nakatak-an man kita na nga mo nga sudaan. Pero biskan adobo lang ang sudaan, pero lain-lain nga luto sang adobo. May pinamalhan, may ginat-an, may kari. May inasinan nga adobo. Biskan puro at bisan adobo lang, pero lain-lain ang luto sang imong adobo. Bao halos adlaw-adlaw, biskan adobo ang hain mo. Sa purangkay mo nga adobo, kanon gid na ni Mister mo. May ara gani, Tiyoy, nga ginilog gani. May ara gani, Tiyoy. Babae ni babae, hindi ko lang kuno paghihambalang nga ngalan niya. May ara gani, Tiyoy, may nalantaw ko. Na rated R, I think American Pie. No, amo naging nanalantaw ko kagin implement ko, Tiyoy. Sa akon ba na? Kung kisa may dala ko ninyo mga spray, kung may mga dulce, may mga icing, no, amo nangingin butang ko sa lawas si Mister ko, nagkakibot si Mister ko. Nagkakibot si Mister ko. Sa ginhimo ko. Gagambal ko siya kung gusto mo nga himuon ko naliwat. Effort ka man, himo ka man, himo ka man nga ma-surprise man ako. Sa kada mag-love making kami, Tiyoy, for the past 2 years na subonga, amo na may mga surprise, may yung kung kisabla na makibot ka na lang. Ngan may himo galing ni Mister ko na ginahimo namon, pero dapat it should be done, Tiyoy, in a secured place sa inyong kwarto. Pang lock ka mo kung may mga kabataan, kung may mga upod ka mo, dapat na feel man sa partner na secured, Tiyoy. Bao, ilikaw-likawa mo lang, Amelia, ang bidyo-bidyo, ha? Kasi maglapta ang skandal yun. Tiyoy, may adobo pa nga may itlog. Bao ka na bitor na may adobo nga itlog. Oh, Amelia, ang itlog ni Mister mo, adobo, ha? Hulumi sa langgaw kagpatis! Ay, alas na 57 na. Atis kita magbululagay. Kapihin nyo, 14-in-1 Herbal Coffee. Amelia, kung nagaproblema ka, nagastress ka, amo na marekomendar ta sa imo. Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. No, kay may mga masunod din yung mga ingrediente. May collagen, mangosteen, malunggay, garcinia, cambogia. May chia seeds, may black cumin, may kokwa. May goto cola pa ini kag may maca root. Gindugangan pa sang ginseng. Tagpin pa namin isang kape. Hindi lang yan, kulang pa duwa, aba, ginapatamis ini sang stevia. So kung ikaw diabetic, may pag-asa. Pwedeng-pwede ang kapehen nyo sa iyo. Kaga kung nag-diet-diet ka, ginpanami ini ang kapehen nyo. Sang non-dairy creamer. Kapehen nyo, 14-in-1 herbal coffee. Pinasahi ini. Dapat nyo matilawan. Pilipinas ka man o abroad ka man, magbakasyon ka di, order ka sang Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Sigurado mauyunan mo gid ini ang Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. And parisan nina sang Soft Touch Wonder Oil mga kasama. May sangkap na aloe vera para sa inyong kulukal buhon ang mga buhok na anit, nus-nus-nus-nusin nyo na. Nami sa paanit nyo ni, nami mani para sa mga nagapungutang ilong, hindi kakatulog. Ay sus! Soft Touch Wonder Oil. Kami isang kape ni nga rosemary oil. Sigurado muok ang tulog mo basta naka Soft Touch Wonder Oil ka. Kung di mo mabakal ang kapehen nyo 14-in-1 Herbal Coffee, dira mo mabakal ang Soft Touch Wonder Oil. Pwede man magbisita sa mga butika malapit sa inyong lugar or kung ari ka sa siyudad sa Iloilo, bumisita lang sa may Zamara Shop, Iping sa Sarabia Optical, sa sulod sang Mary Mart Mall Activity Center, the old Mary Mart Mall.
1: Tatak RMM.
0: Amba ni Sir Bencha Paranpan, Day Amelia, kung natamad na ba na mo, dali diya, one text away lang ko Ako ang gaganap, ako ang gagampanan ko ang tungkulin ng bana mo. Don't be shy, just call Sir Bench Paranpa. Halong lang kay Basi madimat ka kay Sir Bench Paranpa. Basi ang mga wala mo pamatilawan, matilawan mo ta. Hasta rin ang akong pagpakalagad, buwas kita ay kita sa Janine ni Buwas. Webes na Buwas. Kaalamang sexual. Mga kasama, may sex problem ka ba? May problema ka sa sekso pares kay Amelia? Pwede natin istoryahan Buwas ang inyo nagkalain-lain ng mga sex problem sa ating Kaalamang Sexual Sex Education on Air. Sa ato mga pinalangga mga suke sa syudad kag probinsya sa Iloilo and of course overseas, sa ato mga pinalangga mga OFW senior citizens, PWDs, madamo kayo kasalamat. Enjoy your coffee, enjoy nyo ini nga aga. Adlaw kita sang Miyerkules, tunga-tunga na sang simana, kadasig sang chimpo. September 16, Wednesday, ikatatlong ang Miyerkules. Sa mga masimba, no Wednesday habit, mga manuvena, no kada Miyerkules, amat-amat na simbahan, amat-amat na kamo kapaligo. Sa ato mga driver, nga nagatari sa dalanon, hinay-hinay lang pagpugas ang inyong gasolinyador. Ay sus, base dason nga simana ini, magataas na naman ang presyo sang gatong.
2: Aragoy, Choy!
0: Sa alas ang aking technical partner, na si Radyo Man Jason Renzi Cabatania, ini ang inyong alagad. Tiyoy ninyo, Pancho. Thank you very much for joining. Buwas, suryanay na naman kita. Dili sa programa sang RMN kada kagahon. Isugit kay Tiyoy. Well, Tiyoy ninyo, Pancho. Isugit kay Tiyoy. Have a beautiful Wednesday. Ciao.

0: Isang kapoy, kayod yapon. Sa Bulig, sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anin niya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
1: United Home. Unilab yan.
2: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kinikel!
4: Uy, 150 over 100 dali.
5: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
4: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
5: Ay.
6: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
7: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
8: Kinicare, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
9: Mahalagang paalala, ang Kinicare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Hooray! Kinicare time!
11: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang Kinicare. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa Kinicare.
12: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
9: Mahalagang paalala, ang Kinicare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa

0: Malupit, sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly. Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
5: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog. Sakit akon ulo. Kada si gid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw po yun sa screen.
6: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
7: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
5: Sanggin try ko ang iBerry Gold. Nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog. Tag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
6: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
7: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
8: Ito na po yung hiniram kong pera tulad ng pechang na pagkasunduan.
9: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
10: Ganyan ang Pinoy!
11: Ang Pilipino may isang sagdak.
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: MX3, dito ako, believe.
14: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

Aga, good morning, mayong aga sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa aton nga programa Kadalagan sang Agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Good morning sa aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, kagduhan naton kamaambong kagmapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Maayad-ayad man nga aga sa mga netizens naton, din man kamo nga pungsod na pahamtang subong, kabay nga nasa maayokin kamo nga kahimtangan. Keep safe always sa inyong atanan, Sir Billy Melodias, kag sa tanan naton nga mga nagaupod sa aton nga Facebook Live sa Sininga Estasyon. Salamat gid sa padayon nga pagsapdag. Ako ini inyo kasubong nga mangunguma James, o gatis ang mangin kaupod ninyo sa sulod sang 30 minutos. Una naton tagaan sang igtalopangod subong nga aga gin hiwat sang banwasang kabatuan Iloilo ang spaying kag uterine para sa mga ido kag kuring sang nagligad nga sinima na ini kadungan ka inisyatibo kaupod sa pagsaulog sang kapistahan sang kabatuan kag in coordination sa aton nga provincial veterinary office sang probinsya sang Iloilo. Suno sa kay kabatuan Mayor Elizalde Doc Boboy Pio nga tinutuyo sini nga programa agud nga mangin labis free ang banwa sang kabatuan. Dugang pa niya nga masobra 300 ka mga ido kag kuring ang nagpasakop sa sini nga aktibidad. Iniging kalipay ni Mayor Pio ang pagupod sa mga responsible pet owners sa banwasang kabatuan sa sini nga aktibidad. Nahibaluan nga ang nasambit nga banwa ang isa sa mga top performer sa anti-rabies campaign sang probinsya sang Iloilo. Panginbulahan gid sa Municipal Agriculture Office naton kag sa LGU sang kabatuan, no, kay Sir Francis Gonzaga, kag sa tanan naton nga mga agricultural extension workers, salot gid sa inyo sa padayon nga mga inisyatibo nga malabot gid naton kag mabakunahan sang anti-rabies ang tanan naton nga mga hinoptanan nga ido kag kuring, no. Salamat sa pagbuylog sa aton nga provincial veterinary office sa pagpamuno ni Dr. Darrell Tabuada kag ang iyang mga staff, no, dira sa provincial veterinary office. Good morning kay Ma'am Murphy Kinlat, Ma'am Laila Rosbero, kay Ma'am Faith Evalie, so man, no, sa kay Sir Alfonso dira sa Saraga Iloilo. Salamat sa pagupod sa aton nga programa. Nagdangat sa 8.63 metric tons per hectare ang ani sang mangunguma nga si Lito Lagayaw sang Barangay Abangay, Dingli, Iloilo gamit ang Love 77 nga hybrid nga binhi. Sini nga semana sang Setyembre nakapatubas si Lagayaw sang 1.4 hektarya nga talamnan sang 257 kasako sang humay nga may average nga kilo nga 47 kilos kada sako. Suno sa kay Lagayaw, hindi lamang sa binhi nakasandig ang maayo nga ani bangod dako man ang parte sini sa bastante nga tubig. Di kalidad nga binhi, makinarya nga pagpanguma, teknikal nga giya kag ang maidid nga pagtatap sang talamnan. Dako man ang bintaha para sa iya ang pag-angkop sang irigado nga uma nga nagasiguro sang bastante kagtayoyon nga supply sang tubig para sa iya nga mga pananom. Gindugang pa ni Lagayaw nga importante man ang regular nga pagbisita kag pagbantay sa iya talamnan bangod mas mahapos nga masolusyonan kag maaktuhan gilayon ang mga problema kag gilayon niya ini nga matumod. Suno pa sa mangunguma, dako gid ang bulig sa iya, kita
ang buying price ubong nga yala sa 22 pesos kada kilo para sa preska nga humay nga ginabakal gid sang aton partner ko nga cooperative ang Dingli Multipurpose Cooperative nga amugid ang nagasapdag sa mga kinahanglanon sang aton nga mga mangunguma gila sa banwasang Dingli Iloilo. Good morning, maayad-ayad niya aga kay Ricardo Rosendo Hintolia, Richard Agodines, Armelin Joy Mospa, kay Sir Ryan Rasgo, no, kay Sir Rain Arosio. Thank you sa pag-upod sa aton nga programa kadalagaan sang agrikultura sa Kabisayan nakatundan. Dugang naton nga tagaan sang Igtalopangod subong nga aga target sang Iloilo Provincial Agriculture Office o kon OPA ang nga mapalapad sa 10,000 hektaryas sa sulod sang tatlo ka tuig ang pagtanom kag rehabilitasyon sa mga puno sa lubi diri sa probinsya sang Iloilo. Sulod sa kay acting provincial agriculturist Jeron Magbanwa, ang plano sang probinsya naka-align sa national target sang Department of Agriculture nga makatanom sang 1,000,000 ka coconut trees sa sulod sang 3 ka tuig. Lakip sa programa ang pag-rehabilitate sa mga senile o konsobra 60 anyos nga puno sang lubi, pag-establish sa mga nursery sa mga kabanwahanan, kag paghatag sang training kag technical assistance sa mga mangunguma. Ginpahayag man ni Magbanwa nga isa sa mga problema amo ang pagsalig sa pagbakal sang seedling salin sa Mindanao. Gani ginapabakod gid sang aton nga mga local nurseries kag ginapukusan ang high quality dwarf coconut varieties nga mas badasig mamunga kung i-compare naton sa aton nga mga traditional nga mga varieties. Nagaparayon man ang koordinasyon sang Office of the Provincial Agriculture sa Department of Agriculture Western Visayas kag Provincial Coconut Council. Lakip ang livelihood program sa mga mangunguma pareho sang intercropping samtang nagahulat mamunga ang gintanom nga mga lubi. Sa madugay nga panahon, target sang probinsya ang mas produktibo, mas mabaskog sa kalamidad kag market-oriented nga coconut industry. Lakip ang value-adding sang coconut water, coconut sugar, kag coconut milk nga mahimo mangin export quality. Samtang ginapreparahan man sang Office of the Provincial Agriculture upod ang mga mangunguma para sa ginapaabot nga Super El Nino sa sini nga last quarter sang 2026 kag magalawig tob-tob sa tuig 2027. Gani panginbulahan sa tanan naton nga mga mangunguma nga nagpasakop gid sa sini nga programa sang Office of the Provincial Agriculture ang pagtanom sang masobra 10,000 kapuno sang lubi sa sulod sang 3 ka tuig. Amat-amato na naton tanom kung may bakante kita nga mga areas no sa aton nga mga talamnan. Magpakigangot lamang sa aton Philippine Coconut Authority kay may bastante sila nga seedlings sang lubi nga mahimo gid ma-access sang aton nga mga mangunguma. Dugang naton tagaan sang Igtalopangod subong nga aga lauman sa mga konsumidor nga wala sang mangin pagbago sa presyo sang bugas. Suno sa Department of Agriculture spokesperson Arnel De Mesa, wala sila sang may ginatanaw nga hulag sa presyo sang bugas sa piyak sang pagsaka sang presyo sang gatong. Pahayag ini ni De Mesa nga nagapabilin nga estable ang retail price sa 48 tob-tob 55 pesos kada kilo. Madumduman nga subong nga simana, liwat na nga nagsaka ang presyo sang gatong sa diin malapit size
pesos ang ginsaka sa presyo sang diesel. Kag ginapasalig man sang aton nga departamento nga may bastante kita nga supply sang palay kay subong natuon sa harvest season ang ini nga mga binulan, no? Kag we hope ang aton nga mga mangunguma kag mga farm laborers naton sa mga kabanuhanan ang maka-access gid sang maayo nga presyo, maayo nga pamakal sang aton nga katuwang nga opisina ang National Food Authority. Kay sa aton nga pagmonitor sa presyo hanay sang labtong nga bugas, wala na ganubo sa 22 pesos ang kilo ang pamakal sa aton tagsa-tagsa ka mga kabanuhanan. Sa dugang naton nga impormasyon subong nga aga, good morning anay. Sa kay Sir Noel Sotomel, kag Ma'am Roselyn Sotomel, kag sa tanan niya katapo sa Santa Monica Farmers Association. Sa kay Sir Judy Tayopon, kag sa tanan katapo sa Galang Farmers Association, salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Naglabot sa 1,437 ka mga ido kag kuring ang nahatagan sang libre nga spaying kag neutering sa ginpatuman nga bayanihan spay and neuter kalaban sa walo ka mga munisipalidad sa probinsya sang Iloilo. Lakip sa mga lugar nga ginkantuan sang programa amo ang banwa sang Limeri, Ahoy, Banate, Kabatuan, Anilaw, Pabia, Zaraga kag banwa sang Uton. Tinutuyo sang programa nga makabulig sa pagkontrol sang populasyon sang mga layaw nga ido kag malikawan ang pagdamo sang wala ginaplano nga pagpanag-iya sa mga hinoptanan. Kabahin man ini sang tinutuyo sang probinsya nga malabot ang rabies-free Iloilo sa tuig 2030.

nagasagod sang kasapatan kay isa ini ka balasihan nga ang aton nga komunidad manginluwas kag safe sa rabies nga masakit kag anuman nga halit nga mahimo matuga sang aton nga mga layaw nga kasapatan gani mangin responsable kita sa aton nga pagpanagiya kag pagsagod sang kasapatan. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Sir Rodel Ravina, kay Sir J. Alanda, kay Ayan Ray Palaondo. Shout out sa imo, salamat sa pag-upod sa aton nga programa Kadalagan sang Agrikultura. Subong man kay Sir Felix Celio. Good morning, Sir Felix Celio. Kagawad Carlet Clavel, shout out sa imo, salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Lugang nga tagaan naton sang igtalupangod subong nga aga. Graduate na ang 31 kakatapo sang kasapi kag Salngan Agrarian Reform Cooperative sa Salngan Pasi sa Farm Business School Program sa Department of Agrarian Reform Iloilo. Ang mga graduate nagpaidalom sa 17 ka learning sessions kag practical activities nga gindisenyo agod mapabaskog ang ila ihibalo ikasalang kag kumpiyansa sa pagdumala sang ila kaumahan bilang isa ka negosyo. Lakip sa mga ginatudlo sa mga graduate ang farm planning and budgeting, production module preparation kag initial supply planning. Isa sa mga highlight sa pagpatuman sang Farm Business School ang collective test marketing kag post delivery assessment. Kadungan sang ila graduation gin turnover ang sa kasapi ERC ang isa ka rice milling and polishing machine bilang dugang nga suporta sa pagnegosyo sang kooperatiba. Panginbulahan sa mga membro sang kasapi kag Salngan Agrarian Reform Cooperative, we hope nga inyo gid nga gamiton sang gusto ang mga interventions nga ginpaabot sang aton nga katuwang nga opisina ang Department of Agrarian Reform, no. Kag sa dugang naton nga balita subong nga aga, nagapabilin nga dako ang kabalaka sa mga mangungumasang tubo sa red stripe soft-scale insect o con RSSI. Padayon ang Provincial Government of Capiz sa pagpangita sa mga solusyon kag intervention agud mabuhinan ang epekto sini sa mga tanom kag sa palangabuyan sa mga mangunguma. Sa ligad nga sinimana, formal na nga gintogyan sang Provincial Government sang Capiz ang mga chemical kag nagkalain-lain nga mga agricultural inputs nga gamiton sa pagpatuman sang RSSI mitigation activities. Personal ini naging baton ni Governor Ferdinand H. Castro. Ang mga nasambit nga inputs pagagamiton sa demonstrasyon sang drone spraying sa mga fungicides kag sa aplikasyon sa mga ginarekomendar nga insecticides paagi sa manual spraying. Ang aktibidad pagapatigayonon halin sa nauna nga semana sang September kag pangin isa sa mga lugar kag banwa amo ang banwa sang pilar nga pagasugudan ang drone spraying demonstration. Isa ini ka bag-o nga pamaagi nga ginatun-an kag gina-eksperimentuhan bilang kabahin sang pagpadayon nga pagpangita sang mga epektibo nga pamaagi sa pagpakigbato sa RSSI. Ang demonstration pagadumalahan sang Agricom Visayas Incorporated sa koordinasyon sang Regional Crop Protection Center, Regional Agricultural Engineering Division, Office of the Provincial Agriculturist, kag Capiz Provincial Department of Agriculture Office. Samtang ang iban nga mga insecticides o kung chemical pagagamiton sa mga mangunguma paagi sa manual spraying. Malapad na ang epekto sang RSSI sa nagkalain-lain nga bahin sa probinsya, wala lamang nakaapekto sa mga tanom sa

0: at tubo na apektuhan na ini sa mga pamilya nga nagkasalig sa ilang mga patubas sa adlaw-adlaw nga pagpangabudlay sa mga mangunguma kag sa ila paglaom nga ang mga uba nga ila ginapangabudlayan makahatag gihapon sa palangaboyan sa ila tagsa-tagsa ka pamilya. Kag sa pagpangunagid ni Governor Castro nagapabilin nga babaskog ang mensahe sa provincial government masatunga sang siningation sang kabudlay yala ang aton nga mga ahensya sang gobyerno nga willing gid kag gilayon nga magabulig sa aton nga mga mangunguma nga nagatanom sang tubo hindi lang sa probinsya sang Capiz kundi sa Bugos nga rehiyon Western Visayas. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Mayor Matt Palabrica sa Banwasang Bingawan, Iloilo, kag kay Sir Victor Castro Verde sa tanan nga katapos ang Agbao Crops and Livestock Farmers Association. Shout out sa inyo, salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Sa sining atinion, aton nga pamatian ang aton nga panugyan bahin sa RSSI.
1: Isa ka importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sang tubo. Ang RSSI o kung Red Strip Soft Scale Insect, isa ka nagalap na nga peligro sa aton mga katubuhan. Ining insekto makahalalit bangod kay ginasuyop sini ang duga sang aton mga tanom nga tubo. Ini ang nagapaluya sa tanom kag nagapanubugid sang aton kabugusan nga ani kag kalidad sang kalamay nga ma-produce. Ang mga sintomas amo ang masunod. Una, ang pagkinang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew ukon duga nga ginaubos sang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag ukon sooty mold sa ibabaw sang dahon. Ikatlo, ang pagdalag kag hinihinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong ng mga insekto nga may mapula-pula, tubtub, pulula, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagdumala o kon management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayo nga sanitasyon sang talamnan paagi sa paghinlo kag pagkuha sang mga hilamon. Ikaduha, ang pagutod kag ilayon nga pagsunog ukon paglubong sa mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected nga patdan ukon seed canes padulong sa iban nga lugar para hindi na maglapta ang peste. Kag ikaapat, kung kinahanglan gid nga mag-spray, gamita lamang ang mga rekomendado nga kemikal sa Department of Agriculture kag tumanon ang insakto nga pamaagi sang paggamit. Gani, ginapangabay ang tanan nga permi maglibot kag mag-usisa sang inyo tagsa katalamnan. Kung makakita ka mo sang sini nga mga senyales, ipahibalo gilayon sa inyo Municipal Agriculture Office o kung sa Provincial Agriculture Office. Sa aton pagbinuligay kag nagakaigong aksyon, maprotektahan naton ang industriya sang tubo kag ang pangabuyan sang aton mga manguma. Pahanundom, halin sa opisina sang Provincial Agriculture kag Department of Agriculture, Western Visayas.
0: Yes, amoy adto ang aton nga advocacy bahin sa RSSI. Sa sinayngat inyon, aton nga pamatian ang aton nga AgriBeat reporter alin sa Department of Agriculture, Western Visayas. Welcome naton si Ma'am Georgia May Cordova. Ma'am Georgia, sa imong nga balita, subong nga aga.
2: Una nga balita sa Department of Agriculture, Western Visayas. Ginbisita ni President Ferdinand Marcos Jr., kaupod si Agriculture Secretary Francisco P. Cho Laurel Jr., ang 300 million pesos na egg processing facility sang Batangas Egg Producers Multipurpose Cooperative o BEPCO sa Barangay Don Luis, San Jose, Batangas. Ginkilala ang San Jose bilang Egg Basket of the Philippines bangod nagaproducer ini sa mga pito tugtog na pulo ka milyon nga itlog kada adlaw depende sa season. Nakasentro ang pasilidad sa pagproseso sang sobra nga produksyon sang itlog agud mapalawig ang shelf life, mapunggan ang pag-usik sang produkto kag madugangan ang kita sa mga egg producer. Ginsuportahan ini sang Department of Agriculture kag Department of Science and Technology paagi sa teknolohiya kag kagamitan para sa paghimo sang liquid, pasteurized, frozen kag powdered eggs. Ginpasidungga naman ang upgraded pasteurization line na may kapasidad nga magproseso sang tugtog 1,400 kilo sang liquid egg kada oras o kon 28,000 ka itlog. Gindugangan man sang DA ang pasilidad sang 3-story cold storage na may kapasidad na tugtog 80 tonelada sang finished products agod mapalawig pa ang shelf life sang mga produkto. Ginahimo man diri ang liquid egg na powdered egg white, yolk, kag whole egg paagi sa spray drying technology na makapalawig sang shelf life tugtog duha ka tuig. Ginapasiguro ni Secretary Chu Laurel na ang food security hindi lamang bahin sang pagproduser sang igo nga pagkaon kundi pati na ang pagsiguro nga may stable nga pangabuhian kag kita ang mga mangunguma kag egg producer samtang may padayon nga makatarungan nga supply kag presyo para sa mga consumer. Ginpatpat naman ni President Marcos Jr. na ang proyekto nagapakita kung paano makabulig ang paghiusa sa mga ahensya sang gobyerno, mga kooperatiba kag teknolohiya sa pagdugang sang value sa mga produkto kag pagpanubos sang food waste. Gintutukan sang administrasyon ang amunga inisyatibo bilang kabahin sang pagmodernize sang agrikultura kag pagpaligon sang food supply chain nga nagahatag sang dugang oportunidad sa mga producer samtang ginaproteksyahan ang supply sang pagkaon para sa mga consumer. Ini si Georgia May Cordova.
0: Thank you again Georgia May Cordova sa imong mga balita subong nga aga. Padayon ang aton nga pagpangagda sa aton nga mga farmers associations kag cooperative nga magparehistro sa aton farmers and fisher folks enterprise development information system. Yari ang padayon naton nga pagpangagda.
3: Ikaw manguna o kung mangisda o kung nagapatigayon sa negosyo sa agri-fishery sector, kabahin ka sa ginatawag ng Farmers and Fisherfolk Enterprises. Ang Farmers and Fisherfolk Enterprises amo ang mga negosyo na ginapanag-iyahan ka ginadumala sa mga manguna o kung mangisda, individual man o kung grupo na rehistrado sa isa sa mga masunod na talatapan. Kabahin ka man sa programa kung ikaw ang nagapasakop sa produksyon, pagproseso o kung pagpamaligya sa mga produkto sa agrikultura kag pagpangisda. Kung ikaw may ara sa micro, small o kung medium enterprise, basta nagagamit kag nagabakal sa lokal na produkto halin sa aton manguma kag mangisda, welcome ka sa PDIS! Ano pa ginulat mo kaagri? Dali na ang parehistro para sigurado ang pag-asenso!
0: Yes, amoyad to ang palayon naton nga pagbagagda, magbisita lamang diri sa aton Agribusiness and Marketing Assistance Division kag pangitaon lamang si Ma'am Maria Cristina Rizal kag maka-proseso na naton ang inyo FIDIS registration. Wala na kita sing panahon sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan nakatundan sa ngalan sang aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, kagduha naton ka maambong kagmapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ugatis ang nagasiling nga sa tagsa katapak sang aton dapadapa sa aton talamnan amo ini ang libre nga abono kag pagkaon sang aton tanom kag kasapatan kag talaksan sang aton kapisan kag ang paggamit sang research based nga teknolohiya ang manging gabay naton sa aton mauswagon nga pagpanguma. Good morning, maayong aga, maayad-ayad nga aga sa inyong tanan.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, nagkapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita. Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag. At tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: D3Pio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galing Lolo po na ibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Pio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang ako ang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3Pio. Ang D3Pio.
3: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
2: Matatak, sumagabuti ka.

0: sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured glass quality. ACS.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Rugang pa sang mataas ng kolesterol. Napilawan ko, tumara ang Cellphone Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Cellphone Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Cellphone Plus Gold.
4: Gikan sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko. Smart 2. Pritong ulam, galing for everyday.
4: Amoy na kung smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: YRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog nga pungsod na Pilipinas, alas 4:11 na sa kaagahon.
3: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
1: Unang radyo, unang balita.
2: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
1: Unang radyo, unang balita.
4: Adlaw na kita sang Miyerkules, pizza 16 na sa bulan sang Setyembre tuig 2026.
2: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon mangin kaupon ninyo, Radyo Man Eric John Pamplona.
4: Card ako naman si Radyo Man Ben Roy Bernal.
2: Sa kinaanda nagatamyaw na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanwahanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig.
4: Subuman sa mga kaiping nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas kag tubtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag, maayong aga, good morning sa aton tanan.
2: Sa mga nagapamati sa radio, yara kita sa City City 4 sa nilisuan sang inyo mga radio kag sa YouTube pangitaalang at RMN Iloilo Official.
4: Kagang ato naman official Facebook page, please like, share, kag i-follow ninyo DYRI, RMN Iloilo, kag RMN Iloilo 774.
2: Galitin man kamong bahin sang kalibutan sa sininga mga tinion, ilabinagid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangaragad sang RMN, unang radyo, unang balita.
1: Radyoman Eric John Pamplona. Kagradyoman Ben Roy Bernal. Sa unang radyo, unang balita.
5: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan

0: Yan ang lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
1: Mga Ilonggo, bugtaw na! Unang radyo, unang balita. Arimin.
2: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman? Diri sa palibot sa nga syudad gaga probinsya sang Iloilo. Radyuman Bindroy, mayong aga.
3: Mayong aga, Radyuman Eric, mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
4: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday.
3: Know your history. Kagkaroon sa aton nga Know Your History, September 16, 1991, ang Philippine Senate ang nagboto sang 12-11. Agod nga i-reject ang Treaty of Friendship, Cooperation and Security nga nagtapos sa almost century nga US military presence diri sa pungsod Pilipinas. Ginbansagan ang 12 ka mga nagbuto nga senador nga Magnificent 12 nga nagbuto against sa treaty nga pag-renew. And nag-break sang tie amo si Senate President Jovito Salonga, nag-break sa 11-11 nga tie nga buto agod nga hindi pagpaboran ang renewal. Ang buto nga ini ang nagtapos sa lease extension sang Subic Bay Naval Station kag Clark Air Base.
4: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday.
2: Know your history.
1: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita.
2: Mga dalag ko na nga mga balita subong nga aga. Senator Robin Hood Padilla, nabato na ang sabina halin sa Department of Justice o kung DOJ. Hindi may kang tanan sa reklamong obstruction of apprehension kag prosecution of criminal offenders. Nagugat sa ginaligar pagbulig niya ng pagpapalagyo kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado sang nagligad nga bulan sang nasambit yang sa pina halin sa Department of Justice ang narisa alas 12:30 ang takna kahapon niya sang hapon while in kahapon kabang Senate press nga may ginduhol kay Senator Robin Hood Padilla kag may ginpapirmahan
3: dinamang ko
2: ti tapos daw gin istoryahan niya dayon ni Senator Bongo dito na confirmar nga na received niya gid man ang ining subpoena alin sa Department of Justice kag siya Radyoman Binroy ang ginapasabat no, sa sining violation of section 1 paragraph C of the Presidential Decree number 1829, otherwise known as obstruction of apprehension and the prosecution of criminal offenders. Gintagaan sa Radyoman Binroy sang pilani from September 25 to October 9 no, para sining magpasa sang iya sining counter affidavit. Hindi siya ang ginmanduan nga magkanto sa conference room sang Department of Justice sa palabuton nga October 9 2026 September 15 kag October 20 October 9 2026. So, wakadlaw ni October 25 kag October 9 ang iya sining schedule nga magkanto sa Department of Justice. Radyuman Binroy, may kang tanan sining complaint against sa iya.
3: So, wala mang giguro ni kuna, kabalakan si Robin Padilla kay sabto niya malang ni Radyuman Eric kag
2: available man niya.
3: Kag available man niya, no? Unless nga may pilakadlaw base kung lumabot sa suspension, we don't know. Pero as to sa imprisonment sini, sa kaso, daw hindi magiging mapriso, guro ni si Robin, no?
2: Unless otherwise nga, daw baliwalaon niya naman, kay nagligad ko na, hambal sa Office of the Ombudsman, why siya makasubmit sa iya sining counter affidavit. Pero actually, na

0: receive niya ginman to. Mm. Nga doon nag-kwanto, doon nag- sariling mato, bala ang information na ginaboy sa Department of Justice o kunsang Office of the Ombudsman mm. kagsang kampo ni Senator Robin
1: Hindi man pwede ini pagrespetuhon ini kay proseso ini korte mm. ini kaga hayagayag man ito nga may salabton siya ining padayaw nga batasan bala ni Robin Padilla nga do nagpadayaw gid siya during the time ang pagtaapagkwa niya pag ano ni pag tago iya kay Bato de la Rosa pagkonsilya para nga ti makapalagyo sa premises ng Senate, no? So nagakabagay niya kay Robin Padilla nga pasabton sa galing kay Amulan ay mahapos ni sabton kay bangod nga bailable ang offense. Kung mga hindi lang ni bailable, ah, ma-reunion din si Robin Padilla to sa mga grupo ya sa prisuan. Mm. Amo niya klase ka batasan ka senador. Ti tanong sa bungong kinabudlayan si John Bick Rimuriato kay base kon mangin maduguon ang inaway kon ilaristohon si Bato de la Rosa dito sa may Mindanao. Ini bangod sa kay Robin Padilla. Siya ang ginalinan sini ko nga nakapalagyo ining si Bato de la Rosa. Sa piyak kabahin, nakaunong sa non-air-conditioned infirmary, ward si former Speaker Martin Romualdez. Upod ang tatlo ka iban pang preso sa iniang gin-announce ni DLG Secretary John Vic Rimulya. Suno kay Rimulya nga magtinira nga ni speaker sa kwarto nga may kadukoon nga 50 square meters. Dako na eh. Wala sang aircon kag may common nga CR. Gin pa siguro sang Tiglicom nga wala sang special treatment nga yatag kay Romualdez. Panugutan man nga magtambong nang ganyo magtambong siya sining arrangement si Martin Romualdez.
0: At least why sang aircon ang regular cell ang iya sining nga ginapamtangan na radyo man na
1: kadako sa silda nila yan, no?
0: Kadako, no?
1: Mag 50 square meters ang ato niyo mga guro, mga kwan niyo, mga 20 square meters. Mm-hmm. Dako na gani ni ang iya nga 50 square meters, tatlo galing kay damo guro ni sila ginapreparar ni para sa damo.
0: Mga doble guro ni sang technical tagagi announcers
1: book. Oo.
0: Kung sa nga 50 square meter.
1: Oo, mga dako-dako guro di. Tisipon mo, ligwa-ligwa eh nga ligwahan nyo niya si Martin Romualdez man. Mm. Kaya igaw man siya sa gamay ng prisuan. Oh, pero ang niya kuno ng mga opo dito, mga regular nga mga priso. Mm. Tapos ma-share sila sa CR. Kita mo ng CR nga... wala niya atop, hindi niya astas babaw yung pag-ubra.
0: Hindi mo tangan lang cubicle.
1: Oo, oh, half lang na ihati. Dira ka katin-katin, pero siyempre may basin man na.
0: Oh. Oh, may basin na iya, pero wala na iya flash nga matik bla.
1: Oo. Oh.
0: Kagway man iya sang bide.
1: Oo. Oh.
0: Tanad niya si Martin Romualdez yung magpanguli, ginapapisuitan niya lang buli. Ano?
1: Ara
0: tubong ya, mabataban mabasya gini siya ka buli nya sang
1: kagma katin-katin.
0: Makatin-katin tubo pa ni ang basin Rajuban Binroy.
1: Peo.
0: Tapos magi-flash kasi ni ma kwan ka masarod kas balde kag ibobo sa basin.
1: Doy, alin ni sila sa mga prominente abi? Wala niya nag why niya ka why ni nanad sang amoni nga pangabuhi.
0: Why ni gani ya kaagi pa muson sa
1: basin oh, wala.
0: Sa CR nga wala sang bidi.
1: Wala, puro niya special yung ila sa ang pagtrato sila halin sang gagbay sila kay mga Romualdez sa mga prominente niya nga mga tawo. Amba Marcos siya, way pa rin sa una, pagtapik sa mga Romualdez siya, mo yung big time yung mga Romualdez dito sa Summer Leyte. Dito hari, ito yung panulukan sila to sa Tacloban, kailan ni teritoryo, Tacloban sa mo, ang sulad sa Leyte to. Ti, amuna nga, way ni naanad. So, subong sa nayon niya, nag-iya sining kaugalingon, kay ti, mga regular ng mga priso, ang upod niya dito, Rajuman na
0: yun. Yung pagkita nga niyang mag-shots niya, bala, kapagkatapos ang kondisyon niya to sa road sa presuan, nakita ko, Rajuman Binroy, grabe kinman paghagos niya mo.
1: Hindi ka maghagos.
0: Nag-nipis lawas niya nga naglaba, liog niya mo. O ni... sang una daw ay sat liog.
1: Daw naglaba ang liog, you know?
0: Kung naglaba ang liog
1: amo niya, nga balila, naghagos. Kung daw naganiwang ako, no? Ang indirect nga pagamba, pagmuno sa imo nga nagniwang ka, ito naglaba ang liog mo, ako. butang balon nga nagniwang ka. Mm. Si Martin Romualdez, nakita ng liog. Sa to, di ba, do, hindi makita liog, ya?
0: Kaya sumun sa katambukon. Why sa liog? Tapos grabe ang buyon, eh.
1: Oo.
0: Hindi niya makita. Tiil niya kung magtindog siya mo.
1: Oo, ikaw manabing, makumugistar kaya sa 150 million nga balay sa Forbes Park.
0: Oh, kagasarong bra balay niya.
1: Oh, isa lang na. May private jet ka, duha kabilog. Mm. May helicopter ka, may yate ka. Mm. Tapos,

0: presuhon ka lang imuda. Guro, ti, ang stress ba lang, kuhianan sa pamilya, kabataan niya, mauian, sakit na mo.
1: Sakit ni.
0: Oo, oh, mayo naman lang galing sa imo, pero sa kabataan niya, ti, gamuno sa imong kabataan mo nga amuni, amuning problema, amuning gina-istorya sa imo, puro negative, ginalibak ka, ginabuyayaw ka, sakit ina bilang isa
1: actually,
0: kamay.
1: Actually, ako muna nakita ko, Radyo Man Bindroy, nga stress na ginabatsag niya. Ang kawianan sa mga kabataan niya, kanoon niya na gani, guro mag-iriskwilan eh. At number two, ang sobra bala nga paminsar bala, guanobla na nga... ginawaswasan ka sa media.
0: Oh.
1: Ginawaswasan ka sa mga netizens na ginatag ka pa. Sobrang stress ini. Kaya ako gani, amba ko, bisan drama pa ni.
0: Bisan pa?
1: Grabing impact si ni Radyo Man Bindroy sa pangabuhi ni Martin Romualdez. Wait, ang magiging pangamuyo nga mayo pang madritsuan na lang ni sa patay. Pero ti... ang mga netizen na mo nang gina Sos Mario Sep Santis.
0: Wala tamang gina pangayo, pero kung mga amo nabe, doon ikalipay piyas ng tao.
1: Gani, amo na galing, amo na galing kwa na, buta to sinin, kung lang netizen subong, ay Mario Sep Santis ima, nambalan ka kung basaon yan eh.
0: Oo.
1: Banta ko ma, kwa na ni matumba sa YP Las.
0: Sobrabing pangawat gin sa gobyerno, ti isipon mo, naghandom ka pa nga mangin presidente, ngandom mo yan nga mangin presidente, sa karsel kay imo ya tubo pa. Tani ma presidente ka pa ya sa sunod mo, galing kay mayo man na gani, nangin kuhan man ay mayo man nga palagyan, nga ti na open up ini, kundi na balay kung sino gid ang real culprit. So kaway pang hindi siya kalapaw sa finish line, para nga ti pinakadlaw, masisigil ang priso. Yaki ba si Blacon makalabot pa sa finish line before sa end sang term ni Marcos kag makagwa piya si Martin Romualdez?
1: Kung isa kagwa sa tempo abi ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kag dumaog abi, for example, si Vice President Sara Duterte, kung makapadaragan gin man sa presidente, kag ginali dumaog. Banta ko ni ginis kagwa sa
0: presuhan. Hindi ginis siya. Dunuton ginis siya sa presuhan. Galing kay Tim Budlay man sa tiyempo ni Marcos na pagwaon yung pakaisaya. Dunuton man sa katawo.
1: Kung sino man ang i-endorse niya.
0: Magpiktuhan. Magpiktuhan gid. Bumbahan gid sa katawo nga bumbahan kung makagwa sa tiyempo niya. Ang iya pakaisa nga si Martin Romualdez. So ako nagapating hindi makagwa ni. Kay iti ang endorsement niya maipiktuhan ini.
1: Kaya kabaga, kung hindi man magdaog ang mga i-endorse ni Marcos sa... after sa iyang termino, siya man ang mangin kaluluoy sa ulihi, Radyo Man Bindroy. Grabe ni, bantayin niyo, Bla. Amo na gani, hambal ko nga mag-inamo ni ang mga kwane, mga narrative, mga plano sa mga gusto nga magpresidente sa Pilipinas. Pinalusay, tapos masigpapriso ka mga kontra nila. Kaluluoy ang mga pumuluyong Pilipinhon.
0: Grabe, no? Si Martin Romualdez, kung ara pa sa prisuan, matapos ang termino niya abi ni Bongbong Marcos, base mag-reunion pa ni sila pilakadlaw. Hindi aton man, kung abi, limbawa, base si Sara, dumaog, abi-abi lang abi, tapos ara pa ni sa prisuan, si Bongbong Marcos, nila ba naman ni shortcuton man isa sang kontraya kag ilupot man sa karsel? Nila ba naman eh? Diray ni sila mahuli, gini sila kaduha sa prisuhan, maginamo ni.
1: Grabe ni. Tigali, kita mo na ginihambal ko, kung ang narrative mo sa pagpadaragan, Radyo Man Bindroy, is revenge or pagtimalos, ang makaluluoy, diriya ang
0: tawo,
1: Pilipinas
0: eh?
1: Mismo. O, sa pangkabilugan. Ang tawo, iya ang mangin kaluluoy. Imagine mo na, for another 6 years, Radyo Man Bindroy, Sos Mario Josep Santissima.
0: Mamungunuhan gini sila ni.
1: Amo gina ang mangin abot, ano madangtan sa Pilipinas kay subong palangadaan? Natawan nyo ba nagkatabo subong sa pungsod Pilipinas? O, at aso nga si Mana, basi mag-saka ang presyosang diesel, kwano?
0: 9
1: pesos kag 40 centimos. Ang gasolina, another 4 pesos and 48 centavos. Isubong 93 tinta ang presyosang diesel. Tugangan mo yung 9, subar na 100.
0: Subar na 100.
1: 103 na. 102, 103 na. Tinatawan nyo lang nakatabo sa Pilipinas, subongo. O, tiyang ato gobyerno, may ginhimo. Why? O, natawa sa aton nga problema, subong sa... akwani sa supply sa nga kuryente. Bisan pa nga sa Luzon, yung kasurubra, pero ang Visayas, yung Mindanao, ya, kulang. O, tilantawan nyo bala, may ginhimo ang gobyerno, ang presidente. Ito, bro, ito kay DOE Secretary tapos, Sharon Garin. Pero ginabalik man to sa ni Sharon Garin.
0: Padalaya ni si Sharon Garin. Abi naton gani, may bit-bit nga solusyon. Kagaliya, 20 pesos nga bugas ya. Agdala.
1: Ginoo ko.
0: Buisit nga klasik administrasyon ini.
1: Amo na gani ang balko.
0: Isipon mo ya. Ang ginahulatan niya. Ginabantayan ta si Sharon Garin. Nga may i-anonsyo. Nga good news. Halil sa presidente. May mensahe halil sa presidente nga mayo. Pag-abot ni Ria, baligyan kita ya sa 20 pesos na bugas.
1: Amo nang ginambal ni Radyo Manbindroy sa kwan ba na yun, sa istorya sang kakulang sang supply sang kuryente. Early late 80s or early 90s. Diba nagka-problema man kita sa power? May power crisis kita sang una. Di dumduman nyo sang una, ang sang chimpo nga ina, ang mga napukor, dumduman nyo pa ng mga napukor, National Power Corporation, gobyerno, ini, di kulang to sang una ang ginasupply nga kuryente sa aton sila yung mga power distributors. By the way, way pa sang una sang NGCP.
0: Way pa.
1: Mga napukor pala na sang una, diretso ni sa mga distributor. Oh, ang problema sang una, kundi why sang kwan, why sang investor sa nga sa power generation bla. Tingin mo ni former president Fidel Valdez Ramos ang una. Ginkwan niya ni gin open niya ni ang kwan bala ang sa power sector, gin open niya ni for investment bla. Gin pang privatize kapag tapos kung sino man tong gusto nga mag-invest Radyo Manbindroy sa power generation. Daw gin pasugtan sila nga maggiransa sila sang dalagko katama bla. Grabe man ning pagpasuber sa mga power generator sang ginansya. Katawan niyo bla mga ginansya dira, sino-sino nagauyat sa mga power generation? Ang mga dalagko nga mga negosyante sa Pilipinas.
0: Mga Chinese businessmen man di sa Pilipinas.
1: Mga di bla mga investor sa power.
0: Sa power, sa water, state, sa
1: rason.
0: Ang mga major investment.
1: Oo. Oh. Di ba sila ng mga kwana, sila ng mga dalagko ng mga power tagiya sa mga power generators diri sa
0: mga major investors diri sa
1: ato. Pasugtan na sila, no? Para nga mag-invest ang una, pero ang kabaylo siyempre ibaligya nila sa mahal, pero ang importante sa una ma-solve ang energy crisis. Tintani during that period halin sa tiempo ni Ramos, ni Irap, ni Gloria, nagbulosin for President Ninoy Aquino. Tani during this period, Radyo Manbindroy, tani na pang trabaho ini ang problema naton sa power mo. In fairness kay DOE Secretary Sharon Garin, isang 2025 na siya nag-DOE Secretary. Tanong ginimo sa mga previous, mga former DOE Secretary diri sa Pilipinas, ano ang nangin energy plan nila sang una, parang hindi liwat ma-experiensyaan sa Pilipinas ang power crisis. Why sila sa may ginhimo?
0: Hindi sa chimpo ni Marcos, okay, kay sa mga previous administrations, why abi, why masolusyonan ini? Sa pag-abot ni BBM, sa iya palang una nga termino, crisis na ta sini. Di ba? Sa second year ya sini.
1: At hindi sa Radyo Manbindroy, may crisis na.
0: May crisis na. Ti pag abot ni BBM, dako-dako na nga crisis. Ti dugay-dugay, anong nataka tuig, matapos na dugay-dugay termino niya. Wala gyapon sa sang solusyon sa crisis kini. Ano
1: ta gyapon sa short term solusyon gani?
0: Oo. Tingin pa gustuhan man lang. Gina pagustuhan man lang kita subong tukod ka mga planta, di ba? Unlimited man ay sang una, may mga buro balabag pa ni sa mga planta. Ti pero sa aton diri sa Panay kun ang planta tani ni diri la mag-supply sa Panay kun amo la ni taning sistema. Way kita bisan mahal ang kuryente, way ta brand out. Galing kay ang sistema nga gina-employ sang aton sining.
1: Other sa Ipiralo abi, siyempre. Sandiyan ka nga bahin sang
0: pagbaligya mo pa niya sa ibang
1: plant mo. Ihaboy mo ni sa grid. Tapos
0: sila yung magbabag.
1: Ang NGCP, amo na ang mabaligya sa mga power distributor.
0: Oh.
1: Ang ihambal nila, kung kita lang diriya sa Panay, bastante kita diriya sang supply sang kuryente. Hindi na nga, kung diri ka sa Panay, diri man i-distribute
0: mo. Hindi mo na ang sistema.
1: Hindi mo na ang sistema. Kaya ihaboy mo gid nanay sa grid. Tapos ang grid iya, amo na ang mahaboy sa mga power distributor. Sa Gimaras bla, ang Gimaras gani iya, may windmill ganit sila diya. Di bla? Tapos kita diri, may kwang kita, may ara kita sang coal fired. No? O galing kay may mga solar pa kita din. Galing kay hindi abi ang proseso mo ang system.
0: Magi kay gid abi.
1: Magi kay gid sa grid.
0: Magi kay gid sa grid. Te galing kay mga tawo sa grid. Te tanaw blas bong negosyo nila ya tudo-tudo perwisyo kita. titagaan kita sa opsyon. May mga solar man tani, no? Nga mo na yung opsyon. Gintinuntuhan pagid. Hinatag pagid sa bugok pagid ga klase ka utok ng mga tao. Ay, sus naglain ng Pilipinas.
1: Amo na gani, gapamangkot ang iba.
0: Sobra-sobra.
1: Hinatag na kay Congressman Liviste ang
0: franchise.
1: Siyempre, kung ginatag na siya, dapat ginkuan niya na iya, ginubraya na. Blati, subong kaya iya ginubra, pinamaligya niya. Kasi kung ginatag na sang una iya
0: sa iba niya,
1: ginbaligyaan mo sang franchise,
0: kung
1: ginatagan mo sang franchise,
0: kaya
1: nagpatindog sang solar,
0: natukod
1: na. Kasi subong may solusyon na kita sa problema.
0: Tani subong, basi kung more than halfway na kita sa pagtukod sining mga solar farm diri sa Pilipinas.
1: Tapos isang exclusive nga franchise.
0: Oo.
1: Hindi mo na yung mahatagan tong iban nga nag-apply man nga gusto matali magpatindog sa mga
0: solar farm. Eh, kay kung tani na ginhatag, bilog siya. Kung wala, kung sa iban, tani nga mga responsable man ito yung ginhatag siya, tani na tukod rin eh. Tisubong! O, tanawaan nyo ba? Lagyo-lagyo lang siya. Kita ya, problema di sa Pilipinas. So, amo ni, sa pangkabilugan, ang halit sang administrasyon ngayon eh, no? Pila ka administrasyon, hindi lang amo ni ang mga previous administration nga nag-agi diri, kita man Japon.
1: Kakulang ini sang long-term solusyon o pagplano sa power industry diriya sa pungsod.
0: Amo na ang balila sa mga maumuaron nga mga pungsod. Mga 10-year, may mga 10-year development plan ni sila, ya? Kumbaga, regardless kung sino yung mabulos dira, 20 years, 10 years nga development plan. Amo na yung sundon. Kumbaga, may path ka balaya. Kung sa aeroplano, may flight plan ka balaya, no? Kung diin yung direction mo, diin ka magpa, pila ka daw.
1: Dapat anticipar mo na ng mga development sa tagsa ka, mga syudad,
0: probinsya. Kaya mo na gin-employ nila sa Singapore, di ba? Nga may arasang 10 years, 20 years development plan. Nga, kung pila ka daw ya, lain madamag akuan, leader, ako na galik kiti.
1: Kasi, siyempre, nagadamo ang tao, nagadamo man ang mga kwani mga nagadragko nga mga building kumbaga nag-progress man isa ka lugar bala
0: so, dapat
1: na pang anticipar
0: ina may plano ina
1: may mga computation ina nga kung kamo ni kadamo tawo may matirindog nga mga mall matirindog nga mga manufacturing companies
0: di
1: mga ang industriya sa amo ni ma-improve ini madragko ini kay na pang anticipar ini kag na pang compute ini nga amo na gali after 5 years 10 years amo ni kadako
0: ang amo na nang requirement ta
1: sa power sang amo ni nga lugar
0: di ano ta anong option ta matukod ta naman coal fired masalig ta sa solar farm ma ano nga energy kwan generator ang ato niya
1: hindi madali nga ubrahon ini
0: mga yeah, power
1: plant.
0: Di para subong.
1: Yes, 5 years.
0: Di para subong mambal ka nga, ti, kulang abi subong. No, may problema. Ti, matukod lang ta na yun, coal fired subong. Hindi man pwede kita tukod outright list ang coal fired. Para kadugangan, power ta na eh. Di man ta na yun ka ura-ura na tukod sa solar farm, energy renewable energy sources naton. Amo nang mambal ta nga ginaplanuhan ini ang tanan. Galing kay, pagkatapos ang termino sang isa, lain man direksyon sang isa, lain man direksyon sang isa, why na tong plano? Kag wala magigya plano.
1: Amo nang problema tuod. Especially kung wala sang continuing programs bala or amo na plano ang tag sa iya ka mga ahinsa sang gobyerno sa mga basic no ang ila sini nga mga
0: why kita ya direksyon no?
1: Tradyuman Bidroy, President Department of Energy kati power ang istoryahan tadi. No? Imagine ra ko ano kung powerful ang secretary sa Department of Energy. Ang mga dragko ng mga kumpanya sa langis under ini sa iya. Mga power industry naton under ini sa iya. Kung nagani ka dapat may mga plano ini, hindi ini overnight nga masolusyonan mo. Dapat may mga long-term solution sige dari ka mga plano. Amo pa rin hambal mo na sa ibang mga countries. May mo na nga may 5 years, 10 years, 15 years, 20 years na plan para nga hindi sila makulangan sang supply sang kuryente pag-abot sang amuna nga tiempo. By the way, marantayan Radyo Man Bidroy ang ika-26th day no sang impeachment trial karon sa hapon. Kaya ang ginaistoryahan diri ang threshold no sang maka-convict sa vice presidente sa iya sining ginapangatubang impeachment trial. Karon may arasang
0: namin mga
1: retired justices kaga Supreme Court justice no nga mag attend sa impeachment trial bilang mga amicus curiae. Kung silingon, mga friends of court ini sila Radyo Manbidroy na maghatag sa ila sinitag sa ka mga opinion. Kag pabatian ini sila sa mga senator judges para nga may balasyan sila or maka-weigh in sila kung diin ginbala ang ina dapat nga pagasundon. Kay ang party sa pag-amindar sang ilang rules Radyo Manbidroy sa impeachment court as to the threshold sang or numero nga ma-impeach ang vice presidente kung hindi nga mahimo sang Senate sa buto nga 50 plus 1 or majority lang Radyo
0: Manbidroy.
1: Oh. So bantayan tara kag kung pilagid bala ang threshold lang tao tayo kung ano karoon ang hambal sa nga mga friends of court.
0: Amudlay, galing subong kay tanaw mo sa balita, ang interpretasyon niya, no, paborya sa kanya, sa paborya sa hindi bla fix nga 16. Kita mo damo ang, damo ang, sa mga deans, mga lawyers, oh, mga even constitutionalist bala. Nagambal niya hindi niya ang denominator nga 16 niya. Kuan niya gavari niya hindi niya fix kay wala man ang hambal sa konstitusyon. Oh. So no hambal ta do.
1: Ang question subong given na ang hindi fix nga 16.
0: Oo. Oh.
1: Radyo Manbidroy, oh, pero kung pila ang ang denominator amo na ang ginaawayan subong. Like for example, all the members of the Senate is 24, pero ano ang mga balasihan nga hindi mabilong sa 24 ang mga wala sa Senate subong?
0: Oh, ang membership ano, oh, kung sino ang pwede maging member, kung sinong makonsider nga member kag makonsider nga hindi.
1: Oh, like for example, si former Senate President Coco Pimentel nagambal siyang of all the members sa Senate ang basihan, but sino 24? Pero ang question dira kung ang tanan, kung ang hindi man tanan nga membro sang Senate ang nakasumpa or naka-oath bilang central judge,
0: membro bala siya?
1: Mahimo bala nga mabilong siya sa all the members sang Senate?
0: Hindi mo gani membership? Sino?
1: Si ang isa wala makasumpa, si Bato mo.
0: Oh, wala nakasumpa si Bato. Di ang balila, kung wala ka makasumpa, paano ka maging judge? So meaning, hindi ka maging kabahin sa membership sa 24 senator judges.
1: Pero maiban man iyang mga naga, mga legal luminaries, naghambal sila, kasi nila, bisan wala sila yan naka-attend yung mga senador, kasi member sila sa Senate, pwede sila iyang maka, pwede sila iyang makabuto. Pero iban man iyang hambal, paano ka makabuto? Nga wala ka man imo yakaten sang
0: kag may
1: impeachment trial,
0: kag may automatic suspension ang mga mga nagkala priso. Amo ning appreciation gani ni Justice Carpio kasi niya ining mga nagkala priso automatic may suspension na. Paano ka maging senator judge, paano makabuto kung suspended ka? Medyo medyo masibod ni nga
1: mga kwan ako ba nga balantayan na karon kay former Chief Justice Hilario Davide na ilang iya.
0: Pero kung kwan nabi, unta na mo Radyo Manirik, ining interpretation nga of all the members nga meaning fixed na sa nga 2/3 of 24, ti tsakto na ang ambal nila, ti paros na may napatay abi, no, may nagkalamatay. Paano ka makambal, makaisip ka 2/3 of 24? Paano mo mambal ka 24 pa na kay wala nakalabot ka? Kinapatay na gani ang senador. Di mo na kung napatay abi itong siyam, tikinsi na lang biliting requirement mo 2/3 of 24 is 16. Paano mo ma-serve ang ustisya kung hindi ka kabalo?
1: Highly debatable.
0: Grabe gani nga,
1: kani. Hindi kabalo ka. Damo sa mga interpretasyon di mo. Una nga, very important ni karon sa hapon, no, ang presensya sa mga friends of the court, mga retired justices, kaya mga former chief justice sa Korte Suprema.
0: Kaya kung kuan, amuning isa ini sa mga determinasyon sa impeachment niya, kaya kung halimbawa, bay magpabor ining ila sining interpretasyon, tapos na ning boxing ni kung magpabor ni karon.
1: Pagkaganda na karon sa hapon, no, sa ika-26th day sa impeachment trial. Pero kapon ang state witness kapon sa impeachment trial si Office of the Ombudsman Records Division Officer in Charge Attorney Karen Bato, no, nagpungko siya kapon sa witness stand. Oh, kag nagpatpat sa Radyo Manbidroy nga sunod sa iya ang declared net worth ni Vice President Duterte nag-increase by 91.4 million pesos or 1,260.7% from 2007 to 2025. According ina sa records, sang iyang statement of assets, liabilities, and net worth o consul N, ipakita kahapon nga daw sa impeachment trial. Tapos na butang man dito ng iyang mga kwani, mga share of stocks, Radyo Man Binroy, sa mga negosyo nga ila sininga gin nag-invest sila to, wala nila pa pang-declare no, sa ila sining Sal-N, Radyo Man Binroy. So, umpisa pa lang ini kapon sa pagpresentar sa mga records, kag marami pa nga mga witnesses ang mag-a-appear diri Radyo Man na. Sektarin ang observation sa aton sining patrol, kamusta ang tangaton nga palibot ng mga balita nga natipon ni Radyo Man Mon Kapalihan.
2: TYRI Radyo Man Report.
3: Good morning, Radyo Man Eric, Radyo Man Binroy, kag sa aton sining mga tagpalamati subong yang kagahon sang Miyerkules diri sa may palibot sang syudad karon no. Matro ta wayang aton sining chimpo no. So ati may mga portion sa syudad naton nga kahapon nabasa kag video, wala pa iya nag tahaw ang basa sa mga karsada, pero manami ang aton sining chimpo no, kay wala kita sang ulan subong iyang kaagaho no. Matawhay man ang aton sining mga dalanon diri sa may palibot iya sang syudad sang Iloilo subong iyang kaagahon. Ang aton sining mga utod basako na no, labi na sa pagpaninda padulong gid no sa pinakamayor naton iyang merkado subong diri sa may Iloilo Terminal Market. May mga utot naman kita karon nga nag-jogging na matamat, nagpapalas na sa sining nga mga tinion no, kag ang aton siniyang nga mga kuturan nga mga drivers motorcycle no, nga pila karon no, para nga maghulat man sa aton sining nga mga kauturan nga magbalik na sa ila tagsa ka mga puluyan after nga magkapaninda diri sa may Iloilo Terminal Market. So, amo ni subong ang medyo masako na lugar diri sa may syudad, no? Iloilo Central Market. Ang naton sini nga mga dalanon, sa sinasiling tanama, tulad daw, ay pagkita ng trafiko naton, ang mga kapulisan naton, nagakandak subong sa mga random nga checkpoint, no? Sa pinaka mga distrito sa may syudad, no? Si may ara man kay na dito nga medyo nakainom siguro no, pagkita checkpoint ga balik no, galiso ang iban tanda man magita sang kwan no? Sang shortcut bra morning sitwasyon no, subong iyang aga ang aton sini nga merkado balikanta presyuanay subong sang karni sang baboy kag sang baka daw no, halos wala man sang hinalain no, sang nagdigad ang maskara sang maskara karne subong tag 220, maskara baboy 250, ang pork belly 350, ang pork chop 320 sa gyapon, same gyapon ang presyuanay, at isang baboy subong tag 200, at isang baka 150, ang unod sang baboy 320, ang aton sininga tapa sa mga bumanakan naton 390. TL sa baboy, sa mga minigod sa TL sa baboy, tag 220. Ang lawas karne, may ara nga tag 160, may ara nga tag 200, no? May kantaw karne, may tag 380. Tenderloin karne, 500, no? Mani medyo mamahal. Kag ang oxtang, no? Ang taga 500 man ang presyo no, diri ni sa may Iloilo Terminal Market no, sa Figuero Meat Shop subong iyang aga nga presyuan ay Radyo Man Binroy, Radyo Man Eric Jan no, sa aton sining kalinong kagatawa'y so far ang monitoring naton di man na pareho sa naliligad yang mga kaagahon no, nga medyo madamo sang insidente. Pero sa subong no, matawhay ang aton sining monitoring kay maninagakandak man sang checkpoint ang aton sining mga kapulisan. Sa kahapon yang adlaw may natabo insidente ining kinsenyos ng babae patay matapos nga

0: man nga banwa in payag diri ni Police Lieutenant Sai Cron Empridad hepe sang Masin Municipal Police Station na nagbakasyon ining biktima sa barangay Tubang kag naghinagaday no sa pag paligo sa suba kaupod sang iya sining mga abyan pahayag pa sang pulis nga nagpaligo ining mga magbarkada sa suba kag nakita niya nga sang upod sini ang biktima nga gulpila nga nagsarurot no sa tubig ang biktima no kag ginpaya pa nga tuyo pakunta ni Elwason si misis ang iya sining mga barkada apang pati sila no daw jutayan naman ma dumos no kuning rason kun nga
1: wa gid kasalbar
0: wa gid no patay gid no Regiman Eric, Regiman Pinto. Actually, nakuha siya, na-rescue siya, hiningagaw dala sa Mayramon Tabian na Memorial District Hospital. Mm. Pero, why gid, no? Ginbawian gid sang kabuhi ining nasambit iya nga 15 anyos nga babae nga biktima, Regiman Eric, Regiman Binroy, no? So far, tumamalaning pila ka mga isyo no, or balita nga natin po naton diri sa may area iya sang probinsya sang Iloilo. Nagapapilin kita nga matawhay ha kag mayong chimpo naton subong diri sa may syudad. At ayan nakaroon pila ka mga information sa pagpangalagad sang RMN na unang radyo unang balita with Radyoman Ronald Sanchez. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyuman mo ni Yales Kapalian, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
1: Salamat kay Radyuman mo na Kapalihan. Inigapain sa aton nga pagpangalaga, dulong na sa inyo sang nan sa corn coffee. Umpisan tarang aton aga pag isa pag-inom sang nan sa corn coffee kag eksperyensyanta ang mga benepisyo nga aton nga makuha kapin pa kung regular ang aton nga paggamit sini. Nag-boost sa aton nga immune system, nag-promote sa weight loss sa mga overweight, nag-palaba sa aton nga resistensya, nag-pataas sa aton nga energy kag nag-maintainar sa proper blood sugar level. Nag-improve sa nga blood circulation kag nag-alleviate sa problema ta sa digestion. Nag-paruboman sa risgo sa pagbutod sa aton nga tiyan, no? Inakisa daw hindi kita matunawa nag-abutod ng aton tiyan. Imninyo sa Nan's Corn Coffee, nag-detoxify niya ang aton nga lawas kag nag-alleviate man sa problema ta sa migraine, ilabi na gid sakit sang ulo. Nan's Corn Coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Mabakal nyo sa mga butika sa Bilogesla sang Panay kagdira sa probinsya sang Guimaras. Standby ha, pagbalik na dugay-dugay mga dalagko ng mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:52 na sa kaagahon.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by United Home Persulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatas mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Plus Gold.
2: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Napilawan ko, tumara ang Samphone Plus Gold 3 beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
0: Samphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samphone Plus Gold. Samphone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald, may bago ko na discover nga pang malakasan nga kape. Samphone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio, ang Physio, yung may D3 Bio. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Dali si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa apel, wala git ko gana magkaon, kag sagay lang ko ubo, lana.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Ang baha pwede matabo bisan sa ano. Ang pamangkot, handa kabala. Antes magbaha, magpamati sa weather updates. Ibutang ang importante nga gamit sa mataas nga lugar. Ibaluon ang evacuation center nga malapit sa inyo. Kung may evacuation order, ipreparar ang go bag, matcha ang kuryente, tubig, LPG, kag maglikas dayon. Samtang nagabaha, magtinir sa luwas nga lugar, kag indi magsulong ukon magmaneho sa baha. Likawan ang paghikap sang electrical appliances nga basa ukon nalubog sa tubig. Pagkatapos ang baha, magpauli lamang kung may pahibalo na halin sa otoridad. Usisaon anay ang balay kag kuryente antes maggamit. Kag siguruhon limpyo ang tubig kag pagkaon. Ini nga pahanungdom halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
2: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
4: D3 Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Umanagin ka malipaton, itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
6: Matagat, mga butika!
7: Nons Liniment Oil!
8: Kaspan?
7: Wala problema!
8: Nons Liniment Oil Partner!
7: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspan. Kagang methyl esters ang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
4: Nons Liniment Oil!
9: May problem sa sanguna sa kurason ko, no?
10: Oo, sir. May rheumatic heart ka. May distinction. Vitamin D3. Sa isa ka daw, kaduwa siya, sir, mag-inom. Nang dayon, wala na siya nang dito. Sa COVID, yung patasalamat ko.
11: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS. Supple Plus Gold.
18: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingnan ko kung inom sa Santon Plus Gold. Taas ikon madula man lang. Napawagin ako. Isang ginadawad lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
17: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika.
19: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
20: you need toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! Ay, emerhensya? Magtawag na yon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kung PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, mabadali nga pag-report. Tawagi ang 0920-946-8233. Ini nga paandam publiko, halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
2: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
3: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
4: Ganyan ang Pinoy!
5: Ang Pilipino may isang salita.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3, dito ako believe.
8: Super Fiber.
9: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo, kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang akong nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
10: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
11: Evergreen Herbal Capsule.
12: O galing si Yandel Katuyan.
13: May high blood ka man sa una?
12: Oo, may harap. Umatumba ko lang ngayon doon ko iya. Sabot sa nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule, doon nagsulahay ng tanang-tanang sakot.
11: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule at adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
14: Time.
15: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sini sang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
16: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
17: Pangalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anong uwi.
18: Alas 5:02 ang oras diri sa aton nga pagpangalagan. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
19: Radyo Man Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
18: Sampay na sa mga balita nga natipon sang RMN na News Center. Ang ini nga bahin durong na sa inyo sang DTX sa 500. May ara ka bala sang hypertension o kung pagtaas ang presyor sang imo dugo, mag DTX sa 500 ka. Ini nagapanubo sa imo talaga si Rael sing sa mga kabangdanan sa pagbara sa imo nga mga kaugatan nga nagaresulta sa pagtaas ang blood pressure. Ini man ang nagabulig panubo sang blood glucose levels sing isa man sa mga kabangdanan sa pagtaas ang blood pressure ilabi na sa mga diabetics. Kag siyempre ang DTX sa 500 ang aktibo man sa pagkorek sa mga hindi normal nga releases sa imo nga mga hormones ilabi na yan tong may pikto sa vasoconstriction. Kag siyempre kung naga-DTX sa 500 ka, dapat parisan mo ina sa MITC ang alkaline nga vitamin C. Nagpapabakod sa mga kaugatan, nagulo palayo ka sa peligroso nga epekto sang high blood pressure sa blood vessel. Kagina-maintain sini ang elasticity sang ugat, agud nga mapalayo ka sa aneurysm o kung ang paglupok sang naghabok nga ugat sa utok bangod sang tuman kataas nga blood pressure. DTX sa 500 kag MITC, marami ini nga kombinasyon, mabakal sa mga butika, simpre produkto ni Doc Ramil Oy. Unang balita mga karadyuman, malapit sa 500 million nga balor sang pundo para sa Iloilo ginpanagtag sa paagi sa kaniwa ng Pangulo kag Binting Bugas Program sa selebrasyon sang handog ng Pangulo sa Iloilo Provincial Capital. Kasama mo sa balita Radyo Man, Mon Kapalihan.
19: TYRI Radyo Man
14: report.
20: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agud indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
21: Naglabot sa 473 ka milyon ka pesos nga pundo ang ginpain para sa probinsya sang Iloilo. Kadungan sang selebrasyon sang handog ng pangulo, serbisyong sapat para sa lahat sa Iloilo Provincial Capital sang Setyembre 14 subong atuig. Kalakip sa mga programa kag serbisyo ang kadiwan ng pangulo kag Binting Bigas Merona nga kalakip sa kabilugan nga 1.1 billion pesos para sa Western Visayas. Ang nasambit ng mga programa kag serbisyo ang ginpalabot sa pagpanguna ng Department of Energy Secretary Sharon Garin, kaupod si DA Western Visayas Regional Executive Director Dennis Arpia, Governor Toto Defensor kag iban pa nga ahensya. Tadungan man nga ginparagtag ang kasubong nga mga programa kag serbisyo sa probinsya sang Gimaras, Aklan, Antique kag Capiz. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Mon Iales Kapalian Tata RMN.
20: Ang Super Fiber mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
14: Tatak RMN.
18: Balik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape nga ginapangita kag ginakaidlawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Ang kargado sa may ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas, ang pinakabago nga kape nga sigurado makakape ka bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sang Risi mushroom extract kag mangosteen fruit extract. Tagsaka sa say sine may unod pagid nga 200 ayo nga puro kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix. Hindi lang ini basta nga kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Mabakal ini sa mga butika, subuman sa mga groceries kag sa mga supermarkets sa bilog ga Western Visayas. Vita D Plus sa coffee mix.
22: DTX 500, mataas balang presyon sa ngayon mo dugo, ikaw balang may hypertension, base mataas ang sugar mo, base may diabetes ka, kagula ka magkaibalo, ang mataas nga blood sugar levels, nagapatigas ang arterial walls, ka nagapalapuyot sang dugo, inang isa sa mga rason kung nga nagka-hypertension o kung high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagaresulta man sa pagkabulag, pagka-damage ang kidneys, kagmanamong nga komplikasyon, kangay nagilamang sang stroke, heart disease, inipagayos ang pilas, pagkautod sang tiil, kagbisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulatan nga maglala ang kondisyon, mag DTX 500 kadadlaw. Ang DTX 500 na may charantin, alin sa marguso nga nagamimix ng insulin function, kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sang DTX 500 kadadlaw, nagapanami man sang tulog, nagatap na sang hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kagmanamo, pangyayban. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Kagparisan mo inisang may TC, dugay ka na bala nag-aanto sa katol-katol sa panit, problema mo bala pilas, dugay magayo, mag-may TC, ang alkaline nyo vitamin C, makabulig ini sa pagtapna sang tanan ng mga skin diseases, kag mga allergies, gani, mag-may TC, kag DTX 500, sa manaming nga kombinasyon, mabakal ini sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy.
23: Arbebin.
22: Sa dugang pang mga balita, jail officer sa Dumangas nga gintudlo source ng illegal drugs, ginkakas sa serbisyo. Kasama mo sa balita, Radyoman Marjorie Miani.
14: DYRI Radyoman Report.
24: Ang ininga balita ang ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, ang pinakarekomendado nga vitamin hormones sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approve. Mabakal sa mga Life Extension clinics kag sa mga butikas sa inyo lugar.
25: Ginkakas na sa serbisyo ang Jail Officer 1 nga gintudlo santos ang subject sa drug bust operation nga source ang illegal nga droga. Iniaging kumparmar ni Jail Chief Inspector Jonavin Umadhay, Legal Officer sa BJ MP6, ang J.O.1 na nakabase sa Dumangas District Jail. Pahayag ni Umadhay nga una nga na-mensyonar ang ngalan sang J.O.1 sa drug bust operation sa City Drug Enforcement Unit sa Haro kag sa ginpailalom sa drug test, nagpositibo iniya. Dugang pa ni Umadhay nga wala nagakaangay ang nasambit ni jail officers sa ilang hanay. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuman Marjorie Herbo Miane Tatak Areman.
24: Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand in the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
0: Tatak RMN
22: Mega Man Herbal Capsule. Number one nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay ay lang kagimaras. Ang Mega Man Herbal Capsule nagatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik, nagapanugang sa resistensya sa isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbaling ingrediente. Maitong katali ginseng maka kag honey goat weed. Safe iniya sa heart kay wala niya sa side effects. Frontal effects siya may ara. Mag-inom sang Mega Man 2 ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nang inom pwede, isa kada adlaw. Gani mag Mega Man Herbal Capsule, mabakal ini sa mga butika sa Panay Island kag Imaras. Quality product ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
1: Butika, pero ang epekto daw sa hardware ka. Abaw si Manoy.

0: Yuri Taka!
1: Gambal sa rito!
0: Ang gambal sa Timigaman, gambal ako nung Timigaman subong Yuri Taka!
1: Ay, nako. Megaman Herbal Food Supplement Capsule. Pero tandaan nyo, Radyo Band Bidroy, kung may Megaman Herbal Food Supplement Capsule, may araman kita sang nakakape. Ang Megaman Gold the Coffee Mix. Ari ng kape para sa matuduod ng mga lalaki. Nagamlig sang aton ng mga prostate kag... para hindi magdako o kung magubag, kaya ang prostate problem, kung pabayaan mo, pwede hindi nga mahulog sa cancer. Megaman Gold the Coffee Mix para hindi ka mahuyan kay partner o kung kay misis sa tiyon sa inyong paglabing-labing. Sila nagpatindog ini sa inyong mga ikong tawo kaya naghahatag sang dugang na resistensya. Tungkol ini sa mga sangkap niya, ang ginseng, tungkat ali, maka, kag, supalmito. Ang supalmito ni, kilalaman ini nga nag-amlig sa prostate sang mga lalaki. At simpre maramit ang sabor niya, si misis, si partner, pwede makainoma. Hindi lang man ipampatindog lang sa ikong tawo, kundi naghahatag manidugang resistensya, agad hindi ikaw pagtuyuhon or pagkapuyon sa imong obra. Megaman Gold the Coffee Mix, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Pamakal nyo sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kagdira sa probinsya sang Gimaras. Alas 5:12 ang oras dere sa aton nga pagpangalagad ini nga bahin durong man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinakaepektibo nga panino sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kagud mamligan ang aton kolon kontra sa balatian nga kanser. Tinluy ang inyo kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension of Philippines. Para sa sigurado ha, kag aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpaniapon, gamit ka mo Super Fiber. Pakal nyo ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Dugang pagid nga balita nagika naman sa Iloilo City Hall. Pagtukod sang Indan Diesel Power Plant sa Iloilo, dapat ikonsiderar bilang sabat sa kakulang sang supply sang kuryente. Kasama mo sa balita, Radyoman Joel Franco.
2: City Hall Reports.
3: Ang mga ginadala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pag-inom sang Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefisyo nga itong makuha kung regular nga itong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpapakod sa katong immune system. Nagpapromote sang weight loss sa mga overweight. Nagpapalabas sa imo resistensya. Nagpataas sa imo energy. Nagamaintinar sa proper blood sugar levels. Nagpapa-improve sa blood circulation. Nag-alleviate sa imo indigestion problems. Nagpapanubo sa pagbuton sa imo tiyan. Nag-detoxify sa imo lawas. Kaya nagpapulik padula sa migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
4: Dapat ni konsidera na ang pagtukod sa diesel power plant sa Iloilo. Ini ang kinakita ng madasig na solusyon sa National Grid Corporation of the Philippines sa kunin GCP sa nagkakatabong brownout sa Iloilo kag kabugusan sa isla sang Panay. Suno kay Neil Modina, Assistant Vice President sa NGCP, sang una nga may diesel power plant pang Iloilo, madasi nga makabalik ang kuryente kung may nakakatabo nga brownout bangod sa kakulang sang power supply. Yung halimbawa ni Modina ang Bohol nga may inland diesel power plant nga amo nagadalagan kung may kulang sang supply sa provinsya. Ginhimo ni Modina ang pahayag sa kinpatawag nga hearing ni Committee on Public Utilities Chairman Councilor Maldoron. Marandaan niya kindi commission sang Global Business Power Corporation ang diesel plant sang ila subsidiary nga Panay Power Corporation. May rate capacity kung tanyang duwa ka diesel plant 95 megawatts nga ginagamit sa pagsabat sang peaking demands. Sa karon, nagasalig ang isa sang Panay sang sources sa kuryente igan pa sa Luzon kag Mindanao. Kinapakilis ang data sang EGCP nga 21% ang shares sang Iloilo sa manual load dropping, samtang 42% naman ang isang Cebu, ang Negros may 18%, Leyte 13% kag Bohol nga may 6%. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco RMN.
3: Pinigabahin gindala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sa FDA kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
2: Tatak RMN.
1: Alas 5:16 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Amati kita user sang Nance Super Plus Capsule.
2: Nance Super Plus Capsule. Manggaranon sa antioxidants.
5: Anong naging epekto sa imo lawas sang pirmi ka na nagainom sang Nan Super Plus capsule?
6: May problema ako sa korason kag taas man ang akon nga blood pressure. Pero sang adlaw-adlaw ako nga nagagamit sang Nan Super Plus capsule, nataga na libyo ang akon ginabatyag kag nagnormal na ang akon nga blood pressure. Thank you gid sa Nan Super Plus capsule.
5: Napatian, user ta sang Nan's Super Plus capsule, the anti-cancer food supplement.
1: Ari nang new and improved Nan's Super Plus, masgin pa epektibo ini kag masgin pa baskog. Intingob ang mangustin, guyabano kag balungay para sa masabaskog resistensya, dugang iniriya kag masapagsik kalawas adlaw-adlaw. Nan's Super Plus sa capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabaskog nga korason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sa nga lawas. Available na ini sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi. Pilia Nan's Super Plus, the anti-cancer a food supplement. Ito ini ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
0: Kag mag-Nan's Liniment Oil kay number 1 man ini nga balanyo sa bilog nga Panay Island kag Guimaras, nagahatag ini protection kontra dengue, malaria kag iban pang nga balatian, dalasang lamok, mosquito repellent kani safe kasi imo pagwabisan pa sa sulod sing imo sini nga balay. May neem tree extract nga pareong performance sa citronella, nagahatag protection sa exposed nimo sini nga panit. Ang Nan's Liniment Oil mayuman kontra sa skin problems kangay sang rickets, alapapalipungaan, an eczema, katol-katol sa panit kag iban pang nga mga skin problems. Nan's Liniment Oil, barato, ay epektibo, hindi mapilit sa panit kag all natural ang ingrediente. Ang Nan's Liniment Oil, produkto ini sang Herbs Med Pharma Corporation, kag bakabakal ka man sa mga butika. Samtang balita naman sa Kapitolyo Provincial, Mark Lapid Sanchez nag-site inspection sa lugar nga patindugan sa government center sa Banwasang Santa Barbara. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Fia May Otero. Capital
7: Reports. Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabot at ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Ganim magkarto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado ng mga medical doctors.
8: Liwat ginpresentar ni Iloilo Governor Toto Defensor Jr. kay Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority Chief Operating Officer Mark Lapid ang plano para sa iaginaduso nga pagpatukod sa government center sa Banwasang Santa Barbara, Iloilo. Sunod kay Governor Defensor, iya ginasigahom nga masugudan man lang kon hindi gidman matapos ang proyekto bago matapos ang iya termino sa 2028. Nagkometera sa 250 million pesos nga pondo si Lapid para sa pagpatindog sang parking building nagikan sa Tiaza. Ginaayon niya lang sa gobernador nga mahatagan sang opisina ang Tiaza bangod malapit ini sa Iloilo International Airport. Kaupod kay Defensor, ginkantoan ni Lapid ang project site agad personal nga makita ang lugar kag makadihon sa nagkaigo nga plano kag dugang ang pondo sa karon. Amat-amat na nga ginapatigayan ng site development sa pagbanguna sa Department of Public Works and Highways para sa pagkayo sang dalan. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial, kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo, Radyo Man, Fia Panes Otero, Tatak RMN.
7: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson's Mall, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, A. Reyes Avenue, Poblacion Zone to Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Poblacion South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
2: Tatak RMN.
0: Super Fiber, pinakabago kag epektibo nga produkto para sa interregular ko normal nga pagpagwa sa ato mga higko. Ginimo ini pagi sa nagkalain-lain kag purong ingrediente nga nagalain sa oat fiber, wheat fiber, spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries agud tagahan sa nagakaigo nga pagamli kang aton chan, colon kag bilog nga gastrointestinal tract o kon gut para sa posible nga problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa chan kag colon, obesity, manubo nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level kag pagkatugas ang cancer sa colon. Super Fiber, epektibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super Fiber, another quality product of Life Extension Philippines. Mabakal ini sa mga butika. Amen.
1: Arvin. Kaga siyempre mensahe na nagikan sa Dr. Pinoy's Squalene na Capsule. Ang kaimportansya sang omega 3 no sa aton sining lawas. Ano ba ang benepisyo sang pag-inom sang omega 3 ngara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule? Una, ginaprotektaran sang Dr. Pinoy ang imong korason batok sa heart attack. Ikaduha, siligan sang Dr. Pinoy ang imong ugat para nga mangin matinlo ini agud nga maka-circular sang insakto ang oxygen sa dugo kag malikawan ang stroke. Tatlo, tunaon sang Dr. Pinoy ang inflammation nga yara sa imong mga tulaan para nga hindi ka makaangkon sang arthritis kag gout. Ikaapat, ang omega 3 madali man nga absorb sa imo sining brain cells gani ang utok pirmi aktibo, hindi malipaton kag malikaw ka sa dementia kag Alzheimer's disease. Kalima, makabulig sa madamo nga mental health issues pareho sang stress, anxiety, depression kag pati na ang ADHD. Ang Dr. Pinoy ang suplemento nga may omega 3 nga mataas sa DHA kag EPA. Ganito man kay epektibo para sa tanan, bata man o kon at tigulang. Ini ang hindi na pagulatang magbalatian, sumung palang mag-inom na sang Dr. Pinoy Squalene Capsule para mamintinar ang mabasog galawas kag maabtik nga pinsar. Pabakal nyo ini sa mga butika dira sa Barotac Vio, sa may Edis Pharmacy, Jim's Pharmacy, LTAB Pharmacy, Jovi Pharmacy, Ved Pharmacy, Midis Pharmacy kag Faith Pharmacy. Kag sa mga butika man sa mga kabanwahanan nga malapit sa inyo nga mga lugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: RMN News Panahon.
1: Check ta pinakauli nga lakat sang panahon upod sa Pag-asa Iloilo upod ta Charlie Dipra. Charles, mayong aga.
9: Yes sir, mayong aga sa trangya tagpalamat isang RMN. Yari pinakauli nga lakat sang panahon karon nga adlaw. September 16 sa 2026. Ito tropical convergence zone or ITCZ na gabiktol sa Visayas kag Mindanao. Sang tatra naman ginamonitor ng tropical depression nga sagwa sa mga Philippine Area of Responsibility huli na si Pratan yara sa 2,970 km na sidlangan na bagatan ng sidlangan sa Luzon. May kapasagon nga hangin, magalabot sa 55 km per hora malapit sa sentro. May pagmados, magalabot sa 70 km per hora. Magaulag naman panakatungdan, amin na nakatungdan, sa Mainay. Karon nga adlaw diri sa aton sa may Western Visayas, particular na ang siyudad sa Iloilo, padayon maka-experience sa pagkay sa magalomon tubtob magalomon nga kalangitan. May mga chances sa mga isolated ng mga pagulan pagpanginat pa nako dala sining ITCC. May natubtob makasarangan naman nga hangin, magali na bagat na nakatungdan, magadala sa makanay tubtob makasarangan yung pagbalot sa kadagatan. Ang tad sa aton temperatura na sa 24 tubtob 31 degrees centigrado. Ang adlaw magabotla kalas 5:39 karon nga aga. Magatunod, alas 5:50 karon sa hapon. Kaya kami ng pinakauling lakas ng panahon, gikan diri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Debra.
2: RMN News, Panahon!
1: Maramugid nga salamat, Charlie Debra, nagikan sa Pag-asa, Iloilo. Arin ang pinakapuro kay pinakaepektibo kapang haplas herbal ang NANS Liniment Oil. Mayugid din sa arthritis, rheuma, varicose, palamoypoy, palamanol, panakit sang kalawasan, naipit ka na paralisar ng mga kaugatan. Pwede man din nga pangaplas sa mga nagaubo, sa mga nasipon, sa mga napungtan, panakit sang liog, naundan ng mga bali, nagasorab ng mga sorok-sorok, kag sa mga nagadugo ng mga pilas. Kung mapilas sa ganit, simpre madugo na, buboy diritso, NANS Liniment Oil, kay ang dugo sa pilas, matugon gitina dayon. Kag sa may mga cases dra sa nga dingge sa ilang mga lugar, ang inyong mga lugar da basi may mga dingge bla, may lamok da basi kagat kamo sang lamok kag posible magdala sang virus sang dingge sa inyong siling lawas. Mayo panghaplas gid NANS Liniment Oil magwa sa balay para hindi kao makagat sang lamok. Kay tandaan, kung wala kagat lamok, wala sang dingge. Pakal nyo ini sa mga butika sa Bilog Isla sang Panay kag Provinsya sang Guimaras. Quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Arlene.
10: Kaga mayong aga sa aton sining nga mga mangunguma, sa aton sining nga mga kasaka, exciting gid ini kay ang Iloilo nyo agri. Nagapasalamat sa inyo nga dedikasyon kag pagpangabudlay. Gani, nagpatigayan sa Singapore Promo ang kubuta kagapay sa mangunguma para sa masanag na agrikultura. Tsansa mo na ini nga magdaog sa nga mga rekalidad kag siyempre brand new nga mga kubuta products. Ang imuon mo, simple lang. Magabakal ka sa nga spare parts, kubuta equipment, dira ka sa Iloilo nyo agri para makakuha ka sa raffle coupon. Ang coupon nga na kung may ara ka na, sulatan mo sa pangalan and contact number kag siyempre official receipt number kag ihulog sa ila sining mga drop boxes dira man sa Iloilo nyo agri. Malapit na lang na ang raffle pro raffle draw sa December 5 na sininga tuig sa Ina Farmers Learning Site in Agri Farm sa may barangay Kuyawan, Kalsada, Barotac, Nuevo, Iloilo. Nagahulat sa inyo no ang traktura nga grand prize brand new ini kag ang second prize naman na rice transplanter samtang ang third prize special powered tiller kag madamo pa sa mga exciting mga premyo gani magpasakop kamo ingagaw no sa mga farmers naton magpasakop sa raffle promo sang kubuta kag Iloilo nyo Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Sa hello, Attorney Pamangkot Santag Palamati, kung bala ano ang kinalain sa 13th month pay sa Christmas bonus. Kasama mo sa balita, Rajuman Joylin para Onda.
11: Hello, Attorney.
12: Nakahibalo ka bala ka Rajuman nga mayara sang suplemento nga makahatag sang proteksyon batok sa balatian. Wala na sang iban pa kundi ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy may alkyl glycerols nga nagapabaskog sang resistensya para nga mabatuan ang impeksyon sa lawas. May anti-tumor effect pa. Bot hambalon, nagabulig pagar sa pagtubo sang cancer. Ang Dr. Pinoy mayara pagid sang omega-3 fatty acids nga nagalimpyo sang aton mga ugat para nga mapalayo ang mga masakit sa kurason pareha sang heart attack. Mayara man sang vitamin D3 nga nagapabaskog sang aton mga tulaan para nga mapalayo kita sa osteoporosis. Ang Dr. Pinoy mayara man sang iodine nga makapugong sa pagtubo sang goiter kag iban pa nga masakit sa thyroid. May vitamin A nga nagapatinaw sang mata kag vitamin E nga nagapahami sa panit kag nagalikaw sa skin cancer. Dr. Pinoy's Squalene Capsule, mabakal sa mga butika.
13: Nagapamangkot ang isa naton katag palamati kay Attorney Mark Piad kun bala ano ang kinalain sang 13th month pay kag bonus. Attorney?
14: Ang aton yung 13th month pay may specific computation, gudya, yeah, no? Mm-hmm. Of which is provided for under the law nga amuniya ang mabaton, gudya, no? Sa isa ka empleyado. Ang bonus siya is discretionary upon the employer. So, mahambal siya tiyang aton yung bonus, abi karon depende sa revenue nga nagsulod, divided by number of employees, din amun ang aton bonus. So, depende niya kay tiyang amuniya ang company policy when it comes giving out bonuses. So, sa aton yung 13th month pay specific na siya nga ti amuniya ang nasambit niya computation sa gamugid niya ang nasambit niya amount. Bonuses can be given in form of cash or goods or anything. Mm-hmm. Ang 13th month pay, it must always be in a form of cash.
12: Hibaloon kagintindihon ng aton nga kasuguan, deligid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Rajuman Jaylin Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
2: Tatak, RMN.
10: Mga kasamari ang good news para sa inyo. Ano mo kapalangga si Lolo kag si Lola mo? Ang pagpalangga nga ginatawag may aplos na mula sa puso ara na sa mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May limay ni kini basta-basta ang ingrediente nga ginpedalom sa mainid nga pagtuon. May aloe vera nga nagabulig pabanag sa panit nga pakupos ang singaw nga nagapatubo sa buhok kag may lemon man nga puno sang vitamin C kag nagapataas ang collagen. Ayo kaliptos nga pilayo sa kagat sang lamok kag sapat-sapat mayo man nga pangontra sa rikis kag katol-katol dalas ang fungus kag skin infection. May virgin coconut oil para kutis guwapo kagwapa makabato sa artista. Ang rosemary oil nagaparelax ini kag nagapamuok sa aton nga tulog. Hinabuligan dula ang kurinot naton sini nga mga panit gani mag Soft Touch Wonder Oil balanyos nga may vitamin C. Ingagaw na kay bago pa lang pero paubos na. Ang Soft Touch Wonder Oil aplos na mula sa puso, mabakal sa mga butika, makabakal ka man dira sa may Merrymart Mall malapit sa main entrance ng activity center. Siyempre makabakal ka man online, check mong FB page ng Soft Touch Wonder Oil.
1: Good morning na sa aton nga mga Facebook friends. Nagaupon subong sa aton nga pagpangalagad. Kag sa mga naga-monitor, sinatag sa ka mga radio, mayong aga na ha. sa aton nga mga kabarangayan sa Kuman, Kagabukiran, na good morning na sa inyo tarantanan. Good morning kay Kagawad Bunikala dira sa may Leon, sa kay good morning man sa kay Jasmine Galilea Fakultad, Lorna Aranita Aposaga, kag sumuman good morning sa kay Nonoy Sinubrico, no? Kag sumuman sa kay Mel Gargaran, kag sa kay Lisel Kapada, Margie Cubillas, no? Good morning gid. Kag sumuman sa kay Kagawad Noel Coscolwila. Mayong aga man dira sa kay Edgar Labarico Senior, kag sumuman sa kay Jess Pal. Randy Hagurin, kag sumuman sa kay Tilly P4. Mayong aga man sa kay mayong aga man sa kay Imbong Silubires, sa kay Lemuel Gabaleo, kag good morning man dira sa kay good morning man dira sa kay Higino Sumagaysay, no, mayong aga gin. Subong man, good morning sa kay Belinda Bituon Agustar, Leo Ray Juanico, kaga sa kay Bimbe Bartolome. Alex Defensor Tagudinay, Candido Incaunado Jr., kaga subong man sa kay Alice Friedrich, no, good morning gin. Subong man, good morning sa kay good morning sa kay Edna Paraiso, kag sumuman sa kay Samuel Dalipe, sa kay Irol Diriquito dira sa Barotaga Nuevo, sa kay Maring Jasnis Yasawa si Belinda dira sa Acuyawan Pulo, Barotaga Nuevo, good morning gid sa inyo. Sa kay Nerio Aklarasyon, kag sumuman sa kay GV Kalad. Mayong aga man dira sa kay mayong aga man dira sa kay Kabakiro Farmer, Baby Rain Opinion, kag sa kay Ray Jeff Mandado, Laila Nerviul, kag sabuman sa kay Margarito Espijo Maraminto, no, mayong aga gid sa inyo. Sa kay Stephen Faniga, Engineer John Tiongko, Jeffrey Hibionada, kag sabuman sa kay Mary Ricabar, kay Mayan Moreno, Michelle Habana Kidato, kag sumuman sa kay Alma Ahenga, Pilipinas kong mahal. Wow, grabe. Good morning gid Romjan, good morning gid Lito Binias, kag sumuman sa kay Ricto Abilio Vicente, no, good morning gid sa inyo. Kay Sir Jake Sirudo dira sa Baragon Anilao, good morning man dira sa kay Kagawad Ali Montanyo sa Palaypay Anilao, sa Montanyo family, kag sa kay Tatay Ulik dira, no, good morning gid sa Palaypay Anilao. Subong man, good morning sa kay Neon Von Perez sa Pamplona, sa kay tatay niya Narciso, nanay niya Gemma dira sa San Juan Crisostomo Anilao. Sa kay Sir Albert Labrador dira sa may Badyangan, Badyangan, Bingawan Badyangan, no, sa mga orders niyo sa mga blades ninyo, no, binakuko, sinuwak, no, kanto lang kamo or message kamo kay Sir Albert Labrador, no, amo maning iyang ngalan sa Facebook. Sa kay James Carpedra Sunubangas, kay Sunubangas sa Public Market, Brad Pitt Madera Bistuar sa Danao Haniway, sa kay John Pirotso Sumagaysay sa Pirotso kag Sumagaysay family sa Paho Pututan, kagawad Ernie Desa, kag sa kay Rony Lagamon, no, dira sa Balunos kag sa Mostro, no, good morning gid sa inyo tanan-tanan. Good morning ha, salamat sa pag-upod nyo diri sa aton nga pagpangalagan.
10: Ang timigaman nga nagapamati, no, kagawad Naldo Mandulosaga dira sa may ugasan Barotac Cafeo, sa kay pare Alex Caras nga nagapamati man, good morning gid sa inyo tanan, kag syempre kay Sir Rick Guillos, Ma'am Tines Guillos sa may Talusan, sa may Banwasan Dumangas nga nagapamatigid perme, si Sir Larry ang iasing asawa nga si Ma'am Sharon Guillos sa may British Columbia, Canada nga nagapamati, good morning gid sa inyo. Kay Ma'am Jima, kay nung Julie, kay kay kay Father Nonet Pilubilio nga nagapamati, kay Brother Bong Cathedral nung Bentablate, kay Brother Efren Shaw, kay Brother Federico Guzman, kaga dira sa kay nung Placing Escobio sa mga Miagaw, good morning Garda di Sabag, Garda Ayot Arbolonyo, kaga kay Chief Julius Lazara sa nga pag-ibig, good morning man sa inyo. Kag kay Pare Imok dira sa may Balumi, sa may Pangi, sa may San Junicio, kag sa mga Barangay officials, thank you man ka sa inyong pagpamati. Good morning sa inyo, tanan.
1: Good morning man sa kay Claire Patarata, kaga sa buman sa kay Florencia Socalito Kalimpay, Vivienne Kasipe. Good morning, Ged. Kag siyempre sa Tatoy sa Manok Kanan Seafood, sa kay Tatoy, nanay konsing good morning na, sa kay Toto Hector Titamaritso, good morning man. Tatoy sa Manok Kanan Seafood, sa Rasamay Santo Niño Sur, sa Distrito Sang Arevalo, may branches sila sa Itria sa Mandurriao, kag sa Buman Airport sa Banwasang Kabatuan. Standby ha, pagbalik na dugay-dugay, mga dalag ko ng mga balita at lokal. Man mga ronda balita. Alas 5:36 na sa kaagahon.
15: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. ACS. This Time Check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
16: Sa opisina, pirmi ka wala nag-atubang sa computer?
17: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kada si gid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
18: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
16: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
17: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatya din ko nga mas klaro akon panulog, kag imbi na dasig ka po yun akon mata.
18: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
16: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Gas sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabagal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
15: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
19: D3 Bio with Vizio.
20: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Is galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
19: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
19: Yung may Vizio.
21: Ang Vizio.
19: Yung may D3.
21: Matagat sa mga butika.
19: May DC. Ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May ginag-recommend ang May DC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot na ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sa sakit.
19: May DC.
21: Mabaka sa mga butika.
19: Cellphone Plus Gold.
23: Oh, si Mercy. Narap po ang almorana. Nagpa-check up ko. Gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulgod ang duwa kabulan noong pawan ko.
19: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas.
21: Pinagaling.
19: Pinahusa.
21: Cellphone Plus Gold.
19: Sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Dr. Binoy Squalene Capsule.
4: Importante magaling Doc na may sufficiente gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
5: Amo ginaka importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Binoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral vitamins na kinahanglaton sa aton nga lawas para hindi kita mag-diabetes, hypertension, kahit tungod bastante ang lawas mo sa correct na suplemento, nutrient, vitamins, and mineral.
3: Dr. Binoy Squalene Capsule.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
7: unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakapeng may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako gali sa Rhea. Akong red la, nagalabot sang duwa kasi mana. May mayoma ko ya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako na operahan. Normal ang akong niya regla.
2: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
2: Magandingin pala ang imong nga uhaw.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauhaw.
1: Masi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagkapanubo.
2: Sang imong blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: Ay, emerhensya? Magtawag na yon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kung PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya at madaling na pag-report, tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandang publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
4: Sampon Gold Coffee Mix.
5: Ako sa Rodel, damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Sampon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
4: Sampon Gold Coffee Mix. Kape ka na.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabali si Bibi. Mas masami ko binallergy. Kasi magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Ako si Griselda Romayan.
7: Ako si Jovin Lara.
8: Si Rose Caparangan.
9: Hair mo yun na agisan do.
7: Babsing Gatingo. Kaya pasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Malayong mamatyag ko.
11: Bilipid ako sa Dr. Pinoy Squalene.
12: Epektibo ini kaalit.
13: Grabe gali ang powers ng Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapasaka sa concentration, alertness, kag memory retention. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Oxygen is vital sa aton immune system.
14: Vertigon! Aton pamatian si Manang Liza nga may balatian sa kasing-kasing.
15: Sang ona bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akong dughan kada adlaw. Natingala gid ang akong pamilya kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akong kusog, nagliwat ang akong BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
14: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy, kag sa imusuking butika.
16: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
17: Megaman, Herba Capsule. Ginamaintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
18: Megaman, Herba Capsule.
17: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
18: Megaman,
17: mabukal sa mga butika.
19: Alas 5:45 ng oras, diri sa aton nga pagpangalagad. Balik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
20: Radyoman Eric John Pamplona.
21: Eric John Pamplona.
20: Kag Radyoman Benroy Bernal.
21: Benroy Bernal.
20: Back to back sa unang radyo, unang balita.
22: Life extension vitamin D3. Pataason ang vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anumang nga klase sa balatya na pinamakamamatay nga cancer. Maginom at least 1 kakapsula sa life extension vitamin D3. Adlaw-adlaw ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctor sa syudad kag probinsya. Ang numero 1 de Super Vitamin and Miracle Vitamin Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa tanan nga branches ang Life Extension Clinic kag butika malapit lang sa inyong mga lugar. Gani magbisita kag mag-avail sang libre nga medical consultation kaupo ng mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Hindi na paghulata nga maglala ang balatian kabadako ang galastoson mo sa ospital. Gani kadto ka sa Life Extension Clinics ara sila sa may lower ground floor dira sa may Robinson's Mall, J. Dillon Street, syudad sang Iloilo, sa may Tagbak distrito sang Aro, may Araman poblasyon sa may istansya, Simeon Aguilar Street sa Pasig, MCT, Iloilo, Bangga Dama, Santa Barbara, kag JC Sulwita Street na sa may Banwa sang Uton. Gani, o kung kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo, libre nga medical consultation, kaupo ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
20: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
19: Mga drag ko na nga mga balita, sumo nga aga. Una sa Ronda Balita. Police Region Office Number 6 na king partner sa DepEd. Agod na mapahibalo ang mga estudyante angot sa Unified 911. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Lineth Yulatriz.
20: DYRI Radyo Man Report.
23: Mas mahangpang yung matunana sa mga estudyante sa Western Visayas kung paano nag-ooperate ang Unified Emergency Hotline 911 sa Police Regional Office 6. Inibangod na king partner si PRO 6 Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanio sa Department of Education o kung DepEd Region 6, agud madala ang 911 Advocacy Campaign direkta sa mga eskwelahan sa rehiyon. Magapanagtag ang kapulisan sa Unified 911 Ballers sa Information Education and Communication o kung IEC materials sa mga estudyante umpisa subungan. Ang nasambit ka kampanya, gindesenyo agud madugangan ang ihibalo sa mga kabataan kag mga school personnel kung paano magamit sang 911 kag kung ano ang mga impormasyon nga dapat ihatag sa tion sang emergency call. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radzoman Lenath Fernandez Ilatriz, Tatak RMN.
20: Tatak RMN.
19: And speaking of Police Region Office Number 6 sa Radzoman Benroy, naligad nga simana, nagbisita si Police Brigadier General Tuanio dito sa San Rafael. Police station sang Banwasang San Rafael. Dumtuman nyo ko na palagiwan priso to ang San Rafael. Tapos ginkantuan sila to ni Brigadier General Tuanyo. Ang lanong nakita ya to, ang ilang nga police station ang abandoned nga CR sang COVID gym sang Banwasang San Rafael.
1: Sa lingkod lang kamo ni secure nila may gym na da.
19: Koho.
1: May gym na da. Ti dira ang kwan ang CR na sa Tuanay. Gin kay wala sang police station ang police. Ti gin habong-habungan ka police.

0: Banwa sa San Rafael, ginrenovate ang ilang barangay, ang municipal hall, ang ilang munisipyo, ang pulisya, way matagaan sang kwan, way matagaan niya sang opisina, Radyo Man Bidroy, kaya take a maluka, hindi gin man ang responsibilidad niya sang kwan mo.
1: Sang LGU.
0: Sang LGU ang municipal police station. Sang una, sa kinaandan ang mga police station nag-squat gid man sila sa munisipyo.
1: Kaya kuno guys, kumbaga may mutual understanding ang PNP kag ang LGU kun may ara dira buro bakante. Bisa din niya police station sang una sang wala pa ni standard nila ka police station.
0: Oy pa.
1: Kun di indang opisina ang pwede, ate police cowboy man ay mo. Tingali kay subong syempre lain man tuyo sang lain na tuyo sang una, lain na yang subong. Hindi naman niya pwede nga pag kadtuda sang bisita sa kwan amo nang matambad sa
0: natura sa police station. Blessing in disguise sining na pagyuan preso tong San Rafael. Kaya bisitahan sila sa regional director, nakita to kung ano ang ilang sitwasyon. Amakon mo mga lababo sang una. Amo to ginatungtungan nila sang ilang mga computer. Tapos nagimo-imo lang sila to sang mga karo kabinet to kaya para may mabutangan na sila sa mga papeles.
1: Kaya mo na ganito, ang moral bala ka pulis ka.
0: Hindi lang, hindi ang inopisina.
1: Hindi lang, mga lababo, tukitaon dito. Ang magkanto dira, hindi lang parte ni sa mga bisita nga magkanto da, nga hindi presentable. Parte man sa moral sang pulis, ta magtaas-taas man moral ka pulis, ta ang balta kong isati, mga komentaryohan, ta ang pulis na, prosine na palagyohan preso, pero ti, nakakup up man sila, tumangon na nila yung problema nila. Pero ini, ang moral sa pulis na nga mga opisina, ang iba niya, tamin na minami ng ila mga police station, kaya baka bag-una, tiyari, ariyang police station nila mo man Japon, ti mayo ganit kay sitwan nyo, nakakita, balito ano, pagkantuan ko na ka-architect, kag-engineer, para ma-repair na temporarily, while nga ginaulat ang 2027, nga ti, patukuran inay sila sa bago nga police station, in partnership na sa ti, local
0: government. Okay, kung isa hangga katabo dira, may counterpart na ang LGU, ang mamangita sa lute, kapagkatapos, ang building, ang PNP ang mapatindog. Hindi ka dugay na sini, araw-araw pa mga nakaagi mayor da, duha ka mga bilisa da sa San Rafael. So, pwede tinyo mangita paagi dyan nga makadonate ka mo ka inyo. Duta,
1: or no. Hindi
0: gani, papaymuan nyo marang sila ka opisina, nga daw, matarong man.
1: Hindi kayo ang pulis. Pamilya nyo naman na mo. Pamilya naman na sa LGU. Hindi, kumbaga, hindi naman naliwan sa inyo. Kaya sila ang nag-maintain sa peace in order nyo. Sa peace in order nyo. Titani, ginbulig-buligan nyo man. Bisan tani, paano? Ginparepair. Kung wala pa man sa bagong PlayStation, wala pa man budget para dira, titani, sa LGU, ginbuligan nyo man nga bisan paano? Ginrepair man ina nga matarong. Tanaw ba lang mga lawanit nga mga daan-daan na to mga lawanit nga pinagtagbi lang to?
0: Malang ka nga nami pa to ang kurong kaido ko?
1: Oo! Why ba?
0: Sus, Mario.
1: Pinagin niya budget ang hindi na ko ubos 1 million ha?
0: Doon na ibot kita si Radyo Man Bidroy mo. Balantang sa Rafael nga banwa, pigado ini.
1: Okay, magbati nga, pigado, gidyan sa Rafael ha?
0: Hindi na makaubos, bisan sinmil lang agin ipakintahan nyo kagin baklan nyo to, kabisan ni Hardy Flex lang.
1: Oo, pinabakbak yun ang mga party sang si Ar nga para doon, hindi man bala malaw. Ay, tapos ginobrahan nyo kwarto
0: na. Ay, at least bala na tamunan mo ka lawanit o ka ano da, parang hindi makitaon bilang buho sang
1: Mariusik mo kasi.
0: Sang una, sang ano ni Panawag, sang urain sa kwan na bala nga, ano yan ang amang kwan ni bala, ang sanitary kwan ni bala, pipe?
1: Oo. Ang pipe yan.
0: Mga sanitary pipe, ara pa yan.
1: Hindi mo gano'y, hindi na kay... Ano man niya, pinabayaan niyo man niya ang pulis na ito. Pero anyway, nag-top yung San Rafael lately, may award sila nga, nalipat ako ginasang, basta may award sila lately. Nag-top sa bilog na probinsya yung San Rafael. Lieutenant lang ang ilang hipe.
0: Ti, okay, ti, kwan mo, daw, 6th class municipality mo, 5th class. Pero muna bala, ba't salamat gin kay... Amo na ganito, wait, tamang napangayo nga makapalagyo tong preso, pero no blessing in disguise na to. Nga nabisitaan sila sa regional director, at least RD mismo ang nakakita sa sitwasyon. Sa nga ito, sining mga pulis nira sa banwasang San Rafael.
1: Sakto yung mga nakabalsang klala kung nga na-assign so na siya niya, brother. Si Arne nga mo nga. Nalipat ni patay ko lang, pero tuon man, nadumduman ko. Tuon man galing.
0: Nakibot ko yan.
1: Pero believe ka, si ang first impression ta kay Tuan yun, no...
0: Wala yung gitman.
1: No formal gitman nga.
0: Alam mo, may iba niya nga lang mga arde na galibot.
1: Wala lang yung labot.
0: Nakita lang sa laas ang pulis.
1: Oh.
0: Pero ang sitwasyon sa mga pulis, kung anong ilang ginatiniran, anong ilang opisina, doaya bala, amunan hambal mo na, kapataas mong moral sa pulis, kung ang ilang

0: Pisina daw do tawo ka man bala.
1: Kaga ang kapormalidad, ang kapormal bala sang regional director ta ambalta daw nakita ko gid si Bulalakaw sa katauhan ni Tuan Yosbong. Nga may pag-ulikid man sa aton nga PNP bala. While nga ti may mga disciplinary actions man siya kung may sala, pero may pag-ulikid
0: na.
1: May pag-ulikid sa aton nga PNP. Di ari nagakabagay gini.
0: Sige kay sundon ta ni. Nga kwani nga balita ni nga kumabakayon ato kay ti I don't know kung kahapon ko nakantuan isang architect ug engineer tong San Rafael Municipal Police Station. Para nga tis bala bisan paano do presentable man bisan CR na no ang ilang opisina radyo man na Binroy. Kaya maybe siguro ti sigurado na guro kay ti Ardin na ginagambal. Nga next year kung may counterpart na diri ang LGO, siguro ang LGO ba, bagay ko din na kumumapabaya.
1: Kalapad ka luta ka San Rafael.
0: Kaduro ka lupa dyan. Kaduro kami mga kwarta dyan nga kamalapad lupa nga makadunit bisan ni 100 square meter lang. Practice may mataro ng mga police station. Kagay, kabaluka ka naku sang responsibilidad sa ato nga mga police. Nga ang ila iyang opisina daw mayo pa ang balay kung kisa sang kurin.
1: Mayabi ko mobile ka mabal ka kati mobile group eh may isang sa puno ka ba banal lang yung mobile group
0: lain niya kay opisina ni Radyo Man Binroy
1: eh mo gani kung mobile group
0: balon nila yang ang police sa cowboy pero ti tandaan to opisina ini niya sang ahinsa sang gobyerno
1: ito
0: mayo gina yang may ara kasang matarong opisina
1: kung opisina sa mobile group yan nga bisan di ili makasangat na sa duyan na ayos na pero hindi niya mobile ha opisina police station niya
0: ahinsa ini niya sang gobyerno dapat matarong sini ang ilang opisina.
1: Sa piyag nga bahayan ay si LHO target nga ma-relocate ang informal settlers nga apektado sa nga justice complex nga gikan sa San Pedro Molo antes gintala ang deadline sa masunod nga tuig. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joel Franco. City
2: Hall Reports. Target ang Iloilo City Local Housing Office sa Kuniklo nga abanse sa ila deadline ang himuon na relocation sa mga informal settlers nga mapektuhan sa construction sa justice complex gikan sa San Pedro Molo. Sunod kay Iloilo Head Attorney Peter Jason Meliari antes ang second quarter sa 2027 na deadline magasugod na ang ila relocation. Di bangod nga posible magatimprano man ang Department of Justice at Supreme Court sa construction sa ila building.
3: Actually may deadline kami no second quarter of next year kay basi mas potential ma-start na ang sa may DOJ nga offices but ga-try gid kami earlier no in fact actually gusto na gani sang mga affected to nga mag-start na relocate sadyang aton lang gid nga relocation site since Roland siya wala pa siya development taman kataas ang bakuan ta lang baka naton dito so sige-sige aton tambak as soon as kung pila ka sublots ang matambakan na ma-start na kami dayon sa pag-relocate kay gina after na matambakan ginatakos siya namon and then ginatudlo naton ang mga beneficiaries kung diin sila ma-start ang ila ba lang sublot.
2: Ang pahayag ni Attorney Peter Jason Meliari, ang head sang Iloilo City Local Housing Office. 181 ka informal settlers ang apektado ng pagkasailuhod sa San Pedro Haro. Una ginpidalam sa orientation ang 65 sa tong Domingo. Maghatag sang 10,000 pesos ng financial assistance ang Iloilo City Government at posibleng madugangan painigikan sa DSWD. Magalapad sa 50 square meter ang lote ng ihatag sa beneficiaries. Magatambakas ang filling materials ng syudad sa relocation site. Agad mapataas ang lugar kag malikawan ang pagbaha. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
4: Tatak RMN.
1: Samtang Radyo Man Eric, ang Filipino-Chinese Chamber of Commerce of Iloilo Incorporated or FCCI ang nagapanawagan karon nga kung may musulbaron ang power crisis diri sa syudad sa Iloilo at bisan pa sa may probinsya. Kaya nag-aangal agad sila kadako na sa kagastuhanan nila gamit generators, gatong, overtime equipment protection kag iban pa sila sining mga negosyo.
0: Correct.
1: No bangod sining load dropping, rotational burnout nga nagakatabo diri sa aton. Kinapanawagan nila ang aton sining mga officials ilabi na gid sa national government naton nga ti aktuhan ini.
0: Kabalo ka basta gani Radyo Man Binroy nagapatay sindi ang supply sang kuryente. Siyempre magamit ka generator.
1: No?
0: Kaya kung hindi ka magamit generator, hindi man ka mo maka-operate.
1: Hindi.
0: Why ka mo na computer? Why ka mo na, kung manufacturing company ka, hindi, paano ka mo na maka-operate na? Paano ka manufacture? O, di ba? But sinigon, nagataas man ang ila sini nga overhead expenses o kon ang ila nga MOA na bala maintenance and other operating expenses o kon sa negosyo na overhead expenses gataas ang imo expenses but sini ngon nagabuhin man ina sa imo sini nga income di paano nakaroon kon dira na lang nagkanto nakaroon ang ginansya
5: eh mahal pang gatong
0: kay engineer tanan nakaroon di mo kay dala na lang na tanan kay si may mahal na gatong patay sindi pa nagtaas pa tong consumption mo kasi patay sindi
5: time legit balaw
0: di daw nagdurubli ang problema sa aton sa nga mga negosyante
5: okay ka ni
0: pala that's why nga grupo sa mga Chinese businessmen eh nagpanawagan sila hindi lang man ni kay Mayor Raisa Trenas kundi sa gobyerno nasyonal nga so as possible tagaan sang solusyon ini kay mapirdi ang mga negosyo
5: pero na-notice niya pala doon may kabalaka lang niya so far subo nakita tanong city of Iloilo ang naguna si ni Mayor Raisa Trenas di blaki nagpangita to sa pamaagi nga ti bisan paano madugangan ang generations naton di sang
0: power sa Negros at si Congressman Javi Benitez doon nagparawagan siya sang congressional inquiry
5: tiya mo na gani ang una pa ya ang ato niya executive diriya sa LGU tiya sa may syudad sang Iloilo ti gitsundan ini sa mga negosyante tali nga hindi na makagwanta mga pumuluyo nga rin di kagiban pa pero do sila lang yung nag-aangal subong nga diri lang yung apektado sila lang yung apektado haw sila lang yung kabatyag or sila lang yung sensitive sa problema nga ini basin iba niya insensitive way di kabati sang iba niya mga mataas nato niyang mga opisyal nga nagwadang subong niya ka nagpanawagan sa Negros ka niyang balta ti nagapinanawagan mantugani sila tinamitani kung damo kang tingog kita ti so far subong niya sila pila pala niya ka sektor kag pila pala niya ka LGU amo pala niya mabatian naton
0: amo na gani nga pala hindi na niya laog lahog amo na gani hambal nato nagligad bala ka semana pa hindi ito na pag-imoning nga normal nga amo na lang ni kag batunon ta na lang ni hindi tali pagbatunon abnormal ini radyo
5: galibog gid ang ulo
0: dapat masulon tali ang gobyerno ta kay dapat na preparahan ini dapat may mga long term tani ni sang una nga mga solusyon kay ginapaabot ta gid man nga magtaas ang consumption ginapaabot ta gid man ni kay sige nagadamo ang tao nagadevelop man ang isa ka lugar pero way sang long term solusyon kaya kung hindi mag-ioperate ang isa ka planta anong backup ta
5: kaya mo na gani buligi yung man bala ang pumuluyo ta pagguluwa mang kamuda ka mag gahod mang kamuda hindi nga ihatag yun lang sa pila lang ka tao ang paggahod sini kay subong way gapon kasulbaran wala gapon garantiya nga magbalik kita sa normal
0: pantayan tani kay ang Regional Development Council nagipasar na sa to sa isa ka referendum amo na ning gamiton to i-forward ini sa office ang presidente para nga hay ang presidente ta base lang kon bisan isa lang ka sentence maka pagwa man sang statement regarding sang siring problema naton sa supply sang kuryente diri sa Visayas kag subong man sa Mindanao. Amati na kita user sang Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3. Kagsubong, aton pamatian si Cyrus Namo.
7: So, kamusta man sir ang imo nga blood sugar, subong?
8: Okay naman sir, mayo naman ang akong matkansula na doon galingin ang akong ulo nga tapos ang imo panulok, gadulong.
7: Gadulong panulukan mo before. Kumusta ang sugar mo sir? Nakapacheck ka sang recent nga blood sugar mo, subong?
8: 4.73.
7: Oh, normal na siya?
8: Oo.
7: So, from 15 milligram per deciliter, naghimo na lang 4.73 milligram per deciliter?
8: Oo.
7: Consistent ang paggamit mo sang mga Life Extension products? Sige-sige siya.
8: Ang Life Extension Vitamin D3.
7: Pila ka soft gels ang Life Extension Vitamin D3 yung mo ginagamit sa regularly?
8: 3 times a day na siya. Salamat. Kung balik na siya normal ako ng sugar.
0: Nagbatialin nyo si Cyrus Namo Purti kataas ni, no? Ang iyas ding blood sugar level nagalabot sa 15 mo 15 ang iyas ring sugar sa latest dito nga pagka-check 4.3 na lang ang iyas ring blood sugar kaya nga ito nagaburo ng iyang pananawan ako dira kung amo man ang inyo ginabatsyag kun may ginakuan na kamo da gina super na kamo nga mga simptomas sang diabetes na padalnolom na inyo panulok pirmi na kamo ginatuyo pirmi na kamo ginagutom no dapat pakonsulta na kamo kag inom na Life Extension Vitamin D3 adlaw bisitahin niyo lang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy libre ang medical consultation kaupod sa ilang mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Wala kita chimpo diri sa ato nga pagpangalagad kasama mo sa DYRI RMN Iloilo.
5: Ako si Radyo Man Ben Roy Bernal.
0: Ako naman si Radyo Man Eric John Pamplona.
6: Tatak RMN.
9: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP and this station Radyo Mo Nationwide RMN Broadcast Center, 3rd floor St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join us. Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
12: Charm and Fab Con. Pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lang sa pangon ng Charm.
13: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pout, thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
12: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay maksalaga, Max Protectado pa.
11: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay maksalaga, Max Protectado pa. Unique
11: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing, ISO certified, world class quality.
15: ECS. Shout out sa mga call center agents nila kapag nasakon. I'm Star. Ang stress naman sa shift, grabe. Kapit pa kang graveyard. Permipula, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita nila. Good thing mo nag-suggest sa akon sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabuligan sini nga mabalik ang mga dulang ang nutrients sa akon bang mood sa stress. Ganit sabong, fashion focus with help of stress tubs. Stress tubs.
16: Just consult your doctor.
17: Stress tubs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
18: Unat angay, magalipat ng akong pananaw, dumatumba ako.
19: Lolo, pungkuanay kita, kaputigit sa inyo naong.
20: Ang hindi nga pagkahilo kag vertigo, makagubas ang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimo halin sa ginkgo leaves, makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimo. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
21: Oras alas 6:08 sang aga.
6: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN, straight to the point news.
22: Straight to the point headliners.
21: Top stories of the day. Manggad ni BP Sara naghabok sang 1260% o kung halin sa 7.2 million sang 2007, tubtob na sa 98.6 million sang 2025, samtang yara ini sa gobyerno Santo sa Yasal Ens.
23: Stock share sa negosyo wala gindeklarar ni VP Sara sa iyang Yasal Ens, suno sa testigo sa nga ombudsman official.
21: Balita lokal, Regional Development Council 6 nagapanawagan na sa Malacanang i-declare ang state of power emergency sa Visayas.
23: Grupo sa negosyante nga Filipino-Chinese sa Iloilo City nagapanawagan sang gilayon nga tikang agud masulbar ang krisis sa kuryente.
21: Delivery rider nga nagbastos ang customer sa group chat sa mga rider, dagdagan sang Chocos order sang LTO 6.
23: Jail officer sa Dumangas nga gintudlo source ang illegal drugs ginkakas na sa serbisyo.
21: Balita, National Korte giningganyo ang publiko nga magpadala sa mga pamangkot para sa Amisecure.
23: Martin Romualdez pahanugutan nga magtambong sa arraignment paagi sa video conference suno sa Sandigan Bayan. Balita

0: International China nagpatuman sang travel restriction sa gugma protehiran ang national security.
1: Sa negosyo mga konsumidor sang kuryente magkakinot sang 20 pesos kasunod sang pagkakasang BIR sang VAT sa system loss charges.
0: Sa sports, Senado suportado ang desisyon ni Alex Ayala nga itiglawas ang pungsod sa Asian Games sa pihak sang posible pinalidad.
1: Sa showbiz, Janice de Belen inimag-intra sa relasyon sa iyang anak na si Kayla Estrada kay Daniel Padilla.
0: Tag sa extra wow balita, mga empleyado sa China ginabalibaran ang promotion agud makalikaw sa stress.
2: Tatak RMN.
0: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
1: Mga karadyuman, ari kita sa adlaw ng Miyerkules, September 16, 2026.
0: Ako si Radyoman, Novi Malion Guaso.
1: Radyoman, Regan Sugabo Arlos.
2: Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Sa straight to the point. Tata, RMN.
0: Ante sa aton nga mga balita, kumusta ang tanay dalagan sa aton nga panahon subong nga adlaw. Radyoman Fia May Otero.
2: RMN News Panahon.
3: Maayong aga mga karadyoman, ini ang langat sa panahon subong nga adlaw. Panayon nga ginamonitor sa pag-asa ang isa ka tropical depression sa guwa sang Pilipinas sa subong Intertropical Convergence Zone o kon ITCZ ang nag-apekto sa Visayas kag Mindanao. Kani sa Western Visayas, ilabi na sa Iloilo mangin magal-uman ang panahon na may chances na laptalap na nga pagulan pangilat kag pagpanaguob dala sang ITCZ. Mahina tubtob makasarangan ang uyob sang hangin sa rehiyon nga magadala sang makanay tubtob makasarangan nga balod sa kadagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 24 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak la 5:39 sa ning aga kag magatunod la 5:50 karon sa hapon. Ini ang update halin sa pag-asa Iloilo. Radyoman Fia Panes Otero, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Pero nila namin simpo, no? Pero why get absent? May ulan gid?
1: Ulan gid yan. Magkaroon sa hapon niya, Radyoman Uvi, siguraduhon na ulan man agyapon.
0: Mag-init, bilog nga adlaw, kakasulay ka nga magpamunyag. Tapos sinulsulan mo kay pagkagabi nag-ulan malam. Tanugon sang tubi. Sa aton nga mga top stories of the day.
1: Mga karadyuman, nagwa sa statement of assets sa liabilities and net worth o consultants nga dako ang pagtaas ang gindeklarar nga manggad ni Vice President Sara Duterte samtang yara siya sa gobyerno. Sadlig sa consultants ang Vice Presidente nga ginpresentar sa impeachment court sa 20 or 2007 ay yamanggad yara lamang sa 7.25 million pesos. Sa 2022, sa nangin Vice Presidente siya naglabot ini sa 71.66 million pesos samtang sang 2025 nagsaka ini sa 98.66 million pesos. Nagkahulugan ini ngalin sa 2007 to 2025 ay agindeklarar nga net worth nagtaas ang halos 1,260%. Sa impeachment trial, ginkonfirmar ni Attorney Karin Bato sang Office of the Ombudsman nga authentic ang mga salen nga ginpresentar sa korte.
4: 2007, Madam Witness, we started at 7 million based on your testimony. 7,250,497 pesos. And in all the years of the Vice President, umakyat na ngayon sa 98 million ang kanyang net worth habang siya ay nagogobyerno. Tama po ba based sa testimony niyo?
5: Based po dun sa mga binasa kong salen, yun po yung halagang nakadeclare sa kanyang mga sinabmit na salen sa Office of the Ombudsman.
1: Ang kabahin sa pahayag ni Attorney Karin Bato.
0: Sa pihak kabahin, wala gin-declare ni Vice President Sara Duterte ang iya share sang stock sa mga negosyo ginapanigiyahan niya kagsang iya banang si Manasis Carpio sa iya Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o Consul N para sa 2007 2009 tubtob 2012 kag 2016 tubtob 2025. Suno kay Attorney Karen Batu sang Central Records Division sang Ombudsman. Sagi pamangkot sang private prosecutor nga si James Ali kunbala gindeclare ni Duterte ang shares of stock sa mga negosyo kag financial interest nga nakalista sa iya sang 2007 tubtob 2009 nga mga salin. Negative ang sabat ni Batu. Ginpahig man niya nga pisar ginlista ni Duterte ang nagkalain-lain nga business interest kag financial connection sa iyang salin. Harin 2010 to 2012, wala niya gin-declare ang valor sa iyang shares of stock sa mga korporasyon.
4: What are the shares of stocks declared by the Vice President in the personal property portion of those salin in relation to her business, to her and her husband's business interest?
5: Based on the Salen declarations, wala pong diniclear na shares of stocks si BP Sara.
0: Ang iya mga salen nagapakita man sa ngilap pila ka mga bahin o kung mga interes sa negosyo sa nakalain-lain ng mga kompanya. May nalista man ng mga negosyo ginapanagiyahan o kung konektado sa Iabana nga si Manasses Mans Carpio.
4: How much is the declared cost of acquisition or yung puhunan niya para doon sa mga businesses na nabanggit po ninyo for 2019, 2020, at 2021?
5: Based on the sale and submissions, wala pong nakadeclare na acquisition cost.
0: Ang gabayan sa payag ni Attorney Karen Batu. Ayun ang kay missing si Senador Bato de la Rosa. Kahapon natutuya si Attorney Karen Batu.
2: Tatak RMN.
0: Oras sa 6:16 ang aga, break na sa balita. Mga pekita magsanton Gold Coffee Mix ang kape nga may collagen. Ginapahinay sinang timprano nga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunaw nga daw tigulang kita tulukon. Gani para forever young, magsanton Gold Coffee Mix. Sa balita lokal,
1: nagapanawagan ang Regional Development Council Region 6 kay President Ferdinand Marcos Jr. nga ideklarar ang state of power emergency sa Visayas sunod kay Attorney Jubert Piña Florida, co-chairperson sang RDC6 nga ini ang ginpasaron nga urgent referendum sa sinapol kahapon pagi sa Department of Energy pagadto sa Office of the President. Ang referendum amo ang isa ka resolusyon nga ginapalibot sa council members agud pirmahan luwas sa ila regular nga sinapol. Sa katapusan sa bulan magasapol ang full council sang RDC agud mapasar ang resolusyon. Patag ni Piña Florida nga kinanglan ang deklarasyon agud mapanasi nga pagpatuman sa power augmentation permitting lisensya kag iban pa.
6: We are already passed an urgent referendum urging the Office of the President to the Department of Energy to declare a state of power emergency in the Visayas. Now, so we're not only including Western Visayas but the entire Visayas because it's a common problem.
1: Ang gabahin sa pahayag ni Attorney Jubert Piña Florida, co-chairperson sang RDC6, pagi sa deklarasyon, mapadasing ang pagpuno sang 415 megawatts nga kakulangan sa Visayas.
0: Nagpanawagan ang Filipino-Chinese Chamber of Commerce of Iloilo Incorporated o kon FCCCII sang gilayon nga tikang agud masulbar ang power crisis nga nagapekto man sa syudad sang Iloilo. Sa isa ka statement, ginpayag sa nga grupo nga nagkabalaka sila sa nagabalik-balik nga yellow kag red alert sa Visayas grid nga nagaresulta sa manual load dropping kag rotational power interruptions nga sa dalayon nagapekto sa mga negosyo kag nagapasaka sang operating cost sa syudad. Payag sang grupo, kinanglan pa nila nga maggasto para sa generators, gatong, overtime, equipment protection, kag schedule adjustments sa tanagapangatuwang sang kapirdihan sa kita kag pagnubo sang productivity. Labing apektado ang mga magagmay nga negosyo bangon kadaman sa ila ang hindi makasarang sang backup power. Dugang pa diri, nangin rason man sang mataas nga presyo sang kuryente ang kakulang sang supply. Sino kay Engineer Terence Oigongko, presidente sang FCCCII, nagabayad sila sang dako para sa kuryente samtang ginaabagar ang balor sang sulit-sulit nga interruptions. Nagpanawagan man sila sa energy agencies, power sector stakeholders, kag local leaders ngay balik ang hindi available nga generating units nga wala sang delay. Maghatag sang timely kag matag nga outage sa advisories. Papaskugon ang generations kag transmission capacity. Kag ikonsiderar ang mga tikang sa pagproteher sa mga negosyo kag konsumidor halin sa hindi normal nga pagsaka sang balor sang kuryente. Bilang sabat, ginpasalig ni Mayor Rice sa Trenyas nga nakanda siya nga magpakigangot sa nagkaigo nga ahensya kag partners sa gumatagan sang solusyon ang problema.
1: Sa pinagkabahin mga karadyuman, magapatigayon sa full-scale simulation exercise o kon FSX ang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office last 9:30 subong aga sa MacArthur Highway sa Buhang Haro sa tubang sang Buhang Caltex Station. Kabahin ini sa parayong pagtingwa sa sulat sa mapabaskog ang emergency response readiness. Magatest man ini sang operational response time, dispatch integration, command coordination, traffic control, kag medical triage procedure sa isa ka simulated incident scenario. Bangos rin, ginabisuhan ang publiko nga posible maghinay ang trapiko sa lugar kag may minor movements sa tion sa papatigayon sang exercise. Panumdom sang CDRRMO, simulation exercise lamang ini kag wala sa nagkatabong aktual nga emergency.
2: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:20 sang aga. Ginanunso ni LTO 6 sa Director Attorney Gaudjo Sohidospan II nga isuhan nila sang Shokos order ang driver nga nagbasto sa mga customer sa group chat nila nga mga riders. Sa interview sang RMN Iloilo kay Hidospan, ginpayag sini nga usisaw nilang legalidad sang pag-operate sang driver nga nakapangalan sa Facebook Gio Alabas sa iya motorsiklo kag ang pamaagi sang operasyon sini sa pagbiyahe.
7: Well, you know, we need actually, no, the pangalo kami pulig, we need details,
0: yes,
7: no? Kung may ngalan siya, kaga kung may plate number ang iyang motorcycle unit, you can send it to us para ma-verify namin sa aming system, kag matadala namin sa Shokos.
0: Ginpunto ni Dospan nga wala sang regulasyon ang mga riders kasubong ni Gio bangod wala sila sang franchise gani kulurom ang ila operasyon kag ginadakop ini sang LTO sa diin yara sa 6,000 pesos ang penalidad diri kag gina-impound ang ila salakyan. Ginatag sang LTO 6 director nga pag-angkas ang pasahero among kulurom kag dapat nga may regulasyon man sa delivery sang pagkaon.
7: These are unregulated. When is lang regulation ang ini nga mga motorcycle riders kag why man isla franchise, that's why ang ila niya nga operasyon, no, ti kulurom ning operasyon, that's why nadakop nato ni nila, no. We have data to show nga ang ini nga mga riders nadakop ni sang LTO for kulurom operation, and ang penalty sini 6,000 kag gina-impound nato ng ilang mga sakyan.
0: Ang kabayan sang payag ni Director Hidospan, suno pa kay RD Hidospan nga kun may driver's license si Gio, mas nagakadapat nga maging professional ini sa iya pagtratar sa pasayro kag magpakita sang maayo nga pangginawi.
2: Tatak RMN.
0: First ga-deliver sa pagkaon. Kung ga-deliver sa pagkaon, Boss Idol, dapat may proper training sila about customer service. Paano ka magkwato sa establishment nga nagabaligya? Paano mo i-handle ang pagkaon on the way pagkadto sa deliveran mo? Kag paano mo i-approach ang ginadeliveran mo?
8: Yeah.
0: Ano ang lagas naton nga mga pumuluyo sa mga rider nga ini nga nagsalig kita kay tiara sila sa online nga system para nga dira kita magpabakal o kung magpa-deliver. Wala kita sang control sa ila. So pareho sini nga case, ginbastos niya ang pasahero niya. Luwas sa pagbastos, abi halimbawa, why niya gin-deliver pero nakabayad ng tao. So sinong lagson sang customer? Ano iyang salabton sang establishment? No? Ang nag-deliver o kung nagpa-deliver naman sa iya, kung hindi niya ito pag-i-deliver, luwas nga may salabton, dapat ang ginbaklan sang pagkaon, ano ang lagas niya? Sino ang lagson niya?
8: Tama na.
0: So, di rin na ni nagasulod, sumuang pamangkota, paano ini sila ma-regulate? Kung i-regulate, why ni gakalugan nga sukton sila? Kaya mo na ginareklamo nila permi, nga tanan na lang di ginabuisan. Pero kapatid, kuya, dapat buisan ka mo. Nga, si ka-driver gani, ginasukot sa nga...
1: Ginapabayan na, di ba? May tuigan ang
0: bayan. May tuigan sila nga permit sa sudad. So, ini mga rider nga, ini motor, pag gani ang inyo, mas mahal na sa tricycad, wala ka mo iya. Oh. So, anong lagas ang customer? O, limbawa, hindi lang kay pangbastos ini, binuno niya, bigag tinirong tagbalay. In the guise ang pagka-delivery rider, nasulod niya ang balay sa tao, natultulan niya ang balay sa tao. Nga dugay na niya ginapangita, no? Samo pala na simpo niya na balan kinagpa-deliver siya. Ano ang lagas sa ordinaryo nga tao? So sa mga opisyal ta sa syudad sa Iloilo, kinanglan ang call for regulation ni Duterte na ron yun na ni. Kay si Director Iduspan nagambal, as far as we are concerned, tanan nga mga delivery nga nag-sideline pagid sa pagkarga sa pasayro nga daw public utility vehicles sila, hindi na pwede, kulurom ina. Magambal kulurom, nagabiyahe ka.
1: Why ka permit Radyo Manuvi, damo na nagabiyahe.
0: Oh.
1: Balaanta ina. Pero kung may mga bagay nga igo mo lang matalupang dan, nga sala gali, kagitolerate natin, if may ara sa naglapas, di subong, nakabugtaw ang aton nga LTO, siguro base ma-revisit ini sang
0: LGO.
1: LGO nga power Radyo Manuvi.
0: Ang BPLO ta. Kaya
1: ang motor nga ni, hindi mo man ginimatuod makuhaan franchise. Kaya ang motor, yaway man na niya ginabiyahe mo. So, lantawon ta sa sudad, sa Iloilo, kung anong pwede. Then, kung delivery rider ka, hindi lang ini simple nga nagdala ka lang sa pagkaon Radyo Manuvi. Dapat, kung nag-deliver ka, may ano ka, may health card ka. Dapat may health card ikaw, kaya gabit-bit ka sa pagkaon,
0: harap
1: dito, ikaw nag-order. So, dapat mapabalaw naman natin nga, ining tao nga ni nagdala sa pagkaon natin. Bisan paano, wala man ikaw sang balapian.
0: Eh, subong, okay, panay kay local ang nag-order. Tiwati Fabi, foreigner.
1: Igo, no? Kita da.
0: Ti, anong impresyon sa aton ni Siliwilo? Livable city kita? So, hindi ni sala sang LGO. Pero kinanglan masulod na di ang LGO ta sa pag
1: sa regulation lang why kami ano sa mga rider balaan ko ya pala nga buian nyo na pero ang aton diri ang LGO sila ma-regulate para nga kita nga mga customer Radyo Manuvi may ara man bala kita isang sukton may accountability ka mo nga di ko naga-negosyo ka mo naga-amo nang palangitanan patas lang may salabton man kung may ara ka mo sa mga ginaobra nga hindi maayo.
0: So, diri dugay-dugay, masulod naman ang pagpakigupod ta sa regional director sa LTO. Ano na ang latest? Kay may ara kita sa latest. Ang alan niya, naging baylo-baylo niya lang yung apelido niya. Si Gio Zabala, ini siya.
1: Okay.
0: Pero hindi pa na amo na ang apelido niya.
1: Ah, gali.
0: No, middle name niya lang na. So, hindi niya labas, Zabala. Pero, may naka-identify nga netizen. May apelido, gini siya. So, na-check na sa LTO. Ang iya bit-bit nga lisensya, no? Driver's license niya, student permit.
1: Bata yung bata.
0: No? Pero gin-check pag ilang status yung student permit, expired.
1: Kita mo na.
0: De, kay wala kita regulation, de. May nag-drive sang motor, nag-deliver sang pagkaon.
1: Kita nyo lang.
0: Nga wala gid sa iya record sa gobyerno ta.
1: Kita
0: mo kung sino siya, kita nyo. Hasta subong ka-drawing, kita tanan. If not for RMN's initiative,
1: Wala eh.
0: Nga nakilala ni siya, wala kita sang laga sa iya, kay nag-deactivate pa sa sang account niya subong. But again, accountability ini. No? Responsibilidad na to ni sa radyo, nga padalman ini nga balita, kay gusto tayo zero in ang identity sang tao nga ini. It's not like nga bigin patay git sa.
1: Oh, wala, ano? Wala man.
0: Pero, tandaan nyo ang tanan nga dagko nga krimen.
1: Galin man na sa gagmay.
0: Galin na sa gagmay. So, sa kay Mayor Raisa Trenas, liob ko tindaki da, tindakan. Do, hindi man na. Ay, ekspresyon na, no? Liob ko activate kay Vilma Lau, no? Kag kay Norman Tabon, ang mga opisyal ta sa permitting sa mga negosyo diri sa aton sa syudad o kung sa mga trabaho nila, para nga malantaw nyo kung anong dapat ngobrahon di.
1: Or sa city
0: kinangan
1: council.
0: Kinangan ni Diretsyo tanan ni kay Mayor. No?
1: Diretsyo ta kay Mayor.
0: Kaya kung saligan mo lang ang city council, nga maulo si isa naman, kanami panglampusan.
1: Sa city.
0: O, city council ta. Councilor Sedfrey Cabalunac, Councilor Alan Saldivar. Ginaimo ka mo ito ang kaladlawan sa Medicos Medical Center. Sali nila, why kami kapagwa statement man, why man may himo si Alan kag si Sedfrey. Te, Okay lang mo sina? Naway ka mo ginakadlukan. Dinaway ka mo ginapangtaha di sa syudad sa Iliwilo? O, isa naksimanang ang medikos. Way, may ginpagwa ang statement to sa napatay nga taon sa tubanan sang ER nila. Hindi pagpasudlon sang gwardya nila.
8: Tuon, no? Nalipatan ko gani, Radyo Manuvim.
0: Why, hasta subong ay kapagwa ang medikos. Naway, naging sila yan lukadlok nga mo ni kakahuluya, kagkasuluka, sang ginimo nila. Marakpan ko lang ng CEO sang medikos nga ni.
8: Anon mo?
0: Hambalon ko sa di na.
8: Siti ho eh. Ang wala lang ato, Radyo Manuvi, pamangkutanon mo lang ato.
0: Oo, oh, pero actually yung city council ni, kung hindi ka mo kasarang sa ulusisa niyo, ang mayor sang sudad ipatawag subong kagsulatan ng medikos, sugid lang kung hindi na magpa-redress sa tubang sang mayor subong adlaw.
8: Nakuha ni, madamo abis ang mga dinumiro bala.
0: Naanad mga... lang, naanad lang kita. Kaga I think sa city council, no? Gatelegraph ta sang panses ta subong.
8: Mm.
0: Sigurado ka mo si Councilor Saldivar ka dapat mo sisas na? Ang nabili na lang agawid sa amon subong is because balaan namon mayo na siya nga tao.
8: Oo. Oh.
0: Mayo na siya nga, nga konsyal sang sudan. Mm. Pero may conflict of interest na siya. Oo. Oh. Kay malapit na siya sa medikos.
8: Kung ako yan.
0: Kinahambal ko na ni subong.
8: Yeah.
0: Kay base amo na way gataha ang medikos kay balaan nila hindi man ni magtudlo sila si Councilor Saldivar.
8: Ibalaan man na sang medikos ang kantana nila kay Councilor Saldivar. Oh.
0: Sigurado ka mo siya na po si Sao niyo? Councilor Cabalona? Tipo gift points nito nagligad si Mana pero kuway gani resulta subong si Mana. Salabton niyo na sa pumuluyo.
8: Ay hinay ka mo eh.
0: So I'm not judging Councilor Saldivar kay balaan ko mayo na sa konsyal kag mayo na siya sa person. Pero kung wala kita resulta nga Wibes na subong, Wibes na, Merkules na
8: Merkules,
0: subong.
8: Merkules, di pila nakadlaw na Jumanuvi.
0: Why ko ka pati nga is the right man to investigate this? Kaya why gata ang medikos? Kaya bala nila, empleyado nila na sa una?
8: Kaya mo na mga akon man na dapat sina hindi siya, iban nga committee ang or ang vice chairman sina, Radyo Manuvi, ang magpatigayon sina. Nakuhan kita eh, pila nakadlaw, mga lima nakadlaw. Why ka mo kapatawag as of now? Why kita kakita sa sabat? May ara kita sa na istorya nga empleyado nila sa sulod. Nga sila nila muni nagkalatabo. Pero why kita nakita nga official halin mismo sa ospital kung anong sabat nila.
0: Kapta mo abida sa city council, kisa daw puro lang ang mapurma. Lantawan nyo ang kay Rex Sarabia ang investigation to sa salakyan ni Sin Marie Mabilog.
8: Pwede na to.
0: Hasta subong why man kamo sa mihurato sa investigasyon nyo.
8: Puro lang sugid.
0: Kanami sa inyo pang lampusan.
9: Dr. Adlawan.
0: Lampusan sa nga Novo sa idol?
8: Lampusan sa mga pamangkot. Kay kung ginsabat nyo lang ini, why na kita sa nga lampusan?
0: Oo, oh, eh. Sakto man.
8: Sakto man, diba?
0: Merkules na, why pag-iapon ka mo? Pero ang tao to'y naglubong na dugay-dugay, oh. Pagbulog tao na ka mo da, karun, migahon ko naman sila blab arunda. I-privilege space pala sila, Vice, kamagambal nga natin.
8: Lab, i-privilege space na pala.
0: Why, man, sugid-sugid mo lang ang investigasyon nyo, di? Purom lang mo pulo. Inuunan nyo pang investigasyon nyo sa ordinansa ko. Namigahon ta pala sila, blab, rundas mo.
8: Galing. Galing kay si Sien Marie Languro, ma-privilege space kay... Ang trabaho ko sa Vice Mayor, Radyo Manuvi, manugampak mo lang kagibil.
0: Hello, sisa man sila sa power-power situation.
8: Ano ang sisa?
0: Di na to. Why man, nasa subong.
8: Di gani ka pa atag ding DOE secretary ka mo pa.
0: Sa lalig ka mo kay Punok Mukdayaw. Ay, so, swagi ka mo kakilala sa amon. Maraming ipang bagnos mga konsyal niyo.
2: Straight to the point. Ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI. Tatak, RMN.
0: Tama na bala. Puro lang mo, why gani ka mo ngalan? Yailawag lang ngalan sang presidente, sang medikos na.
8: Puro mo tago-tago.
0: Kagipagwa niyong itsura niya sina social media lang. Taon-taon kung why di pagsiraban ang bule niya sina may explicar. Okay, puro lang ka mo di, kuhan mo, puro lang ka mo gatilihin, tihin. Uro sisa.
8: Kuha lang bala, inang purma lang balang aton. Kumbaga, Radyo Manuvi, kung sa mga, daw ano lang bala, pakitang tao lang bala nga, ops, daw nag-akuan kami, nag-investigar kami, tiwala man!
0: Why ka mo ginatahas ang medikos? Siguro,
8: dayon,
0: ang medikos, guro mag-meeting na sila sa board nila, inutoy-utoy, gadlok. Ay, sos. Why, slakbalo nga si Alan, ato na. Basya mo na. Oh. Sorry, hindi ko kinanglan magambal sinitan eh. Pero Miyerkules na, why kita mihuras na subong?
8: Ang tao to nag... kuha na ho?
0: Mayang magani, kuha nila sa... kung magilintra, nag-issue na lang mo statement. Puro ka muna mga palasugid sa City Council.
8: Ay, okay. Ganit tani na nagamba na lang mo, ate, amun eh. I-forward na namo ni sa DOH.
0: Oh.
8: DOH ang mga investigar sa ilabi.
0: Oh, te, amo na. Duha na kamo ha sa mga konsyal sa syudad, kaduha na kamo. Si Rex Arabia sa suway pakapagwa kung anong plano niya to sa mga salakyan sa syudad.
8: To na gipalit nila Radyo Manovi.
0: In shopping sang notebook ni Shin Marie Mabilog nga miga ni Labla Brunda. Oh.
8: Ita mo.
0: Klarihas lang kamo tananda. Asa ka mo lo concern gi kamo sa pumuluyo sa syudad
8: para sugid.
0: Pala sugid kamo karon pang
8: paong kumbuli nyo karon eh.
0: Oy, te drama lang. Oras alas 6:34 sang aga.
8: Nakadangop na sa police station sa Iloilo City ang babae nga customer nga ginbastos sang delivery rider sang nagpalihog ini nga magpabakal sa pagkaon sang teleridan nga adlaw ang biktima gininago kay Alicia, 21 anyos, kag residente sang sudad sang Iloilo samtang ang delivery rider amo si alias Gio Samolo. Sa interview sang Army Iloilo kaysa ginpahayag sini nga blatter lang ang iya ginhimo sa wala niya gininghadlan pa nga police station sa sudad. Suno sa iya nga wala naman siya sang plano nga pasakaan pa sang kaso ang delivery rider banguluyag na niya nga maka-move on sa isyo.
10: Nakapablatter na ka, ma'am.
11: Pero blatter lang, ma'am, di kaso?
10: Wala, ma'am, blatter lang, ma'am.
11: Pero wala ka naman plan nga mag-file gid sang kaso?
10: Wala, man, ma'am.
8: Ang gabayin sa pahayag sa babae nga customer nga si Aliasya.
2: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:35 sang aga. Ginpanumdon ni LTO 6 Director Gaud Josoy Dos Pandes II sa malisensyado nga driver nga dapat sila magpakita sang husto kag maayo nga binatasan. Sa interview sang RMN Iloilo kay Dos Pan, ginpaig sini nga ginaexpektar na sa mga driver's license holder nga mangin matinahuron kag professional sa pagtratar sa iban nga tao ilabi na sa ila pasahero. Ang ini nga pahayag ni Dos Pan kasunod sa nag-viral nga post ang isa ka babae nga customer batok sa delivery rider nga nagbasto sa iya sa group chat sa mga kasubong sini nga riders. Sunod sa LTO 6 Director nga nagasaligmato ini nga pangginawi sa ginalauman kung tani sa mga driver bangod nga ginapaydalo man ang mga ini sa proper training kag ginaedukar angot sa nagkakaigo nga paminatasan ginaexpektar sa isa ka license holder antes sini nga mabaton ang iya lisensya.
7: Kung license holder ka, balaan mo sa tanan na no, nga nagkuha lisensya nga ang lisensya natin, pribiliyo lang. It's not demand a license, no, kag dapat may proper training ka. That's why subong, may aragan ni kita nga Driver's Education Center na antes magkuha sa student permit, no, gina-educar ikaw. Gina-educar ka sa proper courses, no, responsible kag professional behavior, expected of a license holder. Amo na gina-expect na to sa license holder.
0: Kabayin sa no, pahayag ni LTO 6 Director Hedos Pan.
8: Magkaradyo man ginkakas na sa serbisyo ang Jail Officer 1 nga gintudlo sad to sang subject sa drug buyback operation nga source sang illegal nga droga. Inagin kumpirma ni Jail Chief Inspector Juniven Umadhay, Legal Officer sang BGMP Region 6. Ang JO1 ang nagkabase jail. Paig ni Umadhay nga unang nga naminsunar ang ngalan sang JO1 sa drug buyback operation sang City Drug Enforcement Unit sa Harok kagin paidalong sa drug test. Nagpositibo ini. Dugang pa ni Madhay nga wala nagkakaangay ang nasabit ng officer sa ilahanay.
2: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:37 sang agam. Balita ngayon yung nabatian dulong sa DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Sinayang may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag ipares nyo ang Mighty C, alkaline na nasidik hindi mahirap sa tiyan nga vitamin C kag pabakod immune system kag nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang aton kombinasyon sa maayo nga panglawason. Dead on arrival ang 15 anyos nga babae matapos na lumos patay sa suba sa barangay Tubang, Maasin, Iloilo. Gininago ang biktima kay alias Mizi, isa ka grade 8 learner kag pumuluyo sa barangay Panalian sa nasambit man nga Banwa. Sunod kay Police Lieutenant Cyclone Impidrad, ang hepe sa Maasin Municipal Police Station, nga nagbakasyon ng biktima sa Barangay Tubang kag naghinagaday sila sang duha niya kaabyan nga maligo sa suba. Payag pa ni Impidrad nga sang naligo na ang mga magbarkada sa suba, nakita ang biktima sang iaupod nga gulpila nga nagsarurot sa tubig ang biktima. Ginsiling pa niya nga tuyo pa kung taning uluwason si Missy sang iya nga barkada, apang gamayan lang nga malumos ang isa niya kaabyan. Gindala pa sa Ramon Tabiana Memorial District Hospital ang biktima, pero patay na ini sa nag-abot sa hospital.
2: Tatak RMN.
0: Muna nang ginambalta permi Busa Idol sa mga bulubakasyon ni mga lagaw-lagaw, mga swimming-swimming, hindi kagid maghatag 0.1% sang risgo nga maka-take over sa kabuhi mo. Ining bata, naglagaw lang, nagbakasyon lang, naginagayray lang. Dugay-dugay ginbalitaan na ang parents niya, nga bata mo din lumos, patay na. So muna ang ginambal, ginamon ang disgrasya, wala na prior notice.
8: Muna nga...
0: So hindi gid ka mo mag-underestimate kung may nag-remind sa inyo nga paghalong gid ka mo sa mga lakat-lakat nyo nga ina. Kay ang risgo, wala gid na prior notice.
2: Tatak RMN.
0: Kapin pa ang mga kantuan mga lugar, dugay na ni nga may government regulation. Kag nagahambal gid ang regulation nga dapat may lifeguard. Pero nang tawan ni Blay, ibang ma-resort sa aton, di, why lifeguard?
8: Why lifeguard, ah?
0: Kung may lifeguard man, galinagaw lang, gaway man gaunay, tulok sa pool, dapat responsibilidad muna kayang safety sa tao. Few seconds lang po sa idol.
8: Ah, disgrasya ka na.
0: Ang distansya mo sa kamatayon.
8: Una nga ako bilang amay Radyo Manuvi, na sure ko ginaya permi mo. Nga, kung maligo ang bata ko, dapat aragin ako. Dapat hindi siya sa dalom. Pero ti...
0: Kag may life jacket, gid.
8: May life jacket, gid. Pero kadamo eh. Kadamo sa nagkakatabo ng ibang gani, kabalo maglangoy. Ipatay man.
0: Yes, kaya iba niya kakibot nga, ay, ang area galingan ni madalom.
8: Yeah.
0: Lantawa bala da yung El Dorado na sa unaw sa Imoto Hotel, Westtown, no?
8: Damo na da, Radyo Manuvi.
0: Oo, nga dira man lang na da.
8: Tiwi man na, doon kanabaw man lang gani na nga.
0: Kanabaw, tigaling.
8: Ang mga tao, Radyo Manuvi, ara, kagamay man lang ang swimming pool?
0: Tiki may ara sila sang daw structure ba lang, may bato-bato na sila.
8: May bato-bato sila.
0: Nga hindi mo makita ang ibang nga bata, gali, nahulog na to, nga nagapunga-punga. Manabaw man lang, pero sa bata, madalom na na. Tiki may design sila, nga hindi open, ang pool dapat yung open na.
8: Open, gidiya.
0: Nga, kumbutangan mo man sa mga slide, kagkunano da, in plain view, isa lang ka tulok sa mata mo, makita mo tanan. Ang ilada, may blind spot.
8: Kagang kung dapat, kung may pambata iya, dapat ang pambata, para pambata. Sa pambata lang. Hindi mo sa iya pag-ibutang to sa pang adult na, ano abi kayong iban, may arada nga,
0: madalom,
8: manabaw.
0: Pero hindi separate.
8: Hindi separate.
0: May so, access man ang bata.
8: Yes.
0: Dapat ya separate na iya.
8: Amo na iya.
0: Kung gusto nyo nga hindi separate, may gabantay.
8: Pero sa swimming pool pa na gani, Radyo Manuvi. Pero kung sa baybay ya,
0: why kagida?
8: Why kada ya? Kapin pa kong kantilado.
0: Si lumos gani si Rene Baterbunya.
8: Si Rene Baterbunya, maayo gaik itong maglangoy. Lumos gani.
0: Oras sa 6:42 ang aga. Sa aton nga pagbalik mga karadyuman, dugang pa nga mga balita. Standby, may kaupod ka si Director Dido Hiruspan sang LTO6. Mga karadyuman, kay ginpa-check ta ang driver's license ni sang rider nga ni. Kagti nagwagin mo sa idol ang driver's license niya, student permit. Pero ang status sa student permit niya, kasi makibot ka mo.
8: Buto ka gin.
0: Mabulosan na isang makadaling online greetings ni Busa Idol. Lasais, 42 sang aga.
2: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by United Home Persulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.

0: Available in 220ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Ang sakit sang ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon na Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kung may ara ka problema sa kidney, makabansyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
6: Nag-check up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Intestingan ko, nabatian ko gid ang epekto, hindi na mabudday ang pagpangili ko kag wala na sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
7: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
8: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uyang sakit.
9: Bisan kapo. Uy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
10: United Home. Unilab yan.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Driver ka ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang gabi?
13: Budlay na gidang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gidang silaw sang headlights sang kasugata nga salakyan.
14: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaniho.
15: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
13: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
16: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
17: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury kag mga suking butika.

0: ends of the court agud makabulig sa pagresolbar sa mga pamangkot sa voting threshold para makonvict ang isa ka impeachable officer. Sa isa ka press con ginpaig ni court spokesperson attorney Reggie Tunggol nga mahimo magpasa sa pamangkot ang publiko pagi sa official Facebook page sang Senate of the Philippines apang payag niya pilion sang korte ang mga pamangkot nga bago kag indi pagipamangkot sang senator judges. Lima o kun una na ginanunso ni Tunggol ang mga masunod nga legal luminaries nga pisikal nga magakadto sa impeachment court subungan daw agud i-present ang ila expert opinion sa ruling ang sa 16 vote threshold sa pag-convict kay Duterte. Retired Supreme Court Chief Justice Artemio Panganiban, retired Supreme Court Chief Justice Renato Puno, kag retired Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna. Magapasakop man si retired Supreme Court Chief Justice Hilario Davide Jr. apang paagi lang sa legal memorandum sa bylaw sang physical appearance. Grabe man eh. Sino?
1: Yung sulat niya?
0: Si Rizzi.
1: Lipat siya.
0: alias Renato, alias kuan na ni Karo Rizzi, alias Artemio.
1: May nagkibala.
0: May nagkiklalata
1: sa.
0: Kung hindi, malisiner ta, dukula. Nabtanda pa ni Justice Artemio Panganiban,
1: si
0: Justice Renato Puno.
1: Si Ascuna daw, hindi ko pamilya.
0: Si Adolf Ascuna, core time pa ni siya.
1: Ah, tingala ko man.
0: Core time. Pero original ni siya.
1: Tingi sila
0: ng membro sa CONCON. I mean CONCOM. No? Constitutional Commission sa ginubra ang 1987 Constitution nga nagtransisyon kita. Halin sa konstitusyon under kay Marcos.
2: Tatak RMN.
0: Si Attorney Didoy Hidospan ang Regional Director sa LTO 6 sa risubong sa ton nga linya. Check ta lang sa makadali ang status sa tong delivery rider nga risubong sa trending news angot sa natabo nga pag feeling sa mabayagin basto siya sa group chat sining rider nga ini. Director si Radyo Manovic kag si Radyo Manregan. Good morning, sir.
3: Well, Radyo Manovi, Radyo Manregan, mayroong aga sa inyo. Tanan.
0: Director, nahatag naman natin dira ang complete name niya, no? Ang ngalan niya gali sa social media, Gio Labas, pero hindi pagida mo ng real name niya. Pero for now, pending sa inyo, show-cause order sa iya, tagon talan sana nga si Gio, but we already have the complete name. Director, yes. Ano ang status ang iyang driver's license sa records ng LTO?
3: Well, mayroon lang kayo nag-online kami na kahapon. And we were able to check na and verify. Medyo nakita na ito sa itong system na ining rider, may record siya nga nagkuha sa isang student permit. Pero ang ining student permit nga nito nag-expire na, no?
0: Mm-hmm.
3: So, why na kami siyang may nakita ang ibang pang record niya sa license other than this?
0: Mm-hmm.
3: So, ang technically ang unang taon mo ang iya authority no sa pagdala sa motorsiklo nga ginagamit niya expired no why siya expired ang student permit technically lagi siya lisensya
0: So kompleto ang violation niya no ang driver's license nga student permit may mga limitations na gadaan ina tinaglain pagid kay expired pagid. Pero it is admitted, bisan sa balita, kag sa interview sa iya, nga nag-delivery rider siya. So, namos ang violation. Pero under sa pangalan ngayon na, Director, why isang tukayo, sir, no? Siya lang, Gid?
3: Why na, kay daw siya malang ang naka-register under that name, yes. Oh.
0: Mayo lang, no? Kay why siya nagpariyoto sa lawyer, ano, isang sudad nga dumayamu amo ang ahalan. Arya, iya siya lang din. Pero, Director, on record, nag-match ang nagwa sa balita nga motor niya sa motor nga ginkuhaan niya sa ristro dira sa inyo sa LTO.
3: Well, ang sa motor, no, kaya pa naman ma-verify. Okay. You have to be really accurate on this, no? Pero ang sa license, we have already confirmed, no, nga kung accurate po ang information na nag-gather naman, kagang ang na-identify na naman siya kag well we can even certify no nga why na sa why siya license under sa amon opisina.
0: Okay. So given sa amo sining na diskubrehan naton Director, mapagwa kamo show cause order.
3: O, nakapagwa kami Sucos Order, taga siyempre, ang muning gusto ko man ipabalo sa publiko, nga these are the dangers, no? Mm-hmm.

0: of unregulated ng mga delivery riders, unregulated ng mga amoning services, no? Mm. Nga gina-avail sa atong publiko because it is convenient, no? So, ang ako ng mga suggestion kahapon na, well, you should patronize sa mga legal ng operator, yun, because it's for your protection, maproteksyonan ka mo, even during mag-figure ka mo sa mga vehicular accidents.
1: Yes, no? Why kita ka siling nga hindi kita sa delivery rider, dira kita sa delivery rider nga, may regulation, may permits, ka, yes. May right training, Director.
0: Tama, amo na. Because mag-issue gani kita sa student permit, may mga trainings kita, may mga jobless education kita, no? Mm-hmm. So that's why nga, training, eh, tungod why siya gani, ang iyagani nga student permit, why gin convert into a license within a year, no, after issue one. So it means to say nga, why siya gani, paano mag-qualify siya.
1: Yes, so ano ang gusto ninyo diskubrihon? Sa inyo nga ipagwa nga show cause order kung ipatawag na ninyo sa director.
0: Well, gina gusto natin i-discover, no, kung may registration, no, ang ginagalaw ng motor. Mm-hmm. Kung sino pa gina ang mga kaupo dyan sinin, no, nga mga why mga lisensya, kagwai mga restrong, ilang ang mga salakyan. Mm-hmm. Because they are catering to the public. They are acting as common carriers, no. Magambag kita nga common carriers, no. Mm-hmm. May ara kita duty to take your passengers safely to their destination, to act in a courteous and professional manner.
1: Yes.
0: So, amo na nga, dapat may lisensya, kag may proper training, kag ihibalo sa traffic rules and regulations.
1: Alright, sige. So, lat-lat to nato nina. Director, salamat gida sa inyong intervention. Good morning, sir.
0: Thank you, sir. Good morning.
2: Tatak, RMN.
1: Amihan ako subong kay Director Didoy Duspan. Out of this experience mo sa Idol, pwede sila ka-recommend ayon sa LTO, Central Office, for possible amendments ang regulations nila, or if the situation warrants, ma-requesta ang Congress to pass a law to address sa mga concerns nga pareho sinibo sa Idol. Damo kita matunan, dire hindi lang ni sa natabo ngayon eh. Pero bangod sa natabo ngayon eh, nagbalik kita sa mga pamangkot. Safe bala ang publiko? Nga mag-pa-deliver sa ilang ginakaon sa mga driver nga pareho sini. Kailan tawa bala? May previous siya nga experience nga nagambal sa iyang ang iyang customer sa naginitulo niya iya, ang in-order sa customer niya, kinaon niya lang. Hindi mo kita ka-professionalism sa tao nga muna nga nag-order si mo, kinaginit lang ulo mo, kinaon mo na lang niya, tinagtanga to sa iway sa imakao.
3: Di ko
1: lang mga utok nila sini.
3: Di ba may ano ning may mga grupo na yung radio manuvi nga like Grab.
1: Tini mga Grab, mga Food Panda.
3: Inang
1: mga si Carne.
3: May suktun ka bala ya. Inang daw may kumpanya gid sila no. Oh, may iba na bi radio manuvi nga ma-post ka lang da sa Facebook.
1: Nagrupo-grupo lang
3: sila. Dayon nagrupo-grupo sila. Mm. Ya muna kami way kami ya gano sang mga ano nyo, sang mga trabaho ninyo no. Pero radio manuvi, subong hindi naton makita nga may diferensya. Kung wala sang may natabo, tikarong kay nakita naton may natabo. Then ang driver nga ni, lain ang ginagamit niya nga pangalan. Why siya sang kaugalingon nga driver's license sa kwari ni student permit? Tiginasalig ta balang aton nga ang aton nga balay, tultulan nila eh.
1: Yeah, sa ibang nga probinsya may experience na sila eh. Kag ara na sa Reddit gina-discuss sina bu sa Idol. Ang nag-deliver sa isa ka balay, binuno niya sang nagdaho ang tagbalay.
3: Kita niyo, ikilala niya na mo.
1: For no reason. Kay gali, may mental health problem siya.
3: Kita mo na.
1: Ti, amak mo ang ga-deliver door-to-door sa pagkaon mo, may mental health problem. Tapat. Ti, inayagin buno niya ka.
3: Tapat
1: ka ang na. Buno ay taga-silay nga gamay ina. Pero harap-harapan gani ina iya. Pagkita mo nga pilason, mapabulong mo. What if, no? Capable siya nga hiluan ang pagkaon mo. May soft drinks binakaroon nga ginpa-deliver ka, tapos way kakabalo, may ginsimbog to siya sa cyanide, abi. Paano mo na makita ang cyanide kung isimbog mo sa Coca-Cola, abi? Oh, kung kapable ang isa katao mo na kay wala regulation. Nobody can vouch for his character.
3: Tiwala eh, kay tiwala lang.
1: Kaya makambal si Jason eh. Batuno na muna de. Kay may certificate of good moral character sa
3: isang police clearance lang?
1: Police or NBI clearance isa. So, he's fit to do this job. Palaboy lang da. It's all over social media. Gakuntak ang tao sa ila. Pero, why ga-regulate gobyerno ta? Paano ang tao sinima proteksyonan? Amo na hindi kita magsugot nga ma-react na lang ta kung may worst case na nga senaryo. Ti sabong amo plang ni, pero one step too many ni kung sa basketball. No, sigura lang is gamay, masigisigi na, ti ingiyan ni ganyo, damo gambal, kalima niya na ni. Ti kung sa una palang itong case, ginregulate na ni sila, may nagtukso na ni na ginainay. Amo nintsindihan yung sabong arimen, nga palang labot kami sa SLTO. Kaya kung isalik mo naman ni sa city council, mapulolok naman na da sila, pero sa medikos, pero ang medikos, gautoy-utoy, kadlaw sila.
3: Sa mga riders nga subong nagapamati, nga nagatrabaho, surbulo nyo lang pirmi nga may mga dokumentong motor ninyo, may mga papilis. Natawa nyo bala kung anong matabo ni kay alias G yung ani. Radyo Manuvi, base karon mahambal tong LTO, hindi ka naging kakuha sa amundis ang permit. Then, ang imo motor, naging gamit, kasi impound pa na namon. Basi way pa na papilis. Di kung sinong nahulaan. Kamu ang nahulaan sini. Amo na nga ang tanan nato na ginaubra. Dapat may ara kita sa mga dokumento. Dapat regulated kita, Radyo Manuvi. Number one, ina mga grupo-grupo na subo nga ma-post ka lang sa group daw group lang nila. Ang iba na sa inyo, ginhambalang, eh, sulod ka di sa amon.
1: Oo eh.
3: Di way na iya.
1: Ilang tawa balabo sa idol kay wala sila training. Amo na ang ginapanawagan ta subong si Mayor Raisa Trenas.
3: Wala sila training eh.
1: Si Mayor Raisa Trenas, Mayor, si Bilma Lao Muda, kag si Norman Tabon.
3: Eh, pagwayo si Bilma na.
1: Ambalan nyo sila, naton lang tawan nyo bala ho. Kay wala sila training, kita mo, why gid gay gahawid sa lawas niya, nga hindi mo dapat mag-isend sa group chat ang picture sa tao, nga sexy siya, tapos ma-comment ka pa nga no ganito.
3: Karong kinagat kong kifi mo.
1: Oo. Oh. Kung may training na sila, nahambalan na sila nga hindi. So, siya mismo ma-restrain yung lawas niya, bisan by nature, basto siya, mambal sa hindi na pwede according sa seminar or else, iguon ako sa gobyernos na amo na ka-importante sa government regulation. Te, hulag na kita dapat. Subong dapat may action taken na ang city government. Sini, hindi ugin man ni mabalaan, tanan mo. Nga masaulos ang sudan ng tanan nga grupo-grupo da social media.
3: Hindi tanan mabalaan.
1: Amo na kay utro maning meta nga ini, medla ni mamantay sang gamay nga ligas ang sala sang mga post ang media. Pero lang tawang ginaimo niya, bisan pa ngayuan niya lang, okay, naggrupo ka mo? Boy, te, may lisensya ka mo? Wala. Ma-open na account ka lang ganis Facebook, kitahan ka ID. Oh. Although kisa, pwede pa na ganit malutsan, ginapiki mo lang na sang iban. Pero, sa nag-deal ka sa publiko, particular baan, muna yung iban, ang nag-order, kabalo mag-order, subong mga bata mo. Tibo sa idol, ang mga bata, abi sila yung nag-order, way taos balay. Dahil may nag-deliver ang rider, abi, isang nabalaan niya nga minor ang gatubang, tapos ang bata sa ka-minor niya nanugin, abi, way sa upods balay, kag sinulod ka ginrape ang bata.
3: Tapos
1: abi, paminsaran nyo na, kag sa mga riders, di ka mo ma-offense, sini, kay man, bisan kamo, proteksyon ni para sa inyo, kay kamo, may mga kabataan man, may mga pamilya kamo, kag, sa pagka-rider nyo, balaan nila nga ti, ang iban, ga-order man sila online. So, paminsaron nyo na proteksyon ni para sa atong tanan. So, hindi nyo ni paglawlogan ang inimo ni Gio ni.
2: Tatak RMN. Straight to the point. Ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI. Tatak RMN.
1: Ang balita ang inyo nabatihan doon sa D3 Bio. May extra virgin coconut oil na may vitamin D3 pa. Manggaranon ni sa good cholesterol nga masilhig niya pagwa sa lawas. Ang bad cholesterol, resulta wala sang barang aton kaugatan, tayo yun ang sirkulasyon sa dugo, hindi mag-struggle ang aton kadugan, likaw kita sa risgo sang high blood heart attack, kag, bisan pa ang stroke. Gani para protektado mag D3 Bio, aral lang sa mabuti ka, kabisitaan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Magkaradyo man sa dugang paginaton ng mga balita nasyonal nagginapanugutan sa Sarigan Bayan 3rd Division si former Speaker Ferdinand Martin Romualdez nga magtambong sa iya arraignment kay pre-trial pagi sa video conference subong adlaw sunog kay 3rd Division Clerk of Court Attorney Dennis Polma gin-grant ang Trisan Tribunal ang urgent motion ni Romualdez nga panugutan siya nga magtambong pagi sa video conference tagapangatubang ang late congressman sa plunder charges may kantana sa 7.2 billion pesos nga ginaligan kickback alin sa lokasyon para sa infrastructure projects.
2: Tatak RMN.
1: Sa balita international, Nagpatuman ang China sang travel restriction sa mga residente sini lakip ng pagdumili sa pagwa sa mga ginakabig nga makatag sang peligro sa industrial o kuning technological security sang pungsod. Ang mga residente maglapas sa technology import kag export regulations ang dumilian sa pagbiya sa China suno sa State Council. Grabe man ang epekto ni gibo sila ba? E dito nila narealisar kontra sila sa mga Southeast Asian countries. Kag Asian countries.
3: Muli man sila mo.
1: Nan.
2: Tatak RMN.
1: Ang balitang inyo nabatian dulong sang Vita D Plus Coffee Mix ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom kag mangosteen fruit extract nga may anti-cancer properties kag 200 ka international units ang puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga isa ka miracle vitamin hormone. Gani para super healthy ang kape, Vita D Plus Coffee Mix.
2: RMN News Negosyo.
3: Mahimo magkakinaw sa 20 pesos ang mga konsumidor sila balayaran sa kuryente kasunod sa pagkakasang Bureau of Internal Revenue kung BIR sa value added tax sa allowable system loss charges na ginapatuman sa power utilities. Sunod kay Energy Secretary Sharon Garin ginabi-abi sa DOE antikang sa BIR. Magkaradyo man, sa ato naman bayluhan ay sandulyar subong adlaw 62 pesos and 84 centavos.
1: Ang balita sa negosyo, dalon sa Life Extension Clinic and Pharmacy, libre dire ang konsulta sa mga medical doctors, wala sang bayad. Pamasarilan sila kung di malapit ang inyong lugar. Subong adlaw, mid-month sale kita. May discount ka mo sa mga produkto nila, ilabi na sa Life Extension Vitamin D3. SM City, Iloilo, Kagbacolod, Robinson's Place, Iloilo, Bangadama, Santa Barbara, Tagbacaro, Ireyes Avenue sa Estancia, Simino Aguilar Street sa Pasay, San Miguel, Jordan, Guimaras, kag San Jose Antique. Ngaraman sa poblasyon, Uton, Life Extension Clinic and Pharmacy.
2: RMN News Sports.
1: Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kag iban pa, mag-Life Extension Vitamin D3 ka na. Nagpabutsag sa suporta ang Senado sa desisyon ni Alex Ayala ngay tiglawas ang pungsod sa 2026 Asian Games sa Japan. Mahimo magabagatubang 21 anyos nga Pinay Ace Star sa posible sanksyon bangod sa pag-skip sa mandatory nga WTA 1000 China Open. Agon magpasakop sa ASIAD kung sariin target niya nga magdaog sang gold kapabaskugon ang iahandom para sa isa kaspat pagi sa 2028 Los Angeles Olympics. Abi ang sense of nationalism ni Alex. Amo nang gusto niya ipalabot ng mensahe.
3: Yeah.
1: Okay lang mamultahan but I will represent my country and I will never play sa China.
3: Daw $10,000 kuno radyo manuving multa. Pido mga 600 mil.
1: Kaya, sinsilyo ah.
3: Oo.
1: Eh, kasarangan niya na yung multa.
3: Sarangan niya na yung multa.
1: Gawain na lang siya. Kaya ti mas dakon balik eh. Mak mo nga dalayawon ka nga. I-represent mo yung country mo. Kag hindi to sa magampang sa China.
3: Actually, hindi man, hindi padya ang ginalaga sila.
1: Oh.
3: Sika ano ginang padya, ya, radyo manuvis na daman.
1: Kadungganan.
3: Kadungganan ang balangati. Gamay man lang kita nga nasyon. Pero ti, i-compete natin radyo manuvis ang Pilipinas sa iban nga mga dalagko nga nasyon. Lain na iya nga kadungganan para sa iya.
1: Malikawan tang makamamatay nga stroke kag heart attack kumataas ang aton nga vitamin D3 level sa dugo. Ganyo galian yung paginumalawalaw sang Life Extension Vitamin D3.
2: RMN News Entertainment.
3: Wala sa plano ang veteran actress nga si Janice De Belen nga mag-intra sa relasyon sa iyanak nga si Kayla Estrada kag aktor nga si Daniel Padilla. Sa show Star on Stars, gipamangkot siya sang iyautod nga si Jelly De Belen kung ano ang nabatsyagan sini sa naibaluan niya ang relasyon ng dahi Kayla kag Daniel. Sunod kay Janice, naibaluan na niya nga makaangkon sa relasyon sa subi sa iyanak kangay sa natabo sa iya. Payag niya, sa naglapta ng huring-huring, nagdesisyon siyang ibaluan ini bangod na ibaluan niya nga wala siya sa may makuha nga sabat halin kay Kayla. Apang siling sang aktres, ginambalan na niya sang unang iyanak na pananglitan mag-date ini sa subis madulaan ini sang privacy. Sa piyak sini, ginapabay yan ang niya ang 30 anyos nga bata tumtum subong wala pa sang kumpirmasyon halin sa duwa apa masamay makita mga ini nga magkaupod.
1: Di ka madlock Janice, 30 na
3: bata mo. Na ng bata mo
1: agway labot sina Mano Gidabis Daniel Padilla kay may superpower ining bata ni Janice. Tanda nyo anak ni Janice ini.
3: O sumikat gina
1: sa na ba si Janice sa unayan natalasala niya yung nanay sang tiyanak. So, hindi ka madlock kag ikaw, Daniel Padilla, ang pagka-playboy mo, saron mo na sinsakto kay tandaan mo, anak ni Janice ini. Ang anak ni Janice sa mga batang 90s,
3: Kululbaan sa
1: kanan. Kululbaan ini siya kay galantaw ka lang sini o kuban niya sining tiil mo. Kung na hindi ka mo kadumdum, i-google nyo ang pelikula nga Tiyanak.
3: Basta anak ni Janice, si Wicat ginasa 90s radio movie.
1: Ang balita sa entertainment, dulong sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing products ang Life Extension Philippines. Inungkay sa lang kasasay sa gabi para pagkaaga, mahumok ang pagpagwas ang higko sa lawas. Likaw sa constipation, hemorrhoids, ka-risgo ninyo sa colon ka-rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines.
2: Extra. Wow! Balita! Balita!
1: Maramo ang nagapati nga talaksan sang kadalagan ang promosyon. Apang sa China, madamo ang bataon nga empleyado nga nagapamalibad sa promotions nga nagachallenge sa naandan nga talaksan sang kadalagan ang career advancement. Isa na diri ang babae nga nagapamalibad sa tatlo na ka-promotion sa iya ka isa ka dekada nga career. Una, ginpili niya ang pag-travel sa baylong bagpataas ang iya papel bangod sa nagasaka nga pressure. Liwat niya ginbalibaran ang promotion bangod wala ini sa pagsaka sa sweldo. Impahig man sang isa pa ka-empleyado nga ang titulo nga senior ang kangailang sang palas-anon sa baylong nga reward bangod sa madamo nga responsibilidad.
3: Eh, kung may man matuod pagtaas sa sweldo, nanduro trabaho mo hindi.
1: Ako ya maka-relate ko sini sa iya, Busa Idol. Di kinanglan sa China ka pa. No? Ako ya, Busa Idol, kapilan ako na malibad ya promosyon. Bisan pa nga may dugang sildo. Kay wala aga mater sa ako ni na. Ubra lang kita sakto sa role ta, sa team. Di kong yung batong ito sa una, ini subong.
3: Ti, base, ato na ko subong dito.
1: Gin-request na ka na to sa Manila. Tani, nga
3: kung binaton mo to, Radyo Manuvi. Hmm. Laban-laban siguro ako ang presidente sa Malacan niyang presko.
1: Ah, laban-laban. I-assign tagid ka to kagambalon nga. Tuduhi da noy, establishar koneksyon. Dayon pa indurso ko da sa pagdalagan. Kwentruhon ta to sila sa Iliwili. Uy, damo sa mga media nga na-assign sa Malacanang.
3: Mm-hmm.
1: Na subong mga kongresman.
3: Mga kongresman. Utod na kahit yung koneksyon, okay. Koneksyon, Radyo Manuvi, grabe mo.
1: Maamigo mo tong isa ka cabinet secretary, ka presidente, mambalsa. Padlagana ganin yung friend ko nga, nga isportanta na to.
3: Oo.
1: De blabo sa ido.
3: Bro, kung din kuhan mo to, binaton mo no?
1: Oo. Well, doon lang nakabutang, no? Base layo nang nalabuta, or base ko napahalin na kita. Kapin pa kung ikaw ang right hand ko, Busa Ido. Ang aton nga extra wow balita, Busa Idol.
3: Mga Radyo Man, mag DTX 500, may charanti, nagikan sa Marguso nga nagabulig ini panubos ang aton blood sugar. Di sugar-sugar cane nga nagalimpyo sa aton atay. Kag mataas ang antioxidant properties niya, Choy. Ang imuon mo, tama ka simple. Kung mataas ang blood sugar mo, base mautod ang imo batiis, mabulag ka, maigo ang imo kidney, kag ang sa tunga sa batiis, mababasi kung pangihi na lang ang purpose na. Sa mga suki naton, mga karadyuman, inom ikaw, DTX 500, ara ina sa aton mga butika, pakonsulta ka sa doktor, dugangin nyo ang inyong pag-exercise, untating ka, unsang tamis, mga karadyuman, mainom kita sang DTX 500.
2: Tatak, RMN.
1: Antes kita magtakop, call out lang sa kung sino man namin kay Muansin eh, kaginakolta nga tenson sang Barotac Nuevo PNP. Sa Barotac Nuevo PNP, may ara dira sang reported nga animal cruelty sa inyo. Tawag labusay, doon lang ido ko anong kayong tangan nyo. Ginbitin nila ang ido, ginhigot ang iyang tiil, kagang iyang kamot, tapos nagabalabag ang lawas ang tanakahang siya sa hangin. Bangod kuno kay nangaon ini siya sang iban nga kasapatan. Again, sala man ang kauno ng kasapatan sang iban. Pero insindihan nyo nga nature ina sang sapat. No, ang nature sang sapat, no, kay carnivores na sila. Ang parehas nila nga species amo man ang ilahan uton. Pero hindi mo pagbaslan ng sapat, baslan mong tagiya. Kung wala tagiya, isecure mo ang mga sapat nga ginahalitan. Tapos, dakpon mo sa insakto ang nagapanghalit nga sapat, kag i-turn over mo sa right authorities. Hindi kay kamo ang mabitin sa iya. Tiyambal nila, untapto na nila kung nung paggapos ini, kung bayran sa tagiya. Ti, ari na naman kita sa
3: istorya. May naway kita sa ubran nyo na.
1: So, ginapanawagan tang hepe sang Barotac Nuevo. Liyog ko check sini, posted ni sa page na Monsubong. Kag sa taga-Barotac, madangang iyang account, Boss Jan. No, kag it's circulating all over social media sa Marutak ni Bo.
3: Hindi ginayon mo namin ah.
1: Palihog lang, antes, kag sa nag-imo, sin hindi ka na magulat nga madakpan ka. Kay kagamay isang Iloilo. Prasto sa nagligad to sa Luzon, no? Naakig siya kay ginkaon sang ido, ang iya kuno tagpila, tag 3,000 niya kuno nga chinilas.
3: 3,000 chinilas.
1: Pamatsyon niya kuno. Te, niya wais akong labot sa mga animal welfare advocates.
3: Labot.
1: Wais akong madlocks, gobyerno.
3: Aba.
1: Pero patawag si ni Kapitan, lumaihi ang tampuhaw niya. Tingin kwa na sa Animal Kingdom Foundation ang tatlo niya kaido. Tapos, ginfailan pa sa kaso. Timan daw mumoy man.
2: Tatak, RMN.
1: Teka, ginapabayaan lang ka, Momo. Sige, part 2 karon. Dugangan tang aton ng mga balita. Pwede ta ka-end early karon, gutong ko.
3: Pwede.
1: No?
3: Pwede.
1: Okay.
3: Pwede mga 9:15.
1: Actually, gani daw. Siling ko gani, 8 na lang. Ang aton nga tingog iligay nun, part 2 karon sa Straight to the Point. Standby sa RMN Network News. Radyoman Novi Guaso.
3: Radyoman Reagan Arlos.
2: Tatak, RMN. RMN Network News. IK Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV National Coordinator Dr. Arwin Serrano, sa kabila ng ilang kaguluhang iyan, naging maayos naman sa pangkalahata ng barm election dahil sa mataas na voters turnout.
4: Napakadami ng ating naging botante sa ating kauna-unahang barm parliamentary elections voters turnout at sa kabuuan maliban lamang doon sa nangyari noong linggo ng gabi at saka noong araw ng halala ng umaga ay naging maayos naman generally speaking.
2: Sa kabilang banda, sinabi ni National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL, Secretary General Eric Alvia, na hindi lamang karahasan ang pwedeng maging batayan nito, kundi maging yung mga insidente ng pandaraya.
5: Wala kang dahas, pero ano naman, dinaya naman, o kaya kinuha yung election paraphernalia. Tapos tatangkang isilid nyo sa loob ng makina. So yung mga example, it doesn't necessarily mean na violence. No? Yung talagang hindi lang naantala, no? Nawalan talaga ng pagkakataon na lumabas o patakbuhin yung halalan sa lugar na yun. Hindi natin masasabing matiwasay o kaya alinis, no? Yung halalan.
2: Kaugnay po ng mga isyong yan, nakabukas daw ang COMELEC doon sa mga maghahain ng apila para sa pagdideklara ng failure of election bilang bahagi rin ng due process.
6: Ang failure of elections po ay may legal definition po yan. Meron na pong Supreme Court ruling dyan na ibig pong sabihin dyan, hindi nagkaroon ng gutuhan, massive na walang ng disenfranchisement, o di po kaya yung pong mga boto, malawakang pandaraya. So kung wala pong makikita ang ebidensya po niya, at nakita naman po natin na nag-progress at nagtuloy po yung halalan, nagtuloy ang ating mga transmission, nakikita po namin wala pong basis yan. At anyway, kahayaan po namin sila, parte ng due process, i-file lang po nila yung gusto nilang i-file, pero titingnan po natin yan po.
2: Yung po si COMELEC spokesperson John Rex Laudianco at kanina ay sina PPCRB National Coordinator Dr. Arwin Serrano at NAMFREL Secretary General Eric Alvia.
7: 7:18 ang oras ngayon. Kasado na mamayang alas 8:30 ng umaga ang arraignment o yung pagbasa ng sakdal sa 7.4 billion pesos na plunder case ni dating House Speaker Martin Romualdez. Pinayagan ng Sandigan Bayan 3rd Division na makadalo si Romualdez sa kanyang arraignment sa pamamagitan ng video conference. Dahil dito ay pinag-utos ng korte sa New Quezon City Jail sa payatas na ibigay sa kongresista ang kinakailangang pasilidad at kagamitan. Sa kasalukuyang nananatili si Romualdez sa infirmary ward ng kulungan na walang aircon at may kasamang tatlong kapwa persons deprived of liberty na mayroong medical condition.
2: Batas at proseso ang dapat daw masunod sa kaso ni dating House Speaker Martin Romualdez. Kasama natin sa Palasyo ng Malacanang sa balitang ito, Radyoman Chanel Salazar.
8: Iginiit ng Palasyo na hindi dapat magkaroon ng special treatment kay dating House Speaker Martin Romualdez matapos itong ilipat sa New Quezon City Jail. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat pantay-pantay ang pagtrato sa lahat ng nahaharap sa kaso, mayaman man, mahirap, ordinaryong mamamayan o dating makapangyarihang opisyal.
9: kung ano po ang sinasapit ngayon ng mga di umanong sangkot, yan naman po ay walang dapat sinisino. Mayaman, mahirap, ordinaryong tao, may kapangyarihan. Kung nakagawa man ng mali sa taong bayan, kailangan lang din pong pantay-pantay kung ano po ang naranasan ng mga akusado. So wala pong dapat na special treatment. Hindi po kailangan mag-rally kung saan-saan para hindi mapanagot ang sinuman. Dapat po pantay-pantay.
8: Gayunpaman, binigyan din ni Castro na nananatiling inosente sa mata ng batas ang isang akusado hangga't wala pang pinal na hatol ang korte. Ang pagkakakulungan niya ni Romualdez ay alinsunod sa utos ng korte, kabilang ang rekomendasyong walang piyansa sa mga kasong kinaharap nito. Sa ngayon, wala pang personal na pahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa paglilipat kay Romualdez sa New Quezon City Jail. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Channel sa Lazar, Tatak, RMN.
7: Abangan sa aming pagbabalik, isang patay sa sunog sa Lucena City, mahigit 70 na wala ng tirahan.
10: Yun po namang issue ng 16-vote rule sa impeachment trial ay tatalakayin na sa impeachment court. Mga retiradong hukom, haharap ngayong araw sa hearing.
11: RMN Network News.
7: Budag na Pilipinas sa Idupos. Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
12: Commission on Elections. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
13: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
14: Mabilis ang daloy ng mga impormasyon mula sa mga naririnig, napapanood o nababasa. Chances are, may lalabas dyan na detaling liku-liko na nagpapanggap bilang credible news. Teka, ayaw natin yan. At ito ang dahilan kung bakit mahigit 7 dekada nang narito ang Radio Mindanao Network upang ipagpatuloy ang tungkulin mula noon hanggang ngayon na mangalap na mga impormasyong kumpirmado at totoo. Maging mapanuri ang balitang walang basehan, huwag basta paniwalaan, huwag magpalin lang. Siguraduhin verified ang balitang sinusundan, kaya tutok lang. Dahil sa RMN News, ang mga balitang budol hindi pinapalusot.
11: RMN Network News.
7: Balik sa mga balita. Sa patay sa sunog sa Lucena, Quezon, mahigit 70 naman ang nawala ng tirahan. At naroon si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
15: 17 kamahayan ang natupok ng apoy sa naganap na sunog bandang alas 4 ng hapon nitong September 15 taong kasalukuyan sa pulok atin-atin 1, Barangay Market View, Lucena City. Naapektuhan ang 34 pamilya o 73 individual na nakatira sa tinatayang nasa 500 metrong kwadradong lupa sa nasabing lugar. Ayon sa Bureau of Fire Protection Lucena, umabot sa ikalawang alarma ang nasabing sunog ng alas 4.20 na kontrol ng alas 4.45 at idiniklara ang fire out ng alas 5.38 ng hapon ang sunog. Nagtulong-tulong naman ang 6 na fire trucks ng BFP at 8 auxiliary units para lubusang mapatay ang apoy, habang 2 ambulansya naman ay naka-standby. Samantalang isang 72 years old na babae ang nasawi sa nangyaring sunog. Patuloy pa rin ang imbestigasyon ng BFP Lucena. Kasama mo sa Raman Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda, Tatak Araman.
11: RMN Police Report.
10: Meron daw simbahan sa Iloilo na pinasok ng kawatan. Makibalita nga tayo mula kay Rajuman Rezzy Bordon ng RMN Iloilo.
16: Pinaniniwalaang pinasok ng magnanakaw ang St. Jerome Parish sa Duanyas, Iloilo. Ayon sa advisory ng parokya, tinangkang nakawin ng ilang mga gamit, ngunit walang nakuha. Dagdag pa dito, pilit na binuksan ang ilang bahagi ng simbahan kasama ng tabernacle sa repository, ngunit wala itong laman. Porsahan ring binuksan ang vestment cabinets ng pari at choir. Kagad naman nagsagawa ng investigasyon ng otoridad upang matukoy ang salarin. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuman Rezzy Danioso Bordon, Tatak RMN.
17: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo.
2: RMN Networks Special Coverage.
7: Walang sasalang, walang isasalang na testigo ang prosekusyon ngayong araw sa Day 26 ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Sa halip ay pakikinggan ng Senate Impeachment Court, prosekusyon at depensa ang pananaw ng Amici Curie of Friends of the Court, hinggil sa voting threshold para makonvict o maacquit si Duterte. Sa ilalim ng saligang batas, itinatakda ang two-thirds na boto ng lahat ng miyembro ng Senado. Sa unang araw ng paglilitis ay pinabura ni Presiding Officer Jesus Cudero na 16 votes ang kinakailangan para sa conviction. Dahil dito, pakikinggan ang pananaw ni na retired Chief Justices Artemio Panganiban at Renato Puno. Gayun din si retired Associate Justice Adolfo Azcuna hinggil sa provisyong two-thirds of all members of the Senate. Lalahok naman si dating Chief Justice Hilario Davide sa pamamagitan ng isang memorandum. Ibigyan naman ang pagkakataon ng bawat senator judge na magtanong sa mga retiradong hukom at idadaan naman ang tanong ng prosekusyon at depensa sa presiding officer. September 23 naman, itatakda ang oral arguments ng prosekusyon at depensa bago ito pagbotohan ng senator judges.
10: Alas 7:26 na po, binusising maigi ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte sa 25th araw ng impeachment trial. Sa pagsalang po ng ikalawang testigo sa Article 2, ito yung hindi may paliwanag na yaman ng bise, inilahad ni Ombudsman Records Division Officer in Charge Attorney Karen Batu ang paglobo ng deklaradong yaman ni VP Sara. Simula raw nang pumasok sa politika si Duterte bilang Vice Mayor ng Davao City noong 2007, nagdeklara ito ng 7.2 million pesos na net worth. Pero noong 2025, kung saan siya ay Vice President na, umakyat na ito sa mahigit 98 million pesos o halos 13 beses na mas mataas sa net worth nito noong 2007.
17: Labag ba sa batas kung tumaas ang SALN ng opisyal? Ma'am?
18: Sa akin pong palagay po, nagkakaroon po talaga tayo ng increase sa ating mga SALNs.
10: Wala rin pong idiniklarang cash on hand at bank deposits ang Vice President sa kanyang 2019 hanggang 2025 na SALN. Bukod dyan, nalaman din na walang exit SALN si Duterte nang matapos ang kanyang unang term bilang alkalde ng Davao City noong 2013 na iminamandato 30 days bago umalis sa gobyerno ang isang opisyal. Pero ang sabi po ng depensa, pinagsama-sama ito sa ilalim ng item na others. Yun po yung line item ng SALN na labag sa batas. Samantala, ibinunyag ni Senator Judge Lito Lapid ang realidad na wala umanong politiko pero ay napanood niya sa isang interview na sabi ng isang lawyer, walang politikong tapat sa pagdedeklara ng kanilang yaman sa SALN.
17: Meron po kasi ako napanood na isang abogado na in-interview sa TV. Ang sabi niya, ewan ko lang po kung tama ito, walang politiko o magsasubmit na SALN na tatrabaho sa gobyerno na totoo. Ang sabi niya, isang kalokohan yan kung magsasabi sila ng totoo.
10: Yun po si Senator Judge Lito Lapid.
7: Si Attorney Michael Poa ay mananatiling abogado at tagapagsalita ni VP Sara Duterte sa impeachment trial. Kasama natin sa balita, Radyoman Marjo Domingo.
19: Nilino ni Defense Counsel Attorney Michael Poa na mananatili itong abogado at tagapagsalita ng defense team sa impeachment trial na nagaganap sa Senado. Ito ay kasunod na pag-anunsyo kay Attorney Paolo Panelo bilang bagong tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Poa, pagdating sa impeachment ay siya pa rin ang magiging tagapagsalita kasama ni Attorney Justin Gular, lalo na sa usapin estratehiya.
20: Pagdating sa defense team, ako lang po yung magsasalita. Pagdating sa all other matters that involve the Vice President, that will be within the purview of Attorney Panelo.
19: Ayon pa kay Poa, maaari namang magsalita si Attorney Panelo patungkol sa opinion nito sa nagaganap ni impeachment. Kumpiyansa naman si Poa na same page sila ni Panelo sa pagsagot sa mga posibleng tanong dahil na rin nakikipag-ugnayan din naman umano si Panelo sa kanila. Kasama mo sa DZXL Ormen Manila, Radyoman Marjo Domingo, Totok Orme.
10: Alas 7:30 na po ang ating oras, 7:30. Ibinasura naman ng Quezon City Regional Trial Court ang motion ng kampo ni Vice President Sara Duterte para mag-inhibit ang presiding judge na humawak sa kaso niyang grave threats. Hindi naman nag-comment ang Department of Justice hinggil sa desisyon ng korte bilang paggalang daw sa sub-judice rule o yung hindi dapat pagtalakay sa merito ng kaso. Sinabi naman ni Attorney Paul Lawrence Lim, ang legal counsel ni Duterte, gagamitin nila ang iba pang available na legal remedies hinggil sa kaso. Nagugat po yung paghahain ng motion to inhibit ng kampo ni Duterte kay QCRTC Branch 98, Presiding Judge Angelica Ramos, dahil ito raw ay bias at tinulungan daw ang prosekusyon na makabuo ng probable cause o sapat na batayan para umusad ang kaso sa paglilitis.
7: Iba pang mga balita. Maring pinabulaanan ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na na-deny ang kanyang asylum application sa Austria. Sa ulat ng ONIDILG Secretary John Vic Remulla, sinabi niyang denied ang asylum ni Roque at agad itong huhulihin sakaling maglabas ng red notice ang Interpol. Subalit sa panayam ng DZXL RMN Manila, iginit ni Roque na fake news ang sinabi ni Remulla dahil wala pa siyang natatanggap na desisyon mula sa gobyerno ng Austria. Paliwanag pa ni Roque, siya ang unang makakaalam sakaling hindi pagbigyan ang kanyang asylum application dahil ito anya ay highly confidential.
0: Wala po siyang pinanggalingan na impormasyon. Ang sinabi lang niya, dahil hindi pa naaktuhan ng 5 o 6 na buwan, deemed denied. Wala pong ganung rule. Wala pong ganyang impormasyon na ibibigay sa gobyerno ng Pilipinas. Highly confidential po dahil ang mga bansa na nagde-decision sa asylum, kinikilala nila na posibleng may banta sa buhay ng asylum seeker na nanggagaling sa sarili niyang gobyerno.
7: Si Roque ay naharap sa kasong qualified human trafficking dahil sa amunoy koneksyon sa operasyon ng Pogo na Lucky South 99 sa Pampanga. Samantala, binanatan din ni Roque ang planong pagkumbinse ni Remulla sa mga otoridad ng France na huwag pagbigyan ang umano'y asylum request ng dating mambabatas na si Zaldico.
0: Ang tingin ko magbabakasyon lang si John Vic Remulla at kailangan bigyan ng opisyal na rason, dahil kung asylum seeker din si Zaldico at hindi ko maalam kung siya ay asylum seeker, wala rin siyang makihita sa ganyang biyahe, kung hindi ang libreng biyahe papunta ng France.
7: Si dating presidential spokesperson Harry Roque sa eksklusibong panayam ng RMN.
10: Sa kaugnay pong balita ay nakikipag-ugnayan na ngayon ng Department of Justice, kaugnay ka po dun sa hiling na asylum ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque sa Austria. Ayon po kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, nakikipag-coordinate na sila sa Office of the Chief State Counsel ng Austria para sa naturang usapin. Una na rin sinabi ni Justice Secretary Eric Vida na bagamat iginagalang nila ang proseso ng paghingi ng asylum, umaasa silang hindi pagbibigyan ang hiling niya ni Roque at mapapauwin agad ito ng bansa para harapin ng kanyang kaso.
21: Si Attorney Harry Roque ay isa rin ng fugitive from justice. Siyempre, ginagalang po natin ang proseso ng pag-a-apply nila ng asylum sa kanilang mga bansang pinag-applyan. Pero ang ating pong panalangin ay sa lalong madaling panahon, matimbang na nila yung application ng asylum at pakita nila na walang dahilan ito para sila ho ay mapabalik na dito sa Pilipinas at makaharap nila yung kasong dapat nilang harap. Meron po tayong informasyon na meron po siyang application doon at ito po ay kasalukuyang ina-evaluate pa yung kanyang application.
10: Si Justice Secretary Frederick Vila.
7: Dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque dapat bumalik sa Pilipinas. Kasama natin sa balita, Radyo Man Grace Marian.
22: Hinamon ni dating Surigao del Norte, Representative Robert Asa Barbers, si dating Presidential Spokesman Attorney Harry Roque na bumalik sa Pilipinas upang harapin ang kanyang mga kaso at huwag nang magbigay pa ng kung ano-anong rason. Mensahe ito ni Barbers kasunod ng pahayag ni Interior Secretary John Vic Remulla na ibinasura ang hirit ni Roque na asylum sa Austria. Si Roque iniugnay sa human trafficking case na kinasasangkutan ng Lucky South 99 Offshore Gaming Hub sa Porac, Pampanga nakasama sa mga inimbestigahan ng House Squad Committee sa ilalim ng pamumuno ni Barbers. Pinaalala ni Barbers kay Roque ang hindi nito pagtupad sa pangakong magsusumite ng mga kaukulang dokumento sa Quad Committee sa ilalim ng 19th Congress. Binanggit din ni Barbers ang ginawang pag-insulto ni Roque sa Quad Committee na tinawag nitong Kangaroo Court sa halip na sagutin ang mga tanong kung may kinalaman ito sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO.
1: Kailangan niya lang bumalik dito. Wala na siyang ibang rason. Kung hindi, he has to face all these charges against him dito sa atin. Wala nang charo-charo. Wala na siyang rason na hindi harapin yan dito sa atin, no? Kasi kung if he claims, he's been saying he's not guilty of anything, wala daw siyang kaso, politically persecuted daw siya. O eto ngayon yung pagkakataon, humingi kang asylum, dininay yung asylum mo, bumalik ka rito, harapin mo yung kaso mo. Magaling ka namang abogado. Diba? No one is saying, in fact, no one is saying na ikaw ay may pagkakasala. Kaya nga maraming tanong na iniwan mo because you did not or you failed to submit the documents that was asked of you.
22: Yan po ang payag ni former House Squad Committee Chairman at dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyo Man Grace, Mariano, Tatak RMN.
10: Alas 7.36 na po ating oras. Sa ibang balita, pinahaharap na sa Department of Justice si Senador Robin Hood Padilla at ang Chief of Staff nito na si Retired Colonel Gene Robles para sagutin ang reklamong obstruction of justice. Kaugnay po yan sa mali pagtulong ni Padilla at Robles na makatakas si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos ang shooting incident sa Senado noong Mayo. Ayon kay Department of Justice spokesperson Polo Martinez, isinilbi ang sabi na kay Padilla sa Senado kahapon. Kinumpirma naman ng senador ang pagdating ng sabi na sa kanyang Facebook post. Pinadadalo si Padilla at Robles sa DOJ Panel of Prosecutors sa September 25 at October 9.
3: RMN Network News.
7: Pasaring ng dalawang senador sa social media hindi pa tapos. Senador Alan Cayetano sinita ang paglaban sa korupsyon ni Senador Ping Lacson. Kasama natin mula Senado, Radyo Man Conde Bata.
4: Tinuligsa ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano si Senator Ping Lacson sa paglaban nito sa korupsyon. Ang pahayag ni Cayetano ay kaugnay sa sinabi niyang may mga banta sa mga miyembro ng minority bloc na sinagot naman ni Lacson sa kanyang ex-post na kung nasisindak ang mga tiwali sa kanyang kampanya ay nangangahulugan lamang na may ginagawa siyang tama at mabuti para sa bansa. Sa Facebook post ni Cayetano, sinabi niyang ang paglaban ni Lacson sa katiwalian ay lalo umanong nagpapalakas sa mga nasa likod ng korupsyon at sa mga may pinakamabigat na pananagutan. Patuloy anyang pinatatahimik ni Lacson ang boses ng mga tumitindig para sa bansa, sa konstitusyon at sa demokrasya. Anya pa maaari anyang mabuli at mapatahimik ni Lacson ang iba pero hindi ang mga tulad nila. Hinikayat ni Cayetano si Lacson na magbago ng direksyon dahil minsan na rin anya siyang naniwala sa mga pinaglalaban nito. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Conde Batak, Tatak RMN.
10: Idaraos naman po ngayong araw ng International Criminal Court ang ikatlong status conference sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magsisimula ang conference ng alas 10 ng umaga, oras sa The Hague, Netherlands o 4:30 naman ng hapon dito sa Pilipinas. Doon, tatalakay ng kaso ng prosekusyon kabilang ang listahan ng mga testigo at ebidensya, gayon din ang bilang ng oras na ibibigay sa prosecutor. Pag-uusapan din ang schedule ng paglilitis na magsisimula sa November 30 at ang panukalang magkaroon ng setup ng paglilitis na may break o kaya'y pahinga. Hindi naman po tiyak kung physical na makadadalo sa status conference si Duterte, pero una nang sinabi ni Presiding Judge Joanna Corner na umaasa silang dadalo ang nasasakdal maliban na lamang kung may medical issue na pumipigil dito.
7: Fashion icon Heart Evangelista naki-join sa production crew ng concert ni Yeng Constantino. Go na go si fashion icon Heart Evangelista item pala to, no? Wala pala si Myra Jane na sayang.
10: Ikaw si Myra.
7: Go na go si fashion icon Heart Evangelista sa pagsama sa crew ng Biyahing 20 Concert ni Yeng Constantino. Sa binahaging video ng Cornerstone Studios, makikita ang pagiging hands-on ni Heart bilang production staff ng concert. Kinakiligan naman ng John Heart fans ang tila Biyahing Year 2002 sa likod ng kamera dahil sa pagsasama ng aktres at ng dating Kalav team na si John Prats na siya ring direktor ng concert.
11: Network News.
7: At sumayin niyo po ang mga nagbabagang mga balita. Ako po si Radyo Man Zander Kayabyab.
10: Ako naman ho yung Professor ng Bayan, Ricky Rosales.
7: Mula po rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Magandang umaga, mga kasama.
3: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
10: RMN
11: Network News.

0: Ang sakit sang ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong.
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mga radio, pamati ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
4: Sang una, diabetic ako, kagrabe gid ako kon high blood pressure nga nagaabot sa 200 over 110. Grabe gid ako kon pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero halis ang nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akon pagkahilo. Nagnormal lang akon presyon kag sugar, tag nagbalik ang akon kusog tag gabaskog.
5: Mahimo bala nato ni nga awhagon ng aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
4: Ginadasigo ka mo nga magamit asang Vertigon kay mahapos kag namigid sa pamatsyag sang lawas kon nagainom kita sini.
6: Vertigon, balik kusog adlaw-adlaw.
7: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ dry, then EQ pads.
8: EQ pads. From day one to toddler, EQ continue mo. Kinikil!
9: Uy, 150 over 100 dali.
10: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
9: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
10: Ay.
11: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
12: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
13: Kinicare, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
14: Mahalagang paalala, ang Kinicare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: refillable in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Menu Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
3: Mga karadyo man, las 7.45, antak na sa aga, ini ang Philippine Standard Time. Good morning, Radyo Man Max.
4: Good morning, Boss Idol.
5: Good morning, Boss Idol. Good morning, Radyo Man. Good morning, Best. Good morning, Lo. The boy!
3: Ang bagong... Subong adlaw, cute na guy. September 16.
6: 2026.
3: Oo. Ano ang mga balita, Subong, sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte?
6: Sara Duterte?
3: Ano ang imo mahambal? Anong imo makomento? Nga nagsaka ang iya nga salen, ang iya nga manggad halin sang 2007 hasta sang 2025, nagsaka ini sang 1,200 plus percent. Halin sa 7 million, nangin 95 million. Anong mahambal mo sa pagsaka sang manggad sang aton vice presidente?
6: Manggad ya? Ano? Posit na naman kuya.
3: Ano pang mahambal mo kay VP Sara?
6: Posit na naman kuya account din okay. Na focus pero me.
3: Ano no?
6: Focus.
3: Focus ha?
6: Oo.
3: Okay. Okay man. Nami mo na. Subong aga, cute na guy, ang day 2 sang aton nga daigon unay.
6: Oo.
3: Pero bago ina, anong kape mo?
6: Nice coffee!
3: Nga, ginom ka, Nance?
6: Nami, amot na itebra, top
3: man. Magara, juman ang Nance Corn Coffee para sa inyo, amo ining kape nga suwabi sa tutunlan. Ang kape nga kadua mo imnon kay naka!
6: Tibag!
3: Gani sa mga suki naton, magara, juman, basta kape. Diri kita sa healthy, anong kape ko?
6: Nice coffee!
3: Anong kape ni Rajuman Mag?
6: Nice coffee, man.
3: Anong kape ni BBM?
6: Nice coffee, man.
3: Anong kape ni Inday Sara?
6: Nice coffee, man.
3: Sa mga tapalamati na aton, Magnans Corn Coffee na, mga Rajuman. Ara na sa aton mga butika, anong imo balanyos?
6: Seta.
3: Ang Soft Touch Wonder Oil, may ari ini, some virgin coconut oil, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag aloe vera. Bago pa lang!
6: Ubusan na.
3: Mga Rajuman, mag, gamit na kita sang Soft Touch Wonder Oil. Ari na ang aton sining isa naman kamatahom nga ambahanon pang Christmas. Ang aton sining segment Daigon on air with Rajuman cute na guy. Go!
6: Thank you. Paps ko naman ali, tayo na bibigay ang aksakulit na
3: Pasko na naman, okay, okay to rin ang araw. Jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle
6: bells
3: away.
6: Supply away.
3: Okay. Do'y ka bago subong, Max? Do'y bago nga?
6: Ara?
3: May bago ka kanta? O sige, mati, may bago ba?
6: Bago naman. Bago, lapit na ang simbagabi. Okay. Tayo na ang kao na bingka. Okay. Sarap na ang gabi, bingka. Tayo na simbagabi.
3: Okay. Sige.
6: Bling, simbagabi na.
3: Sige. Okay. Okay. Ang aton daigon on air, hindi ni si Rajuman, mga Rajuman cute na guy, magtukar buwas. Kung wala ka mo sang...
6: Gcash.
3: Pila ang gusto mo nga itadala sa Gcash?
6: 150.
3: Okay.
6: 20.
3: 90.
6: Pulo.
3: 5.
6: Na.
3: Ari ang Gcash number ni cute na guy, para sa mga tapalamati natin, 0969-5732-992. 0969-5732-992. Patingko yun sila.
6: Oh, thank you. Thank you, pabait ninyo. Thank you.
3: Okay. Sinong iaton pang talamyawon, cute na guy?
6: Ay, good morning man sa Toy Store. Himpa, good morning. Dok Pumado, good morning. Nick Salis, good morning.
3: Paributa mo, pare.
6: Pare, Nick. Oh. Good morning. Joe, good morning.
3: Si Paribibot.
6: Paribibot, good morning. Nick Salis, good morning. Pepada, Majibay.
3: Tutubun!
6: Tutubun, good morning.
3: Mula na.
6: Oo.
3: Salamat, cute na guy. Bye,

0: A, Life Extension, Vitamin D3, Doctors Recommended. Kag most prescribed, the Vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sa Vitamin D3 sa Pilipinas.
1: Magkaradyuman ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Adlaw-adlaw ka nga protektado gani sa mga suki naton. Ang isa ka soft gel, 1,000 ayo, ayos ka na sa isa ka adlaw. Gani magkaradyuman pangitaon talang ang tatak ili tatak original ang mataas ng Vitamin D3 nga level. Sa atong nga dugo, tiyoy kagtiyay, hindi ka madadali sa balatian, kagun magbalatian, gaman madasig ka magka-recover. Gani sa masuki naton, mag-life extension Vitamin D3 na kita. Ako si Radyoman Regan Sugabo Arlos.
0: Radyoman Magi Ereswelo Maleriado.
1: Sa detalye,
2: Tatak RMN.
1: Liwat gin presentar ni Iloilo Governor Toto Defensor kay Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority Contiesa Chief Operating Officer Mark Lapid ang plano para sa iginaduso nga papatukod sa government center sa Banwa sa Santa Barbara, Iloilo. Sunod kay Governor Defensor iya ginasigahom nga masugudan man lang kun indi gin man matapos ang proyekto bago matapos sa termino sa 2028. Nagkumiter sa 250 million pesos nga pundo si Lapid para sa papatindog sa parking building nagikan sa Chiesa, ginayo niya lang sa gobernador nga matagan sa opisina ng Chiesa bagod malapit ini sa Iloilo International Airport. Kaupod kay Defensor, ginkantuan ni Lapid ang project site agud personal nga makitang lugar nga magkadihon sa nagakaigo nga plano kag duga nga pundo. Sa karon amat-amat na nga ginapatigayon ang site development sa pagpanguna sa Department of Public Works and Highways para sa pagkayo sang dalang.
0: Ang ining bahin ginadalon sa inyo sa Soft Touch Wonder Oil arat na sa inyo mga butika. Soft Touch Wonder Oil, may balanyos ka na, may natural skin moisturizer ka pa. Inibangod ng Soft Touch Wonder Oil, may lima ka all natural ingredients nga mo ang aloe vera, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag virgin coconut oil. Soft Touch Wonder Oil, ang haplos na mula sa puso. Mabakal sa mga butika sa Mary Mart Mall, sa Shop at Zamara, malapit sa main entrance ang Ila Activity Center, kag i-check man ang FB page ng Soft Touch Wonder Oil for online orders. Balik na sa Ila Duty, ang mga abogado sa Iloilo Provincial Government matapos magpapanaw sang order si Governor Toto Defensor nga napesan September 4, 2026 kun sa diin ginadumilian sila nga mag-private practice samtang ginasweldohan sang gobyerno. Sandig sa order, hindi mahimo makaabugar ukon maka-appear sa korte ang isa ka-abogado nga nagatrabaho sa Kapitolyo. Sa impormasyon nga nasagap sang RMN Iloilo, may mga reklamo na sa gobernador nga wala nag-duty sa Provincial Legal Office ang pila ka mga abogado apang kompleto ang bulanan nga sweldo kag masako sa ila private practice. Naibaluan nga ang mga abogado sa Kapitolyo may salary grade nga 23, 24 kag 25 o kung may sweldo nga naglabot sa 91,000 pesos tubtob 120,000 pesos kada bulan.
2: Tatak RMN.
1: La 7:54 ang balita ang inubatian ang ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, mga karadyuman, may spirulina, may garlic, may mangustin. Maayo ini sa inyo nga mga bukol-bukol mahigong adugo hypertension kag mataas ka blood sugar. Mas pinatibay, mas pinagaling, mas pinabisa. Gani sa mga suki naton, tandaan nyo lang. Ang Santon Plus Gold Tiyoy, mabakal nyo sa butika sa barato nga presyo. Imuunta lang, untatanta lang ang aton sini nga bisyo. Kung gusto ninyo maglawig sa kalibutan, kag hindi ka mo gusto, nga kantuan lang ka mo every November 1 sa puno ka mo to sang ipil-ipil. May na, kay tamnan ka lang to sang kalatsutsi sa Canton Plus Gold Tiyoy, mabakal nyo sa butika sa baratong apresyo. Imuunta lang, untatanta lang ang aton sini nga bisyo. Kung gusto ninyo maglawig sa kalibutan, kag hindi ka mo gusto, nga kantuan lang ka mo every November 1 sa puno ka mo to sang ipil-ipil. May na, kay tamnan ka lang to sang kalatsutsi sa kilid. Sa mga suki naton, tandaan nyo, inom ka mo sang Santon Plus Gold and exercise untata ang inyo bisyo.
2: Tatak RMN.
1: Sa piyag kabahin, ginako mismo sang iya sang isa pa ka rider sang drop off main group chart nga may isa ka higayon nga wala niya gindulong ang order sang customer sa baylo nga ginkaon niya ini. Ang natumod nga rider amo si Mel June nga kabahin man ang sa group chat sa din ginbastos ni alias Gio. Ang isa niya ka-customer nga nagpangayo lamang sang resibo sa iya. Nagkuminto man si Mel John nga sang nakatransaksyon siya sang kaangay sini. Wala niya gin-deliver ang order kaysa nagreklamong customer sa page. Gilayon niya ini nga gin-ban agon niya maliwat makatransaksyon sa ila. Matandaan nga nag-post ang isa ka-customer nga si alias siya angon sa mga bastos nga remarks sang isa sa okon isa.

0: o sa iya sang rider nga si Gio sa ila GC. Nagdepensa si Gio nga langas-langas lang nila ini sa GC bilang mga lalaki kanangayo ini sa pasaylo. Wala naman igin baton sa biktima kagin pablatter ang natapos.
1: Tatak RMN.
2: Ang ini nga bahin gidadalon sa inyo sa Santo Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santo Plus Gold. Ang Santo Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extract sa Lisa Magustin. Ang palaya, garlic, malunggay, kag spirulina nga nagapanami kag nagapabaskog sang aton ikaayong lawas. Santo Plus Gold, produkto di kalidad sang Yes to Health and Wellness. Ipaidalom sa reorientation sa Police Regional Office o kon PRO6 ang mga custodial personnel sa mga police stations. Agod matudluan sang insakto nila nga himuon, agod hindi mapalagyuhan sa preso. Suno kay PRO6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, nagmando na siya sa Regional Investigation and Detective Management Division para sa pagpatigayon sang reorientation. Payag pa sini nga kinahanglan sa mga custodial personnel ang mandatory reorientation proficiency check kag agod matun-an ang mga hulag sang preso, dala na ang command responsibility sa direktor pati na ang hepe. Madumduman nga makapila na kabeses nga napalagyuhan sang preso ang kapulisan sa probinsya sang Iloilo, kag ang pinakalitest amo ang pagpalagyo sang preso sa San Rafael Municipal Police Station sa tong September 9 nga gilayon man nga nadakpan.
1: Tatak RMN.
0: Magkaradyo man ang kape nga may vitamin D3, diri kita sa Vita D Plus Coffee Mix. Imagine mo lang nga nagainom ka sang kape, may 200 ayo nga puro ka di kalidad nga vitamin D3. Ang inyong nga kape, mga karadyo man, base ko nagpa-nervyos na, ang hulag pa lang sang ilaga ng kalas kilaga, abin mo, demonyo. Sa mga suki naton, tandaan nyo lang, inom kita sang Vita D Plus Coffee Mix, may rice mushroom extract, mangosteen fruit extract, amo ining kape nga para sa inyo, kay healthy na, barato pa. Gani tandaan nyo kadto na sa butika ang kape nga may vitamin D3, Vita D Plus Coffee Mix, available sa mga butika ka grocery store sa bilog nga Western Visayas.
1: Tatak RMN.
0: Halos hindi magpati si Police Regional Office PRO6 Director Police Brigadier General Randolph Atuanio nga anay comfort room ang istasyon sa pulis sa Banwa sa San Rafael. Kabangdanan niya iya inigin bisitahan. Sunog kay Tuanyo, niya personal sinigagin bisitahan ang San Rafael Municipal Police Station sa Tilaliktan nga Domingo, September 13, kagito siya nakibot sa kaimtangan sa iya kapulisan. Pagpatpat sinigara pa ang mga shower hose ang daan nga CR, himo sa plywood ang mga dingding sa sulod kag ang mga lababo ang nagaserbing nga lamisa sa istasyon. Bangos sini, napakigango si Tuanyo sa local government unit sa San Rafael para sa mga plano sa palabuton kag inmanduan man sini ang Regional Logistics and Research and Development Division kag Regional Controllership Division nga para pasanyugon ang pisikal nga kondisyon sang nasambit nga istasyon.
1: Tatak RMN.
0: Pero luoy gid ka San Rafael, no? Ang imo nga police station CR ina sa una. Araw-araw ka man mayor. Sino mayor da day kwan man? Mayor Villesa. Uy ka, sus my goodness. Kung di kong amo na, hindi ubrahan nyo na lang isang kayang-kayang ang mga pulis nyo. Anong bugal sa pulis to, Rajuman Max, nga masakad to itong tagreklamo. Foreigner, abing tagreklamo. Doon masulod to sa police station. Ang imo yung lamisa, ang sink da sang CR. Kung nalainan. Sa San Rafael, uy kik... Sus, araw-araw pa ka mo. Diyan nyo mahinal idang pulis nyo.
1: Tatak RMN.
0: Las 7:59, antang na sa aga, ini ang Philippine Standard Time sa masuki na ito, Rajuman Mans.
2: Ang inyong bahin kinadulong sa inyo sa Super Fiber, tiluyang inyong kolon, paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, epektibo, garantisado, kag another quality products ng Life Extension Philippines.
0: Mga Rajuman, sa mga suki na ito, subong aga, ginapabalulan natin sa inyo, nga kung kamu ang magpa-check up pero way kamu kwarta kadto kamu sa Life Extension Clinic and Pharmacy. Nga, why ka dito sa bayaran bisan 5. Okay? Ang bayaran mo lang sa doktor, thank you lang kang smile. Natundok mapa-check up ko rin, gabalas mo sa idol nga libre, libre na. Kung pabayaran ka mo sa doktor sa check up, kadto mo ni sakon, dala niyong resibo nga ginbayaran ka mo sa doktor o ginbayaran yung doktor. Kay bayaran ko kamu sa check up, mahawan tamo plitihan tapa kamu. No? So sa mga suki naton may kwarta ka man o kunwa dito ka pa check up ang nami diri kay ang clinic nila aircon. Why ka ginabahulay samtang nagahulat ka sa imo turno? Gari mga karat-